0: nga kita na ito sa dating lugar. Ah, ginamuno siya is ara sa idalom sang doldol, puno sang doldol kakipaib ka rin.
1: Yes.
0: Dira sa makita na yung?
1: Ah? Oo, dira sila permiso no kay Colonel Parilla.
0: Sang unaya, tiyempo ko, kwan lang, ang nadumduman ko lang sa dalom sang kahoy. Ngalawaan.
1: Ngalawaan.
0: Kabalo ka man siyang kanta ka kay Five Karen?
1: Oo, oh, paborito ko na pamatian. Aba, na Ilonggo.
0: Sang una, hindi ko magsala, may drama na sang una ka kay Five Karen.
1: Oo.
0: While takbalo sa ibang station ka sang una, ti why pamantas ang mga social media mo? Ang kinakalingawan at the time TV, o galing ang TV sang una, maka-TV ka to, ah, may kurukwarta ka na kagdawa-dawa ka na kay Five Karen. Sa una, tiyempo, yung galili ka lang sa bintana sa may mga TV pagkatapos ang kung kitaan kaglantaw sa duhan ka pa kabintana. Or aras kwarto. Patihan ko na mo. Na-experiencehan ko pa na. Sa una, yung may kurukwarta TV-TV, kaya ba, siya mukha mang granon sa ila ba? Ay, may TV, tapos malantaw ka, urulili ka lang sa pertahan o bintana. So, sinali, lang magsira ang pertahan at bintana. Doon, hindi magpalantaw ang tag-iyas ng TV, kipaib ka rin. Tisang una, kalingawan ta, masarangan ta lang mabakal radyo. Ang kalingawan sa una sa radyo, ti matit balita, no, matit ta drama. Tisa sa drama, the time, ang kwan, sa dalom sang kahoy, ngalawaan. Ano nga rin kanta sa K-5 Karen na? Ang paborito mo na?
1: Secret. May harin na din sa playlist sa nga akong cellphone.
0: Biti ikaw yeah. Bigusto ko yung batian?
1: Hindi ko ah.
0: Pero mamangkot, subong gamunog ang pagtupa sang ulan?
1: Gagalom.
0: Agalom lang tayo. Doon hindi man ko magkanta kay basi ka magbo ang ulan. Pero ang lyrics niya, ano na, sa dalom sang kahoy ngalawaan.
1: Yeah. Tapos,
0: ano sa sunod gani, ano?
1: Nalipat ko.
0: Ano gani, manalipat pa ko gani. sa dalom sang kahoy ngalawaan.
1: Doon
0: dito sa nagpromisa sa dalom sang kahoy ngalawaan. Pero iniya, laban-laban, ang duldol niya, saksi ang tanan. Nadamo-damo na yan nasaksiyan ang puno sang duldol sa pagpalanggaan ay kagliwing-labing sa sinisambit sa ninga nga biktima. Pero tiyan mo na kung kaysa love can kill you. Makapatay ang pagigugma kaki Five Karen. Kapatay ka man ha?
1: Oo. Ang isa pagid nga daan sa information kay Five Rick na nabato na ton nga ti ang ining suspect nagaduda ni siya may iban nga karelasyon niya pagigid mismo ang lalaki.
0: Ati, daw ka nga gid sa dalom sang kahoy nga lawaan. Palangga ko, nagbag-o ka. Ano, huyop sang hangin? Wala ko gin huna-huna, ah? Nalipat ko na ka-lyrics. No? So, amo gina, mga K-5, no? Hambal na ton, ang pagigugma, makapatay gig. Kag mga kaangay, sini, very kwan sila eh. Ang tawag ni, maimon ka K-5 ka rin ang pagigugma. No? Abi mo lang kung hindi kayo kabalo magdala, bisan asawahay na kamuplak tuig, ang pagpangimon, hindi kid madula. Pero ang bal nila, ang pagpangimon, sign lang na, kung nga palangga mo ang babae, palangga mong lalaki, amo ang nagpangimon, ikaw K-5 ka rin. Gusto man ha?
1: Ay, kung hindi mo palangga ang isa katao, ano man yan, ipaki mo kung mangita, pagida siya yas ang iban.
0: Pero kung kaisa, dipindi man, ibutan mo kung sa lugar, ang pangimon, kaya kung kaisa ba siya sobra-sobra mang kitay ka? nga kung kaisa, why blah sa insakto, sa ni nga, kwan, nga butang? Sa ni Ma Maria Lorna Alvarez, na maayo kung makapamati pa dama, sir, kasi lolo ko, that time, after balita, abaw, ginatago yung battery. Mahal ang battery mo. So muna kay Five Karen, no? May mo daw na bisto o kun na batsagan. Kung kisa may amunang balatsagon kay Five Karen, no? Nga daw, napanggup no pan mo. Nga daw, nagbago ni siya man.
1: Nagbagbugati mo nga balatsagon.
0: Batsagan mo gina. Ano ganing tawag sina nga?
1: Intuition,
0: no?
1: Instinct mo.
0: Okay, so muna, no? May gatabo nga daw hindi amo. No, batsagan mo. Kung galing kay ga-signal si Kaki-5 Paul, balikan talang Kaki-5 ka rin. No? Istoryahan tayo dugang. Ay, basit mamultahan na kami ni Kaki-5 Paul, ti amasubo. Gila muna.

0: Provincia Publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DTX 500!
3: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
4: Laingid man kung kana, tigulang kana, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
5: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow. DTX 500. Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
8: DTX 500. Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo selula ki wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra ki wala kaga DTX 500. So kinanlan DTX 500 gid ang kinanlan.
4: So kung bisyador sir boy, kinanlan gid nga no? Mag-DTX 500
3: ay, Mighty C. The more kagabisyo, the more
4: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga selula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
3: Ay.
4: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
3: Uy.
4: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga selula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Eh, kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag Mighty C.

0: stamina, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw.
1: DTX 500, health alert with Dr.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Itong corned beef na lang ulit?
3: Okay na?
2: Mami!
3: Angeline!
2: Walang masama sa okay lang.
3: Pero,
2: sa Star

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Cheers sa barkada nating
6: Night Shift! OT! Breadwinner!
5: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakang sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Saka sales rep.
14: So una,
13: magid ako sa akong body odor.
14: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: nag-hamis, kag nagputi, gid akong nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
17: Happy kanunay.
10: DTX 500.
17: Masaligan.
10: Epektibo.
17: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
17: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
17: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
10: Masalikan.
17: Epektibo.
10: DTX 500.

0: Free Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Pabalik mga K5 sa atong sininga pag-pangalagad. Diri sa Martes edisyon sang Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
5: Kay Ma'am Anali Bahade, may adayad gid nga aga. So sa dalom sang kayo lawaan may gugma nga aton ginsumpaan. Amo galin ang sugpon na ka-K5 ka. Kaga i-check man aton dugang report ya K5 Karen kay gimbalikan na liwat ang barangay Lunubayan sa may Banua sa Tigbawan. Kay ti nagpagwa na sang suspension order si Mayor Virgilio Teruel, ang alkalde sa Ibanoa sa Tigbawan, angot ni sa GT Poultry Farm nga ginareklamo da sa mapumluyo sa may barangay Linubayan. Pero napamtang ang ining nasambit sining poultry na sa piyak sining barangay na sa area sang Tigbawan. Pero ang luyag nila ya, hindi naging kwan suspension order, kundi dapat closure order mga ka-K5. I-check natin, balikan ang report ya K5, Karen Badilla.
7: K5 News FM, Kampyon Report.
8: K5 Enrico, permanent closure ang ginaparawagan no, sa mga residente ag opisyal sa barangay Linubayan sa poultry farming nga ginareklamo nila sa humalin no sa tinalikdan nga tuig K5 Enrico kung madumduman ni masubra ni isa ka tuig nga din pakigbato sa mga barangay official sa NGO Tigbawan ang ining reklamo sa ilang mga residente bangod sa mabaho nga dapyas ang hangin kagbadamo sang langaw nga ilang nga nagaka-experyensyahan bangod di sa poultry farm K5 Enrico nga nahamtang dito sa may barangay Sipitan sa amuman nga Banwa. So nung diri sa kay Kapitan Rene Panyo na lapot na siya sininga aga K5 Rick pero limitado lang ni ang detalye nga ginhatag niya sa aton kay natala na nga magahinun-anon sila liwat ni Mayor Virgilio Teruel sa subong yang adlaw kay Fabric no kay tira man ilatag ni Mayor sa ila kung ano ni ang kaundan sa suspension order pero suno sa kay Kapitan Panyo kahapon ni nga adlaw alas 3 sang hapon na kabaton siya sang copy sa suspension order sang poultry farm K5 pero according man niya sa mga residente diri sa Linubayan kasi sa ila maingay mga opisyal kung sa suspension order K5 Enrico ang basihante syempre temporary lang ni kag kung magbalik ano bala ang next nga matabo K5 Enrico no kay di basi magpareho sa gihapon ang problema nila sa mabaho nga dapyas ang hangin kag sa madamo nga langaw kati ikaayong lawas sa mga pumuluyo ang ginaistoryahan diri suno iya sa aton nga mga barangay official pero sa gihapon suno sa kay kaptanyo decided na gid sila especially siya nga hindi na iya magbalik sa pwesto K5 Enrico nga ma-resign na gid no or magabiya sa pwesto bilang punong barangay K5 Rick. May ara kita
5: pero,
8: nila sang
5: K5 ka what about ang iban sining mga barangay kagawad miyembro sang council kay tikon si kapitan na rin ni Tanyo pa do decidido na gid siya na nga ang iya sing resignation is padayunon niya no although ate asta lang gid ang ila pagpangalagad sa mabot sing September Jessica K5 Karen. Okay, nadalang utod si K5. Okay,
8: go ahead.
5: Mo. So, but sa lingon, no, nga pag-abot niya sa September Jess, no, hindi niya kapitan si Barangay Rini Tanyo, da kay, kung na siya, decide doon siya kaugalingon, nga ma-resign niya siya K5 ka rin?
8: Yes.
5: Okay, so ti
8: according dire sa kay Kaptanyo, ti ang sanalikin itong ilan na istoryahan sa mga barangay kagawad niya. Nga decided man ni ang pitunya ka mga kagawad kay Fredrick, no? Pero pinakadepende sa gyapon sa mga iba niya nga mga official kung mag-change mind ti ila na na kay Five Enrico nga diretso according sa punong barangay.
5: Sige, ipamatianta ang pagpahayag ni Barangay Kapitan na Rini Tanyo sang Barangay Lubayan sa may banwasang Tigbawan na do hindi siya kumbinsido nga standing sa suspension order kay ti temporary na naki 5 ka rin. Ha? Yari papayag ni Barangay Kapitan Tanyo.
6: Kap may ara na sang gindagdag na suspension order si Mayor Teruel sa City Poultry Farm. Sa inyo kap kay ti kamugid rin apektado sa baho kaglangaw sang nga ano no nga ang inyo nga mga pumuluyo halin sa ina nga poultry. Sa subong kap ano ang inyo nga reaction kay ti mahulo-dugay-dugay more than 1 year ang pagpakigbato niyo diri kap.
9: Actually, ma'am, mayara kami ni subong na kaptan man nga suspension order ni Mayor. Kung i-discuss pa naman na ang kaundan o detalye sa suspension, kung ano ba lang ang pambala, ang iyang content kang atong suspension until when. Kamu na ako nga discuss karon. Discuss naman karon okay. Sa barangay officials kay Mayor.
6: Oo. Asang sa lumunikap na baton gil?
9: Sa sponsor ma'am, mga 3 p.m. ma'am.
6: Okay. Dayon, anong nakabutang, dapat immediate close dayon.
9: Oh, immediate close, closure.
6: Oo. Sa inyo, kap may information kamo kung insigida, gintumani dayon sa poultry farm?
9: Inasuro nga bagay, ma'am, hindi ko masabat na. Kay okay. Ang ato na din, ma'am, ang amon nga, ano na, nga, si Mayor ako na makasabat si naman pa other barangay ma'am adjacent barangay naman wala ako dyan sa restriction pa parte sila
6: isa subong kap ang ano na gini decided nagid ka mo na muna nga ma-resign
9: may mga big deal labi kami dapat nga dapat maka-address kay ni Mayor ang concern naman pero hindi ko lang mangambal kung ano gitang pinaka main concern naman kay basi maigo ako sa sub-DDC kay may ara kami korte
6: okay.
5: Okay, kaki-five ka? Okay, kaki-five ka?
8: Oo, kaki-five, Rick.
5: Okay, so, amo na, nga kung suspension order para sa ila, hindi sila kontinto nga suspension order. So, hindi pa ngayon nila yung closure order, kaya ito yung suspension order, pinada ka adlaw, simana, binulan ang pag-suspend sa operation, pero may chance nga magbalik yapon ka K5 ka rin. Kaya dapat i-comply sa GT Poultry Farm ang ining mga nagkaigo ng mga requirements gikan sa Environmental Management Bureau na tuoy sa compliance sila environmental protection lakip man ang ilas nga sanitation. Tinga, pag-operated nila, why sila sa may napakita ng mga requisitos halin sa Environmental Management Bureau ang ining pamunuan o kung na nagadumala sa GT Poultry Farm ka K5 ka rin? Kaya kung why nga naka-operate ini, kaya mo nang dakong problema ko tanong K5 ka rin?
8: Oo. Kung...
5: Okay. Pro Plastar, aray niya, steady pulse ka lang. Kaya kung mag-ulag-ulag at dula signal, balantara ka mo sa area sa Barangay Lubayan, sa may banwa na sa Tigbawan, base kung apektado ang aton sininga nga signal. Pero ang pag-resign niya ni Barangay Kapitan Rini Tanyo, disinido naging siya. Why na may makapugong pa? Bisan na magmuno pa with Senior Teruel nga palayun na lang. Iyara na suspend naman ang operation sini. Kagabisan paano may aksyon na ginimo ang banwa. Nga sang una ni pag-check ni sang banwa, why sila sang may nakita abing problema dere. Tinga subo na ka-issue si Mayor Virilio Teruel sang suspension order. Nga sang una, hindi ka-issue sang suspension order, aw? Kaki-five ka? Okay, nauton si Kaki-five ka rin. Hindi naging makontak si Kaki-five ka rin. Dala kay medyo hina ang signal dito sa may area sang Barangay Lubayan sa may banwasang Tigbawan. Kay Ma'am Beth Hidal Lilia, kasi Arturo Lilia, may naging aga kapamahaw. Kay Ma'am Angelo de Monteverde, good morning. Kay Ma'am Anli Bahade, kay Sir Hino Sumagaysay. Kaki-five ka?
10: Oo, oh, kaki-five.
5: Oo.
10: Kaki-five, break, kumusta ako nga, Solon?
5: Sige, steady pulse ka lang dahil. Hindi ka lang na mag-hulag-hulag,
10: okay. Okay.
5: Oo, ara, tama ka at hag ng imong sulod. So, muna, nga, on the party kay Kapitan, di sana widan pa sa ni mayor o may magambal pa sa iya, kuan niya ang buo na ang kanyang loob na mag-resign talaga ka K5 Karen.
10: Mm-mm. Kahit kung madumduman to, ang sa video bala ni Congresswoman Jeanette Garin, kung hindi kita magsala, K5 Rick, no, nga ginakwestiyon niya man de, ang sa may parts ang EMB, K5 Rick, kung paano ninahatagan sa mga requisitos or mga documents dira K5 Enrico, ang ining farm, according man dere sa mga officials ang linubayan K5 Rick, kahit natukiban nga may mga kulang-kulang gali, no, ng mga documents sa ila.
5: Ati ka magamuna sa monitoring sang banwag. Manti may kakulangan eh. Tama na kung kisa lain man ang mga official da sa Barangay Linubayan. Kasi mga nasukmaan sang tabo. No? Sila yan nagatubang sa tabo. No? Ti ikaw yabla ang nagakuan, nag-absorb sang mga reklamo sang tawo. Ti mabulubog at sa Balatsyagong K5 Karen. Ikaw nag-absorb sa reklamo mo. Ikaw ang nagakuan palagyan. No? Ti marbalom na pumuluyo ka. Napalabot na mo ni si Banwa. Galing kay ti, ang Banwa may nagawlam. Yung kaysa kabati ka pa sa hindi ang mga istorya sa imusin pumuluyo, kay tungod ka ti asa sumong, itinuig ng reklamo, why gapon sang aksyon? Kakipaib ka rin?
10: Yes, correct, K5 Break.
5: Okay, so, apit sa uno sumong, may siyam pa kaadlaw nga nabilin before nga maka-take action kung anong matabo, dira, in kaso, nga wain na sa mga barangay official sa baybayin sang Barangay Linubayan. Kagtig na hulat manaton nga as soon as possible o kung asap, kung ano namang desisyon na sang DILG Central Office sa ila sa ning kung sinong managbulos dira, no? Kag anong matabo sa bayin sang operation sa Barangay Linubayan. Kaya manaton kung nag-resign ini siya, sila nga mga miyembro sa council, di matabo, di raway isang kurom eh. E, paano ito kapasa ni ordinansa? Paano ito ni ka hatag sa nagkakigo o sa binipisyo sa atong pumuluyo kung wala sang opisyal sa nasambit ka barangay ka K5 Karen?
10: Yes, K5 Rick.
5: Okay.
10: Isa so, subong magahinunano ni ang mga barangay opisyal sa upod si Mayor Teruel. Agod ga diskusyonan no, ang kaundan sang suspension or order K5 Enrico.
5: Kag dapat may ara to sang trapal to ibutang sa GT Poultry Farm na butang na ti suspended ang ilasin nga operation ka K5 Karen. Mapila ni katuig aw sa nanong ginigintukod ni nga poultry farm ka K5 Karen.
10: Based diri sa information nga nakuha naton kay Fivery 2016 pero lain pa na di ang tag-iya.
5: Then
10: turnover ini sa bag-o nga tag-iya 2022 or 2023 kay Fivery.
5: Di ba sikon nga sige operate sila ang iba nila nga requirements na expired na o kon na natapos na sang talana nga pizza kay Five Garden padayon nila pag-operate yung mga mo sina sa diin ang departamento sang banwa nga naga-check nagalantaw dira kon ang mga dokumento kung papilis is expired na ka K5 Karen. Basi ang naging suspend kay nakita nila may pila ka mga requisitos. Galit nga wala matuman. Ay nasambit siya nga poultry farm. Di ang pamangkot nga subulan tukiban. Ngayon nakapag-check nila. Di ambal nila kompleto man sa dokumento. Di nga subong no, ang ining mga requirements from Environmental Management Bureau kung EMB amon ning iga check nila para liwat nga mag-operate mga K5. Kay kuno ako ang nya tagiya sa poultry farm as long nga kompleto nga kon sing requirements, no, nakasaad ka nagasunod sa atong kasuguan, wala ka ba na problema bisan sa suspension na guro, ilang taon ko na nung mga rason nga ang suspend ka kasi usually sila may mga kakulangan ka sa papeles. Pero base dugay na blang may kakulangan kag wa nag-take action ang banwa, amo lang gilain sa barangay official sa K5 Karen. Te ang sitwasyon dira makaluluoy mga pumuluyo da once nga hindi ni gilayon matagan sa italpangod kay ti ako na bilin na lang siyam kadlaw na lang before nga mag re-resign o kon mag-take effect ang resignation sa mga barangay officials kag sang ila sa ni nga iski chair ka K5 Karen.
10: Yes, K5 Rick. Di sa subong or sa subong ni nga adlaw, ang mag-aistorya na yan, so na-mention ta, si Mayor Teruel, kag ang mga barangay officials, kag ang mga residente dito ya, sa nasambitan nga lugar, K5 Enrico.
5: Sige, latonta, no? Ang ining pag-aistorya na nila, kag-wiyop nga ang pag-iyada sa nga nasambit niya poultry, na magapakita man eh na sa mga dokumento kag kung ano ang iyasin nga mga himuon dira no ang kaso nga hindi na maka-operate ang nasambit siya nga poultry farm. Pero ang bagay naton ang gusto niya sa mga barangay council, sa barangay Lubayan, na closure order, kag hindi suspension order, kakikrive ka rin. Salamat, Gid!
10: Ang ini nga mga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot. Foro de los Pueblo.
5: Nag-take action man ang local government unit tungkol nito mismo si First District Representative Janet Garin. Naging dalaman ng nasambisi nga isyo sa nagigasi nga Biyernes. Nakita na itong isang video message. Angot sinangitabo, ngating iya'y bubunot ara man mismo sa barangay council kag pumuluyo sa barangay Lubayan sa may banwasang tigbawan.
7: Foro de los Pueblo.
5: Kay base black ko may plastic ka mga dokumento kon requisitos nga wala sa gyapon matuman no sa sinasabi siya poultry farm nga padayon ang pag-operate sila di konsigi ang pag-operate kung may kakulangan sang papeles sino yung sukton tayo mga barangay council sa may barangay Lubayan kundi ang banwa sa pagpamuno ni Mayor Virgilio Teruel.
7: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
5: Ara malagli, dasig malagli. Pagwat nagli yung suspension order mga K5. No, tisang unawa yaw. Ano, tungkol nga nag-intra ng kongresista sa my first district ha. Mga na medyo daw take action sa saling problema mga K5. Sa pamuluyo sa barangay Lubayan, ang barangay naton dapat subong pa lang, no? Kasi mismo panindugan si kapitan, okay lang na, no? Kung si kapitan niya madayon gid ang iya pag-resign, ang miyembro sa council hindi niya mag-resign, i-dasig lang na, no? Nga ma-solusyonan ang problema da, no? Sa pag-operate sang tagsa ka barangay, ha? Kasi law of succession ang number one kagawad, di automatic amo ang barangay kapitan. Pero problema sa nakatip, bilog yung miyembro sa council, amo nang ambal na ba si kon we stand as one. Now, walang iwanan. Ti anong matabo siya ni? Although tinukuhaan natin sa nagligal siya ni nga inadlaw ang statement, ang DILG, nga suno sa iya, na nga may ibutang dira temporarily. Now, nga magadumala sa nasambit siya barangay. Pero ang pagbutang dila dira no kun ang imo status malang officer in charge kagway ka sa miyembro sang council mga barangay kagawad ang paglantaw nag oversee ka lang no why ka gidya totally ang imo sing responsibilidad mga ka K5 no kay ti dira paano ka big patawag sang session kay ti why sang quorum no paano ka pasar sang ordinansa sino mo pasar da. Ikaw may imo ordinansa tapos ikaw man ang mapasar. Tapos ikaw man puro pirma da nga mo ni aton sa barangay ordinance. Hindi tayo nagagwado tinunto. No, tayo makaluoy dira. Ba pamuluyo sa barangay Lubayan. Kay bisan mga social services, mga serbisyo gaya tayo pumuluyo ta. No, apektado mga kaki-five. No, sining nasambit sini nga problema dira sa sambit sa nga barangay. Ang mga ginambal na ito, basi ka maluluhan lang si kapitan for the sake sang iya sa mga constituents na. Now, for the sake sang iya sa pamuluyo na sa sambit ng barangay, nga basi na patapusa lang yung mga termino. Now, before ikaw nga bayaan mo kami mga K5. Now, kaya ti una-una, gimbutang ka na sa pwesto, gimpili kasama pamuluyo. Sa mga sige problema, ululupod na. Now, kaya kung mag-resign pa, dako pa yung dugang problema na eh. Huwag pang masolusyonan ining GT Poultry Farm na ang natugal isang baho ko madamok nga langaw. Dugakan pagiging nga mga servisyo na mapiktuhan. Kay tungod nga tiwai sa mga barangay officials sa mga K5. Pero ti panindugan, iyaman desisyon, di barangay kapitan rin tanyo nga ti willing na gid siya nga magpanaog sa pwesto.
7: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
5: Kay si Randy Farinas, may dayagid nga agad sa barangay San Antonio, Tapas, Capiz. Kay Sir Edgar Balbadon, kay Ma'am Anne Libadi, kay Sir Liserio Calicara. Good morning, Gina. Sa mga bit idal Lilian, natural lang na ang magpangimon, pero ibutang ta sa lugar. Amo gani, no? Kung kaysa normal reaction na kung palangga, taya, kung isa may ginaupod-upod lang kung nag-istorya, ha? Kung palangga mo, kung isa ka, batyag ka man kasakit. Pero kung kaysa ang pagpangimon, butang ta sa lugar, kung kaysa doon, hindi pa nukstobla. No? Doon, ginahigtan mo na. No, ang emotion ng karelasyon, mga K-5. Budlay, magdalas ang relasyon. No, dapat nga mayara kasang malaba ka pang una-una kag madalom nga pang ino-ino. No, amo niya sa patag sang pagigugma, tilabilagid ang ining sa tunga, no? Ang ginaangot nato niyang balita ni sa may distrito sang Arevalo sa may Kalaparan, angot sa pagpatay, no? Sang iya sing kagugma nga miyembro sang LGBTQ, no? Nga si Earl Talusanto, no? Ang suspect kagining biktima nga si Aaron Bakulinaw, mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Sa alas 10 karon sa aga, mga K5, base ko may mapalamukutanon kamo sa PhilHealth. Damo kita sa benepisyo bilang miyembro sang PhilHealth. Hibaloon ta kung ano ang aton sini nga mga benepisyo kag kinamatarong bilang miyembro, ha. Makaupod naton karon ang mga official sa PhilHealth Regional Office 6. Send lang kamo message sa samon kahit i-live man namon na kung may palamukutanon kamo na pamangkot kay Sabtong Gini na sa ngatos mga official sa PhilHealth Regional Office 6. May nang kanika hindi na magkanto sa ila opisina, isend lang diri sa amon, no? Inyo palamukutanon sa tion nga mag-live na kita mga K5. No? Kahit tindamo kita sa concern mo, no? Ilabigid sa hindi na kimalakuan magmasakit. So kung may mga queries ka mo, may mapamangkot ka mo, open gig karon, no, mga K5. Kada kwa na ni, kada Martes, alas 10 sa aga, tub-tub, alas 10 sa media sa aga, makaupor na naton ang PhilHealth Regional Office 6. No, sa tanang palamukutanon da, no, ang inyo sa benepisyo, kung ano pagid ang mga dapat natong ngayon, ang pagpamiyembro dira, no, kag kung ano ang mga inquiry ninyo, no, sa inyo status subong nga bilang miyembro sang PhilHealth mga K5. So standby ka mo alas 10 subong aga. Pagbalik tayo, i-check na itong report niya K5 Kim Kaluyo. Ang masubok gidingatan sang 15 anyos nga minor de edad nga nasapuan dito sa kilid sang dalan sa maya Banwasang Zaraga. Ini kay may pagbalita sa atong pagbalik pagkatapos ang pila importante nga mapahibalo paliog standby.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
11: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
16: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngunit nagkita ko makabatsyag sang sakit.
14: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
19: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
22: Drink responsibly.
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
24: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Available now.
19: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika. Nestor!
1: Ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasing!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance.
3: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant
4: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
4: Mas tatilo ang atay.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500
3: masaligat
4: epektibo.
3: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: ikaw pala
3: ang may diabetes.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: nga nagapanubo
4: kag kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
3: masaligat
4: epektibo.
3: DTX 500
4: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
4: yung may PCO.
3: Ang PCO
4: yung may D3.
3: Mabakas, magabuti ka.
4: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
4: yung may PCO.
3: Ang PCO
4: yung may D3.
3: Mabakas, magabuti ka.
27: K5.
28: K5
27: News FM.
28: K5.
27: News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow!
30: Mike Pumso!
5: Pabalik mga K5 sa aton sining nga pagpangalagad diri sa Martes edisyon sang Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
5: Nagdo sa aton nga oras alas 8:51 kadasig lang sa mga inurasan, no? Daway pa mag-init-init alat na santa magtapos sa program to. Daw alang-alang na guro makakuha kita sa report ni K5 Bakim Kaluyo. Pero bantay ko sa pagpalagad sa 11 Mbps. Ara sa partner sa K5 Game. Daw alang-alang na guro na. Ay daw alangan kita sa tiyempo ta. Karoon lang sa 11 Mbps. Ulop na nai na makita karoon sa 11 Mbps. Kay Sir Jen Labordo, good morning kid. Gabonitor sa may Ipil Kalino. Kay Ma'am Aisha Ahmad. Kay Ma'am Helen Tanganguna, nagka-monitor gid kay Sir Edgar Badbadon, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Sir Randy Farinas, good morning gid. Subong adlaw mag-resume ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gina-expectar diri bag-o naman nga ebidensya ang kuwaan sang impormasyon kag pagpahayag sang prosecution. Ang ila sa ning witness mahimo amo si retired the colonel Manaros Buransing de Secan. Sa gyapon magatestify ni angot sa Article 1 of the impeachment case kag ipatubang ni Vice President Sara Duterte ining impeachment proceeding, mga impeachment offenses tungod sa mga systematic nga misappropriation kag irregular nga liquidation sang confidential funds, mga kakipay. Kag may mo kuaman nila sang statement si Attorney Michael Poa, kay isa man ni siya sa mga may ibalo angot sa sining paggasto sang confidential funds ni Vice President Sara Duterte sang sa tiyempo pa na nagapungko ni bilang Tignicom sang Department of Education, mga kaki-5.
4: Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
5: Samantay nga ito sa ning coverage angot sa ika-20 na ning adlaw sang impeachment trial batok sa kaya Vice President Sara Duterte, mga kaki-5 naton nga mga taga-palamati. Welcome giga kay Ma'am Beth Edak kay Sir Edgar Balbadon. Alas 8:54 ini nga oras sa dulong sa inyo sang tender juicy hotdog batang TJ Tayo.
32: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ Tayo.
31: There are people
5: giving gifts extra. Amo ni ka lawig ang pag celebrar sa mga Pinoy sa Christmas. Oh, advance sa Merry Christmas tanan-tanan. Aring kita sa Bermans. Kada siglagid sa mapagsipad-sipad sa minadlaw sa aton sininga kalendaryo. Italay kita karon alas 10 sa sining aga, mapawali kita isa ka oras para sa programa sang PhilHealth da sa tanan nga mga may mga palamkutan noon, mga OFW naton. Pwede kamo kapadala karon sa mensahe sa ato sing live sa ato sining official sang PhilHealth nga mangin bisita naton. Diri sa K5 News FM Iloilo. Kagining mga development, mga latest nga mga impormasyon sa mga nasunod nga issue kag mga balita, mabati ang cross papalagad sa 11 Mbps. Sa gyapon kita ang magapungko. Nasa 11 Mbps mga ka-K5. Wala na tiyempo sa ato sa pagpangalagad. Salamat kin sa pag-upod sa ato sa nga pagpangalagad sa nga Martes edition sang Foro de los Pueblos. Sa ngala na lang sa Biyosya Puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa amo si nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amo si nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Ako minyo lagad, anyo ka K5. Temporaryo nga nagtalo sa nga programa ka K5. Enrico Tupa Sorita Jr. Paskampiyon balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
8: Yung may Vizio!
9: Ang Vizio!
10: Yung may D3!
11: Mga butka!
12: D3 Bio with Vizio!
13: Ako si Ana, before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
28: D3 Bio!
29: Ang D3 Bio!
30: Yung may Vizio!
33: Ang Vizio!
34: Yung may D3!
35: Mga butka.
36: My family history ba na kamuusong diabetes?
37: Mag-TDX 500 ka!
36: Mataas ba na ang imo blood sugar?
37: Mag-TDX 500 ka na!
36: DTX 500!
37: Ang may powerful compound!
36: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
37: DTX 500!
36: Garantisado!
37: Epektibo!
36: Aramis!
37: DTX 500!
36: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
37: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
36: Masami nagkapangihi!
37: Masami ginauha!
36: Kasi may diabetes ka na!
37: Mag-TDX 500 na!
36: Ang DTX 500!
37: Ang may powerful compound!
36: Nagapanubo
37: sang imo blood sugar.
36: DTX 500.
37: Garantisado.
36: DTX 500.
37: DTX Coffee Mix.
38: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
37: DTX Coffee Mix.
39: DTX Coffee Mix.
40: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
37: DTX Coffee Mix.
39: DTX Coffee Mix.
40: Mabaka butika.
41: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
42: Mami, itigil ang drama.
43: Angeline,
42: may na-discover na akong timplado na at may sus.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
6: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
8: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever, arag ipon ang pain.
10: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
11: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lang gini-carots.
11: Hindi lang carots, mga kaduran.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
9: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
8: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
8: So, hindi ka na babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
12: Basta.
8: Ano yung interval?
7: Maidukar ka pa.
8: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at itong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
13: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
9: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tiyon nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
13: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
9: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
13: Yes.
9: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kun palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
13: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may tisika kada adlaw.
9: ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
13: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gituwag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gituwag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gituwag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
9: Matapos ang isa tutu duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
13: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine, Sir GP. Paan sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diren na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag iguro, no?
9: Sobra pang iban, no?
13: Iban gani, sobra pa da. Halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty Sea kay amo ina ang makabulig depensa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
12: DTX 500!
9: Imo pangalan na partner.
14: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
14: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
14: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at it.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
14: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
14: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500 para sa
12: DTX 500! Informasyon sa ika

0: Son kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas nga antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
1: Ako ya, Sir JP, ga inom gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
0: Abaw.
1: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit gika anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
0: Carrots da, orange da, mga
1: dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
2: So ang isa pagid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
3: Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically adds to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
1: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
3: Correct.
1: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw sa imo nga mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprensya sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C.

0: samtang maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engine Rabaw, panago-nago lang na siya.
1: Ha? Anong sekreto niya?
2: Mahilig sa taguay?
0: Once ka panago si Engine Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaedad, sir boy.
2: DC, ko no, DC. 19, ang 19 ako no, last year 18, plan ko mo. Uy, 19 ha.
3: Nakakampiyo ni Magpito.
0: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
1: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
1: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
1: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So wow.
4: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami git ini sa akon nga lawas.
5: DTX 500. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
2: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
3: Kung nagtaas ng crudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mong magyapon.
0: Ah, wala magtaas.
2: Wala magtaas.
0: So, wala. Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
6: Confident. Confident. Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
3: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality halin sa gano mushroom.
0: Kaya na ka namin, Sir Boy, yes sugar. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
6: Natural sugar.
0: Natural sugar.
3: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof coffee ka na.
6: Kay engineer ya pang pabakod, extend.
0: Iba na yung pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Buya? Extend Food Supplement for Men.
2: Thank you sa supporta, sa Sir Boy.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang fat boy, hindi man tanan nga fats lain. Ah.
3: Correct.
2: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa mayo. Paano bala mabuligan ni D3Bio para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
3: Paano bala si D3Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
0: Permi na to nabalaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
3: Oy,
0: building blocks na mo. Kinanglan no na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
3: Uy, messenger, no?
0: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
3: Uy!
0: Ga work hand in hand, Sir Boy.
3: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
0: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fats sa imo lawas, kaya mo siya ang gituwag insulator.
3: Insulator.
0: Kung sa kurinti pa,
3: covering.
0: Dapat may cover para di, ano,
6: hindi magkakita.
0: Wala ground. Importante gid katama ining fats. Kay gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, Sir Boy, fats that heals. And fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
6: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids ka glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out ini sang aton nga gallbladder, agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
0: Kung gainom ka D3Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
3: Uy,
0: in short, ano? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano parang mga sakit sa brain.
3: Dementia.
0: Oh, dementia. kuwans nga ipalainom ka ditribayo. Kag naka nami ipagid, kung gainom ka ditribayo, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa ditribayo.
6: Champion. Mm-hmm. So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, ditribayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3-bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3-bio, hindi siya kontento, nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones. Mm-hmm. Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nag-aagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3-bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3-bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3-bio.
3: Kampiyon, paano bala ginihimon ni D3-bio? D3-bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3-bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3-bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3-bio para sa imo.
8: D3-bio with Physio.
9: Ako si Ana, before problema ko gid nga kon irregular nga regla, isa galabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3-bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
8: D3-bio.
10: Ang D3-bio.
8: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
8: Yung may D3.
10: Magabuti ka.
8: D3-bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Managid ka manipaton, itry namon patumaron sa D3-bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3-bio.
8: D3-bio!
10: Ang D3-bio!
8: Yung may Physio!
10: Ang Physio!
8: Yung may D3!
5: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, may DC, D3-bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
2: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3-bio, adlaw-adlaw, Dr. Mil.
0: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3-bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3-bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3-bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa Dietry Bayo, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imulawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
2: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyulawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala Dietry Bayo, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung ginom ka Dietry Bayo, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
12: Kalma lang.
2: Kalma lang. Ang Dietry Bayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
3: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa Dietry Bayo.
2: Yes, dengue. Dapat mag-Dietry Bayo.
0: May ara kang ito ang import immune system.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Mike, kumso?
3: Kampiyon!
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ate, basi hindi ka makakita pagkaon sa bang.
2: Ate, ma-absent ng kuanay eh. Importante sa kunya, supo nga makakaon ko.
1: Sa Sunday school ya, sigurado tayo nga may pagkaon.
2: Sigurado gani, pero basi, igo pala magatagay sa pagkaon ya. Patay na ko yung sanggutom.
1: Di ko naman patay ka. Tawagon talan lang dahil nga patay gutom eh. Okay lang sa'yo mo nga tao, kunta ka nga patay gutom.
2: Hala, sadya-sadya, ina.

0: Boss Man Remulta?
1: Ano man, Yusuf Castre.
0: Kamusta ang ginapatrabaho sa imo ni Mr. President, ha?
1: Consider it as done. Basta akong maggiho, Yusuf Castre. Matigayo na inaya.
0: Ay, timayo, gidgali eh. Kay masaligan, kagidya.
1: Kamusta, Yusuf Castre? Napasaulo mo na bala si Mr. President sang iya speech sa Suma?
0: Negative, get, Ibusman.
1: Ano?
0: Ay, bisan ano ko kainto si Yar Ululo? Ay, do, hindi. Git siya madala. Kagang iya rason. Malakjo, git siya ko, no? Sa lawigay ang ahamban.
1: O ti, paano na lang, ina?
0: Amo na ganyang ginapaligban ko kung paano na siya magatubang si Yasuma.
1: Hindi gin siya, haw?
0: Hindi gani. Ay, tananahimo ko na yung kadag agod nga into-intoon siya, pero hindi gin siya. Ay, kaya huwag ganyag-epek ang into-into ko siya.
1: O, ti, ano ang himuon ta sina?
0: Ay, abe, tilawibi nga, ikaw naman mag-ulo-ulo siya kag pag-into-into siya, kaya basi mapati siya si mo.
1: Pati, sige. Tilawan ko lang. Kaya basi blasing alanya ko haw.
0: Amo mo na gani ginakadlokan ko, eh, kaya basi bala mga akig sa haw?
1: Kaya hindi pwede nga hindi siya maghambal sa sumaya. Kaya diragid, maguba ang iya liderato.
0: Amo na gani nga ikaw naman bala. Tistingan mo to storya siya kay basi pa lang. Sa imo ya mamati siya.
1: O ti sige. Tilawan ko sa.
0: Oo, tilawi siya.
1: What I mean is that I will try my very best para makumbinsi ko siya.
0: Yes, himua ang tanan nga pwede mo mahimo.
1: Oh, pero kung hindi gin siya madala, bahala na lang siya. Malukso ta sa iya kontra sa politika.
0: Sadya-sadya, ino?

0: Good morning, Ma'am Burakday.
1: Hello, Ma'am Burakday.
2: Ay, abaw! Early bird, pa ka mga duwa ba?
0: Para kakatch kami, warm ma'am.
2: Abaw!
0: Early bird, catches warm.
1: Standby lang kami di anay, ma'am.
0: Ho, mama. Diri lang kami anay, mapulupong ko sa silid classroom. While gaulat, mag-start ang Sunday school nga Lunes ng klase.
2: Ah, oo, ah. Sobra pa man isa ka oras. Igo mag-start ng klase, ta.
1: Ay, ma'am. Amo kami na ya, ma'am, ka-advance magsulod ya, ma'am. Kay ti advance man ang amon IQ mo.
2: Aba!
0: Ma'am Balakday, nagapakita lang niya, ma'am, nga delikado kami sa amon pag-eskwela.
1: Kag dapat, ma'am. Ginatagan man kami siyang premyo, bala, ma'am?
2: Aba, premyo?
0: Wala gid kami ta, ma'am.
2: Ah, may ara, ah. Karon lang, kung mag-break time ta.
1: Ay, okay, ma'am, ah. Excited na kami nga daan sa klase ta, ma'am.
0: Kag sa mga activity ta, kabalo kami nga daan nga kami naman ang mga number one sa mga activities ta.
2: Ah, sige na. Diri lang kamo anay, ah. Kay ma-preparar pa ako sa aton klase karon.
1: Okay, ma'am, ah. Willing to wait kami, ma'am, ya.
0: Sige, ma'am, kay excited na kami mag-alam pag-hit.
2: Oh, sige na. Dira na kamo, anay, ha? Kay ako naman mahimos.
0: Oh, ala. Grabe, maglakad si Ma'am Burakday ba? Daw patong, magay-kuli ko lang buli.
1: Meg, maligo to siya ko, no, Meg?
0: Ala? Galing bala, Meg? Makapaligo kag wala makapaligo si Ma'am Burakday. Daw parehas lang man. Daw hindi halata ako nakapaligo si Ma'am Meg. Kaya daw bruha ang iabok.
1: Alam, tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-

0: Daddy, damo ang gambal nga madayon ng eleksyon.
1: Kaya naman, Jupiter, my son.
0: Tungod lang alang na sa oras.
1: Nan! Amo man ang paglantaw ko. Kaga muna gani nga dako gidyang pagsalig ko nga madayon. Kag makapungko ako sa pagkakagawad.
0: Katalaka gani daddy sa mga kongresman niya. Nga gaduso iya nga mapuspon.
1: Oo gani. Kay ti hadlok sila mag pagwa sa ilang kwarta. Gusto nila nga sila lang niya ang magakwarta.
0: Kung ako yung butante dati mag-eleksyon, dason sa lokal kag nasyonal, naamin ni sila kapanyahan nga hindi ni sila pagbutuhon.
1: Nan, dala sa asla tanan. Ay ho, ho, gusto nila hindi mapirde ang ilang mga tao sa barangay. Kay ti base kung may eleksyon, mawadan sila tao sa barangay kag magkalapirde ng mga sutab nga kongresman sa eleksyon.
0: Sakto kagidad.
1: React! Do. Te, mayugid no. Abot ang adwa, Jupiter.
0: Yes, daddy. Oo, daddy. Kapanilag mantas ang lakas ang eleksyon mo.
1: Very good. That's my son. Kampiyon anak. React!
0: Sadya-sadya, you know?

0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: D3 Bio!
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! D3 Bio!
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
4: Mabagal sa mga butika.
5: Para sa matinlong na dugo.
6: DTX-500!
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX-500!
5: Ang DTX-500!
6: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
6: Happy kanunay!
5: DTX-500!
6: Masaligan!
5: Epektibo!
6: DTX-500!
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX-500!
5: Masamig ka bala ang gina-energy?
6: DTX-500!
5: Ang DTX-500!
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-day nga energy.
6: DTX-500!
5: Masaligan!
6: DTX-500!
5: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
5: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika!
5: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix!
4: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminin. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C!
5: Mabaka butika.
4: Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics! Kadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
14: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
16: Klinika Deo Fresh.
15: Available now.
0: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino na dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy gatoy.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant.
18: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
18: DTX 500
17: masaligat.
18: Epektibo.
17: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Ikaw pala
17: ang may diabetes.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compounds.
17: Nga nagapanupo.
18: Kagakontrolar.
17: Sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Masalika.
18: Epektibo.
17: DTX 500.
5: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
5: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
0: May balita na may serbisyo publiko pa. Kampyon!
21: Sunda pag itinyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: Hey, five galingawan time! Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Espiho?
1: Hey, five galingawan time!
3: D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabagats, magabuti ka.
3: D3Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: My D3.
5: My
7: family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na!
7: Mag DTX 500!
8: May powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Ara mismo!
8: TDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauhaw!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix!
5: DTX
3: Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mabuti ka.
5: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
15: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: gadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
13: Galaong magputi,
16: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapos Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
22: Extend. Food Superman. Superman.
23: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
22: Extend. Food Superman.
24: For men.
22: Extend Food Supplement for men.
25: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for men.
26: Para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500.
26: Para sa healthy gatay.
22: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
26: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
26: Basta tinlo ang atay,
22: happy kanunay.
26: DTX 500.
22: Masaligan.
26: Epektibo.
22: DTX 500.
26: Mahigo bala ang imo dugo?
22: DTX 500.
26: Masamit ka bala ang gina-allergy?
22: DTX 500.
26: Ang DTX 500
22: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
22: amo naman
26: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
22: DTX 500.
26: Masaligan.
22: DTX 500.
26: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
22: D3 Bio.
27: Ang D3.
22: Yung may Visio.
27: Ang Visio.
22: Yung may D3.
27: D3
22: Bio.
27: D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
22: Yung may Visio.
27: Ang Visio.
22: Yung may D3.
27: Malakas, mga butika.
29: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Oras sa Pilipinas.
29: K5 championing the lives of the Filipino.
0: Wow! My kumso!
29: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 10:00 sa aga. Ininga oras sa dulong sa usang PhilHealth Regional Office 6.
2: Alagang PhilHealth sa Rehiyon sa East. Alagang PhilHealth sa Rehiyon sa East. Isa ka programa nga magatalakay sang mga topiko na hanungod sa ikaayong lawas. Mga programa kag serbisyo nga ginadulong sa inyo sang Philippine Health Insurance Corporation. Kada Biyernes, alas 10 tugtong alas 10:30 sa aga. Diri lang sa K5 News FM Antique. Alagang PhilHealth sa Rehiyon sa

0: Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas. Mayong aga Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Sa aton sining mga KK5 nga naga-monitor sa ilatag sa ka mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sumuman sa aton sining nga Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Welcome sa aton sa nga pagpangalagad, ang alagang PhilHealth sa Region 6. Sa mga ka-K5 namon, base ko may mga plamukutanon ka mo, concerned sa aton sa nga PhilHealth, sa mga benepisyo, kagapila sa nga mga inquiry. Open kag welcome gid, i-send nyo lang ang isang mensahe, dari sa aton sa nga Facebook page, para nga ma-address nga sa batman naton. Ang inyo plamakutanon, hindi na kamo pwede, hindi na kamo magkadto sa opisina sa nga PhilHealth kag masabat na inyo plamakutanon para di naman kamo magastusan. Amin ka mahal subong sang tanan-tanan, no? Nga mapliti pa kamo para gid mamangkot sa nga pilasinig ka mga plamakutanon nga pwede naton masabat on air. Sa aton sining pagpangalagad, it's a pilot episode sa aton sining alagang PhilHealth sa Region 6 di sa K5 News FM Iloilo. Sa mga OFW tagid, open gid ang mga plamkutanon sa tanan-tanan sa mga kamong bayin sang kalibutan. Makaupod nyo karon sa aton sining pagpangalagad. Ako si K5 Enrico Tupas Sorita Jr. Kay makaupod naton ang aton sining head sang Public Affairs Unit sang PhilHealth Regional Office 6, si Miss Janimicam Halbuna. Ma'am, mayong aga, welcome din sa K5 News FM Iloilo.
1: Yes, mayong aga, K5 Enrico, kag mayong aga sa tanan, nga miyembro sang aton sining PhilHealth nga nagpamati, no, kag nagatutok sa aton programa Alagang PhilHealth sa Rehiyon sa Yis. Yes, today is our maiden episode, no, kag since amuning una naton nga pagpalayag diri sa aton sa K5, no, para sa mga programa kag serbisyo sang aton sining PhilHealth, syempre gina-invite man naton Sir Enrico, no, ang aton sining mga miyembro nga nagpamati subong magpadala, no, sa ila sini nga concerns para gilayon naton nga masabat. Kag syempre sa subong nga episode naton Sir Enrico, pag-istoryahon naton ang basic no nga information tuhoy sa aton sini nga PhilHealth. Sino bala ang pwede nga ma-cover sa aton sini nga PhilHealth? Ano-ano ang mga benepisyo nga sarang naton ma-avail from our PhilHealth? Ang mga balayiran Sir Enrico, no? I know this is one also of the concerns sang aton sini mga miyembro kag iban pa, no? Tuhoy sa aton sini nga PhilHealth. Gani magpamati kita sa masunod nga 30 minutos, no, diri sa alagang PhilHealth sa Rehiyon 6.
0: Makilala mo ning PhilHealth kon na may mga balahiran ikaw sa ospital. Di kita ya, kung malang kita, normal nga tao nga kada isa sa ato magmasakit. Sino man biluyag tani hindi magmasakit, no? Pero di kita ya, aduna na sa ato nga magmasakit gid man. Pero dapat kay balo kita, no? Kung ano ginang aton sa beneficiaryo, nga ginabuhinan kita sa aton sweldo nga nagabayad kita sa PhilHealth. Kagano ning PhilHealth, no? Istoryahan nato ni kay amat-amat, tanan nga maplungkutanon yung sabto naton kaga syempre sa mga programa man sang PhilHealth nga base ang iban sa ni wala pa kay balo kag makibot na lang ay maya mo gali na nga programa ang PhilHealth nga pwede kami ka-avail kag tanan gusto naton gid makakinot no kag dako gid ang bulig sang PhilHealth kun ikaw ang miyembro sini. Di bala, Miss Halbuna?
1: Yes, tama na siya, no? Kahit ang tinutuyo sa ato sini nga PhilHealth, K5 Enrico, no? Sa panahon sa emerhensya, sa panahon sa pagmasakit, no? May ara kita nga financial risk protection, no? Meaning, may bulig financial kita, gikan sa aton sini sa PhilHealth, pinaagi sa mga benepisyo, pinaagi sa mga pakete, no? Nga gin-development naton para nga mabulig naton sa aton sini mga miyembro, kaupod, syempre, ang iya sini nga mga qualified dependents. Idugang ko na lang siguro kay K5 Enrico, no, para sa ibalusang tanan ang aton sining affiliate is a government-owned and controlled corporation.
0: GOCC. Okay?
1: GOCC kita, no. Kag ang aton sini, actually kita na ang sole purchaser sang healthcare goods and services. Meaning, kung sang una sa mga lolo kag lola nato nga kapamati, bala K5 Enrico, nabtani guro nilang Medicare, no. So, amo na, ang dati nga Medicare, no, gin-assume na naton ang function sang Medicare dati, diri sa aton sa PhilHealth. So, meaning, ang SSS, GSIS, ang contributions naton pertaining no sa aton sini nga health insurance ang nagadum mala na sinasubong amo ang aton sininga affiliate pati man ang aton sininga mga OFWs no ka K5 Enrico kay sa una ini sila nagabayad sa OWA no kung matandaan pa naton pero ang ina nga function again ginassume naman no sa aton sininga affiliate gani ang aton sininga mga OFWs no nga taga-trabaho sa luwasang pungsod ang ila sininga health insurance coverage is also under sa aton sininga affiliate so generally ang aton sininga affiliate ang maghahatag sa inyo sang benepisyo no financial risk protection amo tong ginahamensyon nato kagaina kung kamo nagakinahanglan sang bulig pinansyal no sa panahon sa pagmasakit sa panahon sang confinement kagidugan ko na lang K5 Enrico hindi lang yan sa panahon sang pagmasakit no kay di bala siguro nahibaluan naman ninyo may programa man ang aton sininga PhilHealth nga more naman siya on disease prevention and early detection. Amo ng aton nga
0: yes.
1: Yakap benefit package. Kaya ang tinutuyo naman ay mapalayo to sa masakit ah, no? O mapalayo ang paglala sang aton sininga mga masakit. So bilang holistic na no, ang benepisyo nga ma-avail naton sa aton sininga PhilHealth.
0: Okay, now sa pagsugod, tapos may plamong kutano na, no? Si Sir Sunny Ludero, sa anong mga requirements, sir and ma'am, no? Ay, sorry, anta, basic pa lang kita, kay samta nagadugay kita, kay almost mga 3 months kita, nga mag-up na sa

0: Pero isa na eh, kahit 30 minutos kita, nagdagan dugunon talang ni Miss Halbuna, no? Mm-hmm. Pero sinong ma-covered sang PhilHealth?
1: Yes, no. May ara kita duwa ko programa sa atin sa PhilHealth, no. Ang isa dira para sa may kapasidad nga magbayad, ang isa naman para sa mga kauturan naton nga wala sang kapasidad magbayad sang kontribusyon, okay? Mm-hmm. So ang mga may kapasidad magbayad, so na mention mo kagaina kay Five Enrico, no. Syempre kung nagatrabaho ikaw, gobyerno, pribado man, mandatory ina ang imo sini pagpa-enroll, no, o pagpa-register sa PhilHealth, kay mandated ang imo sini nga employer nga magdeduct kag mag-remit sang imo sini nga kontribusyon. Mm-hmm. Kaupod under the direct contributor category, of course ang aton sini mga kasambahays, no, ang aton mga self-earning individuals, sa mga professional practitioners nato, no, nga wala sila ya sang employee-employer relationship. Of course ang aton mga pinalangga nga mga OFWs, no, duwa ni sila ang seafarers naton, sea-based naton, kag even our land-based OFWs, kag ang aton of course nga mga lifetime member program, yes, no, a lifetime member program naton nga kung sa diin ini sila ya K5 Enrico, actually wala na ni nagabayad sang kontribusyon. However, since during the time nga gainfully employed sila, naga-contribute na, so diri man na sila gyapon naton gina cover kag syempre ang mga individuals naton, mga kauturan naton nga may kapasidad nga magbayad sang kontribusyon, pero ang ila edad sini K5 Enrico 21 anyos na, no, kay matandaan naton sa aton sini policy sa PhilHealth ang imong mga kabataan nga nagaedad 21 years old, hindi na naton ma-declare as our dependent. No? Okay. 21 years old and above. So meaning, by the time nga nakaabot na sila sa edad nga 21, kinahanglan na may sarili naman sila nga PhilHealth membership. Kag kung sila may kapasidad na magbayad, diri man sila mabilong nga category. All the rest, iga-cover sa ato sini PhilHealth under sa aton indirect contributor category. Meaning, ini sila ang mga wala kapasidad nga magbayad, kag ang magbayad para sa inyo ang aton sini nga gobyerno. Di syempre, dira na masulod K5 Enrico, no, ang aton mga indigents, no? Ang mga 4Ps naton. Mm-hmm. Mga pigado naton nga kauturan. 4Ps, ang aton senior citizens, libre man ini sila. Ang aton mga PWDs, ang aton solo parents. Ang iba naton nga mga individuals, nga 21 years old and above man, nga wala sang kapasidad magbayad sang kontribusyon, iga-cover naton sila under the indirect contributor category. Again, wala ni sila nagabayad sang inyo, sang kontribusyon, ang nag-subsidize para sa inyo ang aton nga gobyerno.
0: Pero may mga requirements ini, no? Mm-hmm. Kay kon na above 21 years old ikaw, pero without capacity ng magbayad, mm-hmm, sang imus nga premium, no, may mga gina-required ka mo dira nga mga documents abi nga ti indi man kasarang, mm-hmm, pero nga iska officials may kaya man kun wala, mm-hmm, ama salo gyapon ang sang PhilHealth.
1: Mm-hmm. Para sa aton nga mga wala sang kapasidad, no, nga magbayad, Sir Enrico, apart sang ginmention naton kagaina kay kulang tawon naton, kunara na sila sa listahanan sang DSWD, indigency na sila, automatic na iya gina-cover na naton, no. Nagabase kita sa listahan sang DSWD, same with 4Ps. Ang mga senior citizens naton ti automatic naman na naton nga gina-enroll. Kagang aton sini nga mga PWDs, no, even our solo parents. Basically, kung requirements ang pag-iistoryahan, para sa pagpa-enroll, syempre kinanglano nato ng ila sini nga PMRF, no, or ang PhilHealth Member Registration Form.
0: Okay.
1: Amo ng ila, kumbaga, i-accomplish. Kag syempre, upo dira ang supporting documents, no. Ang mga supporting documents ni, syempre, kung ikaw ang membro, single ikaw, kinanglan mo ang kinanglan nato ni submit, no, ang kopya sang imo sini birth certificate or baptismal certificate or any valid ID. Para naman sa miyembro naton nga married, no, kinahanglan naton i-attach ang kopya sang inyo sini marriage contract. Kag kung may mga kabataan kita below 20 years old, kinahanglan man ang kopya sang ilang birth certificate. Now, kung 21 years old na siya, K5 Enrico, same ang requirement naton, no. Hmm. Pero sa nasiling mo na kagaina, ti paano kay wala siya kapasidad magbayad, no? May ara kita na actually K5 Enrico nga mga estudyante pa mo. Sa edad siyang 21, ibang sini estudyante pa. So may ara makita programa para sa mga estudyante naton, i-enroll sila naton, pero ginatag na sila naton as student. So meaning wala, okay, man sila nagabayad sang ila sini nga kontribusyon. May mga kauturan man kita nga 21 years old and above man nga naina ba lang first time job seeker, no, gapangita pa lang sila trabaho. So meaning pwede man na sila naton ma-cover under this category man gihapon, wala sila sang pagabayaran nga kontribusyon, pero may certification lang kita K5 Enrico nga ginapangayo, no, ang first time job seeker nga certification, oh, nga gina-issue mismo sang ila sini nga barangay kapitan. Okay, so si kapitan, okay, ang mag-certify nga indeed ini nga bata, no, 21

0: years old and above, wala pa ni siya sa trabaho, gapangita pa ng trabaho, i-certify niya no as first time job seeker, kag itag man na siya naton, kag wala man na sila sa kontribusyon. Ang iban naman niya nga 21 years old and above, again wala kapasidad magbayad, ang isa naton nga gina-require is the certificate of indigency. Okay.
1: Ang magiging kinanglan eh. Kung yes. Mga pigado, ikaw poorest of the poor, no? Ang certificate from barangay.
0: Correct. Certificate of Indigency, K5 Enrico. Pero ini siya, iga-issue sa aton sininga local social welfare officer, no? Meaning,
1: sa Banwan eh.
0: Yes, ang aton sininga DSWD, ang local DSWD naton. So kung di ka sa city, siyempre ang aton city, DSWD man, no, or CSWDO. Kung sa munisipyo naman, siyempre ang aton MSWDO. So sila na ang mag-assess sa inyo, no? Kung kamo bala, wala kapasidad magbayad sa kontribusyon. Kag kung indeed wala, tagaan ka muna sa Certificate of Indigency. Kag amo na ang attach ninyo, kaupod sang aton sininga ginmention kagaina nga formas, no, ang PMRF plus ang imo sininga supporting document. Kag isubmit na siya naton sa aton sa PhilHealth para ma-process naton. Kag matagaan ka mo sang inyo sininga PhilHealth Identification Number, ang inyo ID, kag siyempre ang inyo sininga Member Data Record, ukon MDR.
1: Okay, so paano kung magparehistro na ikaw, ang paano ang pamaagi sa ni Ms. Albuna?
0: Yes, amo tong mention natong kagaina, no, those are the required forms, no, kag amo tong isa naton mag-submit gid kita sa opisina sa aton sininga PhilHealth. Pero may isa na kita ka pamaagi pagid K5 Enrico, okay. No, online, no, kaya para mas mahapos para sa aton sining mga miyembro ang pagparehistro sa aton sa PhilHealth, pwede online, no. So may ara kita dira sa aton sining PhilHealth member portal, no, may ara kita dira sa aton sininga website, pagitaon lang nato ng PhilHealth member portal. It's an online service. Kag dira sa dalo, may i-click nyo lang ang button nga register. And then, i-attach naton, same ang requirement, kag i-mention naton kagaina, ang accomplished ni mga PMRF, ang imo supporting document. Kag amo to, kung wala kita kapasidad nga magbayad sa kontribusyon, ang Certificate of Indigency, no, issued sa aton sininga local social welfare officer, i-attach na siya naton dira, kag i-submit, kag i-process ang aton sininga PhilHealth within 1 to 3 days, kag i-email naton sa inyo, balik, ang inyo sininga PhilHealth Identification Number, kag siyempre ang kopya sa inyo sininga MDR. Kag siyempre, kung kinanglan nato siyang ID, pwede gid sila K5 Enrico ka-request man sa aton sini sa opisina para ma-issuehan sila sang ila sininga ID. So pwede na kita online, no? Hindi lang hindi lang inang manual, no, nga submission sa aton sininga registration form para ma-cover kita sa aton sininga PhilHealth.
1: Okay, so kung may ikasarang ikaw ang magbayad, ang pamangkot nila Ms. Albuna, pilagid ang baydan sa PhilHealth. No, kag subuman ang deadline kati nabloan naton the once per month magbayad kita or ang ibang gani pwede matingaw bitin no,
0: yes.
1: Ms. Albuna,
0: tama para sa aton sininga premium contribution, no, so syempre obligasyon naton yung magbayad sa contribution naton, no, under the law ang aton sininga premium rate right now is at 5% of your basic monthly income, no.
1: Okay,
0: Sir Enrico, so meaning sina kung ang aton sining income for example 20,000 kada bulan, no, kuha naton sang 5%, so that is equivalent to 1,000 pesos. So, amo na ang imo sininga premium contribution kada bulan. Pero idugang ko lang, no, para sa mga employed sector members naton, ang aton sininga premium may ano na, may ka-share na kita, no. Ang 50% amo na ang pagabayaran sa aton employer, meaning
1: okay,
0: out of the 1,500 i-shoulder sa aton employer. Ang remaining 500, the other half, amo na ang ikaltas sa imo sininga sweldo kada bulan.
1: Oh, so bali daw 50% ka, yes, mo sa emotion ng employer. Oh.
0: Tama. Oh. Okay. Para sa employed sector na 'yan. Para naman sa voluntary paying members natin,
1: yes,
0: syempre sila lang ang suli. K5 Enrico ang nagbabayad sang ila sining contribution. Again, ang minimum naton is 500 pesos for those earning 10,000 and below. Syempre kung nagasaka man ang aton sininga income, nagasaka man ang aton sininga premium contribution sa PhilHealth. So, ang deadline para sa employed sector naton niya K5 Enrico, syempre obligasyon na 'yan sang aton sining employer, no, nga magdeduct kag magremit. So para sa mga employers naton, actually may deadline na sila K5 Enrico. Para sa employers naton nga ang iya sini PhilHealth employer number nag-end sa 0-4, ang iya sini nga deadline is every 15th, no, of the following month.
1: Okay.
0: Okay? So meaning sina kung mabayad siya for the month of September subong, no, ang iya sini deadline para sa employers with PEN ending 0-4 is on October 15 pa. Okay? Mm. Para naman sa employer, ang iya nga pen, nga nag-end 5 to 9, no, ang numero, ang iya naman siniya deadline is every 20th day of the following month. Okay?
1: Okay.
0: Now, para sa voluntary paying members, amo ni importante ni. Sa voluntary paying members naton, lain naman ang schedule naton of payment, okay? Ang inyo deadline is every last working day, no, of the applicable month of payment. So meaning, kung mabayad kita monthly para sa bulan sa example September, ang aton sininga deadline syempre sa last working day sang September, which is September 30.
1: Yes.
0: Kung mabayad ka naman quarterly, ang imo deadline is the last working day of that quarter. Okay? So pwede kaya ka bayad monthly, quarterly, semi-annual or annually, no? Para sa aton sininga
1: mo, no?
0: Pwede tingob, no, nga pagbayad sa aton sininga mga self-paying individuals. Pero sa employer ti syempre monthly gani kay
1: buhin.
0: Rico, buhin. Kaya nga kung ma-delay ang employer sa pagbayad, may interest kita. No? 3% na siya compounded monthly ang aton sininga impose nga interest in the event na ma-delay ang pagbayad sa aton sininga mga employers.
1: Okay, so mapo sanay kita pagbalik naton mamangkot ti din pwede ka bayad, no?
0: Mm-hmm.
1: Sang inyo sininga mga contribution kag lakit man may mapamangkot online subton man naton diri, no? Sang aton sininga representative ang aton sininga head sa public affairs sa unit, no, regarding sa palmakotanon na. Now, pagkatapos, sa pilagin ka mga pahanom dom. So, standby ka mo mga K5. Kung may maplumkotanon ka mo, just send lang sa inyo sini nga mga minsay dito sa atong sining nga Facebook page.
2: Minsan, nararamdaman natin mag-isa tayong humaharap sa mga hamon ng buhay. Nilalabanan ang bawat problema at ipinagdiriwang ang mga sariling tagumpay. Kaya naman laking ginhawang malaman na may nag-aalaga sa iyo. Isang katuwang na laging handang sumuporta. Kaakibat bumangon. At magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Kami ang PhilHealth, ang iyong kasangga sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Habang tinitiyak na ang bawat Pilipino ay may proteksyong pinansyal laban sa mga gastusing medikal. Nandito kami para sa iyong pamilya. Kaibigan at mga mahal sa buhay. Para sa buong bayan. At higit sa lahat, para sa iyo. Kami ang PhilHealth, your partner in health. Para sa bawat Pilipino.

0: Pabalik diri mga kaka-K5 sa aton siringa pagpangalagad. Kakinadulong sa inyo sang alagang PhilHealth sa Region Size. Basta kami mga palamukutanon kamo kag masabat kid sa aton siringa representative from PhilHealth. Unahon ito pa mangkot ni Sir JC Hamulis. No, taga-barangay Blantang haro ni Sir JC Hamulis. No, sa lingi hambalya, retired na ako sa akong obra. Kung bala po, hindi pa ako ka-avail sa PhilHealth, Miss Halbuna.
1: Yes, so para sa kay sir, no, yes, pwede gid ikaw ka-avail sa imo sininga benepisyo sa aton sa PhilHealth. Actually, may programa kita para sa imo, amo ning lifetime member program naton para ni siya sa retirees and pensioners naton.
0: Mm-hmm.
1: So kinahanglan lang naton mag-update sa aton sininga record, no, sa PhilHealth para nga ma-tag kamo namon as lifetime member program. Kag sa sininga programa na mention naton kagaina, wala na kamo pagbayad sang inyo sininga premium contribution, pero ang inyo pag-avail sang benepisyo is for life na. No? So,
0: okay. Muna
1: ang manami nga programa na ito para sa retirees.
0: So, kung retired ka na gali, why ka na sang bayaran pa nga PhilHealth,
1: yes.
0: I-update mo lang ang record mo?
1: Correct.
0: Okay.
1: Kagpadayo so, ng iya pag-avail sa iya sininga benepisyo. So, kinanglan lang naton, sir, ang imo sininga accomplished PMRF. Kag siyempre, ang proof of retirement lang naton. O, anyway, pwede mo na naton ma-check sa office, no? Ang imo sininga number of contributions. Kaya ang requirement na naton na K5 and RICO, no? Para sa ibaluman sa aton sininga mga tagpalamati, para qualify kita under the lifetime member program, dapat syempre age of retirement na kita. Second, dapat may at least 120 monthly contributions kita, meaning 10 years, no, nga sige-sige nga bayad naton sa PhilHealth. Minimum
0: sige-sige,
1: away
0: sang kwan sang nalaktawan.
1: Cumulative man sir, basta total niya nga contribution
0: 120
1: or 10 years, no, nga contribution ma-qualify na kita sa lifetime member program.
0: Sige, so we hope nga nasabag kita pamangkot ni Sir JC Hamulis.
1: Mm-hmm.
0: Si Ma'am Beth Dalilia taga Barangay Maspasan ni si may Banuan sang Kalinog. Sina Sir Rick akon ba na retired na siya sa pagkasiman.
1: Uh-huh.
0: Wala niya mahulugan ang iyang PhilHealth, pwede pa ba niya magamit 3 years na siya nga wala nagasakay sa barko?
1: Okay. So bali nag-stop na siya, no, sa iya sining pagsakay sa barko 3 years na. Sige. So ang aton sini ma'am, no, ang kung ang edad sang aton sini nga bana, kung senior naman siya, actually pwede na siya mag-apply as senior citizen member, no?
0: Kasi diba,
1: may programa kita para sa mga senior citizens nato, no? So pwede dira, no? Pero kung again, kung age of retirement naman siya, kaglantawon nato ng iya sining contribution, kung naka 120 monthly contributions naman siya, pwede siya to naton ma-cover under the lifetime member program man. So, duwan ano ang aton sining option for our senior citizen members, okay? Now kung wala pa siya kaabot sang 60 years old, no? Kay hindi pa siya senior, pwede gid siya kapadayon bayad, no, sang iya sining premium contribution as voluntary paying members sa aton sininga PhilHealth. Again, amo tong i-mention naton kagaina, ang minimum naton is 500 pesos for those with income 10,000 and below. Kag pwede kita kabayad monthly, quarterly, semi-annual, annually. So kinanglan lang naton i-update ang aton sininga record, no, from dati employed kita as seafarer, kag subong ma-voluntary kita. Again, kung wala pa kita kaabot sa age of retirement. Pero kung 60 years old na, nantawon naton either lifetime or senior citizen program kita mapa-cover.
0: Okay. Sige, si Sir Sunny Ludero, kay na naman ko siya sa mga requirements, no? Sa linya, ano kinanglan sang live birth ka mga bata? Kinanglan pa, no? Guro, below 21 to
1: yes.
0: Miss Albuna,
1: uh-huh.
0: No? Di ba, mangin, kwan mo siya? Mangin dependent mo siya, no? So,
1: tama.
0: Kung ilista mo siya, base mo nagpamangkot, yag na-intindi ko lang, kung kinanglan gid ang live birth ka mga bata.
1: Yes. Kung magdeklara kita sa aton sini nga mga dependents, no, kinahanglan gid ang live birth,
0: okay.
1: Ang kopya, no, sang ila live birth or baptismal certificate, no, sang aton sini nga mga kabataan. Kaya gina-check na dara naton na K5 Enrico, syempre, ang ila sini nga edad.
0: Mm-mm.
1: Kag syempre, dapat makita naton nga kabataan yung ini sila, no, sa sina nga dokumento.
0: Okay. So, para nga isa ni sa mga kwan, mga dapat pamatuod mga supporting documents nga dapat among bata nyo na, no?
1: Correct.
0: Kahit ibutay mga lista kada nga why hindi kinanglan ang mga live birth ng mga official gining ng mga dokumento.
1: Mm-hmm.
0: Now, may pamangkot man si Ma'am Maria Lorna Alvarez.
1: Mm-hmm.
0: Si Ma'am, good morning. Ang bata ko wala na siya gaubra. So kinanglan niya magboluntaryo nga magbayad since nga nag-stop na siya. Pwede po ba na ma-start sa liwat nga ma-active ang iya PhilHealth?
1: Yes, yeah, so okay nang lang nato ni continue nga ton sini nga contribution sa PhilHealth no para nga anyway mapadayon man nato ang aton sini nga kag mangin active tama na siya kag padayon ang aton sini nga pag-avail sa aton sini nga benepisyo. Idugang ko na lang gid kay 5 Enrico. This okay. is very important. Mm-mm. Actually ang aton sini nga PhilHealth na mention nato kagaina under the employed sector nga impose na kita interest no 3% for every delay sa contribution. Sa aton sa mga self-paying individuals naton may requirement kita subong nga SPA, no? Or Statement of Premium Account. Meaning, kung magbayad kita sa atong contribution, kinahanglan maka-generate kita sang SPA. Ang SPA, dira natin makita kung pila ang imo sininga balayran sa aton sa PhilHealth, no? Kagidugan ko na lang, no? Starting next year, no? Posible na nga mag-impose ang aton sininga affiliate sang interest, no? For every delay naton sa pagbayad sa contribution. Gani, ang akon git pahanugyan na kay Five Enrico, subo nga tuig amat-amaton ta na, no? Bayad ang aton sininga premium contributions, no? Kag maayo gid nga religiously, no, ang aton sininga pagbayad para nga wala kita gap, no, sa aton sininga premium contribution para ma-avoid man naton ining ginatawag naton nga pag-impose sang interest. So again, ipa-continue lang naton ma'am ang iyang sini nga pagbayad, i-update ang record from employed to self-employed.
0: Okay. So we hope nga na sabat ninyo ang mga palamangkutanon, no? Nga kinanglan yung isang sabat kundi na kinanglan magkadto pa, no? Sa may abayin sa opisina sang PhilHealth nga diri pa lang may ideya na kamo. Good morning kay Ma'am Bing Space J, kay Sir Binji Astorias. Ma'am Bing Space J, isa ni ka-OFW. Basta may plam ko tanong ka na, ma'am, about sa PhilHealth, no? Sa Singapore ni si Ma'am Bing sa PSJ. Kay Sir Arman Bakuguay, no? Good morning, gida. No? Anyway, kung magbayad kita sa PhilHealth, din kita pwede kabayad sa ni Miss Halbuna?
1: Yes, pwede kita kabayad sa, siyempre, sa opisina sa atong sining PhilHealth. Pwede sa atong mga accredited, no? Nga mga collecting agents sa mga bangko ni Sir Lucky 5, Enrico. Sa atong online, pwede naman kita kay 5 Enrico sa online, no? Diba? GCash, Paymaya, pwede credit, debit card, pinaagi sa aton PhilHealth member portal. So, amo na aton sini nga mga avenues or channels kung sa diin pwede ka mo makabayad sa inyo sini nga premium contribution.
0: Okay. So, sunod guna istoryahan naton kung paano kita ka-avail sa atong benepisyo, anong pwede mga programa sa PhilHealth. Hambal naton na marugay-dugayan kita nga maka-updanay sa PhilHealth niya. So, may mga problem ko tanon ka mo, concerned mga ka-K5, now just message kay all of the night kita sa kada Martes niya, kada simana, alas 10 aga tub-tub, alas 10 imidya saga. Makaupo nato nato sa nga PhilHealth. Kapasalamat kay si Mama Maria Lorna Alvarez. Ah. No, sa nangin na sa Batman, no, sa iyas ng palpukutanon, angot sa iyas ni nga kuan bata nga naguntat na. Pero depende mga po sa pag-assess. No? Kaya for example, sa unang obra ka, pagkatapos na nadulaan ikaw obra, white magda pa ngayon, doon nagpigado ka mo, ti-assess mo na gapon kon na pwede ka mo ka-avail sa programa nga malibre ang inyong yes. sinigabayad na Miss Salbona.
1: Tama na siya, K5, no? So again, para lang ma-cover kita nga under the indirect contributor category, itong certificate of indigency, no? Mm. I-mention natin kagayina K5 Enrico, no? So kung may ara ka mo sinasang certificate of indigency, ang muna i-submit natin sa PhilHealth, para nga wala ka mo yabayaran nga premium contribution. Pero siyempre, kung may kapasidad naman na magbayad, pwede gid sila ka pa-enroll as self-earning individual, self-employed, voluntary paying members sa atin sa PhilHealth.
0: Sa masunod sa nga mga episode sa ato sing pagpangalagad sunod semana adamo kita isuryahan kay mo damo sa programa sang PhilHealth mo nga base kamubla away kamo kay balo nga may mabenepisyo gali nga pareho sang inpatient care outpatient care ang SDG benefits ang yakap ang gamot base batihan niyo lang na way kamo kay balo base makabenepisyo na sa inyo ha kay bisan niya medyo may kulo kaya kani kay makasarang ka magbakal pero maka-avail ka man ni gyapon na Miss Halbuna no kag mga Z benefit package ano ini istoryahan tani sa masunod sa ning edition sa nga ato sa nga pagpangalakad o po na nga ato sa nga PhilHealth Regional Office 6. Kahit para man magusto sa PhilHealth nga ang inyo sa nga mga benepisyo, inyo man sa nga maagom. Kaya ba si Blacon, pwede gilin sa PhilHealth, huwag ka mo yung kabaloy. No? Gani, kwagi ka mo, na-monitor ka mo sa ato sa nga pagpangalakad, kag magpamangkot ka mo online. Opo na nga ito si mga representative from PhilHealth, Miss Halbuna.
1: Yes, kag kami mga dugang sila nga plamangkotanon, Sir Enrico, no? May ara kita nga Facebook page
0: yes.
1: at PhilHealth Regional Office 6, no? Kabay man nga i-follow nyo kami dira. Kag dira nyo man makita ang mga updates to sa aton sining programa. Kag syempre, kung may mga concerns ka mo, message nyo lang kami sa aton sining messenger account. Again, at PhilHealth Regional Office 6 nga page or sa PhilHealth Region 6 man. Kag again, kung may ara pagid nga dugang man nga plamangkotanon or gusto nyo mag-check sa other pagid nga details, you can visit sa ato sining website at www.philat.gov.ph. We do have a contact number, cell phone number sa Enrico, no, nga pwede ninyo matawagan. Na 0998-857-2957 or 0917-127-5987. Kag syempre, gina-invite ka muna mo sa masunod naman nga Martes, no, istoryahan nato na itong mga benepisyo, no, masarang ninyo ma-avail sa aton sa PhilHealth.
0: May nag-iingagaw pa rin si Ma'am Bing Space J. Ang bali, ipadayon ko lang ang PhilHealth ko. Kaya pwede man kabayad online. Yes, ma'am,
1: yes.
0: No? Importante kiti ipadayon mo. Kaglakip man si Ephraim Duran. No? Yung gagawin talang ni 6 months ko nang wala nahulugan, active pa ni.
1: Padayon lang ang pagbayad natin, Sir Enrico. No? Pwede na nila mabayaran ang mga gaps, no, sa ilang sining premium contribution. Again, for now, wala pa kita ga-impose sang interest. So, mas maayo gid nga amat-amato na nila bayad kung ano man ang mga kakulangan nila sa ilang sining premium contribution.
0: So, busa lang nga mga binuulan niyo ay manabayad, pwede man na bayaran nga tingob, no?
1: Yes.
0: Gusto pa ni sa the following months ni.
1: Pwede man ka-advance, no? Kung may extra. Pwede gid.
0: Sige, kita na kita sa sunod sining nga Martes, alas 10, top-top, alas 10 si media sa aga. Nanan mga palamukutano niya, sabton gid sa aton sining nga PhilHealth Regional Office 6 sa mga kaki-5. Iniang inyo sa nga alagad, kaki-5, Enrico Tupasurita Jr.
1: Kagini naman si Janime Kamhalbuna of the Public Affairs Unit, PhilHealth Regional Office 6.
0: Tandaan, PhilHealth protektado ang imo benepisyo.
1: Garantesado ang imo ikaayong lawas.
0: Because PhilHealth is your partner in health.
2: Inyo nabatian ang isa naman kamapuslanon nga disuhoy sa aton ikaayong lawas diri sa Alagang PhilHealth sa Rehiyon sa East. Ginadulong sa inyo sa kaaluan sang Philippine Health Insurance Corporation. Tubtob sa liwa, maayong aga, kag madamo gid nga salamat.

Nangangambang maglabas-masok sa ospital dahil sa sakit na pabalik-balik. Nababahalang baka sa muling pag-admit ay hindi makagamit ng PhilHealth benefits sa parehong sakit. Kung dati-dati, isang beses lang babayaran ng PhilHealth ang pagpapagamot ng pasyente sa parehong kondisyon sa loob ng 90 days, hindi na ngayon. Ngayong wala na ang Single Period of Confinement o SPC rule, kampante na ang lahat sakaling ma-admit dahil sa parehong sakit sa loob ng 90 days. Huwag matakot magpagamot dahil sagot kayo ng PhilHealth.

since I could say, Sister

0: Station K-Fi News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
4: Mga bad cholesterol.
3: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
4: Di mo tambay.
3: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
5: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart. Hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako.
3: Mm-hmm.
5: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
3: Wow.
5: Magnesium sa
3: ato. Amo dapat balinsigitan nina mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
5: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
3: Mm-hmm.
5: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo. So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga padamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
3: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
5: Mm-hmm.
3: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
4: nitric acid mo,
3: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
4: Uy,
3: meaning
4: pa
3: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
4: Kampiyon.
3: Para ang dugo rektato sa transmitter.
4: May turbo boost na lapad pang highway, no?
3: By turbo.
4: By turbo.
3: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
4: Extend, kampiyon.
5: Sa rurot gita.
3: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of It's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
8: D3 bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay nga batian ko kag intestinan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
8: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 bio. Health news. D3 bio. D3

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11 impunto.
3: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

0: radio. Campione radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo Philippine Standard Time, alas 11.04 na sa aga, ininga oras sa dulong susanya, Detex 500, the superior antioxidant, Clinica Ditribayod, antiviral, kag antibacterial specialist, kag suman Mighty C, alkaline base, nga vitamin C.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Saboroso.
1: K5 News FM.
4: 11 Mbps.
2: Isagid ka mananay nga aga, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kita ang mag-take over sa sining programa ang 11 Mbps. Mga balita kay public service. Kumusta, kumusta? Anong gina-preparar ta nga palanya gahon da? Samtang sako kamo sa inyo sa ning palanya gahon. Kami ang balita, kaming bala sa pagdulong sa mga balita nga nagakanabot ni sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome, welcome gid sa ato sa pagpalagad diri sa 11 Mbps. Diri kita sa adlaw sa ning Martes. Pitsauno na sa bulan sa Setyembre, pinakauna ining Martes sa limatanan ka Martes sa ikasyam na bulan sa karon nga tuig 2026. Ako inyo laga ninyo ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Ang nagbaliskad naman, ginahimu mo nga kong family name sa middle name. Alas 11:06 na sa aga, dugay-dugay magakuha kita sa report sa aton sinima K5 News Patrol Reporters. Mga update mga ka-K5 sa Managkalnabo. Bawas ka damo sa Managkalnabo sa Ligad si May Nadlaw. Sa May Banuas ang Zaraga atong 15 anyos nga minor di edad. Nga nasa puan, huwain na sang kabuhi. Nga grabe ang hilibion. Nausang iya sa ni nga Iloy. At siyempre normal reaksyon sa isa sa ni ka Iloy. Nga mo ginsin ang imo sa ni nga reaksyon sang May Baluan ka makita mo. Ang emotion nga bata. Anong latest diri? Iga-check na itong report ya K5 Game Kaluyo. Ini matapos mga ka-K5 nganging minor di edad na sa puan patay sa May Banuas ang Zaraga ginpit si Corno sa tinlik dancing na simana. Kaya nag-aubran subong sa poultryhan dumatatlo palang kaadlaw. Ano pagpit si Corno ni sa iya diin nga lugar. Diya man sa lugar sa May Banuas ang Zaraga o kung sa ibang siya nga lugar. Nag-ano the time ang ginalinan kung nga ang gimpit si Corno ini siya. Sa mga ideya sa aton matagpalamati, ang pitsikorno ni daw sa salo ni bilang nga ginasulod sa imo sining lima kakamot, no? Lima ba na kamot kung apat lang nga kakipay ball. Kasi ang una kita ko ni pitsikorno mo, sakit gani nga maigo kasang tapungol. How much more pagid mga K5? Kung pitsikorno ang

0: Asang autopsy, mga K5, para may baluan kung may foul play. Hungod inigin patay o kung it's a natural death. Ang inasabi si kababayi na nasa Puandra sa Banwasang Istansya. Kagdakip na karoon update sa pinapaginsinig ka mga kaso, update sa pagpatay sa 18 anyos. Sining si Aaron na dira sa bayabayin sa niya distrito sang Arevalo. Atong ginahigot sa puno usang doldol. Pagkatapos sina nakaangkol sa madamong apilas tuga sa pagkabuno. Why man sa iban sining ginatudlo, kundi ang iya sining kahagugma. Kaya ambal nila may relasyon sila sa sining miyembro sang LGBTQ mga ka-K5. Kag-update naman sa saning suspension order nga ginpapanaog sang local government units sa may Banwa sa Tigbawan sa saning GT Poultry Farm sa may barangay Sipitan sa may Banwa sa Tigbawan pero nagreklamo rin taga barangay Linubayan sa may Banwa sa Tigbawan nga muning rason kung nga nag-file sa ilasing resignation ang ining mga miyembro sa barangay council sang nasambit sa ning nga barangay. 11 Mbps. So, amo ning mga bulubantaya na ton kay subong nga mamati tanay sa saning ika-20 nga adlaw sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Nag-resume na subong matapos nga pilaman sa ning ka mga cancellation sa nasambit sa ning nga impeachment trial tungod sa malayang na tiyempo dito sa bayan sang Metro Manila. Grabing epekto dito sang hangin na magat nga gipabaskog. Nausang pila naton ka mga bagyo nga nag-agid rin. Nausubong may bagyo rin sa aton kag may mo magagwa ni sa buwas ng adlaw. Ining si Bagyo Pilandok mga ka-K5. Kagga dito kanamo sang mga area nga nagtalaas ang tubig baha. Sa may area sang Inlex to ba? Kibot silang astang Inlex ginbaha dito mga ka-K5. Hindi malusutan kag dito sa may area sang Abenguet. Sa may area dito sang Bagyo. Grabe man dito ang gintugang pagtaas ang tubig baha tungod sa saring malain nga panyempo mga ka-K5. Kisubong adlaw nag-resume ang ining impeachment trial ika-20 sining tuig kag panibag-o naman subong ng mga set of witnesses ang gipresentar sang prosecution. Subong ang ginapisa-pisa ni pamangkot amo ining si retired the colonel Manaros Barunsing no kay ti siya ni ang official no sang Armed Forces of the Philippines nga nagtestify nga kibot ni sila gani kay ang ila sa ni nga naging gamit no nga mga testimonya no ang paggamit sang sining pagliquidate sang confidential funds daw hindi sila aware no nga nag-issue sila sang military certification nga gamiton gali bilang mga documents sa pag-liquidate sang confidential fund sang Department of Education ni during the time pa sa nagapungko bilang tiglikom sang Department of Education si Vice President Sara Duterte. 11 Mbps. So aside sa kay retired the Colonel Buransing no maga-testify man no ang isa pa gid si ka official no former official sa gaton sa nga Armed Forces of the Philippines, ining si Colonel Magtanggol Panopyo. Maghahatag siya sang testimonya pagkatapos no, sa kaya retired the Colonel Buransing. So duha sa buong kama-official sa Armed Forces of the Philippines ang may bago nga witness sa prosecution mga ka-K5. Balikanta dito sa aton sini nga Senado.
1: Is that defense exhibits D-83-D.
2: This is a common exhibit, Your Honor.
3: Yes. So stipulated, the aforementioned documents are still stipulated by the parties, okay. Meaning to say no proof need be presented in regard to these documents other than to complete the narration of the witness. So ordered.
2: Thank you, Your Honor. Dito po sa mga...

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound
1: ganagapanubos
2: ang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado,
1: epektibo,
2: aramis mo. DTX 500
3: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gito ang oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kan salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500
2: para sa matino nga dugo.
1: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
1: happy kanunay.
2: DTX 500
1: masaligan,
2: epektibo.
1: DTX 500
5: pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Indi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kani, imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imo guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Indi ka magka Alzheimer's disease, indi ka man mag Parkinson's disease at the same time indi ka malipaton. wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar, amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag vitamin C para ano, layo ka sa balatian.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka ang abutika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: It's Iloilo Supermart Atrium Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
9: Clinica Diofresh.
8: Available now.
10: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalaba!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo.
15: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Asal rikan.
15: Epektibo.
14: DTX 500.
15: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
15: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
15: Yung may D3.
14: Mabagat sa mga butika.
15: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
15: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
15: Yung may D3.
14: Mabagat sa mga butika.
15: D3 Bio with VCO.
19: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla is galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
15: D3 Bio
14: ang D3 Bio
15: yung may VCO
14: ang VCO
15: yung may D3
14: sa mga butika
15: D3 Bio
20: ako si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease tuma na gid ka malipaton gitry namon patumaron sang D3 Bio ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula bangod ina sa D3 Bio
15: D3 Bio
14: ang D3 Bio
15: yung may VCO
14: ang VCO
15: yung may D3
14: sa mga butika
15: my family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-DTX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DTX 500 ka na!
15: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
15: na nagapanubo
14: sang imo blood sugar!
15: DTX 500!
14: Garantisado!
15: Epektibo!
14: Ara mismo!
15: DTX 500!
14: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
15: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
14: Masami nagkapangihi!
15: Masami ginauha!
14: Masi may diabetes ka na!
15: Mag-DTX 500 na!
14: Ang
13: DTX 500.
21: Ang may powerful compound.
13: Nga nagapanubo
21: sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
21: Garantisado.
13: DTX 500.
21: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali. Gasang ang palaya extra.
21: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butika.
24: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May kumso!
26: Sa mga butika.
27: Oras sa K5 News of the Philippines, isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
28: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
29: K5 News Philippines.
28: Sumasayo ang MyDC Network News.
29: MyDC Network News.
28: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
29: MyDC Network News.
27: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, dalawang Kokpo personnel na sangko sa lascivious act laban sa criminology interns nasa restrictive custody. Mga kaso ng pagnanakaw sunod-sunod na naitala sa Bacolod at Negros Occidental, mga krimen huli sa CCTV. At COMELEC Negros Oriental naghahanda na sa pag-file ng BSKECOC sa September 28.
28: YDC Network News.
29: YDC Network News.
27: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, dalawang Kokpo personnel na sangko sa lascivious act laban sa criminology interns nasa restrictive custody. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
30: Nasa restrictive custody ang dalawang personnel ng Kokpo dahil sa lascivious conduct laban sa criminology interns. Naganap ang insidente noong Agosto 8 habang nasa loob ng Bulwa Police Station. Ang dalawang babaeng OGT agad na nagsagawa ng investigasyon ang protein personal na ipinaabot ang direktiba kay Kokpo Director Colonel Dexter Pae na makipag-ugnayan sa Women and Children Protection Desk upang matulungan ang dalawang biktima. Sa ngayon, nasa Regional Personal Holding and Accounting Unit ang hindi pinangalan ng PNP personal. Binigyang diin ng protein na hindi kailanman kukusitihin ang ganitong gawain. Bago pa man ito, dalawang police trainee na rin ang kinasuha ng rape matapos mabiktima ang kanilang kaklase na isa ring trainee at anak ng pulis.
31: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
27: Samantala, mga kaso ng pagnanakaw sunod-sunod na naitala sa Bacolod at Negros Occidental, mga krimen huli sa CCTV. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
32: Nagtago ngunit natuntun din sa kalaunan sa ilalim ng sofa ang isang dress in 9 anyos na lalaki na pumasok sa isang bahay sa Barangay Alihis sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental noong araw ng Biyernes, Agosto 28. Sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM sa Bacolod, may nakapag-report sa mga pulis na pinasok umano ng isang lalaki ang bahay na walang tao sa nabanggit na barangay at dito na nagresponde ang mga otoridad. Agad na naaresto ang suspect na pinangalanan bilang si alias Jerry. Nakuha pa mula sa suspect ang dalawang sachet ng pinaghihinalaang shabu. Napag-alaman na si alias Jerry din ang itinuturong suspect sa pagnanakaw ng manok sa isa pang bahay sa Barangay Alihis. Isa pang notorious na magnanakaw ang nasa kote ng mga otoridad sa Bacolod City. Ang suspect na isang miyembro ng LGBTQ ay nabuking sa kanyang ginawang pagnanakaw dahil ilan dito ang nasa pool ng CCTV. Maliban sa cash na kinuha ng suspect mula sa bahay ng kanyang mga biktima, suspect din sa pagnanakaw sa isang tindahan ng cosmetics ang naturang homosexual na nabuking dahil sa CCTV. Sa bayan ng Hinigaran sa Negros Occidental, nasa pool naman ng CCTV ang ginawang pagnanakaw sa isang tricycle sa isang residential area sa Barangay 4. nangyari naman ang krimen noong araw ng Huwebes, Agosto 27, las 3:48 ng madaling araw. Bagaman may CCTV, hindi naman nakilala ang magnanakaw dahil may takip ito sa mukha. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
27: At Comelec Negros Oriental naghahanda na sa pagfa ng BSKECOC sa September 28. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
0: Naghahanda ang Commission on Elections sa Negros Oriental para sa pag-aayon ng mga Certificate of Candidacy kung COC na matatakbo sa barangay at sa huling kabataan elections ngayong Nobyembre ayon sa isang opisyal noong Lunes. Sinabi ni Comelec Negros Oriental Provincial Election Supervisor Attorney Eddie Aba na nagpapatuloy ang hensya sa mga paghahanda para sa halalan sa kabila na nakabinbing panukala na ipagpaliban ng BSKE. Nakatakda ang pag-aayon ng COC para sa mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan mula sa September 28 hanggang Oktobre 5 habang ang panahon ng pangampanya ay tinakda mula Oktobre 22 hanggang 31. Inianunsyo rin ni ABA na natapos na Provincial Comelec ang ibentaryo ng mga opisyal na ballot box na gamitin para sa manual na butuhan na nakatakda sa Nobyembre 2. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humil para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
27: Samantala, tourist boat lumubog sa kalagitnaan ng karagatan sa Guyana, Eastern Samara. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
1: Lumubog ang isang tourist boat na may sakay na hindi bababa sa 30 pasaheros sa kalagitnaan ng karagatan na sakop ng barangay Buena Vista, Giwan, Eastern Samar nitong nakarang araw. Ayon sa Philippine Coast Guard, binabaybay ng nasabing motorbangka ang ruta mula sa mainland ng Giwan patungo sana sa isla ng Marikani alas 10:50 ng umaga nang pasukin ito ng tubig sa likurang bahagi na nagdulot ng unti-unting paglubog nito. Mabuti na lamang na may mga lokal na mangingisda ang malapit sa pinangyarihan ng insidente kaya agad itong humingi ng saklulo sa Coast Guard at iniligtas ang mga pasaheros. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa nasabing insidente samantala na pag-alamang lumayag ang naturang bangka ng walang kaukulang clearance mula sa Philippine Coast Guard at ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng mga otoridad. Paliwanag naman ng may-ari ng bangka, hindi pa raw aprobado ng mga otoridad ang pagpapalit niya ng pangalan ng sasakyang pandagat na nakarehistro sa dating pangalan nito. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Himpilang Kampyo ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas sa K5 News FM.
27: 7 years old na estudyante patay matapos malunod sa ilog sa San Pablo, Isabela. Detalye ng balita hatid kay K5 Don Chavez.
2: Nasawi ang 7 taong gulang na grade 2 pupil na kinilalang si Giel Morris Ganaban Balisi matapos tangayin ng malakas na agos habang naliligo sa Cagayan River.

0: sa trahedya. Agad na umuwi sa bansa ang mga magulang ng biktima na kapwa OFWs. Naglabas naman ng mahigpit na babala ang mga awtoridad sa mga magulang at tagapangalaga na bantayang maigi ang mga bata at ipagbawal ang pagligo sa mga ilog, lalo na tuwing malakas ang agos upang maiwasan ang mga kaparehong sakuna.
1: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: A driver patay ang kasugatan matapos maaksidente sa sinasakyan motorsiklo sa Aklana. Balita hatid sa atin kay K5 Leonard Veray.
3: Patay ang driver ng motorsiklo habang sugatan naman ang kanyang pasahero matapos na maaksidente sa kurbadang daan na sakop ng Barangay Habana na Basaklane. Ang hindi na pinangalan ng driver ay isang 47 anyos na lalaki, residente ng Banga, habang ang pasahero naman ito ay isang 19 anyos na residente ng bayan ng Ibahaye. Nagtamo ng malubhang pinsala sa tiyan at ulo ang driver, samantalang nagtamo rin ng mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng pasahero. Lumalabas imbestigasyon ng Nabas PNP na pauwi ng dalawa sa katik Klane, sakay sa isang motorsiklo na galing sa isang bar sa bahay ng Nabas. Ngunit pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada ay bigla na lang nawala ng kontrol ang driver dahil ng aksidente. Agad na isinugod sa ospital ang mga biktima, ngunit hindi na umabot ng buhay ang driver habang patuloy namang ginagamot sa isang hospital sa Kalibo ang 19 anyos na pasahero. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Samantala, pagpalit ng liderato ng PNP sa Puerto Princesa, walang kinalaman sa nasabat na 6.1 million pesos cooking oil. Balitang hatid ni K5 Gilbert Basho.
4: Walang kaugnayan ang pagpapalit ng liderato ng Puerto Princesa City Police Office o PPCPO sa pagkakasabat ng tinatayang 6.19 million pesos ng halaga ng hindi otorisadong cooking oil products at mga sasakyan sa Barangay Bakungan, Puerto Princesa City. Ito ang nilinaw ng PPCPO kasunod na rin ng kumakalat na pahayag sa social media na nag-uugnay sa pagbabago ng hepe ng PNP sa lungsod sa naturang operasyon. Ayon sa pulisya, ang pagpapalit ng liderato ay bahagi ng formal na organizational transition, alinsunod na rin sa mga kautusan ng PNP at Police Regional Office Mibaropa. Kung matatandaan, nitong araw ng Biyernes, Agosto 28 taong kasalukuyan, isinagawa ang turnover of office at assumption ceremony para sa formal na turnover ni Police Colonel David Tugtukan Jr. ang posisyon bilang officer in charge kay Police Colonel Vicente Templo bilang bagong city director. Binigyan diin ng PPCPO na walang sapat na batayan upang sabihin ang pagbabago ng liderato ay resulta ng operasyon, isang parusa o administratibong aksyon kaugnay sa nasabat na cooking oil. Samantala, patuloy naman ang kaukulang imbestigasyon, dokumentasyon at legal na proseso sa nasabing operasyon, habang hinibok naman ng PPCPO ang publiko na maging mapanuri at huwag maniwala sa mga walang basihang impormasyon. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: At pagpapatupad ng anti-obstruction, Santique magsisimula na ngayong araw. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
5: Magiging epektibo na ngayong araw, Setyembre 1, ang ordinansang anti-obstruction sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Batay sa post sa Facebook page ng LGU San Jose, kailangan manatiling malinis, tahimik at walang anumang sagabal ang lahat ng pampublikong kalsada, mga eskinita at mga bangketa para sa kaligtasan ng mga pedestrian at mga residente. Hinihikayat ang mga sidewalk vendor at iba pang gumagamit ng mga pampublikong lugar na kusa ng alisin ang kanilang mga kagamitan, paninda at istruktura bago ang araw ng pagpapatupad. Para sa mga lalabag sa nasabing ordinansa, bibigyan ng warning at 24 oras upang linisin ang bangketa para sa first offense, multang 500 pesos at pagkumpiska sa mga gamit o panindang nakasasagabal sa bangketa para sa second offense at multang 500 pesos pagkumpiska sa mga kagamitan at hindi pag-renew ng business permit para sa third offense. Umaasa naman si San Jose de Buenavista Mayor Attorney Paul Joseph Untaran na magiging maayos ang implementasyon ng nasabing ordinansa para sa kapakanan ng bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Enrique. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jan Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa

0: Pilipinas ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: At inireklamong poultry farm sa Linubayan, Tigbawan, Iloilo, pinatawa na ng suspension order. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
2: Pinatawa ng suspension order ng local government unit o LGU ng Tigbawan, Iloilo sa pangunguna ni Mayor Virgilio Nene Teruel ang inireklamong poultry farm ng mga taga-barangay Linubayan na GT Poultry Farm. Ayon kay punong barangay Rene Tanyo, Agosto 28 ang petsa sa nasabing order at di umano'y Agosto 30 ang effectivity. Sa nasabing order, pwede lamang maka-operate ulit ang poultry farm kung may mga certificates na mula sa Environmental Management Bureau o EMB kaugnay sa compliance sa environmental protection, gayon din sanitation. Ang reklamo sa baho at langaw ng poultry farm na nasa katabing barangay na Sipitan na nakakaapekto sa mga taga-barangay Linubayan na hindi nabigyan ng aksyon ng LGU ang dahilan ng pagbitaw sa pwesto o pag-resign ng punong barangay. Pitong mga barangay kagawad at SK chairman bilang pagprotesta, posibleng magpapatawag ng meeting ang alkalde kaugnay sa suspension order. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 sa detalye na ating balitang abroad. Libo-libong pasahero ang naantalang biyahe sa Jomo Kenyatta International Airport sa Kenya matapos pumasok sa ikalawang araw ang go slow strike ng mga airport workers. Pinangunahan ito ng Kenya Aviation Workers Union dahil sa hindi pagkakasundo sa collective bargaining agreement at di umano'y kakulangan ng kooperasyon mula sa mga otoridad at airline companies. Bunso dito ilang flight patungo Nairobi ang nakansela o pinagpalibat habang may mga pasaherong umabot sa higit 12 oras ang paghihintay bago maabisuhan sa pagbabago ng kanilang biyahe.
3: MyTC Network News.
1: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News of AM Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Pabalik sa ato sa pagpangalagad diri sa Martes edisyon sang 11 Mbps. Sa sematinon, iga-check anay na to na ma-report sang aton sa mga K5 News Patrol reporters. Anti sa aton balikan ang ining nagapadayong impeachment trial ika-20th day. Ika-20th adlaw sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte.
3: 11 Mbps.
5: Sa Gyapon, ang ilas ang istoryana mo ang Article 1 sa complaint ni Vice President Sara Duterte sa hindi sini maayo o kung may nagkakaigo nga paggasto sa pondo opisina na usang Vice President during the time nga naging tiglikom ini sang Department of Education.
3: 11 Mbps.
5: I-check na report ni K5 Kim Kaluyo, update ni kay may impormasyon nga mga 1 week prior nga natabo ang ining pagkasapo sa bangkay sang 25 or sang 15 anyos nga minor di edad nga lalaki dira sa may bayin sang barangay Balod, Liluan sa may Banwa sang Zaraga. Nakitaan ni siya kapon ni adlaw mga alasay sang aga nga waay na sang kabuhi mga K5. Based on this information, sa nagligid na simana, sinumbag niya kuno sang pitsi corno.
3: 11 Mbps.
5: Sino ang nagsumbag sining biktima? Kag ano, may kalabtanan ni Blas sa sining pagkasapo sa kilid sang dalan sa sinasambi siya 15 anyos para sa kampiyon report o pod kay K5 Kim Kaluyo.
3: K5 News FM.
6: Hampion, Hampion Report.
7: Kevin Rico, unahon na to, no? Regarding to rin sa report na rin kinama na pangarang talas din sa aga na alas din may hosting saving incident kay Basibara na kuhag ang iba niya mga pumuluyo, especially sa mga taga-Oton sa area sa Mandurriao. Kaya yun padulungan na to magulang, no? Ang area, kakita yung break. So far, negative man. Pero kayo na, di may dito, no? Ang mga team from SWAT, kaga team, no? Sa Iloilo City Police Station 5, kaga Oton Municipal Police Station, yung nagpadulong. Actually, kasi 5 break, no, may nagtawag sa hotline, no, sa Iloilo City Police Station 5, nati may allegedly, no, may arabalas ang hostage taking incident sa Taytay nga boundary na sa Oton kaga Mandurriao.
5: So, Bochelingon, ara sa area malapit sa Kalahunan kaga Barangay Pakyad.
7: Adari malaki kasi 5 break sa may Vista Mall, na di ba?
5: Okay.
7: Sa unahan sa Hibawan flyover.
5: Sa may area gipakadto sa Ibawan, di pakadto sa may area sang Pakyad. So dira sa may Hibawan, ti boundary na lunsay man Hibawan kaki 5 Kim.
7: Bali sa aunhan kaki 5 break sang Hibawan flyover, may Taytay na dira nor may creek, dila nang ilang boundary gadya sang Mandurriao kag Oton. Bali dira sa unhan lang sang Vista Mall kaki 5 break. Sa ulo may Travita.
5: Sa piyak na sakop na sa may Banwa sa Pabiya. Kung mag right turn ka, kung drikahalin sa distrito sa Mandurriao, kung mag pawala ka, pauton, prior sa lugar da, sakop man sang Iloilo City o kung distrito sang Mandurriao. So may nabaton, why is it nga dirig sa Mandurriao na nawag, no? Nga may ara sang hostage taking. Ano kung pagka hostage taking na?
7: So possibly, kasi public, kasi bala na misinterpret lang. Kasi 5 Enrico, kasi may nagalabay-labay, wala pa man, wala man abig, kaya gin paano, bala nga hostage taking, pero in general, ang in-report sa ila, na may hostage taking, that is why, yung police natin, usually, as part of the standard operating procedure, basta may tawag, ginakita, gigila, no, kag gina, padulungan, para ma-verify, kasi 5 break, no, and they take this seriously, that is why nga, wala man kita kabalo kung black tank call to o kung sabahin sa nagtawag, may ara ba na sa misinterpretation, basta pala may nagdugsing-dugsing o kung mga amo na mga possible scenarios, malaki pa break. Actually, pag-abot sa aton sila mga otoridad, pumangkot man sila no, sa mga tricycle drivers tira sa may haunan niya sa mall, kaya may nagatulot-tambay, dira, ang makitaan man ang view sa Taytay. So far, wala man negative man kay break.
5: Okay, so base kon na may interpreter lang gid or nakitaan o kon base kon na prank ka Black K5 Kim, tipe mga sa laptop sa atong kasuguan mo.
7: No, tiyan ka to gid kay nakay nang SWAT man. SWAT ang mga pulis ang ICPS 5 kag mga kapulisan man sa Oton Municipal Police Station.
5: Sige, so ang ining nasambit sa ning reported hostage taking wala sang kamatuoran. No, kag wala sang may natabo dira no, sa may area sa boundary sang Banwa sang Oton kag Banwa sang or sa may distrito sang Mandurriao. Pero liton kita sa saring update aton sa Zaraga, ano legal si mana tinapungol sang pitsikorno ang biktima kay 5 Kim, so natapungol siya.
7: Yes, kasi 5 break no na istorya sa ining Cristianios nga si Alias Nico na ti tawag na no na istorya yan sa lola ya. Yeah. Na last week sa ilaban niya nga eskwelahan ka K5 Enrico, naka may nagsubag sa iya na sang picture no? So as you mentioned, man kayo na, ito na nasuksok, nasuot na sa mga tudlo ka K5 Enrico. And usually sa mga high school, it exists, gin mo. Usually sa mga grupo-grupo, even sa una ka K5 Enrico, mga classmates ko sa high school, kung ka isa, ginagamit man na nila mo. De, kung for example, para magsumbaganay o mas lain pagkatabi ang impact. Kasi 5 break, no? Kung may pichikorno nga ginagamit, just like sa convention, no man, yati, kung kamot na nga rin, sakit na, how much more pa kung may pichikorno. Pero tabuin ni sa school. Pero, yung istorya sa bata, nga sa school, kag estudyante ka, nga yaman niya estudyante, ang nagsumbag sa iya, nagpichikorno sa iya, pero wala gin istorya sa bata ko sinuni nga student sa K5 Enrico kag natabo na niya siya sa pinalikdan no nga semana. So gina check pa sang pulis kung balang ining nagsumbag nagpichikorno sa iya ang may kahilabdanan man sa pagkasapo, no, sa Iabangkay, adra, no, sa may higatsang dalan, sa may Barangay Balod, Liluan, sa Saraga Iloilo, kahit kung madumduma, no, sa atong siring mga suki nga tagpalamati, no, around sa iska hapon niya sang aga, nakabato, no, sang tawag ang mga otoridad niya kidid to, no, nagkaya ang ining bangkay sang Kimpianyos niya si Nico, kasi actually, nakita na itong sayo, kaki fabric, intact ang iya nga, ano, nga long sleeve, kag doon nakapunch ang, I think that was color gray, kasi five Enrico, kahit chinela, siya intact man. So, pati doon sa higad lang siya blasang talan, kaya actually, sa both sides sa kaya fabric, may mga punong, malapad na dira ang punong, no? Kag, dira sa area, kung sariin siya na sa puan, malayo-layo gawa sa mga pamalay, o kung mga puloyan, kag mga tsanggi, dira kasi five Enrico, no? Actually, may lagob to siya sa ano mo, sa likod, may gas-gas sa tuhod, kasi may gas-gas man niya sa left middle finger, yeah, sa K5 Enrico. Mm. That is why, nga on the end sang pulis, ipaidalom niya siya, no? Or actually, based information, naka-request naman sila for autopsy examination ka K5 Enrico para ya matulid, gid, o kung mag-determine kung ano gid ang iya, balangagin kamatay, kung pala, mangin palagyan ina siya, no, kamatumod kung may foul play gid man o kung wala. Kaya actually, sa end ng ginikanan, kasi favorite sa pamilya, akong gintido sila nga may foul play, considering natin may mga gas-gas, may lagob, kag pag-akwato sa bangkay, kasi favorite ng Rico ni Nico sa mga taga-punerarya, may mga presta pa nga tinulo sa dugo.
5: Okay. Ang ining biktima nga 15 anyos, nga si alias Tuto, di ba lang nag-eskwila ni siya? Pero nung ka-obra yes. Ni sa poultry farm?
7: Ga-obra siya. So, no sideline kay Fabric kung wala klase. So, okay. For 3 days pa lang man. Kaya di, sang...
5: Kahapon na, holiday.
7: Dadlaw, kahapon, holiday.
5: Okay.
7: At tapos, hindi isang sa kay Five Enrico, subong adlaw, kay Malana to, examination period, no? Sang mga schools under the Department of Education.
5: Ang area nga na, kung sariin na sa puan, ang ining biktima, may dalan, simentado, ano... Kwani, National Highway ni K5 Game, dira na dyan ang mga salakyan kung magkadto ko sa sining barangay Balod Liluan?
7: Actually, para sa mga sa reference sa aton, sa mga nagapamati sa aton, for example, dira ka malabay bala, before sang public market, sang Saraga, dira malilikuan, dira sa may walaya ka K5 Break, so doon mo na. So, bali, ang first nga barangay na malabyan mo, I think that was Libong Kugon.
5: Okay.
7: Kung sakto ako nga matawag na nung pronunciation or ang ngalan sa barangay.
5: Ang guha niya niyang Talaugis.
7: Yes.
5: Dari sa may Kostal.
7: Okay, actually, Talaugis ang bitima kay Fabric.
5: Okay. So, ang ining naubrahin nga poultry farm sa din nga barangay, ya?
7: Sa may Balod Liluan.
5: So sa Balod Liluan. So
7: alin sa may Talaugis, no, mga around probably mga 2 kilometers. So usually ginakatlakat lang man sa.
5: Okay.
7: You know,
5: so kung may isang ubra, gabantay isang poultry farm pagtapos pagkapon sa kapuli siya.
7: Yes, kay Pablo Enrico.
5: So amo to nga gab isang Domingo, why siya makapauli?
7: Yes, okay, actually, sang tawag na no, sang Domingo kay Pablo Enrico. Alin alas 7 sa maghapon nang harvest sila no sang mga manok. Kaya dito nako manigawa nga poultry farm mo kay pagkadto naton dito sa crime scene kay sa kompleteran nga last talaga gintambayan tamo sa mga naglalabay balang mga dagkuan nga mga truck nga tamo sa karga nga mga manok no halin sa amo man mismo dito no nga poultry farm kag based man sa information nga dito mga around alas 7 sang gabi isang tawag nga na Domingo, kaki 5 Enrico, nag-shot-shot ni siya. Upod ang mga kapariyo, yung mga minor, na tinagabulig-bulig man, no? Dahil sa may poultry farm, kaki 5 Enrico, kag tinidto do mga round la 7, according man rin sa last niya nga nakaupod, kaki 5 Rick, nga si mga round last days nagsipak na ni ang ining siniko nagambal nga ti malakat na ko tol may kay do na balik niya bala no ila ko nung balay o kun magirkana niya kay base blank kabalaka na wala pa sa kapauli isa mo tong gab e kay 5 Enrico no so based information na naglakat na ni siya ko no nga isahan noon
5: okay
7: kapauli,
5: pero usually ka kagabihan siya kag malayo-layo gawa ang lalakton mga 2 kilometro no kag dira nga area is malaka ang mga pamalay no dira sa area although ati main road ini no ining nasambit sa ning nga dalang kun sa diin sa Sapuan pero sa paglantaw ta lang sa physical sa ning itsura sang biktima kung isa mabrubanta mo na mo kung may foul play o kung ginpatay siya o kung anong tabo siya may balatian siya ginabot siya that's why nga napatay ni siya siguro kung magambal kita may edad-edad na basic ambal kita basic may balatian no grabe ang balatian niya pero uti 15 anyos ang niya biktima pero may kita gambal it follows nga kung na 15 anyos why nang kita ba tiyag balatian pero do kabudlay lang gid no nga makita naton nga salamharon nga edad no masapuan abi nga for example ano may grabat tiyag balatian may kapanugid sa gid kanan niya kay kulang taon naton grabing libion eh kag pagpati sa pamilya ya nga ginpatay ang ila sa ngay mata nga gisinggitan gani ang iloya kung sino nagpatay si bata sa K5 game
7: Yan na nga pamuyayaw siya gani pala nga aga pamuyayaw siya kung sino man niya ang nagpatay sa bata yan sa K5 Enrico actually makaduluda man dito kahit kung for example no, natural death man din kung isa man din sa ginatanaw nga ang gulo sa aton sila nga mga otoridad may lagob siya sa likod K5 Enrico may mga gas-gas siya sa tuhod kag gas-gas sa iyang mga kamot sa K5 break so, wala sang pilas ng pagkabuno o kung sang pagka-tiro o kung lutang kay Fabian Rico.
5: Ang ining mga gasgas sa kamot ay dyan, di ba kung may foul play, basic ngayon yudyod, no? Ginguyod, that's why nga may gasgas dira, no? Pero ining lagob sa likod, amin dako ang palamang kutanon, no? Ay dyan nga, kung anil, lampusan, nalipong, or kung anong taong dati, why may tubig sa area, kag dira sa area kapon ka kay Five Game, damon isang tinulo, isang dugo,
7: sa kadakwat kasi Fabio Enrico sang iya nga bangkay dito sa probably sa kinami nga na sa likod yan na Blackie Fabric
5: okay.
7: So dito kita na doon preska pa ang mga tinulo sang dugo so possibly kasi baka ina or kahapon naman sang kaagahon ang tawag na no pagkamatay no sang ining minor de edad kay Fabric kaya kita na doon arab lang do preska pa kumbaga ang dugo kayo usually kung medyo malawig-lawig na kay Fabric mamala na siya mo. Dito to ya, kumbaga to galapuyot pa pala ang dugo, pasensya na sa mga nagapamati sa aton nga nagapanyaga.
5: Okay, so ganyan lang tao na aton ko may foul play, may mo dira sa ginpatay tungod nga dira nakitaan ang mga priska sa nga, nga dugo ka kay 5 game?
7: Actually, ganyan tumangkot man ato na aton sa nga otoridad, according man rin, no, sa Deputy Chief of Police ng Saraga Municipal Police Station nga si Lieutenant Dalde, kung bala sa ilapanan, oh, may sign of struggle. Pero so far, kay Fabian Rico, dira sa may area, kay may mga kahilamunanda, kag sa uuluhan sa bangkay kay Fabric, may mga puno dira sa mahogani. So far, ito doon, wala man gil malaya sa nagkalahapay, nga indikasyon na abi, nga
5: dinmugay
7: siya, kay Fabric, kung nagdumugay sila dira sa may area, kay Fabian Rico. Kag kung for example, kung halin siya sa uluhan kay Fabric, possibly, na hindi lang sa porsyon kung sa rin nakita ng yabangkay ang mga dugo kaki fabric. So kung ginguyod siya, possibly may mga drops pa na tani, no? Or tinulo siyang dugo sa uluunhan niya kaki fabric na rico o kung darabi sa may dalan mismo o kung sa iban nga o sa gilid sang iya nga bangkay kaki fabric. Pero ang mga tinulo siyang dugo sa idalom, no? Sang kinamyangan kaki fabric na rico sa iya nga bangkay.
5: Why man abisang report nga may pagbinaisay ilinaway dito sa iya ginalingan samtang naginom inom ka kay 5 Kim nga base ginsundan da kag ginhimo ang ining pagpatay siya
7: negative ka kay 5 Enrico kay actually ginituya man aton to no at ang iya sang computeran rin last ni siya ya nagtambay ka kay 5 Enrico so far dito pa gani nung mga ginimnan nila mga sichiriya ang mga kutos sang sichiriya ang ginimnan nila nga mga do isa kalapad di ko naman ang inom nila mo sa mga kabataan ng mga nag-arrange sa edad nila 14 to 16 years old kasi 5 Enrico no so far napatian niya man ako nung ang tubig din to pero ginsita yan ni gani kasi 5 Enrico ang ini mga kabataan kay wala naglisensya sa ila nga mag-inom-inom kasi do ila da do computeran naman na sa mga tao doon, especially sa mga kabataan na nagatimir sa palibot kay Fabric.
5: Okay, so normal dumalang ang gapuli ang ila sa kabataan niya kung gabi na, kaya kung ikaw ya ginikanan, pag-abot na alasay sa sa Kasidmon, pakabot alas 7, alas 8, no? Kapamangkot din itong bata, taman, kapauli na. Bisog aton ta, usually gabi ng mga puli ang bata once makaubra kay 5 game?
7: Based sa information, sa kay 5 break, so medyo sugulo kapi, man dyan yaga pauli ka kay 5 Enrico. So, naantan na pala nila, kumbaga ka kay 5 break, nga tiyam na, no? Nga medyo magulo kapi, naman nagapulo pa uli. Pero muna gali, no? So, probably, gawa mo na itong tinakatayog year or nasubahan agad siya kagabi. Nagabihan agad siya kasi 5 break. Ito mga laon last days na ito siya mo. Nagaling sa computeran. Malakat pa siya kasi 5 break. Ang bali gani, natigin. Ang bako na siyang last siya nga nakaupod. Nga kapirito niya, ganyan makakauli. Kay kakapalakaman siya. Pasali sa ganyan kanan niya. Nga pimasin lang na kapinala kung naawala ko siya kaabot sa ilang abalay kay 5 break. Pero based on din sa mga uli yung nakaupod, bali, sa kalisin siya, yun nga malakas na siya. Dugin yung gulog, pang isa nila ka-upodera sa bangga ang dining siniko, kung kay 5 Enrico. Tapos nagbalik lang manda yun ang nag-dulong sa iya, no, sa bangga, kasi 5 break. Ito na block ng mga ibo na, kung dati mga ibo sa may area, kasi 5 Enrico. Kasi sila ya, ang yun yung mga kauliya upod sa kompyuteran, dito sila ya natulugan sa kompyuteran, kasi 5 break.
5: Okay. So, ang makasabatan tanan nga pala makutanon, kay dira may mo makakita na sanggiya ang atong kapulisan makon magwa ng resulta sang autopsy. Kung ano ginaging tunaan sa kamatayon, siniging kuga, or gilampusan, or anong tabo sa iya, na may balatian sang ginasuprer, kagagulpi lang na tumbada ka nabuhian sang kabuhi. No? Ang mga palangkutanon, nga ti masabat isang autopsy sa mangin resulta, no, sa autopsy nga patagayon nun sa lawas sang biktima ka K5 Kim. Why man sang kontra bining biktima dito sa eskulaan ng Balnaton tinapungol sa sang pitsikorno. So kung tinapungol sang pitsikorno sa diin sa tinapungol, why sa nag-report sa ginikanan niya kag kung tinapungol sa ano may lagob ba sang lagob sa likod niya tuga pa ni sang tapungol sang pitsikorno kan na-report ini sa bulutuan ka K5 Kim.
7: Actually, yung mo pa nang ina-check man sa atong siling mga autoridad kay 5 break. Kaya actually, ang bata ni Kono Kapi Fabrico, kita mo ng balilab lang na cat eye. Medyo medyo masakit manulok, pero normal sa iya. So kung madamog yung manarasama mo ng mga tao mo, nga do feeling mo, sakit tulok yan si mo. Abi mo brado, may ilayon niya tuyo. Pero tawag na, amugin niya ang ilay ng mga mata. No, tawag na, matang pusa, kumbaga, or pusang mata, or whatever they call it, kasi 5 break.
5: Okay.
7: Pero amo na, so possibly, nasa nagpitsikor nung sa iya, possible, nga tibasibla na may interpret ang iya yung panulo, kasi 5 Enrico.
5: Okay.
7: Ang incidente, yas na magigad yung semana.
5: Daway na gurusan niya CCTV footage nga makakuha sa biktima ang area na siguro kung gabi na mga last days. Siguro tama na kadulom ka kay 5 Kim. Ina kung may mga street light na sa area?
7: Actually, kasi 5 we can send natin dito sa DC. No? Ang larangway mismo sa kinigitin na nagkaya sa K5 Enrico. Sa makita natin sa K5 Enrico, dira doon ang plus target ang iyang lawas abi, no? Sa matawag na medyo mahawan hawan na nga porsyon kay 5 break. So, napaributan siya sa mga dahon, kapag nauluman niya, mahugan eh. Pero intact yung kay 5 break. Ang iya, dari nga, so naka-long sleeve niya siya, nga ito, kag-gray nga pants kay 5 Enrico, no? Actually, wala man nagsabi sa mga nadula, ang kaputang, sa iya, abi nga, during that time kay 5 Enrico, no? Wala man nagsabi sa cellphone, based man rin sa iyang ginikanan kay 5 break.
5: Okay. So, laton na lang resulta sang autopsy. Kung ano gid ang gitunaan sang iya sa ninga kamatayon kay kulang tawo na ton dira nga area abi ano binantayan siya na tripingan na gid siya, no? Kay ti gab ini siya nagpauli. Amo lang mga gapabiling nga palamkutanon kag nga angad dira gid sa area kay kulang tawo na ton ta maximong lugar do nagpanaog siya sa dalan nga daw kaangay nga ginplastar dira o kung gintapok nila ka K5 game.
7: Amogit ka K5 Rico. Damo pa sa mga palamangkutan nun, ka K5 Rico, no, ang pamilya. Pero ang pagkakas ng Iloy, nga tindi na sa bahala na lang nila sa Diyos sa K5 Rico. Ako na naman ang aplastado. Kung totoo din man niya, may foul play kasi may krimen pa lang natabok sa fabric. So, amo pa na. No? For example, ma-determine niya may persona sa likod sa pagkasapos ang bangkay. Ang isa pa sa may matapak na tumod, kung nanugyan pala yung kaaki, kung nanugyan yung motibo sa kamatayon, andre isang bitin kay fabric.
5: Sige, salamat kay K5 Kim!
7: Upod sa patrol si K5 Makoy S. Kaumalay, paraman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: 11 Mbps!
5: Salamat kin sa report niya ka K5 Kim Makaluyo. Nakapadala na sang request ang aton sa nga Zaraga Municipal Police Station sa pagpatigayon sang autopsy sa bangkay sang 15 anyos sa alias Tuto para mabluan gid kon ano ang gitunaan sang iya sa ni nga kamatayon. Mayong aga gid kay Ma'am Nini Sean Precia sa linya, check da kon may CCTV, no? Kaga subo man kay Sir Arman Bakuguay mga taxi ka mobile patrollers naton kay Sir Naz Tanchuan, no? May dayad gid nga udto sa kaitiyay Rufina Eva, no? Sarsua, Jan Luis, Sarsua, kay Adrian, kagkay Nicola sa may Igtuba, sa may Banwasan nga Miyagaw. Kagasubuman na sa kay Sir Eduardo Ignacio, kay Sir Edgar Badbadon, kay Kim Arisioni Flora, kay Ibrahim Silvestre, no? Gabalitor man sa ato sing pagpangalagad. Pagbalik nato duga po information sa ato sing pagpangalagad. Kagalakip pa ng ining kakatabo subong ika-bainting adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pagtapos, sabalik importanteng mapaybalaw paliwag standby.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pare, doon tayo magmagupay malapit sa Tore.
2: Sige, mukhang okay nga doon.
3: Hep, alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
1: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
3: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, agad ako sa akon body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi agad akon nga pani.
11: Salamat agad sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo nga tayo.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio. Ang D3.
16: Physio,
12: yung may D3.
15: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio,
12: ang D3.
15: Yung may Physio.
12: Ang Physio,
15: yung may D3.
12: D3 Bio,
15: mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio,
15: D3 Bio.
18: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio,
12: ang D3.
15: Yung may Physio.
12: Ang Physio,
15: yung may D3.
12: Mabakal sa mga butika.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: 11 Mbps!
22: Pabalik sa atos niya pagpangalaga diri sa Martes edisyon sang 11 Mbps.
21: 11 Mbps!
22: Nagdo sa aton nga oras, alas 12:49 na sa udto. ang mga balita kay impormasyon ninyo batian na dulong sa usang The Power Trio combination ni isang DTX 500 kag Subuman sang niya Mighty C kag D3 Bio antiviral kag antibacterial specialist. Ini mga tikilidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy, mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mabakal sa kapangunang butika pharmacy sa inyong lugar, kag pwede mag-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ang tanan mga klinika products ng klinika di Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: 11 Mbps.
22: Grabe ang baylo sa isa ka dolyar, ha? Batok sa peso ta. Kahapon naka-record naman, no, sang pinaka-manubo nga baylo sang peso kontra dolyar. Naglabot sa 62.35 centavos mga kakifan. Mayon yung gabatol naging sang dolyar. Alas 12:50 sa ato siya pagpangalagad. Dalil kay may gindakop naman si kakifan EJO. Pero why naging pusasan ha? Ginatagan ini sang isa ka box sang DTX coffee mix. Kaki 5 AJ sa report.
2: So okay mga Kaki 5 no, nagagwa na gid man si sir no kag ti syempre nagpawain man guro sila pang grind sa sulod kay ginapaglabay naton dire naga medyo masako gid naga andarang ila sina grinder so hindi naton mapangit kon Kaki 5 pero ari naktuhan naton nga Kaki 5 nga nagaandar Kaki 5. Sir, magluwasan mo sa ni oras. Ano kapag ito oras mo sa mga pamatay sa Kaki 5?
4: Duwalos, 24 hours na, sir.
2: 24 hours.
4: Oh, wala na patay pata.
2: Tibati mo na dira nga kung malabayan diri ang iyong mga radyo, mayara ka sa premium. Batihan mo na. Nagalaan mo ka man?
4: Oo.
2: Tudla, nagalaan mo ka man?
4: Oo. Oh, sige. Hindi,
2: sa mga produkto ni Dr. Milo, ano iyong mga ginagamit? Like D3 Bio, DTX 500, Mighty C.
4: Na-try ko ng DTX muna. Okay, jimbak lang muna isang sister niyo.
2: Oo, oh, DTX 500. Okay. Ah, DTX Supimix. So sa subong, okay ka. May kapi ka sa K5. Ano mambal mo kay Dr. Ramil Oy kag sa K5?
4: Madam, okay nga salamat kay Dr. Ramil Oy kag sa K5.
2: Oo. Tabiag ka din mga kaingod ni mo nga mamati na sa K5. Kay base dason sila naman no, ang maswerte nga amon sini nga malabayan kag madakpa no. Kung nang ilang radyo, makaka-tune in sa K5.
4: Okay, sir.
2: Agda sila, abi, mga kaingod mo di?
4: Sa mga tupad balay, sa kabarangay ko, nagpamati na mo sa K5.
2: Ano pangalan mo ngayon, sir?
4: Jerome, sir.
2: Jerome?
4: Panagiton.
2: Panagiton. Pila ka doon?
4: 51.
2: 51. Sige, sir, Jerome, congratulations. Kagmayong agalan sa Ilwata.
4: Sige.
21: 11 Mbps.
22: Congratulations kay Sir Jerome Panagiton. Oh. Sige lang pag-monitor na sa inyong sinitag sa Kamaradyo. Kaya kung malabayan ka mo ni Kaki 5 AG Cordova, automatic isa sa likabak sang DTX Coffee Mix.
21: 11 Mbps.
22: Mayong odtogig kay Ma'am Evangeline Apusaga Rurong sa may distrito sang Molo kay Ma'am Bings PSJ. Ang bali Ma'am Bings basic on na kurso na daan ng gidak na ang ining minor di dahil na sa puwan yung sa kabuhi sa may banwa sang Zaraga. Ang iba sa mga balita at impormasyon mabatihan sa pagpanagad sa programa kon El Castigador upod kay Kaki 5 Sunny Apuna. Salamat kayo sa mga upod sa mga pagpanagad. Kita na ay kita kay kita na mga take over sa saning programa nga 11 Mbps. Kita na kita kada udtoa na para sa pagduluong sa malabing talupang dos mga balita na diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa melog sining nga pungsod Pilipinas. Sa ngalan ng pagkusin nga pwersa sa K5 News FM Iloilo, sa amon sa President kag CEO, Dr. Ramil Uy, sa amon sa ning Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay, sa amon sa Station Manager kag K5 Warren French, ako man yung lagad nyo kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Para
0: sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mahigo ba na ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masaliga DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
1: Mighty C.
23: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
23: Mabaka mga butika.
26: Paulit-ulit na lang ang ulam.
27: Momshie!
28: Angeline?
27: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutri-Needs, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustan sarap!
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tayo.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligat
11: epektibo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
11: Yung may D3.
12: Mga butika.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto.
15: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
11: D3 Bio with VCO.
16: Ako si Anay. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta. Subong normal na gid.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahayang suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, iCare Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, iCare Gold Capsule. Eye Allergy, iCare Gold Capsule. Cataracts, iCare Gold Capsule. Ang iCare Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. iCare Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon, para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
6: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
7: Elimination Round Second Tier Level.
6: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio.

0: nagkaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamurigon, malintan. DTX 500! DTX Coffee Mix!
1: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix! Mighty C, alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM. Sara Iloilo.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna 12 na sang hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiago nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
14: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nga pulang.
13: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
15: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
13: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

0: Mayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa atong secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ang kampiyon ng estasyon K5 News FM. Sa gihapon na kung inyo makaupod subong Martes sang hapon, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Today is September 1, 2026. Oy, September 1 na. And you better watch out. 115 days to go na lang kag Pasko na. Santa Claus is coming
1: to town. Ho ho ho. Merry Christmas!
0: Grabe no, sa pagkadasig sang inadlaw kapag kadasig sang panahon, ang mga ihado kag ihada ta boga amat-amat na dyan ho. Ya mga maninoy kag maninay, dira apwede na makapang preparara. Kamusta ka mo? Kamusta mga suki naton? Subong September 1 ha, daw ginahunos lang ng mga panahon mo. Kita mapaktan do kay dugay Pasko na gid. And silingan nila sa mga Pinoy kuno iya pagsugod na iya Vermont siya Pasko na gid. Maayong hapon sa mga suki naton, mga nakatutok subong dira sa ilatag sa ka mga radyo nagaupod sa aton sa Iloilo City. Good afternoon gid. Maayong hapon man sa mga nagatabid sa aton sa tag sa ka relay stations, K5 News FM Pasi, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. And syempre, sa mga suki naton, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Martes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Manen. Kahapon, wala kita. Bo, pulo pasensyahin nyo lang anay si Maninay. Makahidlawman ko no. Hidlawman ko no si Ma'am Rosemi. Bo, nahidlaw gid ako Ma'am Rosemi. Amo na gani nga, bisan daw alang-alang, aton gid ka mong kadtuan. Ha, hindi ko luyag nga mahidlaw pagid yung mga kumare ko dyan. Mayong hapon gid ha, kanday Ma'am Rosemi baga Foro Baylaran. Ang mga taga Barangay Improgo nakatutok man subong. Then as Mando, good afternoon. Mayong hapon man kay Mark Gavilanio Palet. Ma'am Nene, syempre siya, mga kumari abroad naton. Good afternoon. Mayong hapon gid ra kanday Ma'am Bing's PSJ. Kanday Ma'am Bibing, boss si Ma'am Bibing, manog pauli na to sa Iloilo, ho? Grabe, no? Grabe, gidya ang power of prayer. Sige. So, anay kita diya, Ma'am Bibing, ang maglagaw-lagaw kita diri iya sa San Rafael. Mayong hapon, gid, sa kanday Ma'am Nene. And syempre, kanday Maninay Rosevic, kag sa ibang panaton nga mga kumari abroad. Mayong hapon man kay Ma'am Sherlyn Espartero. Maninay, have a blessed Tuesday. Si Ma'am Aisha Ahmad, nakatutok man sa aton. And syempre, sa aton mandirahang mga K5 solid supporters nga nangaupod sa aton subong nga hapon. Good afternoon, gid sa inyo. Sa aton nga mga KSS resellers, mayong hapon. Mama Rizal Baluro Kasiple, good afternoon. Edgar Badbadon, mayong hapon, gid. Mayong hapon man kay Sir John Kevin Medina, maninay pag-greet lang ang mga gwapa diraho sa Dafa Goods Pasay City. Especially si Gwapa Mutya, Pearly, April, Jaliza Aguilar, si Leia Gotsky, si Bem, kag si Lawrence, kag ang gwapuhon nga security guard, Padura, kag Kasipe. Maayong hapon, gid. Thank you again, Ma'am Nene. Hari, lumalaban ah. And Mara Ramabe, maayong hapon. Maninay Patamyo, galikan day Remor, kay Walado, Roan, kay Nante, kag kay Parek, ara sa May Bulilaw, ang nag-obra. Maayong hapon man, Maninay, kay Mama Nida sa May Barangay Improgo. Rodriguez. May mga greetings nila ha. Padayon lang kamo sa pagpadala. I-text nyo lang diri sa aton sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Yes, Ma'am Maricel. O may yan na lang ni Gani Subong, Ma'am Maricel, kay doon makaturutos ngaw na gawa. Mayang hapon gid ha. Hindi kita magkalipat sa ato nga Power Trio Clinica D3 Bio, Mighty C kag DTX 500 para nga may panagang kita sa mga viruses and bacteria. And syempre magpangape kita DTX Coffee Mix para sa manayanayang at syempo subong samtang nagapatuyom-tuyom kamo pumati isang aton dira nga istorya, nagka-relax-relax man kamo paagi sa pag-inom sang aton kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix. Jenny Castro Verde, maayong hapon. Maninay pag-greet lang. Happy birthday kay Sheehan Louie. Thank you so much sa foods. Oy! Happy, happy birthday kay Sheehan. Kag sa tanan, ang nag-celebrate sang ila ka-adlawan. Happy, happy birthday sa inyo.

pa-shout out lang kay Nanay Salsa Fernandez, kay Tatay Tibo, sang mangurukuro ako. Magiging pa-shout out man sa bata ko, si Colin May Funa, at kay Papa niya, sang mangurukuro from 419. Maninay, dali ng fiesta sa Ahoy. Next week na, baumalagaw naman ta. Ay, baumalagaw naman ta sa Ahoy ho ah. Maninay daw lain imo tingog hao. From Mom Janice Fernandez. Thank you, good Mom Janice. Maninay, patamyo lang kay Tita Marilyn Tacluyan. Madamugid nga salamat. Jessie Hamola Senior, good afternoon. Maninay, patamyo lang kay Marilu kag kay Mulong sang Sityo Sapa sa Zone 1 sa Balantanghan. Arlene De Guzman, good afternoon. Maninay, pag-greet lang sa mga friends ko. Ah. Si Leo, si Anok, si Nalita, Nestor sang Quartero Capi, Reina ng Banate, kay ang upod ko di sa balay, ga-monitor gid permi di sa Balasan Ilo. Thank you, gid!

basta ng mga kumare kong pareta. Kita na sang ila dira nga mapahunay-hunayan samtang nga nagapa tunaw-tunaw kang ilang agin panyaga dyan. Dapat ha, nagainom-inom kita sang aton kampiyon nga kape para nga makarelax-relax kita while nagapamati sang aton istorya subong nga hapon. Sir Randy Diaz, good afternoon.

0: Ma'am Jeya Castro Verde. Maayong hapon. Sige. Nakaplasta ng mga kumare. Taabi i-share niyo Facebook Live ta ha. Patunugan ng inyong nga mga radyo para nga aton mabatian ang istorya sang aton letter sender sa subo nga hapon. Ang aton istorya ginpadala ni Denso. Kagang iyang abugos nga kasaysayan, aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sang kabuhi naghalin kay Denso. Kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.
3: Nga wala ka pa ng kaon, ha? Ubos ng sardinas, oh.
4: Ah, sige lang, anak. Kaon lang ka mo, ah. Pakabusog ka mo.
5: Tuta, binli man si Papa.
3: Ano lang gani?
4: Sige na lang. Okay lang si Papa ninyo. Makaluluhoy man ang mga
3: anak. Aray na, sabaw tayo.
5: Sige.
4: Makaluluhoy man sila.
5: Pa, okay ka lang, Pa?
3: Bani man, bakasan si mga tsura pa, ha?
4: wala. Okay lang ako, mga anak. Nalipay lang ako nga updanay tanga tatlo.
5: Pa, nga si mama tira nagtulog sa piyak balay haw.
3: Gani, ma?
5: Wala ti siya nagtulog sa aton.
4: Kukuan. Maintindihan nyo gina sa ulihi mga anak ha. Maintindihan nyo gina.

0: Adak.
1: Oh.
0: Wala man kita lahi nga abno. Pero nga nagaamo kasi naman.
1: Tatay? Anong but mo silingon man?
0: Ikaw tupi ko permidre sa lugar ta. Bisan diin ko nalang mabatian. Abi mo daw ako ang dahuya.
1: Ah, pabaida sila taya. Akon man niya kabuhi.
0: Oo, imo kabuhi. Pero aton pamilya ang nagakahuyan.
1: Oh.
0: Wala ka bala naluoy sa mga anak mo. May mga buot na ina sila. Masakita na sila kung may mabatian sila nga istorya.
1: O titay, ano abing imuon ko? Wala ako sa may mahimo eh. Tungod hindi ako gusto nga madulaan sang iloy ang mga anak ko.
0: Ay sus! Ah. Kadamo sang babae nga balo. Dalaga. Binayaan o kung ano man da. Ay nga, ano ginang nakita mo sa asawa mo man? Nga harap-harapan ka na nga ginatunto. Abi, ipakita man sa asawa mo nga kaya mo man mangita sang iban.
1: Pay?
0: Nahimo gani sang asawa mo nga Markila Balay mismo sa tubang man ninyo Balay. Ay sundaman bala. Patigahanay dayon ka mga duha.

0: Tulog na ang kabataan. Ayaw ang gitko sabat sa mga pamangkot nila. Lungod ang kadulang di ang iloy nila. Kagdayon man lakat. Kag nagahalaaw sila sa pihak balay. Tungod na balaan nila ang harad ang iloy nila eh. O Diyos ko. Kabay pa nga magbago lang ang asawa ko. Kabay pa.
1: Nga bago kang hinang Paula Roberto? Ha?
0: Oh.
2: Sensya, Gidaya. Nag-overtime kami.
1: Ay, nami, ino? Ayawan ko di ahulat sa imo?
0: Nag-aaway naman sila. Nag-aaway naman sila sa kinido niya.
1: Boyset ka nga lalaki ka! Makadto na lang gani ko sa piyak din to na lang matulog!
2: Oh, oh. Nga, ano mo lang imo yun, man?
0: Si Vivian? Makadto di siya?
1: Dito ko matulog! Oh.
2: Sa piyak balay?
0: Ay naman. Ano buhaton ko sini? Ano?

0: Salamat. Ay, Denzo. Dito ko matulog sa kwarto sa mga bata, ha?
1: Vivian, nagpuli ka lang di tungod nag-away naman ka mo ni Roberto?
0: Ano gusto mo, ha? Sa iban kong lalaki matulog?
1: Vivian?
0: Ha, sige na. Dito ko matulog, ah. Gainit ang ulo ko kay Roberto.
1: Vivian! Dali lang yun! Vivian! Ato na siya. Ngahamo si Niman. Kung katubang ko siya do, daw nagkakadula tayo ng kainit ko sa iya. Daw nagkakaumpawan ako kung makita ko siya.
2: Day! Day, buksi ko, Day!
1: Si Roberto.
2: Day!
1: Ang bayo, buksan ko na lang siya. Kagabalon ko siya nga nagkakatulog na si Vivian.
2: Vivian, dahil sala... Dinso? Ikaw gali? Ipag-aliog si Vivian, ang bala siyang sorry.
1: Nagkakatulog na siya upon sa mga bata.
2: Ay, amo bala? Ati, sige, buwas na lang. Ano, abi, kay sala ko man eh. Dinso? Mig? Siya ta? Pampadulat ang blasang kainit blao. Ano, abi, kay kasupladag yung isang asawa mo eh.
1: Ano?

0: Balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Ilo.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Kapano ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
7: Elimination Round Secondary Level.
6: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
9: Yung may VCO!
10: Ang VCO!
9: Yung may D3!
10: Mabakas mga butika!
9: D3 Bio!
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pariyo sang pag-ehersisyo.
9: D3 Bio!
10: Ang D3!
9: Yung may VCO!
10: Ang VCO!
9: Yung may D3!
10: Mabakas mga butika!
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
10: Pasami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho,
9: kag stress adlaw-adlaw.
10: Ini ang kapagdanan sang matasig ka pagkigulat, kalaman ang abiyan.
9: Mag-DTX 500 ka.
10: Kaysa DTX 500,
9: ang stress
10: malikawan,
9: pagkamurigon malimtan.
10: DTX 500
9: Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabasa mga butika.
9: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulaw, uti kog buntag gabi imo. Nang lunch akon nga ubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C!
10: Babaka mga butika.
9: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C!
10: Babaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang tayo.
3: digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags for Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa for Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
15: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
16: KK5 News FM. Sarado ito.

0: Sige na, Blamig. Sports lang tayo.
1: Wala ko panahon sa mga amo na amiga.
0: Ati, sige. Ako na ginagahagad si Moon, hindi ka pa. Iti lakad na ko. Ay, ogli, Meg. Basi magbugtaw ko ron si asawahon mo, Bla. Hambala siya, hindi ko magtulog kung hindi siya magpuli, ha? Okay, amiga?
1: Oh. Ato na siya. Oh. Kung hindi nang tungod sa mga bata, patlun ko ang animal ngayon, ha? Ukaling kung kunibuon ko, ina. Paano na lang ang mga anak ko? Kung mapreso ako? Oh, Diyos ko. Palawiga man ang pasensya ko. Palawiga, pagid.

0: dali na lang matapos ang dog cage nga gin paubra sa akon. Kung mabayaran ko karon, mabayaran ko ni Sally. Mapaiskwelahan ko ah. Dulungan ko sang balon ng mga bata. Wala nga dahan sila sang balon eh.
1: Enzo?
0: Sally?
1: Ay, tama na nanay. Halika. Sulod. Panyaga, tanay. Sige na.
0: Okay lang. Okay lang ako. Busog pa ako.
1: Dali na, ang bibing. Hindi na maguya-huya. To sa others ka. Dali na.

0: Oh, kanamit sang tinula mo nga, lagaw ba?
1: Siyempre, ako na gid ni kag para gid na sa imo. Ay ho gali din so. Medyo personal na ning pamangkot ko sa imo.
0: Sally? Nga, ano balay na?
1: Abi mo bala, naluoy gid ako sa imo. Kinatunto ka na sang asawa mo. Tuwing tigin na mo, ginahimo niya ya. Sus, kung ako lang asawa mo din so, hindi ko ginaya pagbuhaton.
0: Sally? Sally?

0: Pumunta mo dala ni tita sa liba. Sa amo ni tita?
1: Oo, man tita. Para sa amo ni.
2: Oo, para sa inyo, ina. O, may mga bag da, o. May mga t-shirt. Gimbakal ko na kayo nakita kung nga daan ng mga bayo nyo, eh.
1: Ala, thank you, tita.
0: Ne, dali ka dito, ta sa sulod. Dito, tapag ito kayo ng mga dala ni tita sa ali.
1: Dali ka. Oo, oo.
2: Ba?
1: Bo.
3: Sally?
4: Salamat gida.
2: Wala sa kaso din, so ah.
4: Nga ginahimo mo yun eh.
2: Di bala, naluoy ako sa imo kag sa mga bata mo.
4: Sally, hindi ako gusto nga magsobra pa da ang kaluoy nga nabadyagan mo. Kabalo ka naman sang sitwasyon, hindi bala? Hindi ako gusto gabadalahig ka sa problema namon nga mag-asawa.
2: Denso, kung bulagan mo sang purma lang asawa mo, ari ako.
4: Oh.
2: Palangga ta ka, Denso.
4: Sali?

0: denso. Dum masami nga nagakadto si Sally sa balaya. Kag ikaw, nagakadto man sa iya. Ano? May relasyon ka mo?
1: Oo, wala. Akoon ko. May nabatyagan siya para sa akon. Pero, wala ko nagpatol tungod na. Tungod gusto ko pa nga makaiong relasyon ta.
0: Di bala naghambal na ako sa imo, nga hindi na ako. Hindi pagidbala at hag sa imo, nga may iba na ako, ha?
1: Ay, tayo maluoy ka man.
0: Ay!
1: Hindi ako gusto nga magdalag ko ang kabataan naton nga. Wala siyang iloy.
0: O te, ara man ko sa tubang nyo. Wala man ko nagpalayo, hindi bala?
1: Oo, gani. Pero bulagi na si Roberto paliyog. Magbalik ka na, diday. Baton taman ka gihapon, ha? Anda ako nga patawaron ka.
0: Hindi na gani ako, Denso.
1: Oh.
0: Wala na ako sang amor sa imo.
1: Vivian?
0: Ginatulod pa na kagani kay Sally nga balo.
1: Oh.
0: Ara na! May babayi na nga nagapalapit sa imo. Okay.
1: Vivian?
0: Sports lang ta, ah!
1: Oh. Tay?
2: Gago na kung gago, bisan ano nga sala ang ginhimo sang asawa ko, handa ko siya patawaron. Pero hindi na gid siya magbalik sa akon, bisan sa mga kabataan na lang. Oo, ato bangay ang amon balay, kag adlaw-adlaw man kami nga nagakitaay. Kag adlaw-adlaw man ako nga nagakasakitan kung makita ko nga obdanay sila ni Roberto. Nakaligad ang mga binulan ginpa-intsyende ko sa kabataan nga bulagay na kami sang Ila-Iloy. Samtang si Sally naman, nagahulat sa akon kung saan o kubuksan ang akon tagipusuon sa iya. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Denso.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sarailo-ilo D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: dipinsa. May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluyan na to pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumanguti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import siya.
4: Yeah. Ma-import kaya
3: your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga ginakompos. Ang mga train, gipang train.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan ane naton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa nga D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio, import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may araman sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito dapat.
3: Labi na kung plakaw ang katamis.
6: Oh. So dapat condition perme ang imong immune system, no? Labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
3: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
6: Mag iCare Gold Capsule ka.
7: Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata.
8: iCare Gold Capsule may aras ang lutein,
9: vitamin A, vitamin E,
10: vitamin C,
11: zinc kag bilberry extract
12: para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health.
13: Mag-inom sang iCare Gold.
14: Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
15: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
16: Good news!
17: Good news!
16: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
18: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
19: Elimination Round Secondary Level.
18: Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Iloilo.
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap.
22: Sa mga butika.
23: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
24: Wala sa kondisyon ang makina ko.
25: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
26: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
27: at stamina.
23: Tika, mag-joyride na ta.
24: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
23: Sakay ka, Gidia!
24: Siyempre! Naka-extend ko ya!
23: Basta sagad nga driver, extend, lover.
26: Extend Supplement for Men.
27: DTX 500!
26: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
27: Mag DTX 500 ka na!
26: Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit niya free radicals. Likawan ang baratian.
27: Mag DTX 500 ka!
26: DTX 500!
27: DTX 500!
26: Pasami ka bala na gaugtas, kapoy sa trabaho,
27: kag-stress adlaw-adlaw.
26: Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan.
27: Mag DTX 500 ka!
26: Kaysa DTX 500,
27: ang stress
26: malikawan,
27: pagkamurigon malintan.
26: DTX 500
27: E3 Bio with Physio.
28: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
27: D3 Bio,
26: ang D3
27: yung may Physio.
26: Ang Physio
27: yung may D3.
26: D3 Bio.
27: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio
27: yung may Visio.
26: Ang Visio
27: yung may D3.
26: Mga butika.
30: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: Prebiote, nagapabaskog sang imong resistensya. Sfor Biote, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sfor Biote, you're always in good health.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix.
1: Sa diabetes, mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500, nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako.
1: Mighty C,

105 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5.

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito naton niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang mapanit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy. DTX

0: 500, Marshall Rica DTX 500, E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pro dyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
6: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Kampiyon!
7: This song is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Maakit nga itong toren na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
3: Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
2: Mamamatay? Ganun katindi?
3: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGC.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oh, Mari, nandito ka pala. Maghulog ka rin ba ng insurance mo?
2: Ay, hindi, Mars. Magde-deposito lang ako sa bangko.
1: Ah, ako naman para sa PhilHealth contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
2: Ay, karagalan. Buti pinaalala mo, Mari. Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
3: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.
0: Forbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Forbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Forbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift, OT, Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
4: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
8: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
10: Nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman bala.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: O Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis, kag nagputi gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakal sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Physio.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio.
1: With Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
13: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Galing Awan Time. Tawo na tawo.
2: Hindi.
1: Lugar na sa lugar.
2: Hindi.
1: Bagay na sa bagay.
2: Oo.
1: Gagamit siya sa silog balay.
2: Oo.
1: Gamit siya kusina. Kusina.
2: Oo.
1: Matalong.
2: Oo.
1: Ginagamit pang iwas ang sibuyas. Kaglihan.
2: Oo. Dali.
1: Pas.
3: K5 Galing Awan
0: Time. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Bye,
5: Kumso. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Makakats, mga buti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Makakats, mga buti ka.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi?
10: Masami inauhaw!
9: Kasi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubos
10: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: DTX 500!
7: DTX Coffee Mix!
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix!
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, mabuti ka.
7: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
16: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
17: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan.
2: Rehas!
17: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon dumagatag palamati. Panayunong naton subong sa pagsipad-sipad. Ang matahong makasumpun sa aton drama sa kahinan. Kayugid maguhan sang leksyon. Yung ginating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan o punta sa impyerno! Ah!

0: Ay, la. Pagawa ko din sa prison, labi. Pagawa ko nila.
1: Ay, Diyos ko. Mangita pa ako sang sarang ko nga mautangan sa kwarta. Kay may balayran ako sang 5,000 sa kalanaan niya ginrambulan ninyo. Ay.
0: Ambala sila ni Manong kagmanang lang ha. Pagwaol ko din nila ta. Sige na la. Hindi ko din kasaho sa prison niya laya. Kabaho din kang kadamo lang mukla.
1: Ay, tinguhaan ko. Pero hindi ako makapasalig nga makakita ako dayon sang kwarta. Kay bag-o ko lang ginprindang pensyon ko. Kay ibayad ko sa silpon mo nga ginkauti mo. Ay, July, maluoy ka man sa akon ay? Tigulang na ako. Hindi na ako pagpabudlay eh. Ay, sano pa ako yung makapahuway sang ugta sa imo man? Panong dumabala nga ako na lang gid ang nagaulikid sa imo.
0: Oo lang. Hindi ka magkabalaka la. Makapahuway ka gid. Dali na lang la. Makapahuway ka gid.
1: Gayabot sa imo nga bata ka. Sa diin pa ako sinimangita sang ibayad sa mga multa sa imo. Hands up na gid ang mga utod mo. Hindi na sila magbulig sa imo.
0: Sige lang la. Makagawa lang ko di balala. Kay may ilagi na sila sa akon la. May ilagi na sila la.

0: Kung ako si mo, Roma, brekan mo na lang na si July. Dumanong buang na gina saya. Parintihan ay man kami tood, pero ay nadlok ni siya, yada ya. Nadlok ko na siya magpalapit ya. Do, permi lang hadaan mo lang nablang sigay ang mata. Kag, permi lang, ay nako. Permi lang ginagawad ni Lola ya sa presuhan.
1: Day, gaan ko lang sa tsansa, naluoy man abi ako sa iya eh. Pero kung hindi pa gina siya magtarong, abala na siya ya. Brikan ko na gina siya ya.
0: But si mo da. Kapila ka man ang gahatag tsansa na siya. Abi mo bala, day? Kung siya na madayunan mo pila kaadlaw, bisan ilabo sa bato, kaluluoy kagid lang. Himuon ka lang na niya manugsagod, kag punching bag.
1: Layla?
0: Tuwede niya.
1: Grabe ka ba? Hindi man pagpakalaina sa imong sa amo sinang parente mo ay. Ang tao bala, bisan ano pa kalain batasan, ginahatagan sang chance ka magbago. Maliwat gid na siya ya.
0: Oo ipati ko na iday. Ina ko na hindi siya adik. Kag hindi pagubang utok ya. May tsansa. Putsi mo da. Pagusto ka da. Imo man ay life, Roma. Last ko na lang giniya nga laygay si Moya Daya. Hindi! Kanagit ka ba't isa ako nga mag-mention-mention ko anything about kay July? Hindi! Nagit ya promise!

0: Bao si Lola, balamong. Wala na ganila. Kabalo ka na gid nga. Wala na ako kwarta. Puro na lang ko gani si A sa amon opisina, oh. Wala ka na gid sang pugao niya sa ako niya, laya. Wala na gid. Pabayin na lang ta pala sa pisuan, ah. May na gani nga madudla na, bro.
1: Ay, Dino. Pangitain lang ako sang mahulaman. Ibisang sakaan ko pa. Ay, oh. 2,000 naman lang ang kulang kag mabawi ko na ang cellphone naging kauti niya sa ginprindahan niya.
0: Paus, si Lula bala mo?
1: Sige na bala.
0: Paiputon mo gid kuya nga mang utang?
1: Ay.
0: Wala na ko gani sa utangan la. Puno na ko sa kautangan. May pamilya man ko nga ginasagod la mo. Tigagid la, haw?
1: May. Kung wala ka sa ihatag, wala! Hindi na lang! Kung wala ka sa ihatag, wala, ha? Hindi lang ako paghambalis ang masakit!
0: Oh.
1: Nakabati ka? Dira ka na!
0: La? Naglain pa. Ako ba yung nagwa nga? May sala? Ay, ambot. Man, mayotani kun. Badala na lang nasa drug by bus ng operation ng animalya mo. Para wala na sang problemaon pa. Do ka nami na lang ipasalve sa buisit, ya. Mangod ko man natuod, pero kapirwisyo naging katama, eh. Kapirwisyo naging katama!

0: official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.E3 Bio.
1: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sali si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: Ti Mayo, kay nabalik mo ng cellphone ko ah. Ay, ang apo mo ya, at siya igmi. Wala na chance ya.
1: Boy.
0: Ay, madalma na gila ng pagka-addict sang apo mo. Abi mo, kung ako sa imo, iparihab mo na bala, chay. Plakadlaw bala. Basi maglala na gina. Ah, basi una yun kasi na blaw.
1: Ay.
0: Tuon na yan, chay.
1: Ginhambalan ko naman ina siya. Pero, hindi ko man mapilit.
0: Ay, sus! Ah! Planted day bala! Planted day bala sa mga parak bala!
1: Boy!
0: Para hindi na lang na makagawa sa prisuhan!
1: Ay, abaw ah! Hindi man! Hindi man na ila!
0: Ah, tiyo, igme! Ang mga tao bala pareho sina! Threat ina siya sa safety sa publiko!
1: Ay, tingwaan ko nga magbag-o siya.
0: Duda lang, mag-o pa na.
1: Ay, laygayan ko siya sang maayo.
0: Ay, ambot lang.
1: Kag-iampo sa gidoong ha, nga magtarong siya.
0: Ate, kabay pa eh.
1: Kay kun wala na ako sa pilakadlaw, wala na gisang sang pamilya nga maulikit sa iya. Kay bisan utod iya, nagasikway na sa iya.
0: Ay, ti natural malang na siya ikme. Kakapoy man niya bala maghala ka pa ayon kag maghala ka yayo sa pareho nila. Ikaw lang ya guro ang makaagwanta sa apo mo ya chay. Ay ambot lamang. Anta sige na. Tala ka ta. Updan ta ka sa presinto. Agud na makagwa ng apo mo. Pero sa akon chay ha. Blacklisted na ginasaya. Hindi na ginasaya ka palapit sa balay ko. Tandaan mo gina, chay. Kag kon magkadtogid man siya sa lugar ko, ah, pasensya, hanay lang kami. Kay ipatiro ko na lang na siya dahil kay banahon.
1: Bye.
0: Ipatiro ko na lang na sa...
1: Bye. Layla?

Kaya, Specs, ha? Silingkuhin yan, hindi ko di magdugay. Silingkuhin, eh!

0: Siling ko gani nga, hindi nyo ko mabatas lay. Salamat kita, ha. Salamat kita.
1: Kagkabay pa nga amuna ini ang katapusan mo nga pagsulod sa prisuhan to. Ay, maluoy ka man ay. Magbag-o ka na, ha? Pagtarong na para sa palaboto nimo.
0: Ipos ng blala. Kabalo na ko na iya. Tama lang wakal, blaka inlingan ko. Malakat ko, anay.
1: Ay, ba... Ano? Ay, kagsadiin ka makadto, ha? Bag-o ka lang gani kagwa sa presuhan. Malakat ka naman.
0: Sabad si Mula. Kiputa, blaba, ba? Ba, Mula?
1: Uy, uy, animal ka. Uy, kumusta mong ba ko?
0: Kung hindi mo pagkiputo ng sunghan, Mula,
1: ay,
0: hindi lang mo sinang matilawan mo sa akon. Sige, Mula. Ang katagi ko, Mula. Managayaw na ko si Mo, eh. Nga tama lang nga warak-warak. Kaya ginalingaan ko.
1: Ah, sige. Sige, lakat. Lakat. Kaysa dasyon nga may mga rimalasyo ka, hindi na ako magsalod sa imo. Hindi na. Sobra ka na, gid. Sobra ka na. Wala ka na sang bisan jutay nga respeto nga nabilin sa akon. Sige, lakat. Lakat.
0: Hindi ka dyan mati sa akon, la. Sa... Dua! Ha? Hindi ka kayo mong tatambal, no?
1: Ako ba kanila?
0: Sige! Sige, wakal! Hindi natabunan ko ng baba mo kang ilong! Ay, ala! Ala daw kanding ang iliawon! Ala, sige! Gasiga ang mga matawaw! Ha? Patunta lang ka!

0: masakit ang tiyan, masapinabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
0: K-5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K-5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K-5 sa K-5.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasing!
11: Tigalaba!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
12: Supplement for men!
11: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
11: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing
11: performance.
12: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500 500.
2: Ikaw ba na?
12: Ang may diabetes?
2: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo.
2: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
12: Asal rikan.
2: Epic
12: tipo.
2: DTX 500.
12: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
12: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
12: Yung may D3.
2: Mga butika.
12: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
12: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
12: Yung may D3.
2: Mga butika.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabog suba haro. Tunay naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, may puso.
15: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, so naginin nyo sa pamamati ang makahalawat-huwat niya kasumpun sa atong drama sa kaginan. Kayo git makuhaan sang pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan upunta sa impyerno. Ginsulat kis direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal kaginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Hari ka mga langaw! Hari na kapaborito nato niya ila!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kadaragsa nga punggod,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Dala o magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katong katol,
10: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: X10 Food Superman Roman.
12: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ukgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
11: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
13: Ako si Brid Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
11: X10 Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo,
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay,
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant,
14: nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo nga tay,
15: happy kanunay,
14: DTX 500.
15: Masaligan,
14: epektibo,
15: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo,
15: DTX 500.
14: Masamig ka bala gina allergy,
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
15: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
15: DTX 500.
14: Masaligan,
15: DTX 500.
14: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio,
15: ang D3
14: yung may Physio,
15: ang Physio
14: yung may D3.
15: D3 Bio,
14: D3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sang D3 Bio tungod ginapapagon niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
14: D3 Bio,
15: ang D3
14: yung may Physio,
15: ang Physio
14: yung may D3.
15: Mabakal, sumagmudik.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 4:03 oras, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
6: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador. El Castigador.
5: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman k'edisyon sang pagpangalagad sang palatuntunan El Castigador. Adlaw karon nga Martes, bitsa uno na sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Nakita nga adlaw mabiyan sang Vermont. Bati kain na sang kagahon na batian na nato mabiyan ang mga Christmas songs. Especially ang mga ambahano ni Jose Marie Chan, the legendary nga Ilonggo composer, singer. Nga basta gani pag-abot mabiyan sang Vermont, nagakwadayo no, nagmabatian na nato na yasin nga mga ambahanon. Labi na ining Christmas in our heart.

Kamusta na sa aton sini nga mga pinalangga kag mga suki nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Naga-monitor live sa ila sini nga mga transistor radio sa 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radio. Kag subuman sa aton nga mga tag palamati nga mga drivers, sa mga taxi drivers, mga sika drivers, no, mga tricycle drivers. Kag subuman sa mga jeepney drivers naton, especially sa mga modernized jeep. Na nagatutok mabiyan sa aton sininga pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo. Welcome sa aton sininga pagpangalagad. Kaga syempre, hindi man aton pagkalimtan sa pag-abi-abi kag pag-welcome ang aton sininga mabiyan nga mga viewers, followers. Sa aton sininga mga social media platforms, bisan din man kamo nga bahin sang kalibutan. Basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Castigado. Sa gihapon mabiyan sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr., mangin kaupod ninyo ang inyo alagad K5 Sunny Sarabyapunay. El Castigador. Kutob kita mabiyan alas 5:30 subong hapon sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang doon kag madalag ko ang mga balita lokal, national, international. Mga updates kag mga developments sa mga balita na ginadulong sa inyo sang K5 News FM Iloilo. El Castigador. Dugay-dugay mabiyan, makikangot man kita sa aton sininga local pag-asa. I-check natin mabiyan ang pinaka-latest nga lakat sa panahon. Kag by the way ha, sa aton sininga mga tagpalamati. May ara karon sang advisory ang Department of Health. Angot sa sining mabiyan sang Indonesian haze. Ako sa din nakalabot na ini mabiyan sa pilakabahin diri sa aton sa pungsod da Pilipinas. Ining Indonesian haze mabiyan tuga ini sa nagaluntad karon nga wildfire dito sa may Kalimantan, Indonesia. So ang iya sini mabiyan nga aso nga may dala nga mga yabok, no, mga abo, kaiban pa nga mga particles nga delikado ini mabiyan kun aton mahaklo. So, nakalabot na diri sa pila ka bahin sang Mindanao, Visayas kag bisan pa sa Luzon. Kamo na nga ang iban mabiyan na notara nila medo abi nila do ano bla do ma do ka foggy, no, sang aton sini nga palibot. Pero ginapatihan ini mabiyan nga base amo ining ginatawag bala nga Indonesian haze. Kag ang aton sini nga Department of Health ang nagahatag mabiyan sa panugyan sa tanan nga mga pumuluyo sa publiko na kung mahimo maggamit gid magsuksok sang face mask para nga hindi naton mahaklo ang ining haze o kung aso nga may mga abo, no, kag iban pa nga mga particles na makahalalit kag delikado sa aton sining ikayong lawas. Kag sa may mga balatian, especially ang may mga hapo, no, asthma, mas maayo nga likawan anay ang magwa sa inyo sininga puluyan. Pabilin lang kamo anay sa inyo sininga sulod sang balay, no, para nga hindi ninyo mahaklo ang mga particles, no, nga dala sining haze mabiyan gikan sa Kalimantan, Indonesia.

delikado ini mabyan, no, kay posible makatuga ini sang balatian sa aton sining baga. At the same time, makatrigger sang mga ginabatyag na gadaan. Just like sang asthma, hapo, no, kag abu, ubo, no, sa aton sining mabyan nga mga kauturan. So halong gid kag magamit gid sang face mask. Kung magwa ka mo para malikawan ining malain nga epekto ang sining haze mabyan nga nagaluntad karon bangod sa sining Indonesian wildfire dito sa Kalimantan. Of course, hindi lamang ini mabyan na parte sa haze, no? Ako'y kung aton lang taon mabyan, ang nagakatabo bala sa aton sining palibot, sa aton sining kalibutan, so tama na gid ka lala, no? May iba na ginaigo sa mga flash floods, no? Hindi lang basta-basta nga flash flood, kundi tama pa ka kwan ka devastating, no? Just like sa natabo sa Nepal. Tapos just recently, may natabo man nga flash flood sa may Grand Canyon sa may Arizona. Kag sa ibang pagid mabyan nga mga lugar, no, sa diri sa aton sa kalibutan, kun sa diente diri bisan diri gani sa aton sa Pilipinas, may mga pagbaha-baha. Although ang indi gid man hambal nga tama ka kwan ka taas,

konti na ano, na rusdak, no? Because sa sining pagbaha-baha. May mga landslide, may mga rock slide. Gagiban pa maabyan nga mga kalamidad, no, nga tugas ang pagbubo sang ulan. Sa iban nga parte sang kalibutan may ara kita sang mga pagulan-ulan, pagbaha, flash flood. May iba naman nga parte sang kalibutan nga tama naman kainit, no? Sa dito sa kun madumduman naton sang nagligad lang dito sa may Europe, nag-atake man ang ginatawag nga heat wave. Ang tama bala ka init nga chimpo nga panahon. Na nagresulta man mabiyan sa kamatayon sang pila ka mga tawo. Pag nagatuga man sang pagpanik sa mga tao nga iba naga-panic buying, bakal sang mga aircon, bakal maabyan sang ano lang nga bagay na pwedeng makabulig sa ila na maghagan-hagan ang kainit nga nabatyagan. Gamunto, no, ang nagalunted tapos magluwas na bakod sa kainit sang chimpo, may mga nagalunted nga mga wildfire, forest fire. O hindi lang ni sa Indonesia na tabo, may ara man dito sa may Algeria. Sa may pila ka estado sa US, may mga wildfires man. So kung lang tawon natin maabiyan, daw nagasunod-sunod nga mga kalamidad ang nagalulunta. Daw sari-sari nga klase sang kalamidad. May ara man nga linog. May ara man nga paglupok sang vulkan. Kaya subong gani, bisan diri sa aton sa Pilipinas, may mga do kompleto kita diri, no? May linog, baha, bagyo, tapos may vulkan pagid. Nga nag-alboroto man subong ang vulkan mayon, vulkan kanlaon, no? Ang Taal Volcano. May mga kwan sila, no? May mga volcanic activities. Isa nagabugas ang abo, nagabugas ang aso, no, kaga kun sa dente, naga siyempre may mga epekto man ni sa aton sini nga palibot, epekto man ini sa aton ikaayong lawas, kaga sa kabugusan nagaapekto sa pangabuhi sa aton sini nga mga pumuluyo. So amo ini mabyan ang daw daw kalala na gid sang nagakatabo subong sa aton sini nga kalibutan. Kung aton mabiyan pamatian ang mga pahayag sang pila iya ka mga Bible believers, iya mo ang amon ang ginhambal nga yara na kita sa ginatawag nga end times. Nagapatimaan na, no? Ang mga naglain-lain nga mga hitabo nga ini, hindi lang basta-basta nga mga kalamidad ang nagakatabo subong. Siguro panahon naman nga aton man nga kun eh binagbinagon kag huna-hunaon mabiyan. Pati hindi man kita mag-ambalabing baliwalaon ta lang. Hindi, mas maayo man siguro nga time na ini. Na magtingob kita nga mga tao diri sa kalibutan, no? Manablang ginatawag natin nga maghinulsol sa ato mga kasalanan, tapos maglikawan na natin ang magkiwanbla, magbinahinbahin, tapos mag-ilinaway. Okay, magluwas mabiyan sa sining mga kiwanbla, mga kalamidad, no? May ara pa sa pagid sa mga gira. May mga gira nga nagakatabo sa bisan din mga parte sa kalibutan, especially sa Middle East, sa Russia, no? Kontra sa Ukraine. Diri gani sa aton ang China kag Pilipinas, may lang gani kay bawakwan lang, no, ning hindi pa tanto kalala ang sitwasyon. Bumbahan lang anay sang tubig ang China, ginabumbahan sang tubig aton sini nga mga kwan, ho, mga mangisda kag mga coast guard nga nagapatrolya maabyan sa West Philippine Sea. Kung ano abi, halimbawa abi kung mag kitabi nga mga Filipino kung abi, no, tama ka war freak man. Kag kung magbumbahan kita sang China ba, kag kung bumbahan nato niya sang kwan, bumbahan kita sang tubig tapos bumbahan tayo sang lain bilang nga bagay, basi bilang mag-trigger sang pag-ano pag-ipaglala sang sitwasyon.

That is why mas maayo ni nga kung may mga provocation nga ginahimo, no? Maayo man nga ginakuha na nato, paagi lang nato sa diplomasiya, no? Para bala at least malikawan ang pagluntad sang aga mo or gira, no? At ikabalo naman kita mabiyan kung armaments kag mga armas ang pag-aistoryahan daw alang-alang pakitaya, no? Nga mga sa Pilipinas way gitaguro ibato sa China. So muna, so naglain-lain ng mga insidente, mga hitabo mabiyan na makapahuna-huna kag makapaminsar sa aton. Na indeed, no? Yara na, malapit na ang ginatawag natin nga in times. But anyway, sa aton sini nga mga tagpalamati, samtang nagalunta din ng mga kasubong sini nga mga insidente diri sa aton, mga Indonesian haze, no, mga aso, abo, kag iban pa nga mga particles. Sunod lang kita sa mga advisory sa aton sini mabiyan nga mga health officials. Likawan natin ang pagwa, no, especially kung wai kita face mask, kag kun may mga ginabatyag kita, may mga balatian kita. Especially kung ang imo balatian na parte sa respiratory, no, sa imo sini nga baga, may hapo ka, may ginaubo ka, mas maayo nga likawan anay ang pagwa, no, sa inyo sini nga mga pulian. Well, of course, aton man nga mga tagpalamati, no, subong ma-experiensyan man aton mabyan ang daw kwanbla, no, ang ginatawag naton nga mga scheduled brownouts diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Hindi lamang diri sa Iloilo, bisan sa iban pa, no, nga mga kabanuhanan. Bingo, bangod sa manipis nga supply sa aton sini nga kuryente, mga abyan. That is why ang More Power Electric Company nagapanugyan man sa aton mag-ano kita, no, mag-keynote kita sa paggamit sang kuryente kung wai man lang ginagamit, no, hindi man lang importante ang mga suga naton na i-off gid naton, no, ang aton sinimabyan nga mga paggamit sang mga appliances agan-ganon man para nga hindi kita mag-akwanbla, no, mag-subra sa paggamit sa kuryente. Kahit tama subong mabiyan ka nubo sang kakanipis ang supply, nga amun ang resulta, na ginakwan lang, no, may ara kita sa mga rotational brownout nga ginapatuman diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Diri sa aton, no, sa ang More Power and Electric Company mabiyan, nagpagwa naman sa advisory nga pila ka mga areas diri sa aton sa siyudad sang Iloilo ang maka-experience na naman sang emergency power interruptions, no? Just like subong hapon, may mga naka-scheduled nga burnouts na kainas ang hapon, mga alas 2:30, may aras ang manual load dropping agin patigayon sa ang Mega World Feeder 6, no? Sa may subuman sa lapas sa Feeder 2, sa alas 3 kay nasa hapon ang lapas feeder 7, molo feeder 5. Ang mga lugar mabiyan, mga areas nga sakop sini nga mga feeders, no, sang More Power si apektado sang sining power interruption. Kag alas 4 naman sa hapon nagaluntad man ang power interruption sa may sakop sang diversion feeder 3, mobile feeder 5. Kagsubuman sang Mega World Feeder 2. So, hindi nga mga lugar mabiyan, maka-experience siya sang brownout, magagalawig sang duha, tub-tub, tatlo ka oras. But sa lingon, kung kain na alas 2:30, no, nag-brownout sa mga lugar, sa mga areas na sakop sang Mega World Feeder 6, di laban-laban mga 4:30 or mga 5:30, mag-siga naman dira sa ila, no? Tapos sa iba naman nga areas, pagluntad naman mabiyan ang brownout. So alas 5 dugay-dugay naka-schedule naman mabiyan ang power interruption sa may sa mga lugar nga sakop sang Lapas Feeder 4 kag Arevalo Feeder 2. Alas 5 inasa, ha. Subo sa ringon kun alas 5 subong hapon mag-start nga mag-brownout. Si posible mga 7 or 8 pa masiga, no, balik ang kuryente.
no, sa mga area nga sakop sa lapas sa feeder 4 kag lapas or Arevalo feeder 2. Alas 6 naman karon sa gabi onwards no 6 pm onwards ang mga areas nga sakop sa lapas sa feeder 4 or lapas feeder 3 Mega World feeder 4 kag Haro feeder 1 amo naman maabyan ang mag-experience ang brownout. Kag pag-abot naman alas 7 maka-experience siya naman sa brownout dira sa may mga lugar sakop sa Molo feeder 3. Kag alas 8 sa gabi mag-brownout man sa mga lugar nga sakop sa Haro feeder 2. So ining mga areas mabiyan sa nasaling na no nga sakop sa nasambit ng mga ang mga feeders ang more power ang maka-experience sang duha tub-tub tatlo ka oras nga brownout. Diri din yun nga daan ang inyo sinimabyan nga mga suga no mga kingkidra or mga kandila or inyo sinadra nga mga solar lamps or mga emergency lamps na para bisan mag brownout especially kung gabi kinanglan nyo gid sang suga no kung magpanyapon kamuda kinanglan masanag. So expectaron natin maabyan nga magaluntad ang mga kwa no ang rotational brownout diri maabyan sa aton sa siyudad sang Iloilo. So ining gin pang mention aton nga mga feeders sa naglilain maabyan nga mga distrito so sakop na ini no ang tanan nga distrito diri sa siyudad sang Iloilo. So libot-libot lang no rotational brownout ang magaluntad bangod maabyan sa mahina or manipis nga supply sang kuryente. Hindi lamang diri sa aton sa Iloilo kundi sa bisan din man nga parte sang pungsod kay do amo ni subong ang kwanato no ang problema. Bakod mabiyan sa ang aton sini nga NGCP nagapatuman sang ginatawag nga manual load dropping. Oras naton mabiyan Philippine Standard Time alas 4:24 ang oras ginadulo man sa inyo sa kalawansang tanduay

0: Paghatag kita na mga biyansang pila ka mga commercials pagbalik naton. Ang iban pag mga impormasyon kag magkuha kita mga biyansang latest update sa pag-asa. Tapos sila nga lakas ang panahon. Kaliban pa nga mga impormasyon, mga update mga biyan sa atong mga balita lokal. Magaligad ang pinanaton kay importante nga mga pahibalo. Palihog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
2: Elimination Round Secondary Level.
1: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
5: Mga mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX-500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX-500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX-500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX-500.
6: Masaligan.
7: DTX-500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Pamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
5: Pamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nalagin ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C!
5: Babaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
1: K5 Kalingawan sa Barangay!
15: K5 News FM!
1: KKB! Kalingawan sa Barangay! At yes!
13: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
13: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
15: Libre!
16: Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Good news!
5: Good news!
13: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Kadaragsa nga punggod.
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit.
20: DTX Beauty Soap.
19: Galao magputi.
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol.
20: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasin!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend food supplement for men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend food supplement for men
25: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas ka antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Basta tinlo ang atay,
24: happy kanunay.
25: DTX 500
24: masaligan,
25: epektibo.
24: DTX 500.
27: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagahikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa apon matapos ang duha ka bulan nya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
3: Yung may D3.
15: Mga butika.
3: D3 Bio.
16: Ako si Lito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
3: Yung may D3.
15: Mga butika.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Nga kadula gid ang akong stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
29: K5.
3: K5
29: News FM.
3: K5
29: News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Wow, my puso.
30: Oras Philippine Standard Time, alas 4:36.
3: El Castigador.
30: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Ilingabahin sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Clinica DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds and the sugared sugarcane extract powder. Sa makatura natin nga may mga diabetes o kung yara na kamo sa borderline sa pagka-diabetiko, mati bawal na no ang mag-inom sang kape nga puro kalamay. Pero gusto nyo gid magpangapi, don't worry, pwede gihapon mag-Clinica DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Clinica DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.

0: Standby, dugay-dugay mabiyan. Mag-baton kita sa reports. Sa ito mga K5 reporters. Sa mga nagapamangkot. Parte sa kung saan nasuguran ang Guimaras Panay Bridge. So may update kita karon dugay-dugay, no? Aton hibaloon sa report ni K5 Kim Kaluyo. Pero antes na mabiyan, yari anay ang pinakaulihing lakas ang panahon. Upod naton si Engineer Ferds Robin sa Pag-asa Iloilo. Pag-asa, mayong hapon, please come in.
1: Yes sir, mayong hapon. Sa lipit ang malusap naton para sa subong hapon, no? Pasublas 3 sa iyo nga po, sentro ni Bagyong Pinandok. Yara na sa 1,015 km, silangan sa extreme weather doon. Kaya sa karon wala pang epekto sa anumang nabayon sa pungkod natin. Pero sa outro pungkod, or hangin habagat, among nag-apit sa Japon sa Luzon, doon sa Visayas. Nagabango din ang sistema, Western Visayas, magalumo ng palamitan, may aragat po ang posibilidad sa mga lapta-laptang, ang mga pag-ulan-ulan, sa mga pag-ulan sa ibang parte sa ating region. Samtang kasarangan dito babas kumangan nyo naman, halin sa nabagat na naatindan, ang mga ibabaw sa nasa mga sa diin kasarangan dito babalot at mga kadagatan. Temperatura na itong 22.31 degrees centigrado, adlaw nag-butlak alas 5.40 sa aga, maturo din eh, alas 5.50 sa hapon. Amo niya itong latest to the update, first to be, madam.
0: Hello sir.
1: Yes sir.
0: Oh, sir, ang ining si Pilandok no ning ari pa siya sa aton subong par o kagasan o ini siya makagwa sa aton sining Philippine Area of Responsibility.
1: Yes sir, posible ni siya magwa sa aton yung par line sir by tomorrow gabi, mga Wednesday gabi.
0: Oh, pero why ni siya sang dako gid nga epekto diri sa aton sa Pilipinas? Amula na ang sa gihapon ang nag-epekto diri sa aton amo ining southwest monsoon o kunang habagat.
1: Yes sir, chakto sir. Southwest monsoon ang nagadala sa ang dalom, labi na kidra sa mga Luzon area. Kaya from time to time, possible man makakadala yun sa mga pagulang-ulang.
0: Dari pala subo sir, sa aton sa Visayas area, no? May mga na, kwan, may mga na experiencean or na may namuntikan aton sining mga pumuluyo nga something nga daw foggy bala, no? Sa aton sining nga palibot, may mga ginahambal nga ini ginatawag nga haze halin sa Indonesia. So may tendency gid man sir nga ang aso or mga ining haze halin sa Indonesia makalabot diri sa aton sa Pilipinas. Paano ini sir matabo kun may ara gid man sang chance?
1: May possibility na siya sir kaya nga to ang Indonesia bisa dalom ano. So ang aton hangin subong is southwest kag moderate to strong kusog ang aton hangin. So possible nga ginalupad na diri sa may Pilipinas area. And yes may ara kita sang observe nga haze ma-detect man naton bisan even diri sa amon nga opisina no makita nga sa layo sa kabukiran may mga haze kita nga na-detect. Pero with regards no sa initiating haze naton more of the ocular and the visual kwad lang visual inspection nga makita naton. Pero with regards kung ano ang unod sang haze mismo is hindi ta na mahambal no kung halin siya sa may Indonesia kay da need daan may ara kita sang air quality test nga ginakundak sa mga amon nga bagay kag ang ini siya nga mga air ano no although yes of course makita ta may haze kaya bisan ang aton nga mga pumuluyo sa mga south portion area sang aton nga isla sa Antique sa may Sanukin Mindanao area ma-detect man nga may ara sang haze makita man sa visual inspection ocular inspection pero with regards kung ano ang hunod sang haze nga na is more na siya na dapat may air quality test kita which in diri sa Pag-asa Iloilo is we do not actually do no.
0: So bali ang sa inyo lang nya mula na no nga ma-detect nyo lang nga may ara makit-an sa kuan nga may ara sang haze diri sa aton sa palibot pero usually sir ining haze ang iya sining cause kuan gid lang nang maparte sining sa mga kuan mga wildfires or volcanic eruptions no so may iban pa gid sir nga mga cause halimbawa kun may mga haze gid man nga magaluntad sa aton sining palibot.
1: Yes sir hello.
0: Oo sining ko ining haze sir usually anong cause ini kuan gid man bla ining mga wildfires or mga volcanic eruptions or kung may iban pagid ano pagid sir ang posibleng cause ng haze ngayon eh?
1: Ano sir, may aside sa mga wildfires, yung mga natural sources na to, mga kalayo, mga wildfires, mga volcanic activity, may mga possible man anthropogenic or human-made sources mo, no? Like ining mga aso sa mga talakyan, mga motor, mga factories, mga power plants, possible man na maka-generate ang haze.
0: I see. Purti kay subong kay Idris aton sa Pilipinas, especially diri sa may Visayas area nga naka-experience sa sininga haze. So ginapahayag nga posible halin ini sa may Indonesia sa nagluntad karon nga wildfire, no, dito sa may Kalimantan area. So Boss Ringon, may ara gid man siya, may chance gid sa kag may tendency gid man sa nga makalabot diri sa aton bangod sa sining aton nga weather system nga ginadala sang kwan sang sining habagat, sir Ferds.
1: Yes sir, possible na siya kay southwest monsoon ang aton nga hangin, aton nga weather system, kagkusog ang aton nga southwest monsoon, kag may ara kita be observed na, no, kag detected nga haze na with regards na sa aton nga visual, no, na pananaw, kag ocular inspection, pero with regards sa air quality, so dapat may ara pagin kita sang makita pagin nga mga kuan, no, nga mga factors to really identify kung halin gyud may sa Indonesia. Through the use of air quality test.
0: See, ang air quality naman niya, lain naman ang agency ang concern sina, sir, no? Maghimo sina. So, anyway, sir, Engineer Ferds Robin, sir, madamong salamat kag sa sini information, kag mayong hapon.
1: Thank you, sir. Salamat, mayong hapon man sa tanan. El Castigador.
0: So, nabatian mabiyan si Engineer Ferds Robin sang pag-asa Iloilo. Eh amo na, no, so meaning bakod sa aton sining weather system nga mabaskog ang habagat, so ginakuan niya, no, ginapalid niya ang mga aso nga may dala maabyan nga mga abo kay iban pa nga mga particles alin sa wildfire dito sa Indonesia, no. So as far as the quality sang hangin, siyambal niya ti ilaya kun lang, no, detection lang kag visually, pero as far as sa quality sang hangin, hindi pa mahibaluan, no, kay ti ang kwad gani ang EMB nagpahayag man mabyan nga sa Gyapon good air quality Gyapon ang kita diri, but amo na biang bawod sa sining makit-an, no, nga daw foggy nga sitwasyon daton sining palibot, for to make para nga mangin sigurado, makasiguro kita ang ato naman yung Department of Health nagapanugyan, no, kag nagahatagid sang advisory sa publiko nga maghalong kag magsuksok gid sang face mask, especially sa may mga yara sa mga balatian sa baga, no, ginabatyag nga mga sakit, no, just like sang hapo, no, or asthma, kag iban pa maabyan nga mga respiratory ailments. Kag kun wa man lang sang importante nga kadtuan, magpabilin lang sa sulod sang balay, kun magwa ti magamit gid sang face mask. Amo na mabyan bisan malayo ang ginaluntaran, no, sang sining insidente sang wildfire sa lain man niyang pungsod, pero nagalabot pa diri sa aton ang epekto sini pinagi sa sining haze, mabyan. E, ano na, so halong lang kita kag magsunod lang kita mabyan sa mga panugyan, mga advices nato sining mga health officers, mga health authorities naton, iti para man ina sa aton nga kaayuhan. Kay kun hindi kita maghalong kag hindi naton pagsundon, kag karon kun mahaklo naton ina ining mga kwan, mga particles nga dala sang haze, kag maapektuhan aton sini mabiyan nga ikawing lawas, iti ako naman anaton, no, ato naman mabiyan nga alantuso naman anaton. Especially nga ti, kita ya ang nagabatyag, especially may mga balatian. Dito na, so halong gid, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati. Alas 4:47, standby, i-check man natong report, mabiyan ni K5 Kim Kaloyo, ang Panay Gimaras Bridge Project. Amo ni mabiyan ang ginakuan gid, no, ang ginahurat-hulat sa aton sini nga mga kauturan, mga pumuluyo, kag ginalauman naton sa Kasi siyempre dugay na ni Tani, no? Ining ginahandom naton nga makaangkon man sang taytay ang Iloilo Gimaras, Gimaras to Negros. Para nga mas mahapos, maabyan ang transportation, ang pagbiyahe. So isa na maabyan sa ginapropose sa nagligad pa din ng mga administration. Saka Gloria Macapagal Arroyo na mention na ini. Saka former President na Noynoy Aquino. Isan pa kay former President Digong Duterte. Kaga subong maabyan, ginaistoryahan man gihapon. That is why every time nga may suna ang presidente, ginabantayan gini kun bala ma-mention ining kwan ining Gimaras sa Iloilo Bridge, no, ni Gross Bridge. Pero sang nagligad that first 2 or 3 nga kwan nga sunas na mention man ini siya. Pero sa mga latest nga suna, so ay na ma-mention. But it doesn't mean nga kunway na mentionar sa latest nga suna nalipatan na ina. Nawain na ina ginadumdum ka ginapaminsar na proyekto, no? Kasi na kuan naman na mention naman na sa mga previous years, so possibly sige-sige na ang pag tuon pag ang pag-process mabyan para matigayon ini nga proyekto. This year ginalauman mabyan na matigayon na ang procurement process sang nasambit niya nga proyekto. So ibalo nato na mabiyan ang bugos nga detalye sini with the K5 Kim Kaloyo. Standby.
2: K5 News FM Kampyon Report.
0: K5 Kim, please come in.
3: Kinalauman sa Dina Tuig sa Kapotsiya 2026 sa K5 nati makasugod na no sa procurement process para no sa gining Panay Gimaras Negros o kon PGN Bridge nati actually no manamo man sa mga naga-anticipate sini considering ati kumbaga mapahapos no kag mapadasig ang biyahe in kaso nga mahumana ni siya ang ining PGN Bridge no kag may nagakontra naman concerning sa mga environmental concerns kag iban pa ka K5 sa no base diri sa kay Engineer Arresio Casing Jr., ang Regional Director sa Department of Economy, Planning and Development o kon DepDev Region 6 nga anay ginatawag no nga National Economic Development Authority o kon NEDA K5 son since no nagpatigayon sila kay inaya sa iring press conference sa Philippine Information Agency o kon PIA nga accordingly ang ining billion project no nga para Gimaras Negros Bridge ang procurement process mag-start no sini nga tuig and based man diri sa information from the regional director nga iga-present ang ining detailed engineering design o kon DED sa Economic Development Council nga spearhead no kon pamunahan sang presidente ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. upod no ang executive secretary kag iban pa nga mga concerned agencies and for example no kon makatag na diri sang go signal ang presidente maga tawag na no pangitaan na ya sang Department of Finance o kon DOF no sang funds para diri sa Gimaras Negros section. Kay kun madumduman naton ang South Korean government ang nag-commit o kun naka-pledge na yang ati sila ya ang mag shoulder no for this Panay Gimaras phase o kun section ka K5 son and with the initial no nga detailed engineering design o kun DED may mga major revisions no especially in terms of the design sang ining Panay Gimaras Negros Bridge kag ti sa ilaman diri nga pagtuon na dapat ipadalom pagid bla no mas madalom pagid ang pundasyon para sa kapag-on no sang sining project o kon PGN Bridge kag K5 son from over 150 billion pesos nga estimated no, or projected nga budget kag K5 son with the revised no nga design kag ining mga major revisions sa structure kag mga kinahanglanon nagtimbok na ni siya no sa around over 300 billion pesos ka K5 son no? Again na billion hindi lang na siya minilyon kundi dako-dako na siya no nga project and actually before pa lang adaan sa mga previews ng mga press conference or interviews, una na din, no, nga napahayag sa Department of Public Works and Highways, kung DPWH, kag DepDev man, nga ti actually projected in siya na maumpisahan ka K5 Sunny before ang pagtapos, no, sang termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ka K5 Sunny, which is on 2028, no, tinahibalo na to, no, nga actually ang ining PGN Bridge nagalabas ang around 32.47 kilometers kag lakip na diri, no, ang connecting road system sa diin ayara sa around 13.613.6 kilometers ang Panay Gimara section, samtang 19.47 kilometers naman ang Gimara to Negros section sa K5 Son.
0: Mm-hmm. Sige. So ti ang dire K5 Kim, no, ining proyekto madugay na ining ginahulat, no, sang naton nga mga Ilonggos kag in fact every time gan isa na sinita na ginabantayan ini kun ma-mention sa suna, no. Pero ti subong ginapahayag masuguran ini by this year. So may mga grupo gihapon K5 Kim nga kwan nga tawag sini nga pamatok sa sininga proyekto K5 Kim.
3: Yes, K5 Son, no. Actually, they have been vocal man ang ining mga environmental groups diri, no, sa may isla sang Panay kag sa iban pang mga areas sang Western Visayas K5 Son. Kati ang ila diri nga stance, no, nga ti K5 Son nga kag for example mapatuman ini matamo sang mga K5 Son.
0: Mm, good, good.
3: According man diri, no, sa iban nga mga grupos, ang mga grupo nga tikon for example, no, matigayon nga ma-implement ang ining PGN Bridge na madamo sa mga habitat for the marine sector naton kag K5 Sunny ang magkalaguba kag madamo man, no, sa mga madulaan sang trabaho. And mostly may kang tanan sa aton sa ring palibot o environment kid ang ila diri nga concern kag K5 Sunny kag iban diri nga mga pumuluyo ang nagapanawagan nga maging transparent dari nga aton sining gobyerno in implementing this project, no, kahit wala naton damo sa mga tawag na, no, mga pagpangurakot o kon corruption, mga anomalya sa iban nga mga projects kay K5 Sun, especially sa mga flood controls, sa mga taytay, sa mga flyover, and of course, no, hindi mo naman na manigar o kon madula sa paminsaron sa mga pumuluyo nga arab lang basta imuon balay nga galatasan sang iban nga mga officials, but we hope that our officials and the implementing agencies tanan-tanan, no, nga involved sa sining pag-implement, no, sa sining project ang mapatuman ini isang insakto kag mapatuman ini in a transparent manner to K5 Sunny.
0: Sige. So anyway, ti natural man na K5 Kim, no, nga every time nga may mga projects nga ipatuman diri, may aragin niya sa mga ginatawag natin nga may mga pamatok dra, no. But sa gihapon, kapag ano na, pag implementar na, kag kung magsigi-sigi na, daw bando na kasaho naman lang, no, madamo na lang ang mga projects, kung taytay man lang ang pag-istoryahan natin, hindi lamang diri sa Gimaras Panay ang may amo sini, sa ibang gani ga durrobli na, no, sa Cebu, no, tat ang sa nagat-angot sa may kwan, may tuwag ni sa may Mactan duha gani K5 Kim, mo, no. So diri sa aton madugay na ini nga ginahandom ti kabay pa nga matuman ini kay ti naga-develop man ang aton sining pungsod, aton sining rehiyon. So mas kinahanglan man aton ang kasubong sining mga projects K5 Kim. Kag isa pa, isa ini kadako man nga project nga makabig man nga kon eh, no, nga makabig man nga legacy man sang administrasyon kay man ti sa subong lang ni nga administrasyon matigayon, kun matigayon kaysa halin sa mga nagliligad nga mga nga administrasyon daw plano lang kag plano pero wa pa ma-implement, no, subong pa lang. So amo na ang iban sa aton nga nagapabor nga makwaniga pamangkot na san una ini maumpisahan kag san una ini matapos para nga ma-experiencehan man K5 Kim ang pagbiyahe nga gamit ang taytay from Iloilo to Gimaras sa K5 Kim.
3: Amagay kaya actually, ang for example, no, mahuman niya din man, mapadasig, no, ang pag-travel. Kasi arab lang makatravel ka, bisan ano ang panahon o kung paniempo ka K5 Sun. Just like for example, kung nagabiyahe ikaw pag-maras o kung pabakulod, damo sa mga considerations. So kung for example, may mga bagyo, iba, no, kung kaysa gaka-stranded ang biyahe. So iban, mahamper man, no, ang ilas ni nga pag-travel K5 Sunny. So kumbaga, kung mahumaning, tawag na, no, PGN Bridge, wala, kumbaga, wala na kontratempo ang biyahe mo, eh, anytime, kag tibisan ano di ang panahon, no, kag di, mapadasig di ang biyahe, and like, yakon, asad kadagatan, ikaw yaka K5 saan matravel, te medyo, madugay-dugay, kag, kumbaga, mas convenient, no, para sa mga motorista naton. Pero, ti, amo na, no, dapat man niya, nga i-consider man ang mga ginapalabot no sa mga environmental groups may kakanan sining projects at least ya ma-settle no kag actually amo pa gid na no mga concerns man kag K5 son inik sa mga right of way sa mga masakop no sa sining projects kay balan man nato no even sa ipan pang mga projects diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo as well as to other provinces diri sa Western Visayas natin madamo sa mga projects tight time man kung anong madara ang mga proyekto natin nakasasaklam sila kumbaga sa mga duta pero until subong wala sa gihapon mabayaran actually there are may allocated budget man na no usually sa mga right of way kag iban pagit ka K5 son and we hope natin kung ano makapaayo para sa Western Visayas ang in terms of connectivity amo na ang mapatuman no, sa aton sining concerned agencies ka K5 son.
0: Sige. Madamo salamat ta K5 Kim.
3: By the way, nagapamati dira sa ato, no, mga taga small market dira sa may area no sa barangay Simon Ledesma sa distrito Sangharo, dira no sa pila ka mga vendors sa ka K5 son as well man no dira sa kay Tita or kay Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay dira sa may barangay Airport Mandoriao and sa mga drivers dira no sang sikat kag tricycle dira sa may area sang Lapas si Mommy Immaculate kag si Sir Cliff Acosta dira man no sa kay Tita Rana Mapa Mamay May Ma'am Kay Kay kag Ma'am Veronica sa Dekamay sa Rizal Lapus and of course mga ka K5 inom na kamodira sang DTX coffee mix and healthy coffees and Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Itang Uy. Upon sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Nagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampyon Report.
0: Thank you so much sa K5 Kim Caluyo sa gindulong report. Oras natin mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:59. Ang balita ngayon na batian, gindulong sa inyo sang Tender Juicy Hotdog.
4: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
0: Balikay kita mabiyan, dugay-dugay, makaligid ang dugang natin ng mga pahibalo. Standby.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: na nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
7: This time, istoryahan ta kon ano ba lang ang mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
8: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan Sir GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga selula leading to cancer of the mouth, nose, at thigh, cervix leukemia kag madamo pa.
9: TJX 500
10: para sa matinlo nga dugo.
11: TJX 500
12: para sa healthy nga tay.
13: TJX 500
14: ang TJX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo nga tay,
19: happy kanunay.
20: TJX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
23: TJX 500.
7: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
8: Eh, kung gainom ka dito, X500 gagmaiti si kadadlaw, luwas ka sa mga paghubag, kagluwas ka sa gitawag diabetes.
7: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Dok, ang nagapakanser man.
8: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
7: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA, sang aton
8: sige
7: panit.
8: Produce na free radicals ya.
7: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
8: Oo.
7: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag MITC for cancer prevention.
8: Di bat budgetan gyud nila Sir GP no? Ang infection Sir GP ang nagapakanser man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakanser, makapakanser man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
7: Wow.
8: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers, ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag MITC, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, MITC or PureC. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, MITC or PureC.
7: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, kaangay sang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
8: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
7: That's why ganin 900 ang edad
8: kita. Ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag inom gid DTX 500 kag MITC or PureC kada adlaw, and you will be cancer free.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.

0: With proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500!
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may mataas nga antioxidant!
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay!
3: Basta tilo nga tayo,
4: happy kanunay!
3: DTX 500!
4: Masaligan!
3: Epektibo!
4: DTX 500!
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
4: Yan
3: ang
4: gapanupo
3: kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Masalikan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
4: Ang D3. Yung
3: may BCO.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance.
4: Alagang.
3: Di magkukulang.
4: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
3: Yung may D3.
4: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungod na nami anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: K5.
12: K5
11: News FM.
12: K5.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.
14: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:16. Pabalik mabiyan sa atong pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Iningabayan sa atong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdis at yan. Gani, pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Gani, para nga mangin mabakod ang atong resistensya kontra sa mga balatian, kag gusto nyo mangin healthy, mag Mighty C. Standby mabiyan, dugay-dugay magabaton magkita sang report ni K5 Gini Kauyunan, parte sa sining pagbakal sang GSO, sang street sweeper, no? Ginapahayag overprice. Pero may arasang pathag, no, ang opisina parte sa pagbakal sang sining street sweeper, no? Dugay-dugay mabiyan aton hebloon sa report ni K5 Gini Kauyunan. Pero ang tisina mabiyan, bantayan ha, buwas ng adlaw, September 2, ang second batch, ang elimination round, sa atong sining live reporting competition sa K5 News FM Iloilo. No? So, buwas aga sa programa Foro de los Pueblos, bantayan ninyo ang pagpasundayag sa atong sining mga contestant para sa elimination round at the same time, sa udto, no, sa programa 11 Mbps kagsapon sa El Castigador. Sa aga, no, bantayan ninyo ang pagpakitang gilas ni John Nathan Bulkirin sang halandoni Memorial National High School.

0: Kag sa kagsubuman si Earl Jean Guillermo, no, sang Nicomedes Tubar Senior National High School. Kag sa udto sa 11 Mbps bantayan man si Nicole Ann Aluisa Tamon sang Sara National High School. Kag sa hapon sa El Castigador bantayan si Ron Devin Baticos sang Iloilo City National High School. So amo ini mabyan ang mga contestants naton nga magapasakop or magapalayag bus nga adlaw sa second batch sang aton sini nga elimination round sang live reporting competition, no, diri sa K5 News FM Iloilo. Oras naton mabyan, alas 5:18. E-check na naton si K5 Gene Kauyunan sa patag sang GSO angot sa pagbakal nila sang ginapayag nga overpriced nga street sweeper. K5 Gene, please come in.
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: Yes, K5 Hasan, nagpathag ang General Service Office, no, may kantanan is sa nag-speculate o nag-lagaw sa social media na allegation na overpriced ang presyo ng 3.5 to 3.8 million pesos na pagbakal ka K5 Sun sa minis street sweeper ka K5 Sun. Kaya ang pathag ni General Services Office Head Mr. Engineer Neil Raven na K5 Sun, no, na ining procurement sa mini street sweeper ka K5 Sun ang nag-agi sa eksaktong procurement process kag bidding process sa K5 Sun, which is ini ang makita man ta K5 Sun, no, sa field chefs bala o kundira ginapag-bid ang mga proyekto kag mga procurement sa gobyerno ka K5 Sun. Isa pa kita kay K5 Sun nga ano ni Mr. Ravena nga kumbasihan lang ka K5 Sun ang picture, no, mayara sa different nga specs o kung accessories ang gimbakal nila ka K5 Sun nga
0: Go ahead ka K5 Jen. O, na utod si K5 Jenny Kauyunan sa atong sinimabin nga linya. So, ang kwanabidri ang ginapamangkot mabiyan kay ining mini street sweeper nga ginabakal sang GSO, no, ginapahayag nga daw kwan, no, overprice, no. So, maghamagita nga overprice, buto ningon tama kamahal, no. Pagkatapos, although nga nag-agi ini sa ginatawag nga bidding process, pero may mga ginapayag nga daw hindi ni siya kuno ang pinaka manubo, no, nga presyo kay kun maghambag kita bi nga bidding amo na ginabidding ang isa ka project, ang isa ka pagbakal sang mga equipment para mabiyan ma determine kung sino ang lowest bidder, amo na iya ang ginapili, no, sa aton sini nga gobyerno, because nga kumbaga ang kwa, no, ang tanan nga mga nagapasakop sa bidding, this ang ilas ini nga mga kwan, mga ginapresent nga mga presyo dira lain-lain. So kung sino daw ang may pinakamodubo, amo na yung ginapili, no. Pero ini nga kaso daw seems nga why ni natabo, no, nga ang pinakamodubo amo ya ang ginpili. So balikan naton si K5 Jen. K5 Jen, please come back.
2: Amo na nga ni K5 Sun, K5 Sun, no, ang na-mention naton nga nag-agi ini sa procurement process, may bidding ka K5 Sun. Kumbaga, according to Engineer Neil Ravena, nga ang naglabot sa 3.5 to 3.8 million pesos sa K5 Sun ang pagbakal nila sa mini sweepers, because amo na gani, may ara sila ka K5 Sun sa mga features o kung specs ni balang naging padugang ka K5 Sun nga wala ni sa nagalagaw sa social media nga picture ka K5 Sun. Una, kung i-compare ni mo, mayara iya ka K5 Sun sang anong nga brushes ini nga ginbakas sang Iloilo City Government. Ipabukan ni K5 Sun, according to Engineer Neil Ravena, na ining ilang street sweeper ka K5 Sun, mayara na daan nga kumbaga hindi na bala kinanglan ka K5 Sun sang charging station. Kumbaga, ma-charge mo ang street sweepers basta for as long as ang source ng kuryente ka K5 Sun makalabot sa 220 volts. So kumbaga nakasave ang city because nga hindi na kinanglan sa transformers sa magpaobra sa bago nga tawag sila nga charging station ka K5 Sun. Kagang ikaduha, mas do ka K5 Sun tuod nga mahal ang 3.5 to 3.8 million pesos according to engineer Neil Ravena. Agin isip man nila ka K5 Sun ang efficiency, ang quality ka K5 Sun sang ilang agin procure nga street sweeper. Isa pa ka K5 Sun, since nga gobyerno ini ka K5 Sun maagi ini sa bidding process, hindi sila pwede maka-purchase online right away ka K5 Sun, no? Kung dapat hindi pa siguro nga may warranty ang baklo nila nga street sweeper ka K5 Sun. Abundantos in case na may mga problema abe sa machine o kung may problema sa ginbaka nila ka K5 Sun, pwede nila mabalik pa sa supplier kung di nila ini ka K5 Sun ging bakal. Actually, kagina, nalabot man nato no, si Vincent Awards Committee Chairman Attorney Joseph Aranyo, ang kambal niya sa K5 Sun, no, ini ang baklan sining street sweeper ang lukalang man ni K5 Sun. Ining baklan nila, usually, dili man nag-procure ang Iloilo City Government K5 Sun sang mga ilang mga government vehicles ang pamakal. That's why actually K5 Sun according to Attorney Aranyo ay ning street sweeper wala pa ni officially na turnover sa city government K5 Sun. Kumbaga wala pa na baydan because nga kumbaga nag-demo pato ka K5 Sun sa tinalikdan nga semana ang ining local supplier ka K5 Sun, no? So i-check pa sa GSO kung kumpleto ang specs nga gina-require ka K5 Sun sa sining city governments amo to nga street sweepers kung ano ang nakabutang sa bidding kung ano ang ginpabid ka K5 Sun. That's why nga amo sa karon ginahulat pa ang end user o kung ang GSO kung nagasanto o bala ka K5 Sun sa demand o kung sa need sa city government ang gin bakal o kung yung procure nga street sweeper.
0: Sige. So anyway, ti amo nang iyas nga kapatag pag-explicar para nga at least no maklaruhan no ang aton sining mga pumuluyo sa sining pagbakal nila kay 5G ni sang kwan no sa sining mini street sweeper nga para nga mas madasig ug mapaano pagid no mapang ano bla mangin mahapos ang paglimpyo sa ato sining mga public places diri sa siyudad sang Iloilo kay 5G.
2: Yes, actually, ka K5 Sun, no? Kaya according to Mr. Our Attorney Aranyo, nga last year pa ni ka K5 Sun, actually, ginaplano sa Iloilo City Government ka mag-procure sa mini street sweeper ka K5 Sun. Isa silang gining alarason ka K5 Sun, kaya may mga, ang kita na ni mo ang aton balang Sunset Boulevard, ang aton nga Esplanade para ka K5 Sun, made of bricks na siya ka K5 Sun, no? Nagkakalumutan niya siya. That's why nga kinahanglan ka K5 Sun, sang do brush, gina ang bala ka K5 sa nakinhanglan makuskos ni ang lumot. Kaya may mga pila ka mga reklamo ang mga naga-jogging, ang mga naga lagaw dira sa K5 Sun sa Esplanade kaysa Sunset Boulevard nga kung maulan madanlog ang K5 Sun ining bricks. That's why nga dapat may ragid sang nagamintin nga nagakuskos kasi nagakuha sining mga tawag sini mga ano yung madanlog ang K5 Sun na color green na bala lumot na. That's why amo na angin pathag ni Attorney Aranyo ka K5 Sun.
0: Sige, so madamang salamat tayo ka K5 Jen.
2: Report ni gikan sa Iloilo City ini sa K5 Janica Uyunan para sa Kampanya Balita Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News.
1: El Castigador.
0: Madamang salamat ta K5 Janica Uyunan direkta sa Iloilo City Hall. Oras nato na 5:26 mabyan. So amo to no sa bahin sang mini street sweeper nga isyu sang GSO. So bantian ang iban pagin mabyan nga mga impormasyon angot diri sa aton sininga pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo. So wala kita time mabyan sa aton sininga pagpangalagad pero antes kita magtukop ha sa aton sininga mga pumuluyo sa naglain-lain nga mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. May mga LGUs na nga naghatag or nagpagwa sa mga advisories para sa ilang sinimabian ng mga pumuluyo no, sa pag pahalong kontra sa malain nga epekto sining haze no nga gikan sa wildfire sa Indonesia no. Pero diri sa aton sa siyudad sang Iloilo daw ay pakita sang may nakita no nga nagpagwa sa advisory ang aton sining city government at the same time ang provincial government. Pero just the same mga byan, sa gihapon, ti kita diri sa K5 News FM Iloilo, base man sa advisory sa Department of Health, kagiban pa nga mga concerned agencies, ginapalabot nato nini nga mensahe no nga dapat magsuksok kita sang face mask para nga malikawan naton nga mahaklo ang mga particles nga posible dala maabyan sang haze gikan sa Indonesia. Importante din maabyan nga mangin ano kita no mangin aware kita sa kun ano ang araw nagakatabo sa aton sini nga palibot kag para nga makwal kita ma mapanuginan or ma-advisean kag para nga malikaw kita no sa anuman nga malain nga epekto sining haze mabyan nga aton makit-an karon no sa diri sa siyudad sang Iloilo kag subong man sa iban nga mga kabanwahanan. Oras naton alas 5:28, so standby na magasunod ang mga pagbalita sa D3 Bayo afternoon newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyo pag upod kag pagpakigbahin sa gihapon. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang ni K5 Enrico Zurita Jr., ini naman inyo alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
3: Elimination Round Secondary Level.
1: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masalika. Epektibo DTX-500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 Pro Biotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramirez.

0: Ika, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga pani. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap.
4: Puro katol katol.
3: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 5.35, oras ginadulong sa kalawan sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
11: That time check was brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Pilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: D3 Bio. Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipot sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
10: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas. Good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Martes nga adlaw, Setyembre 1, 2026.
13: Mga K5 sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinaagi sa atong official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
10: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
13: Kag ako naman si K5 Gesha Marie Catalunya Hanaysay.
10: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sa D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos ipon kag trangkaso, magtumar sa D3 Bio sa Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, mga barangay nga wala nakaliquidate sa expenses, posible nga hindi makabaton sa 200,000 pesos nga pundo para sa bawat barangay makikinabang program.
13: Alias Agi kag Aaron Bakulinaw mag-ex-partner apang nagapadayon ng komunikasyon suno sa ICPO.
10: Procurement para sa billion project nga Panay Guimaras Negros Bridge ginalaoman nga masuguran sini nga tuig.
13: Traffic impact assessment requirement para sa pagpatukod sa bagong infrastructure sa syudad.
10: Balita National, Senate Impeachment Court gin-call out ang piki nga kag AI generated nga mga litrato ni Ortonio nga may earpiece.
13: Sa balitang international, death toll sa Nepal nagsaka na sa masobra 900.
10: Balita sa sports, Messi magaritiro na sa international football.
13: Sa balitang entertainment, Joy Barcoma nag-step away sa dog show diva.
10: Amo yadto banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Oras Philippine Standard Time, alas 5:38 kag karon sa detalye na sang mga balita.
6: Balitang lokal.
10: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian ni Gadulong sa Kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds and the sugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagkadiabetiko, nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi, Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Posible nga hindi mabaton sa barangay nga wala naka-liquidate sa ilang expenses ka ang ilang pundo nga 200,000 pesos para sa bawat barangay makikinabang program sa national government. Suno kay Liga ng mga Barangay President Irene Ong nga dapat ang barangay ang maka-liquidate sa ilang annual barangay expenses kag mayara man asang ilang barangay receipt. Nahibloan nga isa sa mga kinahanglan sa barangay agud makabaton sa pundo amo ang full liquidation reports sa Iloilo City, distrito sang Lapos kag Mandurrio pa lamang ang nakabaton sa ila Chiki kag target sa siyudad nga ma-release ang pundo gilayon sa mga barangay.
13: Samtang ginkompirmar ni Iloilo City Police Office ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga mag-ex-parte da si alias Agi kag Aaron Bacolinaw. Suno kay Parilla, nagbulaganay ang duha bangod nagselo si alias Agi kag may iba na nga karelasyon si Bacolinaw samtang sila pa. Iniman ang nangin rason kung nga ang nagplano si alias Agi nga patyon ang biktima. Sa dugang investigasyon sang kapulisan, bisan pa nga break na ang duha, nagapadayon sa gihapon ang ila komunikasyon, rason nga nagkontakanay pang mga ini nga magkitaay sa Cotton Tree o kung puno sang doldol sa Zone 10 Barangay Karapalan, Arevero, sa 2 Agosto 30 sang gabi. Samtang ginatag ni Parilla nga wala sang may natabo sa tunga sang duha, antes gingapos ni alias Agi ang kamot ni Bacolinaw sa puno sang doldol. Nagpahayag gilayon si alias Agi nga wala siya sang kwarta para maakig ang biktima sa iya kag mahimo sini ang krimen nga iya na nga ginaplano.
10: Alas 5:41 ang masunod nga mga balita nga inyong mabatian. Igadulo naman sa Kaluan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C wala sang hapdi sa tiyan. Gani pwede gid magtumarbi sa wala sang kinanan. Mighty C. Labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health. Agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis. Gani bisan na edad na. Hobin gihapon ang itsura. Ginalauman nga masuguran nas ang procurement process sa billion project nga Panay Guimaras Negros Bridge sining nga tuig 2026. Sa press conference ginpaig ni Engineer Aricio Casing Jr., Regional Director sang Department of Economy, Planning and Development o kon DepDev Region 6 nga ginaigarepresentar or igapresentar ang detailed engineering design sa Economic Development Council nga pagapangunahan sa presidente upod ang executive secretary kag iban pa nga concerned agencies. Kung makahatag na sang go signal ang presidente, pangitaan na ini sang pundo sang Department of Finance para sa Guimaras Negros Section bagod nga nakakomit na ang gobyerno sang South Korea para sa Panay Guimaras Phase o Conception. Suno pa sa direktor nga kinanglanon ang kapin sa 331.59 billion pesos nga pundo para matapos ang proyekto nga mas mataas kung ipaanggid sa unang project nga projection kasunod man sang major design revisions nga nagakinanglan sang mas madalom nga pundasyon. Naibuluan nga yara sa 32.47 kilometers ang Taytay kag connecting road system, kung sa diin 13.6 kilometers ang Panay Guimaras section, samtang 19.47 kilometers naman ang Guimaras Negros section.
13: Sa dugang balita lokal, iga-require na sang Iloilo City Government ang traffic impact assessment plan sa tanan nga bag-o nga development o kung anuman nga construction nga pagatukuron sa syudad kaangay sang high-rise building, subdivision, malls, convention center kag iban pa. Suno kay Committee on Transportation Chairman Councilor Cedfrey Cabaluna, mandatory na ang traffic assessment plan nga kinahanglan ipasa kung magkuha sang location clearance sa diin dapat mangin kabahin sang TIA ang among mitigation measures kaangay kung diin ipahamtang ang loading and unloading, parking spaces kag waiting area. Dugang pasang natungdan, mayara sang pagatukuron nga traffic assessment team agud ma-assess kaupo ng aplikante, mahibaluan kung ang nagkakaigo nga traffic mitigation nakadepende sa development sang lugar. Magluwas sa bag-o nga development kag imprastruktura ang traffic traffic impact assessment ang applicable man sa public infrastructure change in use sang building kag renovation. Sa karon aprobado na sang committee level ang amo nga ordinansa.
10: Alas 5:43. Ang masunod naman nga mga balita nga inyong batian ni Gadulong sa Kaluan sang Clinical DTX 500, ang palaya leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Clinical DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Clinical DTX 500, the superior antioxidant. Ginkumpirmar ni Attorney Joseph Arino, chairman sang Bids and Awards Committee nga wala pa opisyal nga ginbaton sang Iloilo City Government ang mini street sweeper nga ginpresentar sang General Services Office sang tinalikdan nga semana. Suno kay Attorney Arino, nagdimo pa lamang ang supplier sang ila produkto kag napakita kun bala mahatag nila ang mga kinahanglanon nga accessories kag specs nga gina-require sang syudad nga nakabutang sa bidding. Dugang pa sang natungdan nakadepende sa GSO kun batonon nila ang nasamit nga sweeper kag dugang pa sini nga nakanda man ang mga kinahanglanon nga dokumento para i-accept halin sa local supplier. Payag pa sini nga ang pag-procure sang sweeper ang naka-fit of purpose buot silingon ginbase ini sa kinahanglanon sang syudad ilabinagid sa pagpanglimpyo sa mga public places kag esplanad. Ginpasalig man sini nga nag-agi sa eksakto nga procurement process kag bidding ang pagbakal sang mini street sweeper.
13: Sa piyak nga bahin, wala sang na-monitor nga ghost flood control project sa Region 6. Ini ang sunok kay Department of Economy, Planning and Development 6 Regional Director Engineer Arecio Casing Jr. Dugang pa, upod sang ila talatapan ang pag-review kag pag-monitor sa mga proyekto among Department of Interior and Local Government o kundi ILG kag iban pa nga justice agencies kasunod man sang nanginmando ni President Ferdinand Marcos Jr. Suno pa sa direktor, yara man ang presensya sa mga proyekto nga ginsumiter sang Department of Public Works and Highways o kung DPWH. Pahayag pa sang natungdan, sang ginpamangkot na tuhoy sa korupsyon, hindi amuna kamalala kung ipaanggid sa ibang rehiyon angot sa flood control projects.
14: Balitang National.
10: Kagaron sa detalye naman banwa sa aton balita nasyonal, ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Clinica DTX Beauty Soap. Para sa mga gusto magputi kabaghamis ang kutis, mag-Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni, katikati, punggod kay iban pa. Clinica DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Gin call out sang Senate Impeachment Court ang AI-generated nga mga litrato nga nagalapta sa social media nga nagapakita kay Office of the Vice President o kon OVP Assistant Secretary Limuel Ortuño nga nakasuksok sang earpiece sa pagsugod sa ika-20 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte subong adlaw September 1 ginpahig ni presiding officer Francis Escudero nga piki ang mga litrato. Suno kay Escudero ang nakita sa dulongga ni Ortuño ang isa lamang ka ear piercing sa front fold helix kag in the earpiece. Si Ortuño ang nagtestigo sang niligad niya semana bilang hostile witness sa kaso nga may kontanan sa aligasyon nga pag-abuso sa confidential funds ni Duterte. Ginadominian ang mga testigo sa paggamit o pagdala sang earpiece, headset, cellphone, smartwatch, smart glasses kag iban pa nga mga device nga mahimo makapadala o kon makabaton sang impormasyon samtang nagatestigo. Wala man ginatugutan ang mga witness nga makabaton sang komunikasyon, suhestyon, sabat, signal, mensahe o kon prompt halin sa bisan sinuman nga yara sa sulod o kon guwa sang korte. Ang mga medical device mahimo lamang gamiton kun ini ang ginaprubahan sang korte. Suno sa presiding officer ang bisan anong paglapas sa sining mapatakaran pag-atubangon suno sa iya sa disciplinary powers sang korte.
13: Sa dugang nga balita national, ginaprubahan sang House Committee on Appropriations sang Martes ang proposed 10.15 billion pesos nga budget sang Office of the President para sa 2027. Sa botohay, 37 ka mga miyembro ang nagpabor samtang 5 ang nagkontra. Sa 2027 National Expenditure Program, nagpangayo ang Office of the President sang 10,155,758,000 pesos o kunyara sa 64% nga mas manubo kumpara sa budget sini sang 2026. Suno kay Executive Secretary Ralph Recto, ang pagnubuo sa proposed budget naghalin sa mas manubo nga operational requirements sa Office of the President kag sa pagkumpleto sa mga aktibidad para sa pag-host sang Pilipinas sa ASEAN Summit nga wala na nagakinahanglan sang dugang nga pondo sa masunod nga tuig. Ginpahayag ni Recto nga bastante ang proposed budget agud matuman sang presidente ang iyang mga responsibilidad sa pagpanguna sang pungsod sa tunga sa nagkalain-lain nga domestic kag external challenges. Ang proposed 2027 budget sang Office of the President ginsumiter na para sa plenary consideration sang House of Representatives.
14: Balita International. International.
10: Sa detalye na banwa sang Balita International, ginadulong naman sa Kaluwan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Club Huasca para sa mga pirmilang gilakapoy. Madasig kapuyon, mahina ng tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami inis ang sirkulasyon sa aton dugo. Nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Nagsaka na sa 903 ang kumpirmado nga napatay samtang naglabot naman sa 4,247 ka mga tawo ang gin-report nga missing matapos ang flash flood sa Nepal. Suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority sang Nepal, lakip sa mga linibo nga missing ang kapin sa 600 ka mga foreigners nga turista kag pilgrims pati na ang pila ka miyembro sang security kag government personnel. Pinakamadamo nga napatay ang na-record sa mga distrito sang Chitwan, Nawalpara, CS Nawal para si West kag Nuwakot. Sa subong, yara na sa areas ang 20,000 ka mga security personnel upod ang 14 ka mga military helicopters nga ginpadala para sa air kag ground research and rescue operations. Nangindako naman nga kabudlay sa mga rescuer ang tuman ka pagkaguba sa mga istruktura matapos mawasak ang mga dalanon, 40 ka suspension bridges kag pila ka hydropower installations sa pungsod.
13: Sa dugang balita international, nagpaandam ang Iran sa mga pungsod nga hindi magpagamit sa US agud maglunsyar sang pag-atake. Suno sa Iranian military, hindi sila magduha-duha nga balusan ang bisan sino nga pungsod nga magtugot sa US nga maglunsyar sang pag-atake gikan sa ila teritoryo. Suno pa sa ila, dapat huna-hunaon sa mga pungsod nga mayara sang hugot nga koordinasyon kag relasyon ang mga soldado sang Iran kag Iranian Revolutionary Guard Corps nga may kapasidad nga maglunsyar sa mabugat nga pag-atake. Antes sini gin-report nga gin-intercept sang air defenses sang IRGC ang MQ-9 drone sang US sa nasidlangan nga bahin sang Strait of Hormuz. Madumduman nga naglabot sa 3 ka tawo ang napatay matapos ang gin-lunsyar nga pag-atake sang US sa Larak Island sang Iran.
14: Balitang Sports.
10: Kagkaroon sa detalye naman, banwa sang balita sa patagsang sports. Ginadulong sa Kaluwan sang Clinica Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag Clinica Spore Biotics, nagabulig ni para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Ginanunsyo ni Argentine football superstar Lionel Messi nga magretiro na ini sa national team. Sa iya social media account, ginpahibalo niya ang among desisyon sa nga sudo sa iya. Mabudlay ang among desisyon kag madamo nga bisis niya ini nga ginpaminsaran antes na matigayon. Isas ini ka masakit nga desisyon apang nagapati siya nga mag-abot man ang tion nga mahangpan sang tanan ang iya nangin desisyon. Madumduman nga sa paghampang ni Messi sa Argentina, nakadaog sila sang World Cup trophy sang 2022, duha ka runner-up medals sang 2014 kag 2026, duha ka Copa America titles sang 2021 kag 2024 kag tatlo ka runner-up medals sang 2007, 2015 kag 2016.
14: Balitang Entertainment.
13: Nag-step away si Miss Earth Philippines 2025, Joy Barcoma, sa iya pag-guest host sa podcast nga Dog Show Divas. Sa iya Facebook post, ginpahayag ni Barcoma nga nakit-an niya mga komento angot sa iya pag-appear sa podcast apang wala siya naghatag sang dugang nga mga detalye. Suno sa Beauty Queen, dako ang iya pasalamat sa mga imbitasyon sa nagkalain-lain nga podcast apang hindi niya personal nga kontrolado ang frequency sa iya pagpakita. Nagpasalamat man siya sa tanan nga nagsuporta sa ila kag nagpahayag nga sa karon ginapili niya nga protektahan ang iya kalinung kag peace of mind. Sa comment section, nagpasalamat sa Daibos Rufo kag Makoy Dubs kay Barkoma sa tiun nga inag-effort siya nga magpakigbahin sa podcast.
10: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.33. Kagamay ito ba nung kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast?
13: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinaagi sa ato ng official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
10: Standby na sa agenda sang Billionaire News Channel magasunod sa Diligidamang Madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
13: Kaga ko naman si ka-K5 Gesha Marie Catalunya Hanaysay.
10: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5, K5 News FM.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Second Term Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Anay. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
17: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mga buti ka.
18: My family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag TDX 500 ka.
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag TDX 500 ka na.
18: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
18: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
15: TDX 500.
18: Garantisado.
15: Epektibo.
18: Aramis mo.
15: TDX 500.
18: Nagapalandulom ba na ang imo panulukan?
15: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
18: Masami nagapangihi.
15: Masami ginauha.
18: Si may diabetes ka na.
15: Mag DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
18: Nga nagapanubo
15: sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
15: Garantisado.
18: DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ng allergy.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
23: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5. News FM.
24: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. sakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika Max 4 Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Good news!
2: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: News FM Philippines.
7: K-5 News FM Philippines.
6: And Millionario News Channel Agenda News Tonight.
8: Vice Chair ng Senate Finance Committee. Halaga ng piso, record low na naman. At Lionel Richie nasa ICU.

0: kalmado na ang panahon ngayong araw, pero ramdam pa rin ang iniwang epekto ng hagupit ng habagat. Ang mga motorista sa NLEX inabot na ng magdamagan sa kalsada. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani, live nag-uulat mula sa San Simon, Pampanga. Lade, ano na ang latest dyan?
1: Kurina, aabot sa ilang oras ang biyahe ng mga motorista sa NLEX matapos isara ang mga entry points dahil sa pagtaas ng tubig baha sa San Simon, Pampanga. Samantala, kahit may araw na, tuloy-tuloy pa rin ang pagbaha sa ilang bahagi ng Central Luzon.
2: Baha, matinding trapiko. Mabigat pa rin ang usad ng mga sasakyan sa magkabilang bahagi ng NLEX dahil ito sa pagbaha sa San Simon, Pampanga, na dulot ng pag-apaw ng Pampanga River. Lunes ng gabi nagsimulang tumukod ang pila ng mga sasakyang papuntang North Luzon sa Santa Rita Exit. Umabot pa ang mahabang trapiko pagsapit ng Martes ng umaga. Kabilang dito ang mga truck na may dalang delivery at cargo papuntang probinsya. Kanya-kanya na lang ng diskarte ang mga motorista na nababagot sa usad pagong na daloy ng trapiko. May matiyagang lumaban, ang iba naman pumarada muna at hinintay na humupa ang trapiko at baha. Sa advisory ng NLEX Management, ang Class 1 vehicles na northbound ay liliko sa Balagtas Exit. Pinayuhan ng mga motorista na dumaan sa Maharlika Road at magtungo sa Central Luzon Link Expressway o CLX bilang alternatibong ruta. Sarado rin sa lahat ng uri ng sasakyan ng northbound entries ng Santa Rita at Pulilan. Samantala, bukas na sa lahat ng vehicle class ang San Simon, San Fernando at Mexico Southbound Toll Plazas. Pero dahil sa baha sa San Simon, Class 1 vehicles ay Lane 1 lamang ang pinapayuhang dumaan. Malawak ang pagbaha sa Pampanga. Ayon sa PDRRMO, 334 na barangay sa 20 bayan at isang lungsod ng probinsya ang apektado. Maging ang isang higit milyong katao, kabilang ang mahigit 326,000 na pamilya. Mahigit 17,000 katao naman ang lumikas sa mga evacuation center. 18 bahay ang tuluyang nasira, habang 65 naman ang bahagyang napinsala. Sa Olongapo City, patuloy rin ang epekto ng baha. Noong August 31, 165 na pamilya o 517 katao ang lumikas dahil sa pag-apaw ng ilog. Umabot na sa 6,175 barangay sa iba't ibang rehiyon at nasa 2.6 milyong pamilya o 9.1 milyong katao ang apektado. Mahigit 135,000 ang nasa evacuation centers. Umabot naman sa 678 ang naitalang binabahang lugar. At dahil sa patuloy na baha, umabot na sa 178 na mga lugar ang nasa state of calamity. Samantala, nangako ang Metro Pacific Tollways Corporation na maglalagay ng flood control barriers sa NLEX. Pagpapadala rin ito ng mga truck at pumping equipment para bumilis ang pag-alis ng naipong tubig sa San Simon. Magbubukas din ng counterflow lane para sa emergency at response equipment.
1: Hiling ng NLEX Management ang pangunawa at pasensya ng mga motorista dahil sa pagka-stranded habang patuloy ang paraan nila, paghahanap ng paraan para maibsan ang baha at maibalik sa maibalik sa normal yung daloy ng trapiko. Kung makikita nyo sa aking likuran ay tuloy-tuloy pa rin yung usad pagong ng mga sasakyan. Yung tubig baha dyan ay aabot sa 30 to 35 centimeter. At hindi naman kinukonsidera ng pamahalaan na patawan ng parusa ang NLEX Management dahil sa pagka-stranded ng mga motorista. Corina?
0: Okay, maraming salamat si Lade Cabagani. Nag-uulat ng live mula sa San Simon, Pampanga.
3: Babala sa mga manonood, sensitibo po ang susunod na balita. Natagpo ang palutang-lutang sa Fishport ang labi ng isa sa apat na sakay ng SUV na nahulog nang bumagsak ang Agana Bridge sa Tarlac City. Ang detalye sa agenda report ni Rona Raka.
4: Makalipas ng halos tatlong araw, nakita na ang isa sa apat na sakay ng SUV na nahulog nang bumigay ang Agana Bridge sa Tarlac City nitong Sabado. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakita sa Fishport ang lumulutang na katawan may 8 kilometro mula sa Lingayen Shoreline sa Pangasinan.
5: Dinala namin dito sa may Dagupan kasi dito pinakamalapit nearest na pagpupuntan namin kasi malapit din ang opisina namin dito. So na-turn over namin sa kanyang ma'am sa proper authority or doon sa PNP natin dito sa Dagupan City for proper identity at para makilap makon may to proper disposition but para malaman yung pagkakakilanlan ng victim ma'am.
4: Positibong kinilala ng pamilya ng biktima ang Labia bilang si James Patrick Taborlopa, 35 anyos at residente ng Tarlac City. Patuloy ang koordinasyon ng PCG sa coastal barangays ng Lalawigan sakaling may makakita sa tadupang nawawalang sakay ng SUV. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang naanod na sasakyan. Para sa Agenda, Ron Araca, Bulinori News Channel, Pangasinan.
6: Tila ipinagtanggol ng Malacanang si Pampanga Governor Lilia Pineda. Napuna kasi ang pagsuot ng designer clothes ng gobernadora habang nag-iinspeksyon sa mga binahang lugar sa probinsya nitong nakalipas na araw. Ayon kay Jose Claire Castro, mayroong ibang mga opisyal na napakasimpleng manamit pero wala namang naitutulong.
7: Ang pagsiservisyo po ay hindi po nakikita sa damit. Nakikita po ito sa gawa. Nakikita po ito kung visible ba yung mga leaders at nandiyan sila para tumulong.
6: Pero aminado ang palasyo na kailangan ding maging sensitibo sa pananamit ang mga opisyal, lalo na sa panahon ng sakuna.
0: Kailangan na talagang i-decentralize o ilipat sa ibang ahensya ang implementasyon ng mga proyekto ng DPWH. Ayon kay Finance Committee Chair Senator JV Ejercito, dapat ay tapusin na ng DPWH ang mga flood control projects na binayaran na ng taong bayan, imbis na maglaan na naman ang panibagong pondo sa mga proyektong ito. Sa programang memo, sinabi ni Senator JV Ejercito na panahon na para i-decentralize ang construction work sa bansa mula sa DPWH. Ang pagtatayo halimbawa ng mga classroom pwede nang alisin sa DPWH at ilipat sa DepEd ang pangangasiwa. Ang train systems maaaring ilipat sa DOTR, habang sa Department of Agriculture ang mga farm-to-market roads. Ani Ejercito, kung may mga programa na mas angkop na ipatupad ng ibang ahensya, maaaring mabawasan ang budget ng DPWH.
3: Sa palagay po ba ninyo, it is possible to decentralize all construction required, including classrooms, pabahay, flood control projects?
8: Talagang nabahira na, no? Dahil sa nangyaring biggest scandal itong DPWH, kailangan talagang i-decentralize.
0: Ayon kay Ejercito, tatapusin na ang mga nakabinbin na flood control projects ng DPWH na nabayaran na ng taong bayan. Giit ng senador, hindi na dapat paglaanan ng panibagong pondo ang mga sinimulan ng flood control projects na hindi tinuloy o kaya ay ni hindi sinimulan pero fully paid. Saan kukunin ang pera? Hindi ba pwedeng yung mga contractors mismo na hindi tinapos ang mga project na yan ang siyang gumastos?
8: Huwag na maglagay ng panibagong mga proyekto kung hindi tapusin yung mga hindi natapos, yung mga may gaps.
0: Dagdag pa ni Ejercito, dapat unahin ang pagkumpleto ng mga flood control project sa mga lugar na madalas binabaha.
8: In accordance with that, yung pong top 10 most flood-prone provinces, dapat doon nakatuon yung mga itong mga isasagawang mga flood control project.
0: Ginawang ehemplo ni Ejercito ang Marikina at Navotas sa maayos na flood control program. Kung dati ay kilala sa mataas na tubig baha parati, ngayon ang mga lungsod na ito ay hindi na inaanod.
8: Ang Navotas is 70% below sea level, pero natanggal ho nila ang baha by installing strategically yung mga bombastic pumps, yung mga basin, nilagyan ko ng 5 to 6 pumping stations.
0: Hinimok ni Ejercito ang civil society organizations at anti-corruption watchdog.

0: dahilan ng pagbaha sa lalawigan.
1: Yung MAA, yung Bulacan Airport po ay katabi ng Manila Bay at surrounded by big rivers. At yung rivers surrounding Bulacan Airport today ay may water gauge level. Nakikita niyo na yung tubig doon, hindi tumataas. So ibig sabihin, hindi ako kami nagkukost ng baha.
0: Matatanda ang sa isinagawang protesta ng Kilos Bulacan at iba pang mga progresibong grupo sa harap ng Bulacan Provincial Capital ang kanilang panawagan, wakasan ng baha, korupsyon at reklamasyon.
2: Hinihingi po namin, lahat ng dokumento, lalo-lalo na yung may kinalaman sa yung Manila International Airport na isa sa nagpalakas, nagpatindi na pagbaha sa Bulacan. At magsasampa po kami ng demanda sa ombudsman, sa mga korte, para magkaalaman na at mapanagot lahat po ng sangbot dito.
0: Ang tugon ni Ang.
1: Whatever legal means na gusto nila gawin, gawin nila. Wala makakapigil sa kanila yun.
0: Nilinaw rin ng SMC na hindi reclaimed ang kinatatayuan ng Bulacan Airport. Base sa 2008 aerial view, may landmass doon na kalaunay ginawang fish pond. Ibinida pa ng kumpanya ang kanilang programa na Better Rivers PH na tumutulong sa paglilinis at dredging ng mga ilog sa bansa para maiwasan ang pagbaha. Kabilang sa mga naserbisyohan nito ang lalawigan ng Bulacan, kung saan mahigit 4.3 million cubic meters na ang volume ng kanilang ilog na nahukay na may habang 95.3 kilometers. Ayon kay Jimmy Lu, project manager ng Better Rivers PH, isa sa kanilang mga nakikitang dahilan sa pagbaha sa lalawigan ay ang maliit na daluyan ng upstream rivers, kaya kailangan anilang luwagan at laliman ang mga ito.
3: Sa ilang lugar dito sa Bulacan, kabilang na ang paumbong, hindi lang oras ang binibilang sa paghupa ng baha, kundi linggo o buwan.
0: Dito nakatira ang magkapatid na sina Florencia Rose at Lucila Coronel na tila pinagtibay na ng panahon kasama ang baha. Ayon kina Florencia at Lucila, edad 76 at 75, mula nang ipanganak ay nakararanas na sila ng pagbaha sa tinitirahang bahay sa Paumbong na minanapan nila sa kanilang mga magulang.
4: Alat po kami nalilipat at saka dito na kami nakatira. Saka hindi naman po kami natatakot kasi sanay na kami.
5: Pag ganitong may dilubyong yung ganyan, doon kami nahirapan, lalo na pag malaki tubig.
6: Eh, pagpanaog po namin, baha. Eh, ang anong kasi na ay nandito sa baba. Magawaan namin labahan na sa baba. At yung lahat yung perish.
0: Ayon sa magkapatid, dahil sa matagal na paghupa ng tubig sa kanilang tahanan, hindi na nila ibinababa ang mga gamit na ipinatong sa mga lamesa. Anila, aabutan din naman kasi ito ng baha sa susunod na taon.
3: Ang panawagan ng mga Bulakenyo, wakasan na ang tila kawalan ng konkretong solusyon ng gobyerno sa dekada-dekada ng pagbahang nararanasan dito. Para sa Agenda, John Riz Calata, Billionario News Channel.
7: Iginiit ng Aboitiz Renewables na hindi nagpapalala ng pagbaha sa Olongapo City ang kanilang solar power project. Sa gitna ng mga tanong at mangamba, kaugnay ng pasilidad. Ayon sa kumpanya, kinumpirma ng isang independent third-party study na hindi pinalala ng solar power plant ang pagbaha sa mga komunidad sa ibabang bahagi nito. Sinabi rin ng Aboitiz na may mga sistema ang pasilidad para sa drainage, pag-ipon ng rainwater at slope protection, at sumusunod ang proyekto sa mga pamantayan at permit requirements ng gobyerno. Kasabay niyan, nagpahayag ng pakikiramay ang kumpanya sa mga apektadong pamilya. Nagsagawa na rin daw ang subsidiary nito na AP Renewable Energy Corporation ng relief operations sa Olongapo.
8: Nasa halos 1,000 na ang death toll sa delubyo sa Nepal. Patuloy naman ang search and rescue sa higit 4,000 pang nawawala. Ang detalye sa agenda report ni Laika Cuevas.
9: Kagimbal-gimbal ang mga eksena sa Nepal. Isa-isang nakukuha ang mga labi na mga biktima ng malawakang flash flood na pumatay sa daan-daang katao. Inalo ng yelo, putik, bato at debris ang mga komunidad. Ang dati raw na mga nayon, tila naging libingan na ayon sa mga residente. Marami sa kanila, wala na ring babalik ang tirahan.
10: Some 65,000 people require emergency water, sanitation, hygiene support. More than 22,000 children need protection.
9: Libo-libo pa rin ang nawawala. Higit 900 pinaniniwala ang na-trap sa mga hydropower tunnel. Unprecedented at catastrophic kung tawagin ng mga opisyal ang nangyaring flash flood sa Nepal. Sa gitna ng search, rescue at retrieval, patuloy din ang mass burials.

0: para sa agenda. Laika Cuevas, Bilyonaryo News Channel.
1: Binalot ng haze ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa forest fire sa Indonesia. Kaya naman pinag-iingat ang mga residente. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
2: Madilim ang kalangitan sa Metro Manila, hindi dahil sa sama ng panahon o smog na karaniwan nating nararanasan. Dahil ito sa haze na epekto ng forest fire sa karatig bansa natin na Indonesia. Kaya naman agad nagbabala ang mga LGU na gumamit ng face mask o kaya ay iwasan munang lumabas. Suspendido na rin ang klase sa Quezon City dahil sa polusyon. Acutely unhealthy, kung tawagin ng DENR Environmental Management Bureau ang hangin sa Metro Manila, lalo na sa Parañaque at Las Piñas, maging sa QC.
3: As early as August 30, nagkakategorize na yung mga sensors ng unhealthy na air. As early as 8 p.m., minomonitor na namin yon. We recommended na yung suspension of classes. But then, every 2 hours, kasi minimeasure uli yun eh. So we waited until 4 a.m. Total, yun naman talaga yung standard naming suspension of classes announcement na baka sakaling mag-iba yung category niya. But then, dumire-diretso siya and ngayon, mas malala pa siya. Mm-hmm. That's why we really suspended it as early as 4 a.m.
2: Ramdam na mga commuter ang polusyon.
4: Personally, pagka walang mask, para akong hinihika eh. Ha? Hirap huminga.
5: Nakamask ako for protection na rin kasi senior na kami eh. So anything na alam mo yon, yung rest sa paligid, so hindi kami we will not get affected.
2: Delikado ang haze para sa vulnerable group gaya ng mga may hika at iba pang respiratory problems, mga bata, matatanda at mga buntis. Sa ngayon, wala pa raw na iuulat na nagkakasakit dahil sa polusyon, pero nakahanda naman daw ang mga ospital.
6: Dito sa QC, kada 2 oras ang pag-monitor sa air quality sensors. Nakaantabay naman ang Bilyonaryo News Channel para sa updates kung bumubuti na ang air quality at kung maaari nang pumasok sa eskwela ng mga estudyante bukas. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Bilyonaryo News Channel.
7: The Ayala effect is real. Sumipa na ang mga presyo ng mga tickets para sa first match ni Alex Ayala sa US Open. Kahit kasi dayuhang tennis fans, looking forward mapanood ang Pinay tennis sensation. Narito ang agenda report ni US correspondent Don Tagala.
8: Sa September 1st, Martes ng gabi, sa sabak ng Filipina tennis sensation na si Alex Ayala sa round 1 ng US Open Women's Singles sa New York. Makakalaban ng Pinay seed number 17 ang American qualifier na si Mary Stoyana sa Louis Armstrong Stadium matapos ang announcement ng venue at oras ng kanilang laban. Pumalo naman sa top 10 hottest get-in price ang laban ni Ayala at Stoyana. Mula sa get-in price na $192, umaga ng August 29, pumalo ito hanggang $468. Ang get-in price ngayon ay nasa $357 na. Natalo na ni Ayala si Stoyana sa kanilang engkwentro noong 2024 sa ITFW 100 Landisville Tournament sa Pennsylvania.
9: She's done very well the last few months, yeah. And you know, as you get better, the expectations also grow, and that's why she doesn't take for granted.
10: I wish that she will just be able to enjoy herself. I'm sure she will play her best game, but I also wish that she will have fun.
8: Samantala, patuloy naman ang Ayala mania sa New York City, maging sa practice ng West Gate ng Ash Stadium kung saan labas-pasok ang mga tennis players. Ang iba naman, nanggaling pa sa malalayang lugar tulad ng Washington, D.C.
11: Oh, this is the time because Alex is absolutely the personification of everything that is great about Filipinos. She's got grace, she's got grit, professionalism, athleticism.
8: Kahit non-Filipino, sumusuporta na rin sa Filipina rising star ng U.S. Open.
12: I've been watching Alex since she was like a junior and still making her way up in the rankings at the US Open. I saw her, I think it was like 2022, and I got a picture with her.
13: I think her title in Washington, D.C. really set the standard for where expectations are for her now as she continues that ascent.
8: Mapapanood ang laban ni Ayala at Stoyana sa September 1st, bandang 8:40 ng gabi sa New York at 8:40 a.m. September 2, Philippine time. Para sa Agenda, Don Tagalab, Billionaire News Channel, New York.
1: Mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara, bawal na magdala ng gadget. At Senador Loren Legarda, posibleng sipain bilang Vice Chair ng Senate Finance Committee. Susunod yan sa Agenda.

0: nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsususuot.
1: Kasi ng ulo. Lechon pa more.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong abot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All-in-one drugstore!
4: We love you, ma!
5: Ginhawang Generica. Napaka-importante talaga ng health ngayon.
6: Can the average Filipino really afford to get sick?
5: Kung ikaw na mismo nagkakasakit, ang dami pa lang dapat isipin.
6: Join Congresswoman Janet Gary.
7: Marami rin ang mga mabubuting doktor at marami ang mga galing na hospital.
6: As we ask, what's the point of healthcare system in the Philippines?
8: Set health, hooray!
6: With Ronnie Buno and Alex Galeha. What's the point?
9: Traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang southbound lane. Dalawang military official ang tumistigo sa Senate Impeachment Court sa 19th ng paglilitis ng pangalawang pangulo. Wala raw silang natanggap na anumang pondo o kahit ideya sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Report ni Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter?
10: Corina, naka 2-1 ang prosekusyon ngayong araw. Ibig sabihin, dalawang testigo sa isang araw. Para doon sa kanilang case build-up dito sa impeachment court, may kaugnayan doon sa kanilang aligasyon ng irregularidad ng paggamit ng confidential fund ng Vice Presidente bilang kalihim ng Department of Education. Umalingaw-ngaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang testimonya ni AFP Colonel Manaros Buransing II ang paggamit ng nasa 15.5 million pesos na confidential funds ng DepEd para sa mga informant. Sa harap ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Buransing na walang pondo, regular man o confidential mula DepEd ang natanggap ng kanilang unit para sa 2023 Youth Leadership Summit o YLS.
11: No funds whatsoever or any amount was downloaded to the 1st Infantry Tabak Division for 2023 for the Youth Leadership Summit and Information, Education, Communication Campaign, sir, okay, by any government agency, sir.
10: Ang pagkakaintindi raw ni Buransing, patunay lamang ito na lumahok ang mga stakeholders sa programa. Pero lumitaw sa pagdinig na isinumite ang certification sa Commission on Audit bilang supporting document sa liquidation ng 15.54 million pesos na confidential funds. Tinanong ng prosekusyon kung ginamit ang certification para patunayan ang success ng surveillance activities at bigyang katwiran ng paggamit ng pondo. Pero ginit ni Buransing, hindi niya alam na gagamitin ang certification para sa confidential fund liquidation. Nilinaw din niya na ang pondo para sa YLS ay nagmula sa iba't ibang ahensya at LGU at hindi sa DepEd.
12: Kung wala po kayong natanggap na pondo from DepEd o para sa 8 Youth Leadership at sa 53 Information Education Campaign noong 2023, eh anong pondo po o saan kayo kumuha ng budget para dito?
11: Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. The funds for the Army participants, sir, for coordination and other expenses of the Army participant to the Youth Leadership Summit is programmed by the Army, sir, through its budget, sir.
10: Sa pagharap naman ni Colonel Magtanggol Panopio, tahasan niyang inamin na hindi niya inaasahan na gagamitin ang inisyo niyang certification sa DepEd para sa matagumpay na civil-military operations sa nasasakupan niyang lugar noong 2023 para sa liquidation report. Nalaman lang daw niya ito nang dumalo siya sa pagdinig ng Kamara noong Oktubre ng 2024.
13: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted the Youth Leadership Summit. Hindi po namin isinacertify anything about money or funds, Your Honor.
10: Ayon sa prosekusyon, mahalaga ang testimonya ng dalawang AFP official dahil ito ang unang pagdinig na direktang tumalakay sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara bilang Education Secretary. Ang mga aligasyon ay pinabubulaanan ng depensa at nananatiling nasa impeachment court ang pagtatasa kung may sufficient na ebidensya para patunayan ang mga paratang. Una nang nabanggit ni Colonel Buransing na si dating DepEd Chief of Staff Michael Poa ang humingi sa kanya ng certification kaugnay ng mga YLS activities. Kaya bukas, inaasahang ihaharap ng prosekusyon bilang kanilang ikatlong hostile witness si Attorney Poa na kabilang sa defense team ni VP Sara. Corina, dito sa dalawang testigo na iniharap ng prosekusyon ngayong araw, hindi na nagsagawa pa ng cross-examination ang depensa. Kaya naging mabilis, Corina, itong naging pagdinig ngayong araw. Nanindigan kasi itong si Attorney Sheila Season, ang defense counsel o lead defense counsel, na malinaw namang nakasaad doon sa mga certification. Inisyon itong mga AFP officials, yung katagang decertification is issued. This certification is issued for whatever legal purpose it may serve. Dagdag pa ni Attorney Sheila Season na itong 15.54 million pesos na binabanggit ng prosekusyon is a claw noong credit notice na inisyo ng COA para sa DepEd. Ang COA ay nag-i-issue ng credit notice sa isang ahensya ng pamahalaan kapag nagawa nilang maayos yung kanilang paggasta kompleto sa mga dokumento, yung kanilang liquidation at walang question yung paggasta doon sa pondo na inilaan doon sa mga specified na mga proyekto. Corina?
9: So, Dexter, wala si Attorney Michael Poa sa defense team kanina. Bakit? At saka tuloy pa ba yung pagharap niya bukas, hindi ba, bilang hostile witness?
10: Tama ka dyan, Corina. Napansin nga ng karamihan kanina nang magpan yung camera doon sa loob ng impeachment court, wala doon sa panel ng mga defense itong si Attorney Michael Poa. Kaya nagtanong ang karamihan kanina dito sa press con ng depensa at binanggit na hindi na siya sumama pa doon sa panel ng depensa. Actually, simula pa last week ay hindi na nila nakakausap pa itong si Attorney Poa dahil dahil sa kanyang nakatakdang pagharap sa impeachment court bilang testigo ng prosekusyon. Ayon dito sa depensa, sariling desisyon daw ito ni Attorney Michael Poa na dumistansya sa kanila bago ang kanyang pagharap sa impeachment court. Corina?
9: Okay, so bukas natin aabangan yan. Maraming salamat, Dexter Ganibe, nagulat ng live mula sa Senado.
3: Nabudol ang AFP. Yan ang paniwala ng House Prosecution Team kasunod ng testimonya na ginamit daw na front ang Youth Leadership Summit para sa DepEd confidential funds noong panahon ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
4: Kumbinsido ang prosekusyon na may misrepresentasyon sa paggamit ng confidential funds ng DepEd noong kalihimpan ng ahensya si VP Sara. At ang mismong testimonya ni Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Buransing II Anya ang makapagpapatunay nito. Sinabi kasi ni Buransing sa kanyang pagharap sa Senate Impeachment Court ngayong araw na para sa attendance at event conduct lamang ang certification na binigay nila sa DepEd noong 2023 Youth Leadership Summit o YLS.
8: Na may misrepresentation because the certificate only proves that there was a summit that was conducted. There was such an event that happened in that particular date. Pero it did not prove anything as to the utilization of confidential funds. It did not prove anything that the reward was made during that event.
4: Ang programang YLS Anya ang isa sa mga pinaggamitan ng 15.54 million pesos na DepEd confidential funds noong 2023, panahon kung kailan nagsilbing kalihim ng ahensya si VP Sara. Pero hindi raw alam ni Buransing na gagamitin ng DepEd ang naturang certification bilang patunay o justification ng kanilang paggastos ng pondo na isinubitin ng DepEd sa Commission on Audit or COA.
8: Nabudol po ang AFP. Ganun po kadesperado ang Department of Education sa panunungkulan po ni Secretary Sara Duterte na yung legitimate na operation na matagal nang ginagawa ng AFP ay willing panilingdilang gamitin ito as a front to justify their the confidential funds, which was flagged or which was observed under the AOM audit memorandum observation na bawal paggamitan.
4: Ayon din mismo sa testimonya ni Buransing, wala ni isang kusing mula sa regular allocation o confidential funds ng OVP at DepEd ang natanggap o nagamit para sa YLS program at IEC campaign ng Philippine Army.
8: So ginawa ba nilang informant at spy itong mga estudyante na ito? So it which bring us to the issue of ano ba talaga yung qualification niyo for an informants? Diba? Paano ba kayo nagde-determine kung sino yung babayaran nyo ng mga informants?
4: Nanindigan naman ang depensa na bahagi ang 15.54 million pesos ng 75 million pesos na DepEd funds na nakalusot sa COA sa pamamagitan ng isang credit notice. Pero nang tinanong si House Prosecutor Joel Chua kung sapat pa rin bang sabihin na may confidential fund misuse sa kabila ng COA credit notice,
14: that is for the senator judges to appreciate.
4: Para naman kay Adyong, pagkakataon ito para sa COA na balikan ang mga naisumiteng dokumento ng DepEd kaugnay sa paggasta ng 15.54 million pesos na confidential funds dahil sa impormasyon mula kay Buransing. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
15: Bawal na ang cellphone, earpiece, smartwatch at iba pang gadget na mga testigong haharap sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon sa rules ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero, bawal ang mga gadget na maaaring gamitin sa pagtanggap o pagpapadala ng komunikasyon kahit tuwing recess ng korte. Kasunod ito ng viral photo ni OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio na may earpiece umano habang tumistigo. Nilinaw ni Escudero na AI-generated ang litrato at hikaw lang ang suot ni Ortonio.
9: Palipadhangin ang sagot ni NBI Director Melvin Matibag sa balitang iniimbestigahan na ng kanyang ahensya ang mga ari-arian ng mga Duterte. Ito'y kasunod ng alegasyon ni Davao City Congressman Paolo Duterte sa isang social media post na pinapasilip na sa Public Corruption Division ng NBI ang mga ari-arian ng kanyang pamilya. Bagamat sa tingin ni Matibag ay hindi siya ang pinapatamaan, patuloy daw ang imbestigasyon ng NBI sa kahit sinong sangkot sa mga ilegal na gawain.
16: If other people feel sa ako yun, or siya, kung yung pinatutungkulan niya, then kung meron siyang kinalaman sa mga krimen, then he will be investigated.
3: Tila sing bilis ng kidlat, tinapos ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa higit 10 billion pesos na proposed budget ng Office of the President. Yan ay kahit halos kalahati ng pondo ay confidential funds. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
15: Wala pang 20 minuto, tinapos na ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa proposed 10.15 billion peso budget ng Office of the President. Wala rin ni isang kongresista ang nakapagtanong dahil sa musyong pairali ng tinatawag na institutional and interbranch courtesy, bagay na maring tinutulan ng ilang mambabatas.
17: Lakas ba ka-demand ng kongresong ito ng transparency para sa Office of the Vice President? Dapat ganun din para sa Office of the President. Lalo pa ngayon, dahil ang taong bayan gustong marinig ang paliwanag ng Office of the President sa pagkakasangkot ng presidente at ng mga cabinet officials niya mismo hinggil sa issue ng flood control.
18: Mr. Chair, no other than the President, President Bongbong Marcos, has repeatedly said na dapat magkaroon ng transparency at accountability at all levels of our government. Pero ngayon, Mr. Chair, tila nadidefeat yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa transparency at accountability.
15: Kapansin-pansin na halos kalahati ng pondo ng Office of the President ay confidential and intelligence funds na dinipensahan ni Executive Secretary Ralph Recto.
19: Sir, half of the budget of the Office of the President, confidential funds. How can we assure the public?
20: Less than half, 45% roughly.
19: But how can we assure the public na magagamit?
20: Well, in the past, like I said, there is an unmodified opinion of GOA, the highest rating opinion of GOA. So yun ang record ng Office of the President.
21: Kahit may tutol, meron ding sumuporta sa pondo ng Pangulo, kabilang na ang bumabatikos sa kanya.
22: I would like to express my support to the President's 10 billion budget. Simply because sa tingin ko po ay sumunod ng Pangulo na tayo ay nasa austerity at binaba niya ng 64% yung kanyang budget. At yung pong confidential funds, I think at this point in time, very necessary para sa ating Pangulo.
21: No comment naman ang anak ng Pangulo sa budget ng kanyang ama.
23: I'm not giving any interviews.
21: Malaki ang ibinaba ng proposed budget para sa Office of the President sa susunod na taon. Ngayong taon kasi, aabot sa higit 27 billion pesos ang inilang pondo para sa opisina ng Pangulo. Pero next year, bababa na lang yan ng higit sa 10 bilyong piso. Paliwanag ni Executive Secretary Ralph Precto, kabilang daw kasi sa mga pinondohan ngayong taon ay ang ASEAN 2026 na ginaganap dito sa bansa. Para sa Agenda, Isaiah Mirfuentes, Billionario News Channel.
15: Nagprotesta ang ilang grupo sa harap ng batasan para kondinahin ang mas mababa raw na 2027 budget ng Agriculture Department. Sa halip daw kasi na dagdagan dahil sa mga pagbaha at mataas na presyo ng petrolyo ay binawasan pa. Magpupulong daw ang mga grupo at ang DA sa September 7 para magkalinawan sa mga pangako ng ahensya.
24: Nananawagan tayo sa mga kongresista, sa mga senado at higit sa lahat kay Bongbong Marcos. Kung seryoso silang resolbahin yung napakataas at napakaraming nagugutom sa ating mamamayan, kailangan niyang paunlarin ang ating lokal na produksyon.
9: Handa raw palitan ng Senate Finance Committee si Senator Loren Legarda bilang Vice Chairperson dahil sa kanyang extended medical leave. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, hindi na raw pwedeng maantala ang 2027 budget deliberations, lalo't nakatoka sa senadora ang ilang government agency. Nahaharap sa preliminary investigation ng ombudsman si Legarda at ang kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste, kaugnay ng umano'y multi-billion peso ghost solar projects.
25: Dr. Vlogger Mikhail Barshavsky recalls his past romance with Pia Wurtzbach. Minention niya ang kanilang relationship in his latest podcast with Filipino-Canadian content creator Nurse John. The two were discussing about the pressure of being a successful Filipino. At nabanggit ni Nurse John na ramdam ito sa pageantry.
26: I don't know if you know what Miss Universe is.
27: Unfortunately, I'm very well versed.
28: Are you over? I watched that.
27: Well, you probably don't know, but I should share some of my history. I dated Pia Wurtzbach at the peak of her career.
25: 2016, na na-confirm ang relationship ni Pia and Dr. Mike. In 2023, kinasal si Pia sa businessman na si Jeremy Johnsy. Dahlia begins her elementary era. On Instagram, shinare ng mom na si Ann Curtis ang preparations nila for her first grade journey. Kabilang dito ang bagong layered hairdo ni Dahlia. Flinex din ni Ann ang bag, red shoes, and colored pants ng anak. Biro pa ni Ann, hindi mawawala ng marker si Dahlia. Victoria Beckham's fashion and beauty business hits profitability for the first time. It made an operating profit of 7.3 million pounds in 2025, boosted by the popularity of her foundation drops. 2008 nang itinatag ang Victoria Beckham Holdings but has struggled with losses over the years. Sa Netflix documentary last year, inamin ng former Spice Girl ang financial trouble, saying the company was tens of millions in the red. Wala na raw dapat siyang business if her husband, David Beckham, did not bail her out.
9: SIM Registration Act, hindi raw effective.
3: At Wonder Woman star Gal Gadot, may banat sa DC Studios. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north at southbound lane. Tiraw epektibo ang SIM Card Registration Act para pigilan ang mga scammer ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group. Kaya naman, dapat na raw itong maamyendahan. Yan ang agenda report ni Edwin Balasa.
1: Pag-amyenda sa SIM Card Registration Act ang panawagan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa mga mambabatas. Sa gitna ito ng pagdami ng kaso ng scams, kabilang ang huling nadakip sa ikinasang entrapment operation. Ang SISTE nagbebenta online ng suspect na mahigit 400 registered SIM cards sa Ubando, Bulacan. Ayon sa ACG, hindi na epektibo ang ipinatutupad na batas.
2: Kasi po talaga masasabi ko, almost of the cyber cases, mga cyber crimes committed ay nagsisimula po sa SIM card. So ito po ang problema natin, ang hirap po natin ma-monitor because marami pong pagkukulang at hindi naayon na ang ating existing laws.
1: Panukala ng ACG, lagyan ng mga probisyon ng batas. Kasama na ang identity verification kung saan gagamitin ang national ID.
2: So, meron po tayong national ID na merong kakaibat na biometric details. So, ito naman po ang gamitin natin. Then, kailangan po natin ng activation ng SIM card only after successful registration and identity authentications. Hindi po yung pakabili, pakaregister agad, ito ay activated na. So as much as possible po, hindi po natin paintulutan ang pag-transfer ng mga registered SIM card sa ibang tao without proper documentations.
1: Dagdag ng ACG, hindi dapat basta-basta maipapasa ang SIM card sa ibang tao. O kaya naman ay magpalit ng SIM card ng walang maayos na documentation. Dapat ay magkaroon muna ng cancellation na susundan naman ng replacement. Dapat din daw limitahan hanggang 5 SIM lang ang pwedeng ipagkaloob kada individual. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Billionario News Channel.
3: Huli ng NBI Special Action Unit sa General Trias, Cavite, ang isang sasakyang may dalang MC catcher sa tulong ng device na kapagpadala ng mga mensahe na nagmumukhang galing sa lehitimong numero kasama ang mga mapanlinlang na link at financial offers. Arestado sa operasyon ng isang Chinese national na siya umanong operator ng device.
4: We want to warn the public na huwag mag-rely doon sa mga nakukuha ng mga messages kung kainahinala ito at hindi natin alam yung number. Minsan nga, dahil itong katulad itong MC catcher na to, pwedeng gamitin na parang number na akala mo kakilala pero ginagamit ito para magkaroon ng pagkakataon na lokohin yung ating mga kababayan.
3: Patuloy ang investigasyon ng NBI sa lawak ng operasyon at sa posibleng paggamit ng teknolohiya para sa iba pang illegal na gawain. Nasa kustudiyan na ng NBI ang suspect at nahaharap sa patong-patong na kaso.
5: Good governance, public trust at wage hike. Yan ang itinulak ng mga eksperto sa forum ng Philippine Institute for Development Studies. Kasabay nito kinilala rin ang Billionario News Channel para sa evidence-based reporting. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
6: We need leaders who are sensitive to the pain, who are sensitive to the anger, to the collective anger, who is sensitive to the disenchantment, disappointment, cynicism, and to understand where that's coming from.
7: Good governance and stronger institutions. Yan daw ang dapat tutukan ng pamahalaan para tumbukin ang mga hamon sa ekonomiya, ayon sa mga eksperto. Para kay UPNC PAG Professor Marivic Rakiza, oras na para solusyonan ang umano'y trust deficit sa administrasyon ni PBBM. Anya, mas handang magbayad ng buwis ang mga tao kung nakikita nilang napupunta ang pera sa edukasyon, kalusugan at iba pang mga serbisyo.
6: If they want to regain the trust, they must put their actions where the rhetoric is. Sabi ni Presidente na gagawin niya lahat to hold those accountable brought to justice. He has 2 years to make that a reality.
7: Sa gitna ng mabagal na paglago ng ekonomiya at mataas na inflation, nanawagan naman si Asian Institute of Management Professor Dina Basuwil, importanteng taasan na ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Ayon kay Basuwil, dapat nang ipatupad ang naantalang minimum wage hike sa Metro Manila. Anya, obligasyon ng gobyerno na tulungan ang mga negosyo para ma-absorb ang additional costs mula sa taas sahod.
8: Ano ba yung kailangan ng mga negosyo? The productivity improvement in terms of maybe equipment, technology na kailangan nilang i-invest sa mga sistema nila para makapag-produce ng mas malaki yung mga empleyado.
7: Parehong lumahok sa Development Policy Research Month kick-off forum ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS, sina Rakiza at Basuwil. Ginanap din ang 2026 Media Awards ng PIDS ngayong araw. Nasungkit ng Billionaire News Channel ang tagapanguna sa Himpapawid Award para sa pagiging outstanding broadcast media partner ng PIDS. Kinilala ang BNC sa pagpapalawak ng plataforma ng policy research sa mga programa nito. Ginawaran din bilang boses ng talino, most supportive broadcast personality, si Follow the Money anchor at BNC veteran journalist Robert Tan.
9: Our commitment is to provide more information to everyone, our viewers at Billionaire News Channel and Follow the Money, and provide more simplified stories that will help you in your day to, not only in your day to day, but also how you can be informed not only in finance, but also what's happening in the country, economy, politics, and everything around that.
7: Para kay Robert, mahalagang isulong ang evidence-based reporting para tuloy-tuloy ang paghahatid ng kaalaman sa publiko. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: Posible umanong maging susunod na Chief Justice si Ombudsman Boying Remulla. Inilutang ito ng political strategist na si Lito Banayo sa kanyang column sa isang pahayagan kung saan kinwestiyon din niya kung kailan kikilos ang ombudsman laban sa ilang opisyal na iniuugnay sa flood control scandal. Wala pang pahayag sa ngayon si Remulla. Nakatakdang magretiro si Chief Justice Alexander Gesmundo sa Nobyembre, maging si Associate Justice Amy Lazaro Javier, October 2025, nang itinalaga ni PBBM si Remulla bilang ombudsman. Matapos niyang magsilbi bilang Justice Secretary, may 7 taong fixed term ang ombudsman.
0: Tapos na raw ang dating matinding pagbaha sa Imus, Cavite dahil sa mahigit 2 bilyong pisong basin project. Pero sa likod ng pagtatayo nito, may paalala ang gobyerno sa LGU. Narito ang agenda report ni Joash Malimbay.
10: Malaki na raw ang ipinagbago ng sitwasyon sa Imus City tuwing may matinding mga pag-ulan ayon kay Mayor Alex Advincula. Bagaman may mga pagbaha pa rin, kontrolado na raw kahit papaano ang pag-apaw ng tubig mula sa Imus River na nagdudulot noon ng malalim na pagbaha sa ilang parte ng lungsod. Yan ay matapos daw mabuo ang Imus City retarding basin na ito noong July 2023.
11: Dati kasi bumabaha sa akin siguro mga 40%, 45%. Pero ngayon natira sa Imus mga 10% na lang. So ang laking tulong sa bayan namin.
10: Itinuturing ang proyekto bilang first of its kind sa buong Pilipinas. Dinisenyo at pinondohan ito ng Japan International Cooperation Agency o JICA. May kabuuang sukat ito na 35 hectares o katumbas ng halos 450 Olympic-sized swimming pools at may halagang mahigit 2 bilyong piso. Simple lang ang disenyo ng proyekto. Dahil umaapaw ang ilog, ikinonekta rito ang retarding basin para magsilbing imbakan ng tubig.
12: Itong kinatatayuan ko ngayon yung tinatawag na overflow dike o yung pinaka-opening ng proyekto doon sa may ilog. Ngayon, itong kaliwa ko, yan yung Imus River. Yan yung isa sa mga ilog dito sa may Cavite, particularly dito sa may Imus City, na talagang pinaka-nagdudulot ng matinding pagbaha tuwing umaapaw. Ngayon, yung pinaka-function nitong proyekto na ito, sinasalo niya yung tubig na umaapaw mula doon sa ilog papunta dito sa may retarding basin. So kapag umaapaw yan, pupunta dito yung tubig papunta dito sa may basin na merong lawak na 35 hectares o singlaki ng 450 Olympic swimming pools.
10: Ito ang itsura ng proyekto noong humagupit ang Bagyong Christine noong 2024. Nang tumaas ang tubig sa ilog, agad itong umagos papasok sa retarding basin. Halos mapuno naman ito dahil sa tindi ng pag-ulan dala ng habagat base sa larawang kinuna ng DPWH noong August 29. Mula rito, unti-unti muling papakawalan papuntang Imus River ang naimbak na tubig sa pamamagitan ng isang floodgate. Oras na humupa na ang pag-ulan at bumaba na ang level ng tubig. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, isang retarding basin sa mga maituturing na long-term at permanent solution pagdating sa mga nararanasan nating pagbaha. Aniya, gagamitin ito bilang model sa mga isusulong na proyekto ng DPWH pagdating sa 2027 budget, lalo na sa Bulacan at Pampanga na kilala bilang natural catch basin provinces. Pasaring pa niya, dapat nang tigilan ng politika pagdating sa pagbibigay ng solusyon sa matinding pagbaha.
13: Ang nangyayari doon, puro away tsaka puro salitagang. Tagal na ng mga plano. Sabi nga ni Pangulo sa amin ni Sec. John Vic kagabi, ang dami-dami ng plano. Now it's time to execute.
10: Formal lang itinurn over sa LGU ng Cavite ngayong araw ang Imus Retarding Basin. Kasama sa seremonya, si DILG Secretary John Vic Remulla na siyang gobernador nang itayo ang proyekto.
14: 3 years of political engineering and 2 years of construction. 3 years of political engineering and two years of construction. So the political engineering is a harder part. The construction is very easy. The science is very simple. Walang kalokohan na kontrata nito, ah. Zero corruption. Wala kayo maririnig dito. We work very closely with JICA.
10: Ayon kay Mayor Advincula, plano nilang tayuan ng sports facilities tulad ng tennis at pickleball courts ang basin, tulad ng ginagawa sa Japan, para mapakinabangan din ito ng mga residente kapag walang pagbaha. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
5: Even Gal Gadot was confused umano sa future ng Wonder Woman. Una nang lumabas na hindi magkakaroon ng third sequel ang DC film na pinagbidahan ng aktres. But sa Happy, Sad, Confused podcast ni Josh Horowitz, she revealed that James Gunn and Peter Safran told her the opposite. Gadot also slammed their handling of Henry Cavill's exit from the role of Superman.
15: They were like, we're gonna develop it with you, the third, la la la. But I saw the way everybody else were handled. The Henry situation was not been handled elegantly, to say the least. Same with Patty, was not handled elegantly.
5: Pero sa kabila ng hinaing, they're all good daw, sabi ni Gadot, as they are all adults. That isn't the only revelation from Gal Gadot. Sa hiwalay na interview with Dax Shepard, the actress says she has yet to receive a coveted coconut cake from Tom Cruise himself. In fact, nalaman lang niya ang sikat na tradisyon ng aktor during the podcast. Kilala kasi si Cruise na nagsasend ng specialty coconut cake to his friends and collaborators every holiday season. He and Gadot had worked very briefly back in 2010 for the film Night and Day. While she had no clue about the actor's annual gesture, tila no hard feelings naman ang aktres.
15: I worked with him for one night. Yeah, Tom, it's fine. It's okay. I can take
16: Tom,
15: it.
16: Tom, let's get Gal the cake.
15: No, it's fine. Gal needs fine. The cake. I don't like cakes. It's fine. I like chocolate.
3: Halaga ng piso, record low na naman kontra Dolyar. At Mel Gibson nag-sorry sa pag-mock ng ASL interpreter. Susunod yan sa Agenda.
17: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
17: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
19: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
20: Maganda man takbo.
19: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
17: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
21: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
17: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
16: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many, many things.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
3: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA white lanes, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lane. Bumulusok pa pababa ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong unang araw ng Setyembre. Nagsara ang palitan sa 62.40 na mas mababa kumpara sa 62.265 na naitala noong Biyernes. Paliwanag ni former Deputy Governor Diwa Gunigundo, ipinapakita ito na hindi na simpleng tungkol sa interest rate differential gumagalaw ang palitan. Nananatili raw na hindi kumbinsido ang merkado na masusolusyunan ng monetary policy na mag-isa ang underlying pressures. Para naman kay Security Bank Chief Economist Angelo Taninco, ang paghina ng piso ay dahil sa tumataas na presyo ng langis sa buong mundo na dulot ng US or US-Iran war. Ito rin ang tingin ni PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang. Natural lang anya sa mga negosyo na ilipat ang kanilang investments sa dollar-denominated instruments bilang safe haven. Tinuro din niya ang mga iskandalo at kontrobersya sa politika.
5: Pagkatapos ng matinding pagbaha dulot ng habagat, makakaranas naman tayo ng Super El Nino. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, nagbabala si Climate Advocate Yeb Sanyo na malubha ang epekto nito sa sektor ng agrikultura pagdating ng bandang Nobyembre. Sa tindi ng init, mangangailangan daw ng halos 3,000 litro ng tubig para lang makaproduce ng 1 kilong bigas.
20: Pagka nagkaroon ng dry spell at nawalan tayo ng tubig, mahihirapan talaga tayo sa pag-produce ng ating pagkain.
5: Ayon kay Sanyo, epekto ito ng pagtaas ng mahigit 1 degree ng kabuuang temperatura sa buong mundo. Kasabay ng walang tigil na ulan sa Pilipinas, nakararanas din ng extreme weather events ang iba't ibang panig ng mundo. Kabilang dito ang malagim na flash flood sa Nepal at wildfires at heat wave sa Amerika at sa Europa. Kaugnay niyan, update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison?
22: Kurina, patuloy ang monitoring ng pag-asa sa Bagyong Pilandok sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan ang Tropical Storm Pilandok sa layong 1,015 kilometers silangan ng extreme northern Luzon at taglayang hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna. Matapos naman tumawid ng southern Japan at mainland China sa nakalipas na 8 araw, nananatili pa rin buhay ang Bagyong Saudel, international name po ito, na kilala rin sa local name na Obet. Huling namataan ang Tropical Storm Saudel, 685 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan, kasing lakas nitong si Bagyong Pilandok at 65 kilometers per hour at kumikilos pa Silangan, Hilaga Silangan at 30 kph. Ayon sa latest track ng PAGASA, mabagal nakikilos ang Bagyong Pilandok ng Pahilagang Kanluran at posibleng lumabas na rin ng PAR either late Wednesday or early Thursday patungo ng Okinawa, Japan. Sa kabilang banda, tatahakin naman ng Bagyong Saudel ang Taiwan sa katuluyang hihina bilang low pressure area. Kaweather, bagamat may kalakasan pa rin ang habagat sa ngayon, hindi pa rin magiging malakas ang mga pag-ulan sa susunod na 24 oras kagaya ngayong araw. Sa katunayan, tanging dito lang sa may Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Zambales ang 50 to 100 mm na pag-ulan kung saan pinapayuhan pa rin po na mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa mga baybayin naman sa Norte, meron po tayong gale warning o babala sa mga delikadong alon. Kabilang na dyan ang baybayin ng Batanes, Western Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern La Union at Northwestern Pangasinan, kung saan posible ang up to 5 meters or halos 2 palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon. Kaya ka-weather, makipag-ugnayan lamang sa inyong local Coast Guard for possible sea travel suspensions. Bukas, September 2, araw ng Miyerkules, sa Luzon, ihanda pa rin po ang inyong kapote or payong dahil posible pa rin ang paminsan-minsang malakas na ulan sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, at maging sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga dahil po yan sa hanging habagat or southwest monsoon. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, kagaya sa Metro Manila at mga nearby provinces, halos katulad po ngayong araw ang mararamdamang panahon by tomorrow, may chance na ng haze o smog sa ilang probinsya gaya ng Romblon, Palawan at Camarines provinces at may chance pa rin ng isolated na ulan at pagkilat-pagkulog lalo na sa timog na bahagi ng Kabikulan. Sa Visayas at Mindanao, mananatili pa rin pong mainit at tuyo ang panahon kahit ramdam na sa ibang parte ang may kalakasang hangin dulot ng habagat. Sa umaga, either maaliwalas or bahagyang maulap ang kalangitan, maliban na lamang sa may Western Visayas and Negros Island region. At meron ding hazy conditions dito sa may Zamboanga Peninsula, Eastern Visayas at Caraga region. Sa tanghali, magiging maalinsangan, lalo na po dito sa may Caraga region pa rin na Zamboanga Peninsula, 42 to 44 degrees ang maximum heat index. Habang pagsapit ng hapon at gabi, posible lamang ang isolated na ulan at thunderstorms. At yan muna ang napapanong balita ngayong Martes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
0: Sa gitna ng sunod-sunod na pag-ulan, dapat na raw magkaroon ng moratorium sa pagpapatayo ng mga gusali sa open spaces, lalo na sa mga matataong lungsod. Ayon yan kay UP Resilience Institute and NOAA Center. Dapat magkaroon ng flood control master plan sa gitna ng sunod-sunod na pagbaha.
1: We had master plans for our cities way back in 1941 for Metropolitan Manila, for Quezon City, I think, and in Cebu in 1936.
0: Pero ayon kay UP Resilience Institute and NOAA Center Executive Director Dr. Mahar Lagmay, hindi nasunod ang green spaces na natukoy sa Quezon City at Cebu.
1: They could have accommodated the water temporarily so that we can manage the floods better. But what we did was we filled it up with lots of communities, buildings, and those places are the ones that get flooded perennially.
0: Okay.
1: Those are the flood-prone areas. Sila yung mga nagtitext din na palaging may baha.
0: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, nirekomenda ni Lagmay ang pagkakaroon ng moratorium sa pagpapatayo ng mga gusali sa open spaces, lalo na sa highly urbanized cities. Giit ni Lagmay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng hazard maps na isinasaalang-alang ang climate change.
1: What scientists are saying is that the floods will become bigger and they will become more frequent. We have to reflect those kinds of scenarios into the plans of the community. If we have scenarios that are only up to the historical record, then when it comes, that when the time comes when there's a bigger event,
0: that will fail. Yeah.
1: We underestimate it.
0: Right. May mga batas din anya ang Pilipinas na layong tugunan ang problema sa baha. Pero problema raw ang implementasyon.
1: We have the Climate Change Commission. We have the DRRM law. We have the Climate Change Act. And all of these are actually very advanced in the region. Some countries are copying what we have written as laws. But there's failure to implement some of what is written in these laws.
0: Noong nakaraang linggo, naglaan ang gobyerno ng 1 billion pesos para paigtingin ang Project NOAA ng UP Resilience Institute.
1: We're going to buy a lot of LIDAR drones.
0: Okay.
1: We're going to work with state universities and colleges. We will co-create knowledge, map out the landscape in very high detail, and then we co-create knowledge with that. So that when we create those hazard maps, we are being given information that can transform into knowledge, because if that information does not reach the ground, it is not knowledge.
0: Itinatag ang Project NOAA noong 2012 para makatulong sa disaster prediction at mitigation. Pero hininto ang government funding para rito noong 2017 sa ilalim ng Duterte administration.
2: After facing backlash, fashion designer John Galliano bows out of next year's Met Gala. The Metropolitan Museum of Art had planned a 9-month exhibition of his work that would kick off sana sa star-studded fashion event. But high-profile Jewish figures pushed back, citing his past racist and anti-Semitic remarks. Ayon kay Galliano, he remains deeply sorry.

0: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Miss nyo na ba ang Burnham Lake sa Baguio City? The wait is over dahil makalipas ang 10 buwan na rehabilitasyon, muling binuksan sa publiko ang iconic tourist attraction. Yan ang agenda report ni Dobby De Guzman.
1: Makulimlim at mayat-maya'y bumubuhos pa rin ang malakas na ulan sa Baguio. Pero hindi napigilan ang masungit na panahon ng simpleng seremonya sa muling pagbubukas sa publiko ng iconic Burnham Lake.
2: Malinis na ang tubig, pero ng walkway, tapos sa magiging bago na yung mga i-deploy natin mga posts dito. Temporary, ito lang muna yung mga posts natin, pero maglalagay tayo sa mga bago posts ngayon.
3: At maglalagay rin daw po ng mga isda?
2: Yes, meron. Koi nang ilalagay natin dan at carp para at least makatulong doon sa pollution. Ano? And another is yung mga bisita, mga tourist or yung mga boat riders, magkakaroon na sila ng insurance.
1: Dagsa agad ang mga turista sa pamosong pasyalan.
4: Isa po itong hamon para sa ating mga Pilipino. Kasi kung nabigyan tayo ng ganito kaganda, isa po itong responsibilidad natin na pangalagaan din ito at magkaroon ng disiplina, no, when it comes to our ways, no.
1: Masaya rin ang mga negosyanteng nagpapaupa ng bangka.
5: Very happy kami at nakabalik na kami for 10 months na wala kami operation, sir.
1: Ang rehabilitasyon ng century-old Burnham Lake ay pinondohan ng 100 million pesos ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. October 1, 2025, inumpisahan ng dredging at paglalagay ng slope protection. Inayos din ang mga upuan, view deck at riding deck.
6: Burnham Park is the heart of Baguio. I mean, who doesn't know Burnham Park? Kahit tayo ng mga maliliit, ako, maliit nandito, nagbabike.
1: Aayusin din ang Children's Park at Rose Garden. Sumatotal, 400 milyong piso ang inilaan sa kabuuang redevelopment nito. Tinatayang nasa 1.5 milyon na turista ang bumibisita sa Burnham Park kada taon. Inaasahang mas darami pa ito ngayong mas napaganda na ang Burnham Lake. Para sa Agenda, Dobby De Guzman, Billionario News Channel.
0: Off the record lang daw sana ang kumalat na komento ni Kim Cohn sa Miami Heat at future ng Gilas Pilipinas star player na si Kai Soto. Wala pa naman daw kasing negosasyon sa anumang NBA team. Yan ang exclusive agenda report ni Zeus Valdez.
7: I'll talk to Miami. Isang banggit ng Miami at biglang naging headline ang NBA future ni Kai Soto. Pero ayon kay Tim Cohn, hindi talaga para sa public consumption ang kanyang nasabi. Sa isang exclusive interview sa The Scorecard ng Billionario News Channel, inamin ni Cohn na pribadong usapan nila ni Soto ito sa hallway bago ang post-game press conference. Pinag-uusapan nila mga posibleng susunod na hakbang sa karera ni Soto, kabilang ang NBA, at doon mistulang nakawala ang isang Miami comment sa kanyang bibig.
8: So I mistakenly, very mistakenly, said something about Miami without thinking about the mics being there because we hadn't.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isip mo yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.33. Ang oras, builong nga inadulong sa inyo sa kalawan sang Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
2: That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
1: Kagsumumang, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsumumang, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for men.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga Palamati. Mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sinangaton siyudad, sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandruyo, Molo, Revalo, City proper. Kag sa aton man taran ng mga taga Palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, sinangaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, Tike, Roblon, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Camindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka K5, mayang gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Takirandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, manging kaupon manaton karon ang mga balita na kag-information halin sa aton nga mga ka-K5 Patrol Reporters ay kantaran sila na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka K5 Kim Kaluyo, samtang mahingkaw po naton karon iban pa nga mga balita, magka-informasyon na gikan sa iban pa naton nga mga ka K5 reporters. Upod naton si ka K5 Karen Badilla, ka K5 Aaron Lloyd Refuyon, ka K5 AJ Cordova. Sa kinandan, mga dalag ko magkaroon ng mga balita nasyonal, ka mga update sa mga balita nasyonal, ka mga balita international. Mga ka-K5, aton karon nga pagatalakayon man. Kapakaon ng mga balita, informasyon na gikan sa aton nga news center. Kung aton si ka-K5 Sunny Punay. Sa kinandan, kung aton diri sa technical side, ka-K5 Andre Lapastura. Ako naman ng inyo ka-K5, June Alohado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo, taran-taran. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5, today is a Tuesday. Martes na kita subong irisyon, September 1! Oy! September 1 na mga ka-K5, bear month na! Merry Christmas to you! Merry Christmas to you! Merry Christmas! Merry Christmas! Happy New Year to you! Para kayo kalain mo! Ara na mga ka-K5! Gasugod na tukar ang mga ambahanon pampamaskwa. Basta gani nga makastart kita sa mga bear month mga ka-K5. Ara na, gasugod na ang pagwa ni Tatay Joe Marie Chan mga ka-K5. And siyempre, matamat ng kwan ang kinuha na isang matamat na pulupaminsar. Kung ano ang mga maayo nga pangregalo. Kung ano ang mga ayo nga mga hilimoon. Kaya mga buluhaton sa mga Christmas party. Kaya nagahilapit na mga ka-K5 ang ika-Christmas. Kaya manti, ari na kita sa Bear Month. Today is Tuesday, September 1, 2026. Nakalampas na ginman kita, nakalampuwas na ginman kita K5 Andres aton nga mga birthday nga mga kwan. Nga mga tigagurutom, tigkiriwi. Ato niya birthday na siya tabuan kaya sa tigurutom, kaya pa Andre, no? Nga ano niya man? Nga nga drink taging tao, ya sa tigurutom. Di na siya mga tao, nga na, kwan nga na tao sa mga December, sa mga muna nga mga binulan, kaya kwan na yan, nga tigburusog. Nga kami amo niya sa mga tigkiriwi, kami amo niya man. But anyway, mga ka-K5, daras-daso na nato ng mga pila ka mga daragko ng mga balita kang informasyon. Nga ito ang pagkatalakayon sa subong nga gabi. Hindi na kita mag-kwan pa, mag-usik pa sa chimpo kay perte ka damo-damo sa mga issues nga pagkatalakayon naton. Karon lang taon ta kung may update sa impeachment kay daway man siyang kadating-dating subong. Yamate ko kuno daw, bas kuno sa impeachment trial nila. Mo nila kuno nga hostile inang witness si attorney Michael Puwa mga ka-K5, isa sa mga legal defense ni Vice President Sara Duterte bangod mga ka-K5 sang allegation nagpanaysayon sang miyembro sang isa ka inang miyembro sang Philippine Army mga ka-K5 nga nagpahayag nga wala sila sa may nabaton kuno nga confidential fund halin sa Office of the Vice President sang tiyempong inisya mo ang inang secretary sang Department of Education. And mga ka-K5, ang ating alahan naton nga ang isa sila sa mga liabi nila diri nga ginareklamo sa ginapangwakal na parte sa impeachment trial kontra sa kay Vice President Sara Duterte bila mga ka-K5. Kundi dumduman yung ginatudlo sa ngalo sa mga taga-commission on audit sa mga taga-kuwa kag-anya sa mga ara sa Office of the Vice President nga ang ginatudlo nila nga mo ang nag-disburse mga ka-K5 kag nagapalakat sa ila sining confidential fund is the only one person si inang kwan si Colonel Lacheca. Tinga nga hindi nila na pa ipatawag si Colonel Lacheca. Hindi ba? Para nga mahibaluan ang tanan-tanan kaya gina-question nila itong mga ngalan, itong mga Mary Grace Piatos. Gina-question nila to ang mga pangalan, itong mga ano pag ito. Mga ano itong mga ngalan to, mga sari-sari ng mga ngalan to. Ang si Mango, si Kwan, si Mary Grace Piatos. Sino pag itong mga pangalan itong mga ginpang mitlang to. Mga kaki, 5T si Kernel Chua. Amo to mga kaki, 5 ang ginatudlo. Nga nag-aplastar sa tanan nila sini nga mga disbursement. Nga hindi nyo nang pagpatawag si Kernel Chua. Ha? Kay, ha? Nahadlo ka mo nga maplastar ni Kernel Chua ang tanan-tanan. May kang tanan sa confidential fund kung nga ano, kag kung ano nag-aplastar, kag kung paano nag-a-operate ang ginatawag nga confidentiality, mga kaki-five. O hindi ba na? Siya na maka-explicar, si Kernel Chua La Chica. Nga hindi nyo pagpatawag si Kernel La Chica. Mga labay-labay, amo ito yung napatawag nyo. Mga kaki-five, ilabi na sa prosecution. Istoryahan tara karon mga kaki-five, dili sa ato sining pagpangragaw malabota. May mga update kita, mga kaki-five. Samtang sa iba naton nga mga balita kay informasyon, dili kita sa aton karon nga mga headlines, una kita sa mga balita nasyonal. Sa mga balita nasyonal, certificate of candidacy filing para sa 2028 nga national election. Ginaplanuhan sang Commission on Election nga timpranuhan. Instead, mga kaki-five, nga ang sadaan kagpirmi nga gakatabo, ginahiwat ini ang filing sang Certificate of Candidacy sa kada national election, presidential and national election, mga kaki-five, na ginapubutang ina sa October 1, Tob 7, 2027, hindi ba? Ginaplastar, ginahimo ang filing sang Certificate of Candidacy sang mga kandidato halin sa national pagkadto sa local, mga kaki-five, nga ginastart ini is October 7 or October 1 tob October 7 sa year before election. Di mga kaki-five, kay ang year before election is 2027, meaning ang filing sang Certificate of Candidacy supposedly para sa 2028 nga election, nga national election, pagahiwaton ini mga kaki-five sa October 1 tob October 7 2027. Pero ginaplanuhan karon sang Commission on Election nga patimpranuhon, mga kaki-five, ang filing sang Certificate of Candidacy. Instead, nga October 1 tob October 7 2027, himo nila ini nga start sa September 20 tob September 27 2027. Next year, botsi ringon September pa lang, mga kaki-five. Mabalaan talaga ko sino mga kandidato ta. Okay, 500 sa palaaboton nga tuig, sunod tuig na ni. Mga kaki-five, you know, September na kita subongo. 1 year na lang, mga kaki-five, filing na sang Certificate of Candidacy para sa national election. Mga kaki-five, ang ginestoryahan ta na, correct, klaruhon ta, ang ginestoryahan ta, national election, botsiringon, presidential elections, ini mga kaki-five, presidential kag local elections. Amo ni ginestoryahan ta, subong, basi mambal ka mo nga, barangay, hindi, lain ang barangay. Pero, ang latest nga balita sa barangay, mga kaki-five, i-plastar ko man na sa inyo karon. Ang barangay eleksyon, ba, kaya damo-damo sa nagapangduha-duha. Nga abi nila, hindi gid madayon kang ma-postpone gid ang barangay eleksyon. Ari, plastar ko na sa inyo karon, duga-dugaya, pro una lang ni anay. Ining Certificate of Candidacy o kon ginatawag nga COC filing para sa 2028 national and local elections, mga kaki-five, ang ginaplanuhan isang komisyon on election ni Konseng COMELEC nga patimpranuhan instead nga October 1 to October 7, 2027, inaplanuhan nila nga ibutang, mga kaki-five, sa mas timprano sa September 20 to September 27. 7 days nga filing sang Certificate of Candidacy, mga kaki-five. Ang nga maka-start na nga maka-file sang ilang nga mga COC ang mga national candidates, mga kaki-five. Para nga makadiritso na dayon sa pangampanya automatic. Kagsuno diri sa report kag sa pahayag sang Commission on Election nga ila sini nga ginaduso nga imoon nga pa mas timprano para nga kunwas nga makafile na sang mas timprano ang mga kandidato, mga ka-K5, makahimo mandayon sang baluta sa mas timprano ang aton sini nga mga kandidato, mga ka-K5. Now, ang pamangkot nga timpranuhon, gid, mga ka-K5, may plano kamo nga mag-exist sa pag-kwan? Sa pag-imprinta sang baluta para nga dagdag bawas? Yeah, joke lang. Hindi man naguro matabo. Galing kami mga report, informasyon mo. Siling sa ngakon nga amigo, siling nga pari, mintras pari, siling nga ang aton nga eleksyon nga ni. Ginagamit nato ng mga kwaniho, ining internet, kaya ginagamit nato ang chips ni para sa mga kwano, sa mga machine or inang voter voting machine. Mga ka-K5, laban-laban sa yung mga kwandi, ang fraud, ang fraud o kon ang dinaya, ay arap ang yapon. Siling ko, paano kay ti kwan naman gani na ng automatic naman yan ng translation niya sina? Siling nga pruti sa mga chips na may daya na da. Ang naghimo sina sa nga ton, nga computer si ato, siling nga mga internet ne. Naghimo na siling nga tao mong. Kaya silingon ko ng tao naghimo, pwede yan nga madayaan ang yagin himo. Pwede yan mabalis karan. Sa bagay, bisan gani, password na password, mo rin gani sa imong Facebook kung kisa ginahack pa. O hindi, Blackie 500? Hindi, madula na. Kamu na nga ko na kuya, ga-propose kong dapat ibalik na to sa manual. Ang eleksyon, bla. Balik na sa manual. Yan ang inisipay, bla, pulawanay. Dalanay plus light, kadalanay kwan. Dalanay plus light, dalanay kingke. Kag magpulaw ang mga maestra, kag ang mga tumalambong. Kag magpamati sa mga singgitanay nga kapulot kahon. La pastura a 5. Punay dalwa kakahon. Amo na dai. Galing perte, galing kakapoy no. Mga ka-K5, ara na magkita tani sa mga modernized nga klase sa mga pamaagi sa eleksyon pero galing ang dinayay hindi apon madula. But anyway, mga ka-K5, amo na yung plano karon sa komisyon ng eleksyon nga timpranuhan karon nila nga pa-filon sa certificate of candidacy ang mga kandidato para nga mga makatimprano man ang ato sila nga komisyon ng eleksyon makatimprano man sa pagpang-imprinta sa mga baluta kaysa kada baluta mga ka-K5 ina-imprinta, ina mong tikapin pa kung ina mong inang regional, regional, provincial, mga ka-K5, kag city and municipality. Sa hamako mo na ang imprintahan na isinasang grabe na kalawig-lawi na isang imprintahan na isang kwan, sang mga baluta. Kay kung pila kamilyon ang mga botante o kung mga registered voters, mga ka-K5, amo man na kadamo ang iimprinta sa nga ton sininga. Komisyon on election mga ka-K5 kutob sa mga nakaparehistro bilang mga botante sa bilog nga Pilipinas. Amo man ay kadamo ila nga iimprinta nga mga baluta kay kada isa katawo may napertinecer nga isa man ka baluta. Mga ka-K5, pag once nga ma-invalid ang imo nga boto, mga ka-K5, kung nagsala ka sa imo nga boto kay invalid, wala na sang extra nga baluta nga ihatag si imo kay Andre. Why na? Ma-invalid lang gid na yang imo nga baluta kon sala ang imo nga pagbuto. Amo na mga ka-K5. Inang istoryal tra karon diri sa ato sini nga pagpangalagad kag ang party naman sa barangay election. Mga ka-K5 bisan pa matabo madayon ang barangay election. Wala na ni tsansa pa nga i-postpone ang barangay eleksyon, mga ka-K5. Kay nga tungod nga ang barangay eleksyon, kinahanglanon na ini nga dayunon. Kaysang nagligad, gani na postpone man eh. Nga ang kinahanglanon, pirmi nga i-postpone nga nung mga rason man. Pirmi lang naton, ginarason nga muni mo to, muni muna. Ara na nasa aton konstitusyon nga dapat dayunon ng eleksyon sa barangay. Pagkatapos, kamo inyo yung mga congressman, ka mga senador, kamo yung hindi gusto nga dayunon, sa anong rasonaw? Dapat ang mga pumuluyo mong pa-decide doon nyo. Dapat let the people decide. Hindi kay kamo inyo yang ara dira sa kamara, ara dira sa Senado, amo ang magsagi kapulok-pulok na kamagambal nga paunta-tunta na ni, pospunta na ni, sa diin na ang ginatawag nga kinamatarong sa nga to sininga mga pumuloyo bilang demokrasya nga klase isang pungsod. Sa diin na din aton kinamatarong para nga magpili ka mag-ilis sa nga aton ginapat ilisan nga mga lideres sa barangay. Kag sa nga aton man nga mga lideres pungsod din, di ba? Mas especially sa aton nga mga barangay, mga kakifay, kay firme nyo lang ginapuspon. Ning duha nga ini ka mga ginpropose nga mga House Bill, kag sa nga to sininga mga Senate Bill, nga nagapapuspon sa barangay eleksyon, kag nagapalawig sa termino sa mga barangay kapitan. Mga kakifay, ang pagpalawig sa termino, siguro pwede na yung maprubahan after na sa barangay eleksyon. Di ba? I-approve ina ang pagpalawig sang termino sa mga barangay official pagkatapos na dapat sang sining barangay eleksyon sa sining 2026 November 2 nga barangay eleksyon, mga kakifay. Oh, ayos! Pastor Yan Trakeron, iban ga siniagit sila, gambal sila nga pangilisan na ilang mga barangay kapitan. Pero ang barangay Linubayan, tuya gani, oh, galalayas, tuya mga barangay official nila to. Mga barangay opisyal nila ito yung nagre-resign tanan-tanan to. Oh? Pero hindi nagkakahulugan nga pag-resign nila, hindi sila gusto nga magpangalagad. Nag-resign sila, it is because of ginatawag mga ka-K5 nga sign of protest. Nag-protesta sila sa local government unit o kung sa LGU. Bangod kayang LGU, wala sang may ginhimo nga mga tikang mga ka-K5 sa ginareklamo sa mga pumuloyo tos may barangay Linubayan sa banwa sang tingbawan nga puwerte kabaho kag puwerte nga langaw. Mga kakifay, managatake sila bangod sang pagtuhaw dira kag pagnegosyo sang poultry farm dira sa may barangay Sipitan, tupad nga barangay sang barangay Linubayan. Plasta trakeron dira sa ato sining pagpangalaga dira lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa aton karon nga iban pa nga mga balita, sa mga balita lokal, permanent closure sang JT Poultry Farm ginahingyo sang mga pumuloyo sang barangay Linubayan sa banwa sang Tigbawan. Amo niyang ilang gusto, hindi kay siling dumati ko na maging padalaan ko ito ni Mayor sang inang kwan, ano ganito yung padalay ito sa kagapon ko, no? Suspension order? Suspension order para sa ano? Para nga mag-operate ang ilang kwan, nga poultry farm? Tisuno sa kay Barangay Kagawad Tayag sang Barangay Linubayan. Mga ka-K5, suno sa kay Barangay Kagawad Tayag. Sila nga sang nagligad na sila nga dyan, ginreklamo na namo na dugay na. Ah, sang Jun pa kami na nagreklamo. Tapos ginpadalaan nila to sang ginatawag mga ka-K5 nga kwan kuno nga suspension order. Galing kay ang suspension order kuno suno sa report, lima lang ka adlaw kay naghamba lang tag-iya sang sining poultry farm na antes mag-abot ang ining suspension order, mga ka-K5. Sos Maria, ihunis ni Grapon sa Tisima, may mga piso na kuno. Tisa ginatawag kuno nga inang humanitarian consideration, ginconsiderar na lang nga buhion anay ang mga sapato, mga piso to, mga manok to. Kapagkatapos, amo naman dayon, hasta nga sangulihi, nagsigi-sigi pa, mga ka-K5. Pero, suno, diri sa kay Barangay Kagawad Tayag to sa Barangay Linubayan, mga ka-K5, nga niya sini nga panaysayon nga dugay na ni nga reklamo nila for almost halos tinuig na nga reklamo nila. Ah, sang permiro ang pag-insyende nga nagabaho lang ang poultry farm sa tion sang magdapya ang hangin kag maghuyop ang hangin amihan. Hindi gali, mga ka-K5, kundi halos permanente. Mintras nga may ara, mga ka-K5 nga sapat, may ara nga manok nga ginabuhi sa lugar sa gihapon ang baho, sige-sige. Tihambal ni Mayor,
5: Teruel sa nagligato nga interview sa kay 5 News FM sa iya. Siling ni Mayor Teruel sila ginpadalaan kumanda sila niya sang representative halin sa DENR. Ginpadalaan kumanda sang representative halin sa Department of Health o kun sa Municipal Health Office. Ginpadalaan kumanda mga eksperto sa health and sanitation. Ang mga sanitary inspector namon sila ginpadala namon to. Di na mga lima ka-uras pirming tinir na to sa adlaw to. Diway man sila sa may na kwanto mapanimahuan to. Di! Sila nga alang-alang mga hindi kumagpati. Sila nga sa ginareport sa akon ng mga tinawo. Kaya mga tao ko na yan nagasugid sa akon. Oh, mga kakifay. Di mo silingon kung anong sugid si mo sa mga tinawo mo. Pati ka na yon. Mga kakifay. Pambal ni Mayor Teruel na. Oh, ngang iyatun ang tinor sang iya nga sugilanon. Ang tuno sang sugilanon ni Mayor Teruel. Mga kakifay. Nga daw may sala pa ang mga pumuluyo nga nagareklamo. Kaya ang mga pumuluyo kuno, hungag ilay ang mga ilong. Di ano pa, masinghutan nilang baho. Di si Teruel ya, kay tangos ang ilong ya, hindi siya makapanimaho. Upod sa iya nga mga bata-bata nga halin sa Municipal Health Office, sa DENR, kag iban pa nga mga sanitary inspector siya. Ang mga ilong nila to ya, hindi akapanimaho. Di ang mga taga-barangay, linubayan niya nga mga pumuluyo, including the barangay officials, mga hungag na ilong nila, pero sakon, amo na nga makapanimaho sang baho, sang ite, sang poultry farm, dira sa may barangay sipitan, mga kakifive. Oh, te, amo na yung tenor sa sugilanon, permiro ni Mayor Teruel. Di ang pamangkutan ay sang ulihi, sang naglinupok na ini sa media, abi nyo kung nga nga ginkuhan ini, kung nga nga ginlagas ini, kaya kung nga nga ginkagat ini, kaya kung nga nga nakahatag ini sang pinaka-atensyon sa mga katapos ang media, labi na gin, mga kakifive sa mga inang, sa mga mainstream media, ang ining natabo dira sa may barangay Linubayan, abi nyo kung nga nga, nakahatag inisang pinaka-importanteng atensyon sa mga media. Kay first time sa history sa bilog nga Pilipinas, mga kakifive, first time sa history sa bilog nga Pilipinas, labi na gid diri sa Western Visayas, nga may mga barangay official nga tanan-tanan sila nagtingob nga nag-file sang ilang resignation letter sa local government unit. Ah? First time! Di siyempre kung ikaw mga katapos ang media, anong number one nga pamangkot? Bisan mismo ang mga pumuluyo. Ang number one nga pamangkot sa mga pumuluyo, anong rason nga nagre-resign ni sila yata nanaw? Iba niya nga mga barangay official, ginhawan na kapangita idea, pangitaan sang sala, ang ilang mga barangay kapitan para nga kung makakasa serbisyo, ang number one nga barangay kagawad amo makabinipisyo, siya yung mapungko ka mabulos barangay kapitan. Dito yung sa may barangay Linubayan pinasahe. One of a kind. Man nga nagtingob sila yung pwersamong halin sa kapitan pagkanto sa pito ka mga barangay kagawad, including the SK chairman. Upon sila tanan-tanan niya nga nagre-resign. De, kung ikaw, abi, hindi ka interesados ng abalita. Dito na pamangkot na magkatapos ang media. Kita mismo nagsulod sa pinsar tanayon. Anong rason na nagre-resign ninyo sila? Ay sos, gani kay ang buisit nga poultry house. Ang yun di patulang nga klasika poultry farm, gali. Nagsagsag ang batasan niya kay hinatagan, gali, isang bilik sang ilik nga local government unit kung LGU. Hinatagan nila galiyas ang mga permiso kag ginpabakod pagid pinaagi sa paghatag sang certification nga ang ining poultry farm nga ini wala kuno sang may mga na violate nga mga kwan may mga nga mga violation nga ginhimo mga kakifive sa pagpatindog sang iya sini nga poultry farm dira. Amo paning gingamit mga kakifive sang poultry farm management nga ginpasaka sang kaso sa mga complainants ang baho nga mga pumuluyo lakip na dre ang mga barangay official. Eh? Lantawang ginhimo? Pagkatapos mamba si Mayor Teruel nga wala sila nagkulang, yugay! Wala nagkulang sang kabilek sang ilek mo nga yun di patula ka. Mayo kay mo bilek sang ilek kay way kay mo ga star sa barangay Linubayan. Imo ni stara niya ra na sa banwa. Ang mga pumuroyo diya sa uma naglikaw gani da sa may banwa para layo sa polusyon. Layo sa aso sang mga ma, sang mga tambotso sa mga salakyan. Katapusan ang ginasuyop nila to itis ang manok na yun di patula. Sobra pa kabaho sa tambotso. Buisit!
1: Sa ngilik na.
5: O hindi, Blackie Pep Andre? As naman dugo ko. Nagsaka naman ang alimpuduhan ko sa dugo ko. Eh, stay baliskan. Grabe, di mahinit si naman. Kagina, mga kakifem, nagkatotos Mayor Teruel. Kag naghinunanon sila, anong latest dito? Nagkatoto kagayina sa barangay Linubayan si Mayor Teruel. Kag naghinunanon to sa mga barangay official, mga kakifem. Pero, hindi sa gusto nga magsulod ang mga media. Kag magpamati sa ngila nga hinunanon. Nga nadlok ka? Kung maiway ka sa may ginatago nga buisit ka, pabalon mo mga media! Pasudlon mo kay mamate kami! Ano ka may ginatago ka na? Sa din na ginatawag naton nga accountability! Sa din na tawag naton din nga transparency! Kag accountability nga yun ipatula ka! Imanda ka lang ha! Ma-interview ko lang ani si Congresswoman Janet Garen, may imo ka gin. Sako ka lang sumo si Congresswoman Janet Garen. Budget hearing dan subong. Mga kakif. Ang mga balita yung nabata ng builog na iradulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant. Kasi may TC, ha? Para ni pampadula sa kwan, pampadula sa high blood. Mga kakif. Ha? Pampadula sa high blood. Inom sa Klinika DTX 500 kag may TC. Kontra hypertension, kontra diabetes, kontra sa iban pa nga mga balatian, mga komplikasyon nga mga balatian, mga problema sa aton nga baga, ug tawag naton nga respiratory system, labi kag labaw sa tanan, maka-prevent ini nga magtubo kag magtambok ang kanser sa aton nga lawas. I-prevent niya nga magtubo ang kanser sa lawas ta or mag-develop kag magtambok ang kanser sa lawas ta. Amuning karamiton sa Klinika DTX 500 kag may TC mga kakifive. Ari-ay! Nga ang kinanglanon, tagini sila. Bangod mga kakifive, ang Klinika DTX 500 puno sa anti-carcinogenic properties. Agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kang masaligan ang potensya sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disyuga sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyo naman nakaraguba nga mga cellula sa atong lawas through apoptosis bag-o pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Amo na sa pinakadabes kung nga kontra cancerning duwangan ni The Power Duo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Klinika DTX 500 kag May TC. Adlaw-adlaw, imna nyo sa mga taga-barangay Linubayan. Inom ka mo, anay sini, para nga mag-strong ang inyo nga immune system kontra sa buisit nga baho na sa GT Farm. GT Poultry Farm. Tapos, Mayor, kadto-kato, inom ka man na. Para magliwat pamisaron mo na pamatsyagan ka na ginapinan mo pa imo yung GT Poultry Farm. Hatag-hatag ka to sa suspension order pagkatapos may mga manok to. Ano nila to? Pauntaton? Ano lapat yun na mga manok nila to? Yun na puga, bilik sa ngilikin. Mga kakifive. Paimnan nyo na! Para magkaradulan. Mga kakifive, Klinika DTX, Pamerica, Mighty C. Ang inyo sinisaran nga makita sa taran nga mga butika nationwide, taran nga mga parmasya nationwide, mga drugstore. Labi kag labaw sa tanan man nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Dr. Ramiloy. Balikay kita dugay-dugay, standby ka mo ha. Kaya sa aton yung pagpanumbalik, istoryahan tagyapon ng Balangay Linubayan. Sabi nyo, kani, hindi ilubayan ko ng Linubayan. Hindi, kung hindi paglubayan. Ah, ang buot silingon sa Lubayan kay 500, buot silingon, untatan. Blah. Hindi kung hindi paguntatan. Meaning, hindi kung hindi paglubayan. Ang Barangay Linubayan, mga kakifive, kay naluoy ko na sa mga tao, ka mga gwapo sa mga tao na subong ka mga laway sa ila. Sabi mo ko nga ang mga laway sa ila, kay 500, kay mga wala sila sa mga ilong. Ang ilang mga ilong, ginpang tabunan. Bango siyang puwerte nga baho. Dira sa may nga ginatuga sa GT Poultry Farm. Tapos, kinanglan ka toon taman tong barangay si Pitan. Paman ko toon tang barangay kapitan to. Kapitan, ano yung hintaga nyo ka mga permit-permit ng mga buwisit? Ni bala mo nagid nga muning problema, de? Nga naghatag ka mo permit, de? Ano, kay mayuhay ka mo yan ni Mayor Teruel? Mga kakifay, iplastar ko na karo sa inyo, ha? Stay tuned, hindi maghalin sa aton nga Facebook page. Mga ka-K5 sa K5 News FM Ililog kag sa John Capulot News Live nga Facebook page. Da lang kamo, stay fort lang kamo da. Kay pagpanumbalik naton, i-plastar nato yung lawat diri sa ato sini nga pagpangalag. Ang aton nga oras, alas 8:08.
0: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
8: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
9: May mga barikada mm-hmm. pa na.
8: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mabakal, sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
9: Oh.
8: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
9: Daw import gali ni Dok.
8: Oh, import siya.
9: Yeah. Import kaya.
8: Your second immune system.
11: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
8: mga trained, gipang train.
11: Nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
8: Ang D3 Bio import immune system.
11: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
8: siya ang import mo pasulod mga iban nga immune system.
11: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga ra sa D3 Bio nag-act Assure Immediate Responder or Extended Innate Immune System. Kag si Vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
7: Ang B-cells kag T-cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
11: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
8: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
11: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas, ta amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
8: Paborito. Labi na akong plakaong katamis.
11: So, dapat condition permi ang imong immune system. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
8: That gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko ditribayo ya. Para preparado na niya kung kan, lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may antiparasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Good day. Magid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panin.
9: Salamat gid.

0: sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ga antioxidant.
3: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
3: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
3: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
6: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
6: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5.
3: K5
12: News FM.
3: K5.
12: K5
3: News
12: FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
3: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
13: Nightwatch.
14: Mga ka-K5, pabalik na din sa aton nga pagpangaragad. Oras sa aton karon nakalabor kita sa 22 minutos na nakarigad sa alas 8. Sa ato sining pagpangaragad, balik kita sa ato sining talakay ng isyo may kang taran sa sining reklamo sa ato sining mga pumuluyo dira kag sa mga barangay official sa mga barangay Linubayan sa Banwasang Tigbawan, mga ka-K5. Ang impormasyon natong rabaton, may ara ko nung pulo kadlaw nga negosasyon. Mariunis, tigara po ni Santissima Man Mayoro. Oh. Ah, sang una, nga nagapangayo sang bulig ang mga barangay official kag ang mga pumuruyo si imo nga buisit ka. Ah? Hindi man ikaw ang buisit, ang imo pagpalakat plus ang panggobyerno mo das banwa. Nagapangayo bulig si imo ang mga pumuluyo. Nagapangayo bulig si imo ang mga barangay official nga kon pwede patung-an mo ni bangod kay puwerte ka isog sang tag-iya sang poultry farm. Ha? Ah, sipa bala. Ang iyam ang mga nagareklamo nga mga affected sang iya nga negosyo. Okay man away man iya problema kay man nga ate ang negosyo mo. Siyempre, negosyo na yamong. Gusto sa negosyante, ya, negosyo, bahala na numatabo na basta magka-negosyo na siya yamong. Ah, why man yung problema? Hindi naman mabasol ang tag-iya sa ang negosyante niya. Hindi naman mabasol. Ah. Kang iya na yan, nag-agi masa sa proseso. Siguro mong, kita niyo yung barangay si Pitan, yan naghatag si Ilaya sang, kwan? Sang permit or ang ano ka nang isa, ECC, Environmental Compliance Certificate. Hindi, bla mo na. Ah, kumpleto na mong may mga environmental compliance certificate. May mga barangay certificate. May mga kwan pa na. May mga paghinun-anon pa na or ginatawag naton nga public kwan hearing, hindi bla? Galing, may posibilidad nga wala ini natabo mga ka-K5 ang public hearing. Diraya sa may barangay Linubayan. Wala sang may natabo nga public hearing sa may barangay Linubayan. Kay ang gintindugan sang poultry farm, ang barangay si Pitan, kaiping lang yan nga barangay, sang barangay Linubayan, dira yan na pahamtang ang GT Poultry Farm nga ini. Karon, mga ka-K5, tungod kay walay asang public hearing nga natabo dira sa may barangay Linubayan, why gid may expectar siguro ang tag-iyaman niya sang poultry farm nga maigo dire ang tupad nga barangay? Kay dito man siya nangayo sang tanan-tanan niya mga permits. Dito siya nangayo sa may barangay Sipitan. Ang barangay Sipitan to, kaya nanamitan man sila guro to sa negosyo, kaya matin siyempre income na sang barangay mong. Ha? Wala labot nga income sang barangay, income pa sang banwa. Ha? So, inang economics wise mga ka-K5, kinanglanon taman ini ang mga investors. Kinanglanon taman ang mga negosyante nga magpatindog sa mga negosyo nila sa mga lugar which is napahamtang sang aton sini nga lugar. Oh, katulad sang banwa sang Tigbawan. Ti, in fairness sa kay Mayor Teruel, mga ka-K5, gusto yaman ni eh, no? Ang ining negosyo, gusto yaman nga magsulod ining mga negosyante nga is banwa. Eben di para nga makahatag pagidugang ekonomiya, dugang income sa aton sini nga banwa eh. Yadi pang tax nga ginabayad ah. Kasi siyempre, may mga pumuluyo pa nga nag-start na o nag-ubra dira. May posibilidad, may mga tinawo na sila naging kuha nga dira nag-ilistar mas sa sila nga barangay eh. So, dugang income, dugang employment. Mga ka-K5, no? Para sa aton nga fair nga presentation. Pero galing ang problema lang mga ka-K5. Kay nag-abot sa punto nga nagpa-dinal manay. Nagpadinal manay, nagdalom ang ugat kag nagdalom mga ka-K5 ang nagdalom ang ilinaway, nagdalom ang wala pag-intindihanay. Nga ang nag-abot sa punto nga nagdalom ini ina mga ka-K5 sa aton ginalantaw nga may posibilidad nga ang ginhalinan sini. Kung nga ang nagdalom ini nga wala mag-intindihanay ang mga barangay official sang Linubayan, ang mga pumuluyo sang Linubayan, kag ang tag-iya kag ang management sang GT Poultry Farm. Bangod mga ka-K5 nga sala ang pagpatunga kag sala ang ginhimo nga pagpatunga kag paghatag sang solusyon sang local government unit. Wala na ta sang iban pa nga basulon di. Wala na ta sang iban dire mga ka-K5 nga sukton dire. Amugid ni dirigid ni nagugat mga ka-K5 ang pagdalom sang pagpinasaka ay sang kaso sang tag-iya sang poultry farm kag sang mga complainant nga pumuluyo including the barangay officials, some of barangay officials sang barangay Linubayan. Amo ini mga ka-K5. So, pagkatapos mahambal si Mayor Teruel na wala sa nagpabaya, wala nagpabaya ang LGU. E kung wala nagpabaya ang LGU, tinga nga naglabot sa punto nga nagkinasuhay. Oh, nga wala mo na ipagpatungan sa mas timprano. Mga ka-K5, anay kay naglupok ang ini nga balita, nagpulok-pulok kada ka magkantos ni Ubayan. Tulugi na isang bulan. Inda puga kang bilik sa ngilik mo. Oh? Mga ka-K5, pwede ba na? Oh? Subong, may ara ka mong negosasyon? Sang nagligad pala nga daan, kung ginegosyar mo na ni, ginpatungan mo na ni, ginintrahan mo na ni nga daan, wala may posibilidad mag-abot sa punto nga nagkinasuhay ni sila. Mga ka-K5. Oh? Tapos, subong ara ka na sa Linubayan, nagkantoto sa kagina kuno sa may barangay Linubayan. Kaya ang mga membro sa media, toto, hindi sa gusto nga mag-intra, hindi sa gusto nga makalantaw, ito makapamati itong media sa instruyahan nila. May ara, gali kuno nga 10 days na ginhatag na plaso para sa negosasyon kuno nila. Manegosyara na ikuno sila. Mga ka-K5, ara mo lang gali na nga pwede gali manegosyar na nga sang una, pinabahian mo ni. Kundin pa ito naglupok mga ka-K5 ang pag-intra mo. Oh? sa malipot nga sugilanon, lawlaw ka nga si leader! Wala-wala ka nga klase sang leader na stigbawan! Angay si mo, Gro Elisan, da? Oh? Angay si mo, Elisan, nga mayor na sa may banwa sa tigbawan! Lawlaw si mo! Way-way, gid! Kay kun mayo ka nga klase sang leader, Murionis ni Garapo ni Santisima, wala na tabo, ini! Oh? Nga ang mga barangay official, da? Dapat wala kuntani na nagre-resign! Oh, sign of protest ang ilang resignation tanan-tanano. Gusto na ipakita si imo na bulayog ka. Ang imo nga pagpalakat sa panggobyerno bulayog. Way wa ay gid. Oh, di Blackie 500. Amo nang matutuod. Oh, tapos subong manegosyar. Oh, kung siyang timprano para ginegosyar mo ni kunit ani way na maglabo sa korte. Mga kaki 5. Oh, te anon mo to, barakangan mo to skorte, kato na skorte to? Oh, barakangan mo da? Sa mas timprano, para kung ginintrahan mo na ni. Oh, di Blackie 500? Na ano nga klase, kautok-utok na naman tingkoy. Bugado ni ka. Oh, mga kaki 5. Oh, te, tapos, hindi ya pagpainta, hindi ya pagpamapamatiyon to mga media sa ilang istoryana ay kay may gapang ga negosyar kuno sila to. Ga negosyar sila sa may barangay no bayan gina negosyar nila to. Ay sus. Ah, sa mas timprano para nga daan kung iintrahan mo na ni kag ginegosyar mo na ni. Wala magabot sa punto nga nagkinasuhay ni. Tani na tapos na ni sa mas timprano pa. Mga kaki 5 kay ginaintindi tama ng sitwasyon. Siyempre, negosyo. Oh, kinanglanon, taman ang negosyo da. Kinanglanon, taman income da. Pero ang punto na ito sinadiranga, dapat hindi mahalitan ng aras, taos, paribot. Te, kung ginegosyar na ni, kung ginistorya mo ni Tag-Iya, kung ginistorya mo mga barangay official, pinatungan mo ni. Kung natapos na tani, hindi magabot sa punto nga magkinasuhay pa ni sila ito yao. Kero aran as korte, kero ng kaso, kero nanon mo na, patungan mo pa. Ano mo na, barakangan? Yo da po, gabilis ang ilik na klase kapang gobyerno ng inyo na sa may tigbawan, magamuna. Ay pulos kasi mayor nyo na magamuna. Di impuslan. Huh? Mga kaki 5. Oh, ate, hindi bala? Mga kaki 5, so, karon may ara ko no sang suspension order. Ambot, ano nga klase ka suspension order ni? Mga kaki 5, paano ka mag-suspend sang ilang operasyon dira sa may barangay Linubayan o sa may GT Poultry Farm? Paano mo na i-suspend ang ilang operasyon dira? Kami mga ara na nga mga manok. Ano mo na ipapatay? Ano mo na pabayan? Oh, hindi Blackie 500? Ara na nangadaan, oh? Ti ang negosyante, mga kaki 5, ginkapitalan niya na. Nagkapital ang negosyo, ang negosyante nagkapital da. Dako na mga kaki 5 ang kapital nga ginkapital ya da. Ipasuspend mong iyang operasyon? Anhon mo na bayaran mo? Anon mo ipapatay mo da ang mga kwanda, mga manok na kiara na nada? Sa malipot nga sugilanon, ining ginahambal ni Mayor, terwel mga kaki 5 nga suspension order nga ini. Sa poultry farm nga ini, laban-laban nagpakitang tao ka naman da, para nga maghambal nga ginaksyonan mo naman. Pero sa pagkamatuod lang, oh, mga kaki 5, hapaw ina nga klase isang solusyon. Laban-laban, ginapahamot-hamutan, uluintuon mo naman ang mga pumuluyo na sang Linubayan. Laban-laban na muna, di karon kaya ang ginasinggitan na karon sa mga pumuluyo dira sa Linubayan, labi na sa mga barangay official, kag sa mga pumuluyo, hindi sila gusto nga, temporaryo lang na nga isirad, anda na, kung temporaryo nga closure. Ang gusto nila, permanent closure. Kay halos adlaw-adlaw, ginasinghot nilang itik manok na, ilabi na gid kay tig-ululan subong. Kung magtig-irinit, dumaayad-ayad gawa kay mala ang mga iti, hindi mabasa, hindi gawa magsungaw ang baho, kay manti malamong. Pero kay tig-urulan subong ang basa mga kakay 5, nga iti sang manok, di hamak mga kakay 5 nga makahalit sa lawasang taong lain pa kay basta tig-urulan. Nga, nagadamo, pagit nagadamo ang langaw. Di ko ng langaw, karon halin sa iti, makantos pagkaon mo. Ano mo na ipakaon? Oh, mayo timo, ya, kay kumakaon timo, arat timo sa air-condition. Di ang mga pumuloyo, toya sa farm. Ang mga pumuloyo, toya sa uma. Magkaon sanda dyan, sanda sa guwak balay da. Kay mainit sa sulod, way aircon. So dyan sanda ga butang kalamisada, sandang balay, sanda og saran. Pwede gani sanda nga kusina, open. Para nga may hangin-hangin. Di man sulod, karon da mga langaw. Karon, harin sa iti, makanto sanda pagkaon. O, oh, di hamak nga grabe nga mga kagaw na kag mga... Ah, kag kung ano pa nga klase sa mga kagaw. O kung mga bakterya ang magkanto sa mga pagkaon nila sa malipot nga sugilante, health hazard ka tama. Oh, kung gusto mo, pamatundaan mo nga unong ka sa mga pumuluyo sa linubayan da mayor, magkaon sila nga ara ang mga langaw, kaon ka man, upod ka to. Bilik sang ilik mo. O hindi bla? Oh, sa ato sini nga pagpangalagad magka-K5 reaction sa aton nga mga pumuluyo. Aber, pang kwaon ta mga reaction sa ato sini nga mga followers pang shout out tanay. Unahon ta mga followers naton sa June Kapulot News Live nga nagalantaw diri sa aton sa gina-cross post ha. Kay Lovey or Jovi Javi, Kalapan, shout out. Marinette Manikan, shout out. Si kay Alpha, shout out. Kay Lorley Galgarduse. Shout out man, liho kakutamyaw sa akon ng mga kabataan, kagtanan ng Gardosi family. Ace Tanyo, shout out sa kay Jose Mare. Good evening idol, tani dayon ang BSKA eleksyon ba? Dayon na na, hindi na mauntat pa. Why nasang may matabo pa nga pagpauntat sa na eleksyon sa barangay? Dayon na, na-imprinta na gali. Pagkatapos ni sang filing sang COC ni nila sa November, sa September, ang filing sang Certificate of Candidacy, sa September 28 blah sa nga barangay or BSKA mga kaki 5 patapos pag-abot sa October kwan ang campaign period November 2 dayon ang ilang kwan barangay election dayon na hindi na mapunggan. Kay Jeremy Dina, good evening idol, shout out from Kalinog, barangay Simsiman, Purok 7. Norberto Aguilar Jr., shout out sa kay Larry Bonieticchio. Shout out sa kay Laila Ohoy o Lilia Ohoy. Shout out, madayon. Yeah, good evening, tani, madayon ang BSKA. Madayon eh. Ah, sa kay Jovi Kalapan. Good evening, Idol John, sir. Gapamati kami permi sa imo balita. Thank you. Kay Vicenta Villanueva Latigo. Shout out kay Jerry Court Almarza. Mrs. Ruina Sikman of Barangay Kanapian, Maayon Kapis, watching you, Idol. Thank you. Sa Kai Bongs, shout out. Jenny Halyurina, good evening, Idol John. John N. Lakude, amo na yung kampyon. Sa Kai Mylin Pudadera, shout out, parinte. Dira sa may barangay, Dungon si Haro. Sa Kai Moleta Pinuela, shout out man. Kung sa Pulawana ilang idol, John, mabato, gid ko, bisan mitsa kaglukay pa ang sugata, bisan ramay pakasaging, padalagan kaliwat idol, ginboto taka ligad nga tuig idol. Gusto nila Pulawana, why kwan, why nasang picos machine? Dapat manual, muna gusto nyo. WCJ Dakyanan, shout out sa kay Grace Co. Shout out! O sa kay Nong Art Coda mayang gabi. Shout out sa mag-asawa. Sa kay Grace Co. Kag sa kay Nong Art Co. Mayang gabi, shout out sa inyong dua. Kung choy la, ambo chikik. Chinese di mong. Sa kay Gilbert Alimanya. Para dyan na hinubayan. Mo wala mo ginahambal kon sinong tag-iya ka sang poultry. Way gani ko kilala. Importante balaan nyo nga GT Poultry Farm. Kung sinong tag-iya dati nunid siro nga ilawagon tapada. Base karon kon korporasyon na karon tikundi na mudamo silang tag-iya na panglawagon mo isa-isa. Ang importante na balaan nga GT Poultry Farm. Jenny Halyorena, sila yan nag one for all for one silaya. Amuna, yang ginatawag may unity ang ilang barangay. O, correct. Sa kay Gilbert Tialdimianya, hambal kung sino tag-iya, kagyo sino tag-iya, kay Ibunggo ko. kay may plano, kay mga malain, tag-iya. Hindi man nami, hindi pa namin istoryahan. Evening Idol John, Sir Dugay man ko ubra sa poultry sa January, sa Haniway. Kipot, confirmi, ginalimpyuhan ang dalom sa manukan, ang iti ginakuha namon sa dalom, kaginabumbahan namon sang para sa ulod. Ti wala man may nagareklamo dito. Kulang lang na sa harvest, kaiti ang ila nga, ang ila da sa linubayan. Ilaban-laban eh. Kung magkugasagod magkumanok. Kung ano ginahimo, gani ang ginatinira sang manok ko, ginabutangan ko sang labhang. Kaya ang labhang mga kakifive maka-absorb ina sang iti. Kag nagamalang iti, then sa ulihi, sa dugay, madunot ang labhang upod ang mga iti, pwede mo sa magamit nga compost. Mga kakifive, pwede na sa magamit compost ang kwanang nga iti, so di amat nga pwerte ka namin nga abuno. Sa kaya Jenny Halyorina niya, base may share si Mayor sa Poultryhan Idol. Gaway ko ga paminsar si niya, pero grabe si Jenny, napaminsaran niya pa niyo. Amo na ginasiling mga kakipag, magkon ka isa, mamalisyahan ka. Kaya nga, sa tinor, sa ngimo, sila nga hulag, bla. Mga kakipag, kung ka isa, makapaminsar ang tao, sa nga muna. Pero wala man guro, ah. Sa kay Arlen Rodriguez, si Rai, shoutout, Antonio Talacan, shoutout sa Salazar Paul. Yabanat Idol, sa kaya Maskulino Yaplin, itip kang ito kay Mayor, maglagaw ka to sa Tigbawan, Idol, hindi kagito kalabay, may checkpoint to sa imo. Aba. Tingnan niya, tlo checkpoint sa ako ni. Ano sala, kwaw? Sa kay Shane Tansilya, shout out, Renato Bendita, sa kay Florenda Cadavero, sa kay Ray Resurrection. Good evening, Idol. Kung hindi ka gani, maka-message, okay. Sa imo, naka-mobile ko na sa radyo sang salakyan ka pamati. Okay. Sa kay Angga Martinez, mayong gabi, Idol John. Then Villarreal, mayang gabi ka K5 John. Jamie Luxen, shout out K5 John. Good evening and God keep safe and God bless. Thank you. Sa kay Florinda Cadavero, sa kay Leo Recto Matiliano, shout out Andy Alujado, kay Rhea Capanas. Good evening, Silinga Maninoy, Guapings John Caps, sa kay Verna Salvilla, GY or GL Yang Yang. Shout out sa Yang Yang family. From Sara Iloilo. Sa kay Japi Gayuma, shout out man. Kay Jenny Halyorinal niya, Idol, mati ko, hindi madayon ng eleksyon sa barangay. Siling ka maistra nga kilala ko. Kay ginapapirma na sila gani. Kabay lang, false alarm. Tani madayon lang ang eleksyon. Kay 3 years na ko, gahangyo. Sa barangay namon, buligan ang drainage, wala kuno budget, ilista sa barangay kapitan. Ilista barangay kapitan. Madayon ni, pate, kasi na nga, hindi madayon. Ilala na gusto, yasang mga takaban ng mga barangay official, kag mga halok-halok sa puder. Mga sungak-sungak sa puder ng mga barangay kapitan. Sa kay Geoffrey Nonato, pagsugiron, may malita, guro halin sa poultry ni Doc Idolay. Uso, dahan subong malita. Sa kay Higino, sumagaysay, isulod, gid ikaw ni Mayor sa sako, kagya ihawon, Idol, ase! May gani kay ihaw sako, ni si Dragon, nga drug lord na gito. Siya pa? Sakay Dio Minguez, doktor ba tag iya? Matiko muna kuno, doktor man kuno. Sakay Ima Castro Kabilan, shout out. Higino Sumagaysay is watching. Arman Bakugo ay shout out. Nami gani baho sang manok. Sir John Tapos mukhaon may dessert. Yara kay kainin. Sakay kwan no, sakay Marlon Galilang or Hililang. Banat kay 5 John, pa shout out lang ko na. Okay, Ralph Dasaluntaw, pare, I miss you. Hoy, pare Ralph Dasaluntaw. Salamat kay Chimo agin dolong di sakon pero wait ka kita ay nga diwa wait ka pa picture. Ha? See you ha. Kita ay tabos kay mga pita. Akay pare Ralph Dasaluntaw, salamat sa gin padala nga nami naming a t-shirt. Halin sa uman. Tapos may kwan may dates pang kwan nga dulsi. Tapos may kape pang Arabo. Tapos Maria Ihunes, basi bala kung makainom ko isang kape ang ginatag mo sa akin, basi kung mag-Arabic na ko blaw. Ha? Ah? Basi magpamungos na ko sa ulo ko. Kaya putson ko akong buhok. Thank you again. Salamat kay siyang madamo sa kay pare Ralph Dasaluntaw. Nakabakasyon na sa di sa Iloilo halin sa Uman. No? Pero ang balik na ito sa kuno, matigil sa Wibes, malakat na siya. Ah, sige. Ah? Shout out sa Sumagaysay Farm sa Barangay Tubod Bingawan, CEO Ma'am Relen Sumagaysay, Kagboyet Sumagaysay. Kay halin kay Higino Sumagaysay. Kay Maricel Baloro kasi please shout out man Joffrey Nonato Pagsugiron, Birada Idol, John Yapunta. Hello sa mga pumuroyo ka barangay sa Pamiagaw. Kay Jade V Biatingo. May gabi kay Feb John, Leoglan Tamyao sa Biatingo Valley, Villare, Villare, Kag Palomo Family, Villaret, no? Kag Palomo Family, dira sa Banwa Sangsara. Salamat, kid! Kay Ninita Fernandez, idol, shoutout sa langda sa Family Fernandez, sa Barangay Kubay Haro. Kay Nonito Sumbong, sila nga, inom man ay details, pa ba rin kay Feb John ng puso mo? Ah, nakainom na, tapos na. Sa kay Fred Pascalet yung kampon niya na pugagid. Hanot! One of a kind situation. Nag-ugyon di ang sa di matarong justice system sa Pilipinas. Ang bendalogan eh. Oh. Leonard Rimonsada na biraha idol. Bograbe. Chris Boy ko almohen kay Five John na happy bear month. Pabor gid ako sang manual counting sa eleksyon. Kon sa akon lang ginapa-advance sang COMELEC ang filing of candidacy sa 2028 national election kay nagaibitar kag nagalikaw naman sila sang extension nga ginahimo sang mga congressman kag senador amugid oh laban-laban oh Fred Pascalet Ocampo, Tristan Wyatt Vigulay shout out Delta Sierra shout out Gerald Barsicas shout out man kagasakaya Silin Pacheco, Lorena Ronquillo, tutuod nga eleksyon waay ginabakal ang mga tawo. Waay tani baklanay boto. Dia sa Germany still isipay boto. Waay dia ginabakal ang boto. Dayaon gid ang Pilipinas kay ginabakal ang botohan. Sakto gina may punto ka. Amo na nga waay sang grabing kinawatay sang kwara, sang mga politiko sa kabansang gobyerno kada magtapos ang eleksyon kay ginabawi nilang ilang mga ginpamakal sang boto syempre din lang bawion ang milyon-milyon nga gingaston lagun syempre bawion nila sa kawaton nilang kabansang gobyerno amo na nga kun may mga politiko nga nagdalaog nga wala siya nagpamakal sang boto inasiguraduhon mo no may posibilidad hindi na siya mangawat. Ah, pare sa kay Digong Duterte to sa una. Si Digong to sa una mga kaki 5 daw gito yung magasto turutudo. Kay pati gani itong mga amot sa iya to nga gin pang bayad ya to sa ABS-CBN to way gani gin pang pleto. Kay may bias to. Ang tawa kong di sarado, ABS. Amo nang nami, kung wala ka nagpamakal sang buto, kag wala ka sang mga amot, kay nga, wala ka sang utang na kabalaslan sa mga oligarchs. Mga oligarko, blah. So kung wala ka sang utang na kabalaslan sa mga oligarko, pwede mo sila mabira anytime, kay ang kalabanan ng mga oligarko, mga iligalista, mana. Sano sila kabilyonaryo, kagkamilyon manggarano na, mga iligalista, mana. May mga ginapasulod man ang mga negosyo nga illegal. buot silingon nga ginaproteksyonan nila gahatag sila kwarta kay nagaamot sila sa mga politiko. Kakol magdalaog ang mga politiko, may utang kakabalaslan ang mga politiko sa ila, hindi maapektuhan ang ilang negosyo. Mga transaksyon nila katulad abi isang life for example, manegosyo kasang kung anong klase sa negosyo sa isa ka lugar. E siyempre, kinag-amot ka to sa mayor, ang balo mo mayor nga manegosyo ko, muna ako ibutang diyo, yatag mo na sa ako na, gaan mo pabor ko da ha, kaya ko na business permit, ihapos ka tama ang pagproseso, wala na sang iban pa nga mga rikubikos. Ilabi kaglabaw sa tanan, wala na sang mga, like for example, may ara nga magpamalabag ng mga tao, hindi kasarang ang mga tao magpamalabag, kay nga ang politiko, amo na ang nagadesisyon nga hatagan sa sang tsansa nga manegosyo da kay nga may utang sa kabalaslan sa oligarko nga ina. Kasi amo tabo stigbawan. May panga indi lang. Kay Ralph da Salontao, sila nga basta kapulot sa 2028. Ah, dapuga gid ari sa diyani. Arman Bakugo ay sinikon madayon ng eleksyon, mabalik naman ang mga patay para magboto, Sir John. Abaw, ari pagid daw may punto kapagid na akong kaisa. May harap pagid meron. Nonito Sumbong, shoutout. Bings PSG, shoutout. Edward Ignacio or Eduardo Ignacio, shoutout. Listening and watching sa Iloilo, Philippines. Sa kay Arman Bakugo ay nabasa ko na Tananaria Kapanas, Rosimpas, Helmer Felicinario, sa mga taga-barangay Moto, San Dionisio, Iloilo. Shout out sa inyo, tanan-tanan. Sa ato sila nga pagpanumbalik mga KK5 report, kay informasyon nagi ka na sa aton nga mga KK5 reporters. Haze bala? Haze? Or asong nagikan sa forest fire nga natabo dito sa Indonesia, naglabot diri sa aton sa Pilipinas. Pila ka mga lugar sa Pilipinas na igo sang haze mga KK5, tidelikado na siya kay makaguba ina sa ato sining respiratory system, bango kay isa ini ka hilo mga KK5 sa aton sining sa hangin nga nagaupod sa hangin og dito naton nga pollution. Mga KK5 nagaigo sa nagaupod sa hangin nga makaigo sa ato sining respiratory system mga KK5. Sa monikon nga ang ginapaandam ang mga pumuluyo, kinang nga magamit na isang face mask, kay may posibilidad magalabot pa ini sa 2-3 kaadlaw ang haze nga magaigo diri sa aton, labot rihalin sa Indonesia ni. Nasiplatan ini sa pila ka mga lugar sa Pilipinas, Metro Manila, Banwa sa Miagaw, Antique, Rojas, diri sa Iloilo City, Dumayara. So ginapaandaman kamo nga kung pwede, kung may makita kamo nga daw medyo madulom-dulom mga ato sila nga kalibutan, abi nyo galom, hindi gali. Aso gali mga KK5 o kung haze. Nalagikan sa Indonesia sa natabo dito mga KK5 nga forest fire o kung pagkasunog sa ila sila nga kagulangan dito. So nalabot kita diri sa Pilipinas mga KK5. Pao na to nagkaroon mga follow-up report kay informasyon diri sa ato sila nga pagpangalagad. Banpagid nga mga issues kay information, iplasta na to diri sa ato sila nga pagpangalagad. Ang mga balita ang inubatan ang builog na ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang D3 Bio mga KK5 ikakaisa ka super full supplement nga ginimugikan sa cold press extra virgin coconut oil nga kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties. Ilabi nigid kontra sa mga virus pareho sang dengue kag iban pa nga mga virus mga KK5 kag bacterial infection. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio, ang ginahimo sa atong ilawas into monoglyceride, kaya siya na diring natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio, ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog natural microbial sa aton nga palibot. Kinapanami man sang D3 Bio, pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usal sa vitamin K sa aton nga lawas. Isa ina siya mga KK5 ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon nadingge ka na. Kinapanami man sang D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod malikaw ang lawas sa bleeding kon impektar ka na sang dingge mga KK5. So ano pang inahulat naton? Kinanglano na ton nga malikaw sa mga pamalatian, labi na sa mga viral and bacterial infections, katulad sang sipon, hilanat, ubo, trangkaso, allergy, no? Kag iban pa nga mga balatian, inom na kita sang Clinica D3 Bio. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Clinica D3 Bio. Alas 8:54.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026.
1: Elimination Round, Second Term Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: Free Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mga buti ka.
3: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
4: Mami, itigil ang drama.
5: Angeline,
4: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500!
2: Masalrikan! DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
7: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol,
8: mag-eye care ko
7: ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Eye care ko,
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C,
5: mabaka mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
15: Good news!
5: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
16: Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro, ikaayong lawas halungan. Halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
8: Good news!
15: Good news!
8: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Dayo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Dayo Fresh.
17: Nagabasa na naman bala ka.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Dayo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadaragsa nga punggot,
20: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
21: Gala o magputi,
20: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasin!
26: Tigalaba!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
26: Supplement for men!
27: Gortez!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
29: Extend food supplement for men.
30: May maca at lavawaska
31: na nagpapataas ng energy
32: at stamina
33: para sa tigasing performance.
34: Extend food supplement for men
35: para sa matinlong na dugo.
36: DTX 500
37: para sa healthy gatay.
38: DTX 500
39: ang DTX 500
40: ang may mataas ka antioxidant
41: nga amo naman
42: ang nagatinlo sa imo atay.
43: Basta tinlo ang atay,
44: happy kanunay.
45: DTX 500
46: masaligan,
47: epektibo.
48: DTX 500
49: D3 Bio.
50: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
51: D3 Bio!
52: Ang D3 Bio!
53: Yung may VCO!
54: Ang VCO!
55: Yung may D3!
56: Pagkat sa mga butika.
57: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
58: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidangiya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
59: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
60: Wow, my puso.
61: K5 News FM.
62: K5
61: News FM. Championing the lives of the Filipino.
63: Wow, my puso.
64: K5 Night Watch.
65: June Alojado
66: Capulo.
65: K5
66: Night Watch.
65: Night Watch.
67: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon nakalabor kita sa 5 minutos na kaligad sa alas 9. Check na aton karon ang unang mga detalye sa mga balita. Natipo sa ato siling patrol, upo na kita kay ka-K5 Kim Kaluya. Shout out sa ato siling mga iban pa nga mga listeners. Sa kay Rosanel RTG Giliano, o shout out. Sa kay Jovi Kalapan. Idol John, sa linya base, may bahog. Ano ang ano? Nagtiko dila ko. Kuba, hindi lang tama pahalata, idol. Ah. May bahog, gid, may matyag ko kay daw kalawlaw umiyorta. Sa kay Maria Fel, shout out man. Kag sa kay Jan Sintan Makairan. Shout out. Sa linya, shout out sa Makairan family. Kag sa duwa ko kabata. Nga kapid si Kalix si Cashier idol halong ikaw permi idol, God bless you idol. Okay, salamat kid ah. Jansen Tan Makairan. Si kay Parkon si Kada Eduardo Jr. shout out man. Kay Geoffrey Nonato Pagsugiron shout out man sa inyo tanan-tanan. Aron si K5 Kim, Check na natin karon ang mga detalye na sa mga balita na tipo sa ato sila nga patrolo po kita kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampyon nga report. Stand by.
0: K5 News FM. Kampyon. Kampyon report.
1: Pasko na naman, ngunit wala ka pa.
67: Bahaw.
1: Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo?
67: Kita John. Makabatyag tayhan sinisang Pasko, magamon nga sugid ni nga daw halos. Bisan din kala mag, maglantaw nga balita, puro tanan baha.
2: Dira ka mata guys, tunga sang baha.
67: Noon lang nga klase niya man.
2: Kita mo to kahit pwede yun ang viral. Itong nga pakasal sila. Simbahan, asa sawak, baha mo, prof, dayon, yapon kasal.
67: Dayon, yapon ang kasal.
2: Oo, pagkatapos kasal, liptos.
67: Oo, ti, amo na gani. Ari pa ginawang hambal ni Auntie Clero. Auntie mo, Claire Castrobla. Mangkotsa parte sa mga nagbalaha ng mga lugar. Hambal yan siya niya, oo, niya grabing baha siya niya dito sa Dabaw. Dabaw, tudlo yan. Ya grabe itong baha sa Dabaw. Ya that's why niya grabing mga anomalia sa flood control to sa Dabaw. Muna nga grabing baha sa Dabaw. Di sabat sa nga iban nga mga nagapamati ka nagapakuan sa iya. Yung mga nagacomment siya niya, oh, niya grabe ang baha sa Dabaw. Ya muna kung nga nga damo-damo sa ngin leptospirosis sa Manila. K5 Kim?
2: Medyo off man ni gani ang sabat man ni Attorney Claire Castro sa pamangkot sa iya sa press briefing kay inanin mo. Kay yun pamangkot siya regarding ba lang akong nakabalo na ang Malacanang kung tawag na sa impormasyon yan yung expressway o kung porsyon dira sang NLEX ang limagyan tungod sa pagbaha.
67: Oo.
2: Ang bayadiriti. Bakit ka pa papasok kung traffic na?
67: Mm-mm. Hindi na lang eh. Languya.
2: Wala mo may ubra tao, no work, no pay.
67: Mayo na saya kay bisan di sa mag sa ano matabo siya, hindi siya gyapon magutuman kay nga ah, pirmi siya ginapalamon ni Bungbong. Ang mga tao, ya bala niya naging niya ang tao, subong niya, no work, no pay, subong halos kalabanan. Hindi ka kaubra, hindi kayo mamusilduhan, tayo ka, mapagutom.
2: Dapat careful man siya kumbaga sa iya nga mga ginabuyan niya sinaga. Kasi siyempre, ina-represent niya kumbaga ang presidente bilang tawag na spokesperson, si Pep John.
67: Hindi na saya spokesperson nga para sa mga pumuluyo, kung spokesperson na saya para lang sa kaarayda ni Bungbong Marcos. Tanan-tanan na yung mga kabutigan, himuon niya nga magbinutig siya para lang siya nga makuan mong, para lang siya nga maproteksyonan niya sa Bungbong Marcos. Sa muna sa ang typical ka classic ka spokesperson nga ginaswilduhan sa mga pumuluyo para sa kaaraydan kung tani sa mga pumuluyo ang ginahambal niya, ang iya ginahambal galing niya para sa kaaraydan na niya sa presidente niya. mayobla na.
2: Kung kaysa may mga punto man siya, pero may ara, ganyan, iban kung kaysa bala nga o sarcasm. Kung kaysa bala do pamulitikan niya gid dati, bala na ton sa mga pagbaha. Hindi na dapat maglaktan sang politika. Kahit siyempre damo, apektado nga mga pumuluyo kay Five John.
67: Kaya muna gani ang problema kay ambo na abi ang training sa iya. Amo na gurong kwan sa iya. Kaya ti, mabalaan mo man nga bisan sa ilang nga hulag subong waay sang may ginakwan mong waay sang may ginahimo subong ang administrasyon. Waay sang may ginahimo nga para sa kaayuhan sa mga pumuluyo. Kung ginahimo nila kung paano lagubo ng ila kontras politika. Amo nang sitwasyon subong sa aton sa Pilipinas. That's why inang ginahatag nga ayuda ni mga ka-K5, hindi niya solusyon sa problema na ito sa Pilipinas. Hining ayuda ng mga tag-2,000, 1,000 ni. Mga ka-K5, hindi niya solusyon sa problema ta. Amula na siyang ginahatag sa aton para nga daw kaangay kita sa mga manog pakilimos, bla nga mga tao, bla. Gago, yung klasik administrasyon ng aton subong. First time ko ka-batyag yung ining administrasyon yung mga ka-K5. Gago, yung klasik administrasyon. galing kaya hindi tayo pwede mga kay September mamamaskwa na lang ta galing pamangkot anong paskwa ta nga mabatsagan sini kung amuni kapigaduhon galutaw pa kita sa baha pirmi K5 Kim
2: By the way, K5 June, congratulations, gali ha, sa mga bago nga mga registered criminologist.
67: Aba,
2: o, so, bungid lamang nga gabi, K5 June, no, nagwa ang result. So, sa may mga kabataan nila, sa may mga kahinablusan, kaapuhan, nati board papasser, no, per criminologist ka K5 June. Congratulations! Diba, natin budlay mo na training nila, kumbaga, nating ilaman mismo, no, nga mga examinations, K5 June. So, congratulations sa ila tanan. So, by the way, kabay do number 2, mandra, no? University of Iloilo.
67: Kabay pa nga kung magpululis na kamo, hindi ka mo magsindikato, ha? Hila po, gabili siyang ilik may ara, iban nga nagpulis. Saya parang gamito niya sa pagkasindikato. Damo
2: hindi
67: na
2: magwas lik po, dera.
67: Kag damo gina na tabo, halin, na, damo gina na tabo sang una. Nga sang chimpo, sang puwerte ang pagragasa sang illegal nga druga diri sa aton sa Pilipinas. Labi na gid diri sa Iloilo. May mga pulis ya, no? Nga amo ang mga protektor sang mga sindikato sa illegal nga druga. Ang iban ginpaiskwela sang mga sindikato sa illegal nga druga para magpulis. Para pagwas yung magpulis na, amo na ang maproteksyon sa sining mga sindikato sa illegal nga druga nga nagpaiskwela sa ila. Abi mo lang ha. Skalar sila yasang drug lord mong ang mga may mga pulis nga nag-iniskwila nga nagpulis sila ang nagbayad sa ilang mga tuition kag nagpa-iskwila sa ila drug lord. Ti kabay pa nga hindi mo muna ha. Kabay pa.
2: Tanan-tanan.
67: Tanan-tanan, congratulations sa inyo ha. Isulod nyo sa pinsar nyo nga ginpangabudlaya nyo na para nga makuha nyo na nga klase sa mga kurso. So, hindi basta-basta nga magpainto sa mga sindikato, ha? Hindi mag-intra kay hindi masilaw sa kwarta, ha? Kaya ang kwarta makita nyo na tubto sa katubtuban nga magapabilin nga manami kag-credible or intact ang inyong kredibilidad. Okay, five, Kim.
2: Awan na kay Five John. Sa ato naman yung mga balita, darin, no, nga natipon sa may syudad kag-probinsya sang Iloilo, actually no ginakabalak-an man diri sang publiko ang ining haze bala no kon ang mga particles ka ngay na gilamang no sa nyabok aso o kon pollution nga nagaapekto no sa air quality naton tungod man no sa ining wildfire sa pungsod da Indonesia no so nakalabot dari ang mga particles from the wildfire nga naga e tungod man niya sa hanging habagat, nga tiidagapakadto, dari man sa ito, no, ang

0: affected dira ang banwasang nga Miag-aw, may mga reported man dira sa may banwasang Igbaras, sa banwasang Tubungan, dira sa banwasang Leon kay Febjun, and even no, dari sa Iloilo City, may confirm naman no, nga presence of haze ka kay Febjun. Pero ano ba usually ang epekto ni sa lawas, no? So, usually, kung for example, ara ka bala sa vulnerable sector, sa mga tigulang, sa mga kabataan, o kung those, no, nga may ara na bala sa mga underlying na mga masakit, o kung mga nabatsyag na nga daan ka kay Febjun, so, mapalala yan, you know, imo nga kondisyon. That is why, nga ginapanugyan man dari ang pagsuksok sang face mask, alikawan, no, ang pag, or limitahan ang mga outdoor activities kung may confirm na haze sa inyong area, kag tawag na, no, saradhan, no, ang inyong dara nga puwertahan, as well man ang dingding, or ang ilon, inyong dara nga bintana, aka K5 June. And of course, no, according man diri sa kay Dr. Socorro Quinion, ang head no sang Iloilo Provincial Health Office. Sarang ini no nga magdulot sang mabudlayan ka maginahawa kung for example makalo mo ni ang hangin nga may kombinasyon sang haze, magtugas imo sang pag-ubo, magpinot ang imo nga dughan, nagaluha-luha matamo, abi mo sakit pa sang mga nagliligad, pero his nagali kay Febjun, o nagapalangatol imo nga ilong, nagapalangatol ang imo nga tutunlan, kag possible no nga maglala sang respiratory disease ka ngay na gid lamang no kapin pa kung may asthma ka kay Febjun. Yari bala no pamatian naton ang pila sa mga panugyan ni Dr. Socorro Quinion, ang head sang Iloilo Provincial Health Office, agod man yan no nga mahatagan man sang ideya ang aton siri nga mga suki nga tagpalamati.
1: May na-report no nga may ara ko nung epekto sang haze dito sa Tubungan no kag sa Miag-aw. Pero ang na-confirm pa lang so far sa Miag-aw, yung confirm sa DNR nga indeed epekto ato sang haze no nga halin sa Indonesia no. So, ang epekto sini sa aton nga ikaayong lawas, ang budlayan kita magginhawa, gaubo kay irritation because of the smoke, no? Sakit ang dughan, no? And galuha ang mata, no? Kag gakatol ang ilong, kag dain pa kung may mga COPD dira or may asthma, or may mga masakit no sa kurason kag sa respiratory tract, posible maglala, magka pneumonia ang isa ka tawo o kung mag-exacerbate ang ilang COPD. So ang aton nga panugyan sa aton nga mga pumuluyo, kapin pa subong no nga may habagat ang hangin, diretso gid diri sa aton, as much as possible, mga extreme of ages, kapin pa mga kabataan or mga tigulang natun or nga mga kauturan, kung posible man lang nga magtinilang sa sulod sang balay nila, as much as possible, no, isulod, saraduhan talang ang aton nga mga pertahan nga hindi makasulod man ang haze no or ang dapya sang hangin sa aton nga mga panimalay. No, kag kun pwede nga ang tela or ang curtain nga usaro natun, imedyo ibaso natun, no, or para nga tinto matapik ang yabuk, no. Tapos pwede gid nga kun may ara ka mo N95 respirator dira nga itong ginausar natun sa una sa COVID, kung may ara ka mo sa inyong panimalay, ti amo na ang pwede natun usaron, kapin pa kun magwa sa sagwa sang balay. Tapos, kung nag-drive man kita, kagabi, usaron natin ang headlights o kung fog lights ang aton mga salakyan kung may ara. But as much as possible, tani hindi lang tamagsagi ka, gwa na kung gabi na. So far, ang aton nga preparasyon diri sa province of Iloilo in terms sa Provincial Health Office, nakapanglantaw na kita sa ng inventory sang aton nga mga masks nga available no sa aton nga opisina, kay kun may kilanlan no

0: mga sangmask, pwede man natin kita kahatag sa ila, sa mga kabanwahanan or sa mga population or sa mga kauturan natin nga sa mga banwa nga nahambal. Pero,
1: sa K5 John, na batian na to, no, si Dr. Socor Quinion sa Iloilo Provincial Health Office. No? And actually, subongin lamang man nga gabi, nagpagwa no, sa pinakaulihi during or update no, sa air quality monitoring ang Environmental Management Bureau o kon EMB Region 6. No? Sila ni nag-monitor sa kalidad sa hangin, kung bala good, fair, o kon unhealthy na siya. No? Accordingly, dira sa iladre yung San Miguel Station, September subong adlaw, no, 8 a.m. to 3 p.m. So far, no, good man ang quality of air dira, kag wala man, no, sang kinanglanon, gidya kakipadyon nga kabalakan. Dira sa may Pavia Station, sang iladring airshed, kipadyon for the monitoring, so far, no, good man ang quality of air sa Oton Station, no, from 8 a.m. to 3 p.m. man, good to fair ang iladring na record. Kag sa diri sa may Garden of Love Monitoring Station nila sa may barangay na Bitasan, La Paz, good to unhealthy for sensitive groups kay Kapal John. So bali na kalabot sa unhealthy level kay na no ang kalidad sa hangin dira sa ilayang monitoring station sa may La Paz, Iloilo City. So bali ang ila diring cautionary statement kay Kapal John ang ining mga tawag na no mga individual nga may mga respiratory disease kangay sang asma ang dapat no malimitahan ang pagwa ka kay 5 June o kon pagyahimo no sa mga outdoor activity. So maghalong-halong lang gid riya aton sa mga ka K5 yun pamangkot man aton diri no ang Office of the Civil Defense o kon OC the Region 6 kon may mga listahan na so far or data no sa mga LGUs o kon banwang affected ni sang haze as of this time, padayon nung gina-consolidate sa Office of the Civil Defense Region 6 ang mga banwa nung naga-experience sang haze sa K5 June. So far, subong, ongoing no ang monitoring sa nagkalain-lain ya ka K5 June nga ahensya sa gobyerno sa aton siri nga mga ka K5. And of course, sa K5 June, no, magsuksok lang ganyan sa face mask kag N95 ang ideal no, nga gamiton ka K5 June.
2: Okay.
1: By the way, ka K5 June, nagapamati dira sa imo, no, ang mga listeners dira sa may Banwasang Leon, ang Kalikaran family, no, dira sa may Barangay Maliaw. Kag nagapa-shoutout lang man dira sa imo, no, ang family agregado, kag family Laganya, dira sa may barangay Kalawinan, I don't know lang kung hindi nga specific, hindi nga banwa, pero may gito nung nagpamati, si Imo kay Pagdo, nang bayari kayo na ako, no, hindi ka kuno sagad ugtas, grabe, yung message yun sa page naton. Kagadrama, no, sa mga listeners naton sa La Paz, kay Mami Immaculate, kay Sir Cliff Acosta, daraman sa kay Ma'am Antonina and Sir Ricky Manay sa Mandurriao, dira kay Titara na Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica, dira sa Dekamay, sa Rizal Lapus, kag sa tanan-tanan nga nagatutok sa aton siring pagpangalagad. Upod sa patrol, si ka K5 Jason Talaron nga nagainom din no, sa Extend Food Supplement kag DTX 500 sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
2: Mga ka K5 nabatian na report yung impormasyon na gikan kay ka K5 Kim Caluyo. Nakadala sa aton oras sa 24 minutos na kaligad sa alas 9. Ang ining oras mga kakipay, ang buhilog man iradulong sa inyo sa kaluwan na sa ang Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nag-detox ka pa. Dari sa ato sining mga pinalangga ng mga tagpalamati sa aton makauturan, inom na kita sa ang Klinika DTX Coffee Mix. Mga kakipay, may ari ining chia seeds extract powder ang gabulig para sa aton sining digestive system. Good for digestion. Nagapanami sa ato sining nga nagakwan, no? Nagabulig para sa contra constipation. May ara siya nga ampalaya extract powder nga nagabulig naman para sa pag-control sa ato sining nga blood sugar level. Kaglabi kaglabaw sa tanan ang disugar sugar cane extract powder nga nagabulig naman para sa pag-detox ang ato sining nga lawas. Nagakape ka na, nag-detox ka pa. Kag subuman, Yari na, i-check na nato ng mga detalye naman sa mga balita na tipo naman ni KK5 Karen Badilla. KK5 Karen sa Kampyon nga Report. Standby!
3: KK5 News FM. Kampyon! Kampyon Report!
4: K5 June na akig ang minor de edad sa duha sinika upod nga construction worker matapos ginhambalan nga indi na mag-ayo ang iya amay nga nagamasakit bangod ginhiwitan ini K5 June. Ang minor de edad amo ining si alias Ulot ang nagupod no sa pag-inom-inom alas 5:20 sang hapon sa dtong Agosto 30 sa Barangay Ungka 2 Pavia sa duha sinika mga upod nga amo ang mga biktima nga sanday alias Nestor 56 anyos kag alias Popoy 25 anyos lunsay taga Antique kag ang isa pagid ka suspect nga si alias Delphine 32 anyos kay 5 June. Sunod diri kay Police Major Bonifacio Alabid Jr. ang hepe sa Pavia Municipal Police Station nga naglisin siya si Ulot sa mga kaupdanan sini nga malakat siya danay kay gantuan niya ang iyang amay nga na-admit sa Western Visayas Medical Center nga natalana nga operahan kay 5 June no kag kung mahibaluan ining si Ulot siya ni ang breadwinner sa ilang nga pamilya kag amo siya kag siya ang nagagasto sa pagpabulong ni sa iyang nga amay. Matapos nga naglisin siya ginhambalan siya ni alias Nestor nga hindi na mag-ayo ang iyang nga tatay bangod ginpahiwitan niya ini kay 5 June. Bali si alias Nestor kuno ang nagpahiwit sa iyang nga amay. Tigin una-una ginpabayaan ng danay sang bata pero sang nakabalik na siya dito sa ilang nga ulubrahan, halin niya sa ospital, dito na siniginbuno ang duha ka biktima sa diin na patay gid si alias Popoy matapos nga nakaangkon sang patal nga pila sa iya nga dughan samtang estable naman sa subong no ang kondisyon ni Nestor kay 5 June sa piyak na bahin. Nagsungka ni sa kapulisan ta si Delphine nga amo naman ang driver sang motorsiklo sa pagpalagyo sa minor de edad, kumbaga accessories to the crime siya suno sa aton nga kapulisan kag sa subong ining minor at large sa gihapon kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
2: Ang mga balita ni K5 Karen Badilla na dulong man sa inyo sa kaluwan sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5, may makakaklabo waska nga nagabulig para sa paghatag extra energy sa lawas ang tawo kag nagapanami sa ato sininga blood circulation and of course, rason ng layo kita sa stroke, layo kita sa hypertension, mga ka-K5, no? Kaga mas nami pagini para sa mga kalalakinhan nga daw medyo gamatapat na pigado ang performance. Kapoy permis sa trabaho, pagabot sa balay, mga ka-K5, gusto na lang itulog. Imbis nga manguraw kao pag ang manghurikap si Mrs. Ginakapoy na. Para nga may inugbato kay Mrs. Inom sang Extend Food Supplement for Men. Produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Wait a tiyempo, Drisaton, nga pagpangalagad. Shout out pagali sa kay Marisa Lauza Perez, sa kay kumpare ko, kay Kuya Jan Caril Jocades Gatilogo. O Kuya, may gabi. Laila Sofia Altillo Hiroche, shout out. Kag sa kay Maria Fel. Shout out man sa kay Yans Pisare. Shout out sa Pisare family, especially kay Ricky Pisare, Vincent Pisare, sang Barangay Mapili, San Enrique. Kay Binge Astoria, shout out. Kag sa tanan nga mga miyembro sang original K5 News FM Fans Club 2 Incorporated. Kay Richard Campbell Cabillon, shout out mga kasimanwas. Kay Bene Hermano, shout out. And sa kay Alan Ilanggos, kay Richard Almirante Maso. Adra sa mahinigaran, shout out. And sa kay Dante Tokiro Senior, shout out man. Okay? Huwag kita tiyempo, mga K5 Drisa, ito siling ang pagpangalagad. Sa ngalan sa bilong ng puwersa sa K5 News FM Iloilo, mga ka-K5, kag ay Pantayan nyo gali, anay, ha, sa buwas na ang second batch sa live reporting buwas ng adlaw. Sang Halanduni Memorial National High School. Amo na yung second batch sa live reporting elimination round, mga kakayfay. Ang bantayan nyo buwas, ha? Ang Halanduni Memorial National High School. Nico Medas Tubar Senior National High School. Kagang Sara National High School. Lakip na ang Iloilo City National High School. O, sadyani, ha? So, bantayan nyo na buwas, mga KK5, ang second batch ang live reporting elimination. Dirigi lamang sa K5 News FM Iloilo. Sa kala sa bilog ng pwersa sa K5 News FM Iloilo, ako naman yung KK5 June, aluhado kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
5: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: K5 News FM
8: 88.7
7: Champion,
8: the best radio station.
7: Your favorite radio station. More hit music. More

0: fix you.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
3: Campeón.
4: K5. News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: My family history ba nakamuusong diabetes?
9: Mag-TTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TTX 500 ka na!
8: Ang TTX 500
9: ang may powerful compound
8: nagapanubos ang imo blood sugar.
9: TTX 500 garantisado,
8: epektibo,
9: para mismo.
8: TTX 500.
10: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makit-an nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
11: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan nga edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sa ang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
12: DTX 500!
13: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
14: Saan nag-inom ka?
15: DTX 500.
14: Ilan nalang subong imo sugar?
13: Tagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
12: gito. DTX 500!
16: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500!
16: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500!
16: Ang DTX 500!
12: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanuna!
16: DTX 500!
12: Masaligat!
16: Epektibo!
12: DTX 500!
10: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
11: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
10: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
11: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
10: Oy,
11: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys, bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
10: Baom ng budlay?
11: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasi sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
12: TTX 500!
8: Nagapalandunom pala ang imo panulukan!
9: Magalingin pala ang imo nga uha!
8: Masami nagkapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Si may diabetes ka na!
9: Mag-TTX 500 na!
8: Ang TTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Nga nagapanubok!
9: Sang imo blood sugar!
8: TTX 500!
9: Garantisado!
8: TTX 500!
9: Mataas pala ang imo blood sugar!
8: TTX 500!
9: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
9: TTX 500!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
8: nga nagapanubo
9: kagakontrolar
8: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: sa rikan
9: epektibo.
8: DTX 500
10: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
11: Actually mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura, pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection, sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty si agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty si para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
6: Garantisado.
0: DTX 500.
7: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Isa. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
14: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio!
14: Yung may VCO!
17: Ang VCO!
14: Yung may D3!
17: Mabagat sa mga butika!
14: D3 Bio!
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio!
14: Yung may VCO!
17: Ang VCO!
14: Yung may D3!
17: Mabagat sa mga butika!
19: My family history ba na kamuusong diabetes?
20: Mag DTX 500 ka!
19: Taas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag DTX 500 ka na!
19: Ang DTX 500!
20: Ang may powerful compound!
19: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
20: DTX 500!
19: Garantisado!
20: Epektibo!
19: Aramis
20: mo! DTX 500!
19: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
20: Magalingin ba na ang imo nga uno?
19: Masami nagkapangihi!
20: Masami ginauha!
19: Si may diabetes ka na!
20: Mag DTX 500 na!
19: Ang DTX 500!
20: Ang may powerful compound!
19: Nga nagapanubos
20: ang imo blood sugar!
19: DTX 500!
20: Garantisado!
19: DTX 500!
7: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka ka butika.
7: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
14: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
14: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
25: Spore Biotics. Nga gin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
25: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
26: Libre?
27: Libre!
25: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica DioFresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
29: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
29: Clinica DioFresh.
1: Available now.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Extend food supplement for men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
4: Extend food supplement for men.
12: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
27: Ang DTX 500
30: ang may mataas nga antioxidant.
31: Nga amo naman
32: ang nagatindlo sa imo atay.
33: Basta tindlo nga tay.
34: Happy kanuna.
35: DTX 500
36: Masaligan
37: Epektibo
38: DTX 500
39: D3 Bio.
40: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
41: D3 Bio.
42: Ang D3 Bio
43: yung may VCO.
44: Ang VCO
45: yung may D3.
46: Mabagat sa mga butika.
47: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
48: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sa na nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay, naka-K5.
47: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
49: Wow, my puso.
50: K5.
51: K5
50: News FM.
52: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
53: K5 News FM.

0: Pag na, Maxi Nadia ta. Kadamo sa problema everyday, pero magbardagulan ta. Mag-enjoy ta.
1: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ko. Ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pa mantay sang iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na. Gabutig ka pa. Di, mayo na.
5: Macho Kulit.
6: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan. Si Macho Kulit.
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho.
5: Bardagulan. To the max. Sa 88.7.
8: Ay,
5: K5 News FM.
9: Bardagulan sa
10: K5. It's time to roy. Higa ka dug-dug again.
11: Kampiyon.
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan!

0: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mayang gabi, Western Visayas, alas 10:17 na. Wow! May ayad nga gabi isa tanan naton nga kauturan si Sir Francis Capada. Sang grab car mayong gabi sa imo da sira. Mga K5 naton, sa dali lang gini madugay, i-check naton anay sa linya naton. At may isa naman ka flash report mga ka K5, isa naman ka sunog. Wala pa ko kabalo kundi ini nga area, pero i-check naton sa aton nga reporters mo nga gabi.
1: K5 News FM live report.
0: I-check natin sa linya, kaupo natin si K5 Kim Caluyo. K5 Kim, mayong gabi.
2: K5 Machocolate, may rasang residential fire o kon sunog no, sa mga puloyan nga nagiluntad no, sinigid ang mga gabidra sa may veterans village no, sa may city proper sa malapit no, sa daan niya nga opisina sa National Bureau of Investigation o kon na NBI. As for information, ang fire call na bato, no, around alas 9:05 sa buong gabi, kagindeclare first alarm, alas 10 ang gabi, kagindeclare naman second alarm, alas 10:09 no, sa buong gabi, kakitive month. Sa buong proceeding kita sa may area, may grasundan, may kita din, no, ng mga fire trucks, kag may mga additional no, nga mag-proceed man adri sa area no, para magbulig sa pagpalong sang kalayo kay bala nato no, ang ining area damo ni ga ikit-ikit bala kumbaga ang mga panimalay ka K5 matukulit no, subong kapag mga nagbibigay man ang mga pumuluyo agad magbulig no, sa pagpalong sang kalayo pero amo na ka K5 matukulit no, adri sa bo kaya sinakuhay ang mga matatang
0: K5 Game, medyo nag-choppy. K5 Game. K5 Game. Pasensya, choppy ang imo nga pagsulod diri sa studio ka K5 Game.
2: K5 Mat, okay na.
0: Okay na. Go ahead ka, K5 Game.
2: Ito po ang ginanuklot na ito. Ang pagkakitulin, no? Ang mga alaga kalasunog, adali sa mga veteran sa Philippines, sa Metropolit. So, kaya may mga wala naman halos sa mga fire-trucks ang ari din, no? Sa may area. Probably sunod doon, kasi sa mga chocolate, may nakitaan ko sa mga pictures from kapatay emergency mga groups at tawag na, no? Eka na ba, ibuhay pa ang kalayo. So, we're trying to locate most of this time, 35 magpunit ang tunog na mga ito sa mga sa mga area.
0: Andrei La Pastora.
2: Andrei, no? Ato pong, wala pa.
0: K5 Kim, i-check na ito na linya. K5 Kim.

0: Ah.
1: Nga kalay, usap ko nga nga sa kapitulog nun. Kapulya mo na.
2: Veterans Village, kagi 5 Kim, no? Insakto aton nga, no? Nga impormasyon. Veteran Village. Okay, 5 na aton sa Veteran Village.
1: Okay, mga, yes. Napit mo, no? Sa may opisina sa National Bureau of Investigation na daan. Agree sa mga helera, man pala doon, no?
2: Sa mga kalanaan.
1: Kalanaan. Bukod sa 5 matukulit. So, mga naramdamo ng mga sobrakulo na madigani. Sa mga fire truck.
2: Kaya oh. Game, hindi kasulod ang fire truck mismo, bali dragon mismo sa kilis ng NBI, no? Oh, sige, i-check liwat na to ng signal ni K5 Kim. Kaya doon medyo nagadula-dula kita ka K5 Kim. Oh, sige. For the meantime, mga K5, oh, i-check na to liwat sa update, no? Sa Veteran Village, mga K5. Oh, i-check na liwat sa linya ni K5 Kim Kaluyo. Ote. Makita natin sa live subong sa K5 News of FM Philippines. Medyo gadula-dula dirang signal, dirang area. Oh, sa mga K5 natin, nga taga Veteran Village, oh, palihog ka mo monitor dito sa aton nga programa sa mga gabi. At para mabaluan natin kung di na exactly nga naghali ng sunog. Oh, i-check taliwat na. K5 Andre? Ano? Kating watching from the side, Public Market, Machokolit, sa Jordan Guimaras, nagkatutok man sila. Si Toto, si Paul, mayang gabi. And sa Grab Taxi, nga ginsakyan ko, Gina. Hello, gali kay Sir Francis Kapada. Mayang gabi sa imo, Sir Francis. Balikan ta sa Dilimadugay, mga K5, ha? Veteran Village. Medyo nag-igod ang aton nga signal. Nga pa-shoutout kay Riniel Confesor. Birthday niya, happy birthday. Haling kay Pascual Espinosa. No, mayang gabi sa imo, o, makita natin sa live subong. No, grabe, delikado, golpiada lang nito. Alas 9, basta kanon nakabaton, impormasyon. Ano na subong oras? So, alas 10:22 na. O, check natin liwat si Kaki 5 Kim Kaluyo. Live subong sa may Veteran Village, syudad sa Iloilo. Sunog. Sige, balikan natin na mga Kaki 5 natin. Na. Tamiyawan natin mga friends natin, anay. Nga nagabamati subong. Hello gali kay April nga nagatutok subong zaton. Hello kay April, kay Earl John. O mayang gabi. Kay Nanay Nenva, good evening man. Lapit ay han sa Port San Pedro, ang sunog.
1: Pwede messenger.
2: Ayan na.
1: Messenger, Dre.
2: I-check na ito, liwat, no? Sa kaupo na ito sa linya, liwat. Sa kaupo na ito si K5, Kim Kaluyo.
3: K5 News FM Flash Report.
1: And therefore,
2: alright. Pasod lang taliwat sa line number 2 si K5 Kim Kaluyo. Ang follow-up report sa sunog subong sa Veterans Village.
3: K5 News FM Flash Report.
2: K5 Kim?
1: Matt?
2: K5 Kim?
1: K5 Matt?
2: Oh yes, ayos, okay na. Go ahead, K5 Kim.
1: Sa subong, ganito ito sa may area na nakapenetrate na sa pagdaring sa may sulod. Subong, nag-aguluwa na din, no? Mga pumuluyo. Pag may aral sa iba, kaya ko nakasalbar man sa ilang mga dokumento kag mga kagamitan. As per ganito sa may area, mayari pa din ito na nag-linupok sa 5 mata. Kami na try to subong penetrate sa mga katapos ng Bureau of Fire Protection. Kaya so far, mga ikot-ikot din pamalay paghuman sa light materials. Ang makita natin subong nga ginasulod nila na ginatry penetrate sa mga round dotatlo ka mga pamalay. Galing to sa likod na pala. Mayarang mga isang palay sa 5 ano na yung zona na dire, sir? Zone 8 Veterans Village sa Kisal Matukulit.
2: Zone 8, oh, okay. Zone 8, yes, Veteran Village.
1: Yes, kalayo, panag ibuwan na maliwat ang kalayo, address to nga ka person, sa K5. Mata ka live, kita nakatahay ka paliwat live, nakabalik atong sinina para mapick up ni Kasi 500. Sa subong, nag-penetrate rin na makatapos ang Bureau of Fire Protection. Kaya ito considering at mamo pagibaan yung mga ano, mga hinlaman sa kuryente. Kasi ba na mag-apapag yung teams na human sa tawag nga, no? Sa plywood, sa light material, ang mga panan din sa mga pag ikit-ikit na sa T5
2: Okay. na dula liwat si K5 Kim Kaluyo. No, Zone 8 mga K5. Ang sunog Veterans Village, no, sa mga pumuluyo naton kataga Veterans Village.
1: May ari din ng Gapesek pagani. Mga baga.
2: K5 Kim, gamedyo ga choppy, gadula-dula imong signal subong. K5 Kim. O mga K5 nato na. Diba to nato, Veterans Village, Zone 8. O, nag-ibual naman to ng kalayo. Eh, maglong-halong kita permi. September, ha? Bago nga bulan. Maghalong ito. I-check na itong gross sa linya, dugay-dugay. Nagpamakotong ta si K5 Kim kung may follow-up report na sila. Kung di ingit mismo nagalin ang sunog. Right now, no, nakaupo na itong liwat si K5 Kim Kaluyo. K5 Kim? Ah, wala. Alright. Sa mga K5 na itong dira sa Veterans Village, ulo aligmat ka mo dira. Kung pwede lang nga mag-amat-amat ka mo anay kuwaon yung inyong importante nga mga documents. Oh. I-check na ito liwat. Mga K5, i-check na liwat sa line number 2. Okay, K5 Kim, flash report sa Veterans Village, Zone 8.
0: Kasi may mas nagulang gid, no? And may mga nagalin, upok na rin. Sa probably sa mga linya ni sa kuryente, kag mga flammable materials man, no? Sa tulod sa mga puluyan niya nagkatulog. Baling sa dress to bang na to, medyo may inagrabing kag-live na to sa Facebook, no? Mayari din isang balay niya human sa mix, no? Concrete, kag light material, kag sa mga silid. Man, I don't know lang kung may mga boarding house na dere. Kaya damo, they have me as per information, dere na sa veteran, sabo nila mga nag-board sa K5 Matipulit. Gusto mong nag-binuligay na dere yung mga katapos ng Bureau of Fire Protection, agod niya matigayon, no? Na mapalong. Pero so far, ang residual lang dere sa front area, kasi K5 Matipulit, no? Pero so far, dere mga nag-spark pa kag may mga baga. Kung baga, that's why kaya ginatingwaan nila kay ayun na may nag-sirip-sirip. Pero doon naman hindi na itong proyekto. Visible dari sa hall. Kag may iba naman yung mga pumuluyo na nag-try na mag-bullet rin. No? Pinagi sa pag-basta sa kabit sa kabo sa mga balde dari sa may area. Kaki 5 watt. Dina-check pa natin dari kung may available ng mga barangay officials na makahatan rin o sa information man sa ton K5 Matipulit. No? Okay. So far, may kalayo pa. May visible pa rin na kalayo sa sulod, no? Sa isang kabalay. Kaya na, wala na nakainamo. Probably, may baga pala. At yung matamat na nagdako K5 Matipulit. So po, nag-try pa si Rita Liwat makatapos ang Bureau of Fire Protection. Nagkalayo naman. Ara, nagdako pagid. Amat-amat sa K5 Matipulit dali sa may area. I don't know, probably mga sobra lima na ka mga balay sa K5 Matipulit ang nagkasunog sa K5 Mat.
2: Okay.
0: Kaya mo na, no, makita na itong dali ang isa may amat-amat na ginautot naman dali nagtawag na, no, may nag-iwal na nag-iwal ang sarayo ng K5 Mat. Pero mo na nasubong ngayon kanya pulo pa na lipis na makabuli. Ginitani ko na makatapa rin ang ulan. Agod niya marasi na mapalong ang sarayo rin sa may Zone 8, no? Sa Veterans Village. Sa K5 Matipulit.
2: Sa K5 Kim, likod inaasasang San Pedro, Fort San Pedro National High School?
0: Dari sa K5 Mat, kung dira ka bala halin sa daan ng opisina sa National Bureau of Investigation. Dira kilit yan, no? May gamay dira kasunod na. Dira niya siya, no? Mga around, probably, roughly mga 100 or 100 to 200 meters. Dira na niya, no? Nga mga person ang nagkakasunog. Specifically, dira sa may Zone 8, sa K5 Matipulit. Sumong, ang nakita na ito na nag-iwal kalayo na atigayo na ng mga palong sa mga katapon ng isang Bureau of Fire Protection. Pero ari rin may mga boarding house kung sa likod na ito sa likod pati yan ako rin siya na ila rin sa may area kung si Fire of Mass. Ano na ito? May mga boarding house? Yeah. Hindi na po ni Kauta ng Green, no? Balay na dito, oh, or boarding house.
4: Boarding house?
0: Oo, boarding house. Tapos sa likod, pag may mga balay, sa dinada, no? Sa,
4: oh, meron, ma'am?
0: Oo. Sa likod na may mga balay na dito, no?
4: Meron, ma'am, meron.
0: Tumpon?
4: Oo.
0: Kagadiri, kagad yan?
4: Oo, oh, bitaran.
0: Mm-hmm. Ano mga nasunog?
4: Sobra ba yung tingin ko, ma'am?
2: Sobra ba yung
4: tingin ko?
0: Sari ako apartment.
4: Sa dua. Mga apat, ma'am?
0: Sa likod, wala pa ito bala, no? Kaya hindi naga...
4: Wala pa, wala pa.
0: Wala ako na yung firewall sa likod. Firewall.
4: Why, ma'am? Why? Oh.
0: Sir, kayo sinunin nga mga balay, sir, oh.
4: Ay, hindi lang ako kilala. Pero ako kilala ko di kay Sir Managit. Hindi mo?
0: Sir Managit?
4: Oo.
0: Oh, pero Aria, wala ka man yan. Mano,
4: why, man, why? Why?
0: Oo,
4: oh, buka sa likod, ma'am.
0: Ito na yan, sir, oh.
4: Ay, kay Chef.
0: Ay?
4: Kaya yung Chef.
0: Sa Tinigo, ya?
4: Buto lang ako, ano, ma'am? Kay basta kay Chef. Palay
0: lang kita, kaya?
4: Oo.
0: Kaya na to?
4: Oh, why man, nagsabok, ma'am? Why? Why, bari lang ito yung set up?
0: Ay, ba? As you are, sir, no, thank you. Mami, yun na din, mama.
5: Hindi mo rin ako.
0: Ikaw na kapag-iya. Kapag-board ka na. May kahalin, mama, nag-may ubra ka.
5: Why, ubra?
0: Kasubong kaki-format na may nag-hindi on, gari. Nga border, kasi tap-tan niya, gari.
5: Ay, gusto ba na kung sila nag-aboy na kayo dala mo sa lapat mo kung naga na baligya ko?
4: Oo.
5: Nasa Libertad?
4: Okay. Mm-hmm. Sino ka nilang?
5: Sidna Piñaflor.
4: Sino?
5: Sidna Piñaflor.
4: Sidna Piñaflor. Sino yung edad mo nilang?
5: 54.
4: Sino yung magagamit ito?
5: Oo. Kung may uniform ito, basa ko sa grado. I'm just feeling. Ang mga nang ginano ko, yung kuha ko na itong inabayo ko ito para may bibuksukon kami.
4: Ano na luwas mo sa mga gamit, di ba?
5: Ang rice cooker ko lang talagang water, ang ano ko, liter ko, mulang nga sa bayo ko lang yung liter. Oo, nakabuan mo kami. Why, gamit ko ang white time ni ma'am kabaluman, kung hindi na galing. Pari, nagalikot sa dalong. Oo.
0: Ano
5: daw? Buay, babaw lang guro ng tinog. Wala na
0: kanan. Basta may pasambar ka
5: pa kaso. May arap pa may guro. Ano ko lang yung uniforme na kabasa. Kung pwede sa nang mga sunog ng iba, yung importante yung uniforme lang. May ano, walang di sa kaskwila. Sino yung Labrado?
0: Labrado? Meaning?
5: Neo.
0: Neo Labrado?
5: Oo. Oh.
0: Matino na ganang stando? Oo. Saan na nakakwarto, mama?
5: Mga anong guro? Oh, ba sa babaw si Dante, sa talo mo si Dante, ma.
0: Kasi pa yung mas nabatian pa no. Si nanay, ano ganyan, yung kanay? Yung nanay Didi, no? Si,
2: nanay Didi.
0: Tawag na emosyonal man kahit yung iya, dari ka mga kagamitan. Kay Ari sila sa ground floor, no? Sa boarding house nga nagkakasunog, kasi pa yung macho kulit, no? At si Subong, dari sa may area, makitaan pa nato may aso pa din sa likod abi nga korson ilik pa dabi mag-visualize kit balayan sa likod na korson sa mga panimalay subong na tama-tama to pa dari ka K5 matukulit no
2: pero ang K5 game hindi kasulod ang fire truck no para may visualize bisang mga listener naton host lang makasulod dira hindi fire truck.
0: Ano na may bali, dali lang sila sa unan, nakapundo, kasi 5 magkikulit mo. Tapos, katawag na, kasulod na nila, dira ang ilang ako. Kaya gusto, kabi sa unan, humingabi na rin sa may area, kasi pag nasa magsadari sa may area, ang veterans, medyo kitidigil, so nawalan. Kasi para hindi man mabudlayan ng mga katakol sa Bureau of Fire Protection, kasi 5 mga katakulit, kasi may mga ibang dari, na nagbulig, mga dari sa may, kundi si kasi 5 Jason, makaprovide sa additional materials, no? Pero Subong, may mga, ano pa, may mga aso paliwat sa may likod, amat-amat naman yung 35 mato.
2: Pero wala ka pa
0: na nakuha. May malay na gidri na may tiyangge, kaya doon halos na ubot. May kalayo pa sa likod. May kalayo pa kung sa likod, kaya pa mat.
2: Di wala pa na declare alarm level ang aton nga BFP sa Subong?
0: Second alarm kaya pa mat.
2: Alright. Kabay pa nga wala lamang matrap dira, no? So far, wala man ka may nakuha nga information sa K5 King may natrap sa balay?
0: So far, sa K5 Macho Colette, wala pa man siyang information regarding sa mga napilasan. Wala pag tawag na sa mga kung may natrap. Pero so far, wala pa man doon negative pa man, no?
2: Oh.
0: So buong na-try ka ka-penetrate sa piyak during aside, agad makita na itong riyang sitwasyon sa may area. Sa K5 Macho Colette, tali din may mga gabayanihan, balaga,
2: susuntungkong
0: dari mga pumuluyo, mga kalalakihan, dari mga susuntungko. Lagi pa, madyokulit na magpasapasahay sa mga
2: balde,
0: na gusto nga makabulik, palong, sang kalayo. Actually, dari sa likod niya, kasi pa, mat, may, ano dari, may basketball court. May basketball court. Tapos ipingay na din ang mga panimalay. Mga pila na kabalay, sir?
6: So, saan doon mga 20 plus?
0: Mga around 20 plus. Nung ano ka, Kipad Man, may bunny probably, mga personally. Pero may nakita, hindi siya ng mga totally damage sa Kipad Man, chocolate.
2: Di so far, kaki 5 game?
0: Wala man sa tatrap, sir.
6: So far, wala pa siya na naguluwa man.
0: Na nakaguluwa man. Oo, nakaguluwa man kasi pagmat. Mula lang kayo.
2: Pero kontrolado naman ang sunog yung K5 Kindra? O nag-laptop, nag-iapo ng kalayo da?
0: Sa likod yung K5 Mat, may kalayo pa. Kagapuog, pang nagapuog, din yung aso. As pasensya, natin doon na hapo-hapo. Ano? Pero din yung subong, kabulidigay pa din kay Ikita. Di mo, may times na pigakadula, balang kalayo. Tapos kung may mabilin niya paga.
2: Karab-karab naman.
0: Sa mga kisamin, karab-karab naman. Amo na nga, gina-tragin niya ma-penetrate isa-isa, no, ang mga balay natin. Nag-aray, may subong, may visible nga kalayo dari sa atong siring nga area, isa ka balay nga humay sa light material sa K5 Bad Chocolate.
2: Okay, Feb Kim, medyo tulot-tabune ng imo ng ilong. Eh, tumabudlay na iyang aso, abing kong isa. Oo. Oh.
0: Ika mo siya. Bubuhan.
2: Yeah. Alo nga, long da ang imo nga tiil, ha? Oh, isubong, so far,
0: ang mata mo ni ang info, isubong, hindi na try na ito, makapangita, hindi sa mga barangay official.
2: May mga barangay official kita na, subong?
0: Oo. Sa likod, may pag-i-dentor, o may ikit na nabalay, no? Oo, may panagyapon daw. Din hindi balay, sir, din piyak. Oo, piyak na zona. Maliban rin mga taga-veterans sa Pinakasona, pero nag-bullying, manrigapon kaya K5 Mat sa may area. No? At kapag, may malay ka din sa'yo. Wait, nag-bullying pala nga. Kung taga-veterans ka, may malay ka din ako. Napilido ni Tito mo?
7: Lobia.
0: Kani na ugot yung balay ako?
7: Why, ito nga yan.
0: Ada personally dami. Ito nung balay, andin nang balay, di ba?
7: Ang bilang ko, pasalitan na ang harap.
0: Ano na daw, boarding house? Sino kalapa?
7: Hindi. Ginapa kayo pa lang.
0: Under construction pa lang magaling. Pero bay naman sila. Pagwaya ka, ano din na tinira na gini nila, ya? Pero gina-renovate lang, gamo na. Ay, yun yung balay.
7: Arap ko sa rin. Sa may...
0: Kali nag-bully sila, di ya? Pero nakagawa man sila ni Tito mo.
7: Safe sila naman.
0: Safe sila
2: tanan. Sige,
0: thank you.
2: K5 Kim, doon ba sa doon nag-ulan-ulan na? Nag-ulan na si mong area?
0: So far, nag-atupa ang pagbulo pa nalit siya kasi pa
2: mat. Oo. Kabay pa nga magbundak ang ulan, ah. Parang dako, gini nga bulig ka K5 Kim?
0: Amo ka, nino, makabulig dito ni ang kung mag-atupa ang ulan dari sa may area kasi K5 Madjokulit, no? So buong nakatry kita ni Watt, nakalive, kay doon may mga person, nabigyan may signal, may person, oh. Magawala. Dari sa lugar sa K5 Macho Colette. Ay, sumong, wala naman sa visible na kalayo. Try natin sa likod na korosor. Kaya kita mo lang yung mga balay sa K5 Macho, may balay tubang, kaya talik na nailam lang. Mga tuluyan, dari, kaya ikip.
2: Oh. Okay. So far, yung K-5 game, oh.
0: Oh, alagaan. So far, kasi five mat wala naman sa visible na kalayo pero ang Asodri gapo og Mandred sa area no i check na ko diri para kalapay na din makita ang barangay officials.
2: Mga 20 pa lang kabalay, no? 20 itong in-inform sila ba gulang? 20.
0: May mga barangay officials sa dito. Kita ka dito. Nakakata na ba si Captain? Ay, hindi ka man, oh. Dari balaya. Oh, pero wala man sila na ulami dito. Mm. May ay, may mga himata. Di kasi 5 mat. Kasi mga kabalaka. Wala dari sa ila. May mga pamilya. Dari sa may veterans village. Nagkanto. Dari sa may area na preso pardo iya tong mga pariente wala man niya na dalahig ang ilang kabalay kasi 5 months no? So subong ongoing pa rin no pag sure sa makatapos ang BFK nga ti wala pala sa mabilin nga baga kag ti hindi na makaspark kag maka mag-igwal pa na diri sa may area kasi 5 months chocolate so so far naga ano paggawa kumbaga compared sa kaina mas kalmado nagawa yung sitwasyon diri sa lugar kasi may match ulit.
2: All right. Kabay pa nga ti oh grabe gali ka damo isang tao da kay 5 Kim no?
0: Hmm. Ang makakita ni kay 500 so far mo na rin latest na situation sa area natin no sa may barangay veterans village sa sumog so far nagtalaylo na din makatapos yung Bureau of Fire Protection. Kailin sa front, ito medyo control na itong tubang kasi tayo ba macho collect.
2: Grabe.
0: May mga barangay officials na din, sir. Nakapute. Sige, sige. Thank you. Ari mga itate sa barangay officials di kasi 5 man. Sir, mayong gabi. Barangay official ka din, sir. Oo, sa K-5. Gali, sir. Tawag na siya may information. Ganun nga estimate mo pinakabalay na dito. Oo,
8: oh, na siya mga 30.
0: Mga 30 kabalay. Oo,
8: na
0: siya. Tapos wala.
8: Matabalay. Lugar pa na niya may boarding house. Tapos, aray na lang i-fade ko sa inyo. Ang sunog, nag-umpisa sa balaya sa Gubak, President.
0: Gubak.
8: Gubak, President. Diyan siya nag-umpisa. May tao sa din.
0: May tao sa balay sa kasubasan.
8: Oh no, wala kami kabalo. Kaya nga, gasiga na yung ilang balay mo. Pagkatapos kami, siguha lang kami. Siguha lang kami, ha. And then, bayanihan ang tao yan sa kuwan kay Dugay. Maging bumbiro na kabot.
0: Wala man siya napilasan or na-trap na kagawat?
8: So far, wala kami maka-account. Sa casualties, tanan-tanan, wala pa. Kaya nga... Wala
0: man siya may nakalabot sa inyo?
8: Gasige pa ang aksyon. Gasige pa. So, ara pa ang what we call this ang trauma or ang ano yan sa tao kasi ang persa sa bayanihan amo ginaya naka bulig dako
0: so far do mga around estimate mga 20 to 30
8: ako estimate siguro amo ning black pera siguro so more than 30 siguro
0: sige
8: more or less 30 hambal ko pero more than 20 siguro
0: so possibly depende pa na karon niya ka
8: accounts wala para naman na ano.
0: Mm-hmm. Pero in case ka kagawad din na idea ninyo nga evacuation center?
8: Gym.
0: Sa PIA. Kaya ka rin, daan nyo na yung gym? Or daan nyo? Basketball court lang ganyan niya?
8: Basketball court open. Okay. Dito yung covered. Yeah, sa tubang sa barangay hall.
0: May daycare center pag ito mo? Kaya ito patamong sabi sa mga affected? Probably
8: kayo. Anyway, speaking of daycare center, yeah, tatlo yung kabilog daycare center nila sa atin.
0: Kagawad, ano ganyan?
8: Pagawad Malikay.
0: First name? Pagawad Federito. Sorry, pa medyo buron-buron mata sa Pagawad. Thank you, Ben. Normal sa ano. Kaki 5 mata medyo, ano, buron. Medyo cute lang.
2: Pag-cute lang na kaki 5 game, ah.
0: So far na muna, ang information, sa so, mga around 20 to 30, so posible pala nga na maglabot sa Batainta. Kasi hindi pa nagkaroon sa pag-account nila din sa may area, kasi 5 machokolito. So, do open na din na yung basketball court. Makita nato dari may gamay dari nga chapel, kasi five mat no dari sa may area. Pero so far, kasi amo na tutas ng mga information na nakuha nato.
2: All right. Well, K5 Kim, so far, medyo kabay pa nga na matada palong ang kalayo para hindi na maglapta sa iban.
0: Amo na gita, K5 Mata, so far, controlled naman ka rin sa mga katapos ng Bureau of Fire Protection. Kasi mayo lang yun, no, nagkabuligay pa ng mga pumuluyo. Agod yung mga palong ang kalayo sa sining mga pilihan.
2: Ang imo pa, mang, kutugin na ito, wala na sabat, no?
0: Masikay. medyo, medyo high blood pa si kagawad. Or basta na, at the spur of the moment, ay pilihan mo na nato na.
2: All right. Kaya pa ginapamuyo talaga hindi maglapta ng kalayo. Pero so far, yung K5 Kim, wala pa man impormasyon kung nga di nagalin ang sunog. Ano ang ginhalinan sang sunog?
0: Dito ko na sa pamilya Goba.
2: Oo.
0: If I pronounce it right, mamuna ko ng balay na ginumpisan. Balay sa pamilya Goba. Pag-K5 Mate, doon ko ginakitaan. Wala nga nag-start ang kalayo. Wala yung nag-spark. Kasi siya nag-ibual. Pag naglato na no, sa mga kaiping dari sa K5 Mate Chocolate.
2: So far, do 30 minutes, pakano gin-report? Dugay, pakano mag-abot ang fire truck naton?
0: Sa K5 Mate, so far, dumadasig naman na kay paghatag dari sa information, pag-report dari, dari siya nga dako, ganda nga bully. So for example, may maamo na mga incidents, tawag na yun sa mga katapos ng Bureau of Fire Protection. Kasi, amo na, no, nga every second or every minute matters, gito, sa mga nila mga senaryo, no, kung incidente, K5 Mate Chocolate. So, sa may mga mahatag, dara nga bulig sa mga nasunugan, pwede ka mukhang coordinate no, sa mga barangay officials. No? Mabatimuas, kasi may matukulit kayo na makaluloy, manin madamo pa dito sa mga estudyante, ng mga
2: naga-board.
0: Naga-board, no? Kasi may matukulit. Kasi considering nga si buka ideal, man bala sa location dito, lapit man sa mga schools, no, mga one ride lang from university sa mga eskwelahan.
2: So far, sa imo subong area, dra ka subong sa gym nila, ka K5 Kim?
0: There is an open na lang basketball court K5 Mate. Pero aside dari, may arigid sila subak sa barangay hall sila. May covered gym sila dito. So amuro nga na pamakot na ton kung may ban pa din sila ng mga venue sabi for evacuation center considering with the number no, sa mga nasunugan dari. So probably sa isa daan kabalay, meron nga times nga si isa or dua or tatlo ka mga pamilya na nag-share. No? So ani dead ginila ni karon nga may tiniran na temporaryo kasi pa matukol so probably basi may mga parinti pamani sila sa iba niya mga zona diri sa may barangay veterans o sa mga malapit no nga mga kabarangayan diri sa may barangay veterans village city proper kasi K5 Machocolate. So so far do tawag na controlled naman diri sa atol sa mga Bureau of Fire Protection kalmado na diri na insure na ni Emilia no nga ti map out balaya kag ti wala na yasang maka spark pag diri kag maglupo kun mag ibwal pa diri no sa may location as of the time kasi K5 Machocolate.
2: All right. So, K5 Kim, ang ginatindogan mo na subong ang lapos siya sa piyak naman na K5 Kim, no? Piyak naman na sa mga barangay?
0: May mga eskinita, kasi pa yung matsokolit, na kung sudlon mo, lusot sa piyak ng mga sona, man na.
2: Baliga, ikit-ikit lang sila? Ikit-ikit lang?
0: Ikit-ikit, lusot-lusot lang din sa mga gamay ng mga eskinita. Mayayari di kayo na, nga naglabay ng tigulang, nga naglain ng iyang pamatsyag na rin, no? Kasi yung mga grabe, din kayo na nga, so, kita kita na nakapu-hapu man. Tiyam na, no? Probably with the emotion, yung masunugan, kabalang ati alos, wala na sa mabilin sa mga kagamitan. Naman nagalang ang balila mo lang sa mga kalamidad, kung sunog, ubos-ubos din. Tanan mga pinakabudlayan, K5 Mate Chocolate.
2: Pero mayo pa kung ano, kung baha, pero kung sunog, dobudlayan.
0: Amogid, no? So, unungan natin din, no? Atong suning ng mga kauturan, kag mga kakikag natin din, no? Kung may mga bulig, kamotoboro, o kung sa mga masunod yung mga inadlaw dari sa mga nasunugan, especially sa mga estudyante, wala yung form. Ang hila, dari may mga sanggi, pa dari nga naulang, ilang ang palang kapuslan. Probably, mayara na iba, yung mga savings nila, sana nila ng mga documents sa K5 Mate Chocolate. Subong, nag-try kita dari penetrate. Mayari dari, no? Isa ka sanggi,
9: sa may area, no? Iyang mga baligya. Kaya nga panipong kasi sa iba mat, no? May dako din nga Changis, likod mo, mayo lang. Kasi wala agad mula yung mag-dukot pero maglaton sa iyang mga balaligya. Dari kasi pa yung mat, no? Nga kasalayo. Okay na, sir.
2: Alright.
9: Aprobaan ba mo pa to, sir? Oo. Oo. May nasunugan ka mali, sir?
10: Why?
9: Kali na tulad sa balaligya. Ang mga kumpare, magkano tuloy doon nila dala, sir? De La Cruz. Ang mga parasyali.
10: Oo.
9: Pero din ang balay ni Pamilya Goba, sir man, ang ginalingan.
10: Kaya nga bumbero nag-concentrate sa NBI. So nag-pati sila sa kya, why that matama.
9: May alag yan pag hindi na palusot na din.
10: Dito sa may pool sa may karsada, no?
9: May nagaling sa Lika?
10: Hindi, oo, good may lang.
9: Pero, kapila rin din ka mga balay sa likod na din siya.
10: Hindi, alam ko balo mo, may gikit-ikit na siya, mama.
9: Ang ano bit, no? May dingding lang kitang...
10: Oo, madingding lang pagkita nila na
2: yun.
9: Mga changi pa din sa house, because...
10: Okay na, amun na lang yung...
9: Amun to kayo na, tumala sa maulamit.
10: Ay, tumulamit. Ang dito lang gabay lang kasi nung pagkot sa likod.
9: Apro-tuto ka na mo. Ganyan sir, nasa patos kong tao.
10: Asa lang nga sa kaya kano, araw sa may sigat daw. Ang kaya kano kay... Sino gano'y kay... Mga kilala mo nung ako, Marik, mo na. Kay Inday Esther.
9: Sa diri natin duba na ito, sir, din may mga boarding house sa didakpit?
10: Ano?
9: Pero sa tubang dito ito, may mga boarding house?
10: Dito ba si Sapya? Pero diri ang mga pamilya natin.
9: Amang kung ikaw mag-estimate, abis, sir, kay ito per me, ka ba nabitin? Mga panta mo, mga pilana.
10: Kaya ba't ikaw sa mga nag-bully, ganyan, pag-bully ka mo ito, mga estimate ay pulo. Oo, sa kuligod pa kami. Pero hindi mga tuka lang. Pero hindi mga matawa na.
9: Ay, arabe, ba niya partially damaged?
10: Ay, mga kabilog ang makinigala sa pulo.
9: Pero balik, halin sa front, sir, may balay sa tubang, may balay sa tunga-tunga, kagamon rin sa likod.
10: Oo.
9: Kaya isip lang yun.
10: Kagawad.
9: Kagawad na, hindi rin may balay mo, kagawad? Oo, kagawad. Ano ganun, sir?
10: Susbilya.
9: Pero tawag na kagawad, mga banta, mo mga pila na din affected. Pila ka ba laigid?
10: Ito matag, yung tuloy, subong ang... Oo, hirap ako kay direto lang kasi ang panula ano, sa piyak.
9: Hindi na sa likod, kagawad.
10: Tatlo, bro, tatlo siya.
9: Wala man sa nakakagawad.
10: Wala man, so...
9: Nakakagawad.
10: Nagawa man tanana, safe man.
9: Zone 8 na ditanan, no, na sunugan. Oo, pero wag na nung pwede mabulig sa mga nagkapangasin residente, madre kagawad.
10: Kasi para gabayan niya, man sila tanan, kumagambat sila nga magpahiga, daan nila, ligwa ang lahat o nagdalan, na-operate man sila.
9: Pero anong pwede mabulig diri sa mga nagapamati kagawad, mga urgent needs sa mga pumuluyo mo diri na pwede nila matulong or mahapit?
10: Siguro mga foods kaga mga dress go.
9: Pero may gym lang to.
10: May ari man sa may ikaw man na dami.
9: Pwede tinirandaan.
10: May mga da kami mga kagawad na da kasi rin na to.
9: Kaya na ulamid?
10: Wala man. Super wala.
9: Wala yung asona.
10: Oo. Nah, dito dua ako diri lang sila sa kilid sana.
9: O nando na diri nga zona.
10: Zone 8 pa na under pa si zone 8. Zone 8 pa niya sana to from NBI to Port San Pedro.
9: Ah, malapad-lapad
10: diri. Lapad ni siya nga, oo.
9: Sige. Ano ka ni first name mo kagawad, ha? Albert Susbilia. Oo.
11: Sige, kakay 5 mat, si Kagawad Tosbilia, tinagatang madrisa itong sa information. Ay, hindi pa nalang hindi matulid estimate ang mga number no of affected ng mga families sa Tibubong, no, ongoing pa man yung ilay ng pag-account. Probably na nakaabot naman no, ng mga taga City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO sa City Government. No, ang good thing lang, ate wala isang na trap, no? Kaya siyempre, yung importante yun ang kabuki, no? Sa mga nila mga kalamidad sa K5 Macho Kulit.
2: Alright.
11: Kasi may mga gadala, gabit-bit sa nila mga kabataan. Amo ni iban o iba saan wala sa may masalbar lang ang gamit. Importante makapagwa sa mga bata. Kasi siyempre, hindi sila takot. Kumbaga mo, ang pamilya, ang una na lang again secure na makapagwa sa ipli kay Ibamat.
2: Ti K5, kimas maayo na lang niya pamilya, bitbiton mong isa. Sobra mo daan ka, rush ba lang, imo nga energy, kusog-kusog, pati ref mo, mahakwat mo.
11: Tawag adrenaline rush, kumbaga, sa K5.
2: May nakita ka da, nakakwat ref ka K5, Kim?
11: May, diri ka K5, so far, wala kita sang ref, o panapliances, diri nga makitaan nga, napagwa, diri sa ginam, katinduga na ito, andari ka K5 mag-chocolate, no? Pero tiyan mo na, ang mayari diri, ban mga mabit-bit nila, mga documents, kasi medyo mo na gulubudlay, gawablay, kumbaga, kuwao, no? I-process, diba, itong kaso, magkalansunog. Tag, tiyan mo na, no? Usually, mayari diabi, mga gabariga, ko baladra, sa may Fort San Pedro, sa K5 mag-chocolate, yung dululagan man. Narin may mga estudyante pag ano rin na nagsulodo bago lang kakipay mat. Sige, pangitaan mo sila kung nadala rin ilang mga panimalay o kung mga boarding house kasunod na sang sunog rin sa may Veterans Village K5 at Chocolate.
2: Iba may mga exam pa na buwas at K5 Kim mo?
11: Amo gid, no? Actually, examination season sa buwang, especially sa mga schools under Black Ed. So, amo ni, pagtilaw ko K5 mat, kabay pa nga malampuasan. So, ato sa rin mga pumuluyo na sa Veterans Village. Bully, ganyan na ito, no? Sa mga nagkapamati, tira. Kung may mahatan sa mga bullying ng mga pagkaon, mga banig, mga kaburungku, mga bayo, mga sagibad pa nga mga essential items, no? Para mata-mata na survive, no? Sa mga urgent needs, kumbaga, sa mga pumuluyo dari sa area.
2: Alright. Barangay Kapitan nato, yung K5 Kim, mula mo ginakita na?
11: Wala pa kaki pa yung mati sa info na ito. Ando babae na dress up. Pero hindi ko pa ma-familiar. Kasi doon naka-event kita na diligan mo. Sa ilang gymnasium. So far doon hindi ko pa makita ba sa ibang siyang side bala na nag-check man sa mga pumuluyo. Pero so far, ano nang ongoing ring pag-account sa mga pumuluyo ng mga apektado kaki-5 mati ko.
2: So in short, yung K5 Kim, para magligwa man ang pangunahuna sa aton ng mga kauturan, kag mga ka-K5 naton, so far na control na ang kalayo, ka-K5 Kim, mula na balay nga nagkakalayo, dira?
11: Sino, sir? Balay mo na may namatyan to sa?
12: O, pa na yan.
11: Oo, bro. May namatyan, gali si Kap, ka-K5 Mat, mo okay. Check na ton. Dug mo na, ulamit ba na balay mo, sir, o? Wala man.
12: Wala mo lang din siyang mga kasaligan na mong kagiyat ng
11: balay, sir, dali man sa sunit.
12: Oh, aril lang sa likod na aril.
11: Okay, tawag na kayo na. May nabatihan ka, Mulupok?
12: Oh, mayara.
11: Sagad niya?
12: Yung mga, after siguro mga 30 minutes na, dira, nag-upi siya, nag-lupok siguro.
11: Oh, pero tawag na, nakatry man ka mapagawa ng gamit mo, wala ka mo kayo nakabalo mo kung malabot or hindi.
12: Bay, ginuna ko lang mga kapuan grow lahat ako. Din pa sa ilo ko lang sa siya sa balay. Kaya, panamitin mo, gabulik mami na makatabang kami sa mga kasibingan. Kaya mo na, pati mga kwan na mo. Babay, alam mo pati yung pundo sa mga tangki di sa tubig, pull out na lang para maka sapin-sapin kung ano gitman. Pati bubun yan eh. Wala na, mga timba, mga balde, kalalap ka na, wala na yung kaso sa amon. Eh, ang importante, mga buli, may masalbar mo naman yung mga kain na blusang ko, kaparintiyan ko din, mga kapuan ko.
11: Ano ka rin pangalan, sir?
12: Elmo Marabilia.
11: Elmo Marabilia.
9: kakipagmat na so far, te, wala naman dere kita makitaan. Yung dira nga sa layo, no? Kasi minimal na lang aso ang mahakbo dere akong ma-visible kakipagmat chocolate as of this moment.
2: Yan, nagutom ka da kay dalaan ta ka pamahaw?
9: May problema, wala akong garipios.
2: Abi ka wala problema kay busog ka. Pero anyway, kay K5 Kim, no, para magligwaman pa una sa aton yung mga pumuluyo subukan nagbamati sa aton. So far okay na, kumbaga na control ng kalayo, wala na bala nya nagkakarab-karab dira.
9: Yes, controlled na lang sa mga katapos ng Bureau of Fire Protection. And again, no, wala siyang na-trap. Ina-check pa natin kung may mga naka-angkon sa injury o kung paso abi, no? Hindi, kung kaya hindi man abi malikawan, tungod pala yung gagawag na, no? Kakarang-karan, kaya dali-dali nga makagawa, no? Sa mga area o kung palay. Pero amo lang good thing, wala, sa may na-trap ka kaya 5 chocolate.
2: Alright. Well, madamo nga salamat kay K5 Kim, kasi makakutulo-chimpo ko na mahapi ko na si Imo.
9: Oh, sure, get kaki 5 macho ko lang.
2: Ilan taon ta kada? Di na miss ta kadaan?
9: Medyo mahina ang signal naton. Full pasensya sa mga kaki 5 naton. No, naka-auto datong kay na nga live. At dito sa may area. Pero at least naman sa mga nagkapamati sa radio, ma-visualize Manila ang mga nagkakalatabo litas. No, dito sa may specifically na dito sa may sonate sa Ulona na no, sa daan ng opisina sa NBI Region 6.
2: Alright. Madamo ka salamat, kids. Flash report. Kapod na ito ng Chief of Reporters ng K5 News FM, ka K5 Kim Kaluyo.
9: Kapod sa patrol, si ka K5 Jason Talaro, na paraman si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kaunsyon ng Balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5, madamo salamat, kika K5 Kim Kaluyo sa iyang flash report. Sunog! Wow, grabe ni do, kabudlay ini. Mga kinihamba sa ibang katigulangan, nga mas maayo pa nga babaan ka, hindi lang masunugan. Natamyaw na ton, gali si manghod ko nga si John Ray Poblacion, nakatutok subong sa ton. O mayang gabi kay John Mark, salamat kit sa pagtakod kagina sa kristal. Wow, mayang gabi si Imo na. A K5 Games, aton ka patrol. O maglonghalong ka mo da, Veterans Village. Along along kita tikwaan ta na impormasyon gid kun paano nagsunog, ano ayhan ang dahilan, ba dahilan ano ayhan ang nahalinan. Wow, mga K5, wala na to na tako na aton nga drama. Subong nga gabi buwas i-continue naton ang kwento ni Macho Colette, ha. Buwas bugtaw kaya magpamati sa mga public affairs ang K5 News FM Philippines. Kung ikaw dira ang nagka-problema sa inyong panimalay, hindi magkalipat kaya mag-inom sa Klinika D3 Bio, mga K5. Ginatamyaw naton si Neil Saison, maid-ayad nga gabi sa iyo. Good evening. Nanay Nenfa, Tatay Mimi, good evening. Machokolit, nag-ulan-ulan din sa otona. O, naalong ka muna sa bunga. Well, mga K5, wala nagtatsyempo, magabalos ng ikaayong lawas ni Doc Ramil Oy. Kaupod sa technical side, si K5 Andre La Pastora sa newsroom, sa news team na ton sa patrol. Aton nga program producers, may dayad nga gabi Western Visayas. Salamat, Doc Ramil Oy. Magabalik si Machokolit Boss, the same time, the same station. Only here, to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
3: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
15: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
16: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
17: may mga barikada pa na.
16: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot din sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gituwag suplemento sang ditribayo nga. Ah. Siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. Mm. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gituwag additional military forces sa imong lawas para guardyahan ang imong trillion cells.
18: D3Bio.
19: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
18: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
16: Mamakal, sumagod ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
17: Oh.
16: No, indi kapoy, kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3Bio.
17: Daw import gali ni Doc.
16: Oh, import
17: ya. Mami-import kaya.
16: Your second immune system.
20: So mayra duha ka branches sang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang
16: kitag-inundag
20: sa kalibutan. So ikaduha nga branch sang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
16: mga train gipang train
20: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3Bio.
16: Ang D3Bio import immune system.
20: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
16: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
20: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3Bio nag-act assure immediate responder or extended the innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
15: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
20: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
16: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
20: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang
16: kagaw. Paborito, kagaw.
20: Oh, paborito.
16: Labi na akong palakaong katamis.
20: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
16: That gives you more reason nga magtumargid sang D3Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3Bio ya. Para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
18: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio.
21: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: Bedtime secret.
24: You are
1: lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo. Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
4: Bedtime Secrets.
5: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang. Oh! Bedtime Secrets.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kong kapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka.
2: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, may daaya ni gabi sa inyong tanan-tanan kasi si mga friends naton yung nagatutok man sa Western Visayas kasi mga friends naton nga panamilang nagatulutambay sa aton nga sa palibot naton upodan nyo ako mga K5 sa programang Bedtime Secrets upod si Madam Usang. Mga K5 naton, well, gakabil-kabil bilang imong asipel sa mga gabi. Today is Tuesday edition sa ating program. Baka namin naman sa bosa atong topic ko mga K5, enjoy naman kita. Kag enjoy diri, enjoy naman dito sa atong programa. Kasi mga friends naton, nga nga pamatida sa bongan, especially pag isa mga tanong na bongra sa may nabitasan, kasi alalasan, ba? Rabi nabitasan, alalasan. May gabi mga taga-alalasan, may gabi sa inyo tanan-tanan da, mga friends naton, nga nga pulupong ko sa wedding shed, nagahampang-hampang basket, kung ga-basket pa da, no? Kag nagabaligya, kung ano pa yung baligyan nyo da. Basta nila ako baligyan sa hindi man namin mga K5. Natami ang tumayang mga friends ko. Dari sa Moldo, kag sa Aganan. Nagabamati sila subong, kamusta, kamusta, kamusta. And friends naton, nga nagabamati man dari sa may body operero, nga nagabamati subong sa aton. Thank you so much, kids. And also sa mga friends naton, dari sa may distrito sa Arevalo, nga nagabamati sa aton sa K5 News FM. Always, naka-tune in per me sa ating program, and I'm sure nga dapat mag-enjoy gikita sa mga ka-K5. Well, sigap, may agaman. Inatami ang mga taga-America, sosyalan, tseka, mataga-America, South Africa, ba, bongga, mayang gabi sa inyo. Sa mga taxi drivers natin, nga nagalibot-libot, so ba, mayang gabi sa inyo, diba? Taxi drivers, how are you? Kamusta sa? Well, sa mga gabi, may isa naman killer sender, agin sender is aton. Isa naman kinong kalalaki nga mahilig magpiti-pitis ang iyang pink churukoy. Ma-chocolate, kinatamiyaw ko man. Ginapatamiyaw ni Ma-chocolate si Madam Lenleng yung nagpamati. Hello kay Madam Lenleng kay Ma-chocolate. So, mga gabi. Hello sa inyo. Tanan-tanan. Well, so, mga gabi mga K5, ari naman. Ang ato naman, istoryahan, kag istoryahon naton sa inyo. Isa naman kalalaki at taguunta lang sa ngalan niya si Ron Ron. Si Ron Ron, isa kalalaki nga dumayoy deprensya. Na makakita sa kanyang isang babahe, Madam Usang, ginapiti-piti ng iyang nga turutot. Di si Ron Ron, isa ko na atiyo, kung isa agin sa way ko siya bala. Isa ka beses sa sulutos sa isang balay. Nagsulutos sa balay ka naghambas ako ang sining niya, day, may bugas ka muda. Ako naman mga ka-K5, di siyempre tiyo mo, ano ka gini, mahatag ka man sa iya, kahit papaano gamay-gamay lang. Nakita ko naman din si Tito, kung napitipiti, yun naman ang iya nga turuto at kami nakita naman siya nga uyab na gwapa. Na nagabukol-bukol, ginabla. O grabe, eti ako naman niya, di siyempre ang bago Tito, hindi kinabla mag-amu-amu sina. Ginasaway ko siya mga ka-K5. Ang nagabot sa tiyempo, mga ka-K5 na si Tito ko, naka... upod sa iyang friend ni lalaki. Tuhalain ba lang nga bala nila may diferensya ang taho, ginampangampangan pa nila. Asa lang ba sa point, madamusa nga si Tito ko gintiklod nila. Tas natumba. Rabi gitsubong ang ako niya ang problema. And then after that, madamusa gipulik ko siya sa balay namon. May mga tiyempo, man pati ako ginakaptang-kaptan niya ang iya na turuto at kanagatubang sa akon. Nag-aralain ko ganyan, Madam Usang, kung anong dapat kong ngahimoon, kalain ba't sagon? Pero Madam Usang, para ba sa imo, ipastay ko pa sa balay o kung palayaswan ko kati kaluluoy lang o paubrahan ko sa kubo-kubo nga siya lang. Pero hindi kinimanigar nga hindi ko siya makita. Kag hindi mamanigan hindi ko siya pagkatuan kay ako nagapakaon sa iya. Gibayaan siya sa akon mga sa akon iloy. Mismo kag sa mga tiyo ko. Damusan ka ikaw i-advise kani pastay ko pa si Tito Ronron sa balay namon because ka may diferensya sa. Wala ko masyo gina-underestimate ko ano, pero gusto ko lang madamo sa mga advice sa imo kung ano ang dapat ko ngayon mo on. Aho gali si Lin Lin sang pototan. Lin Lin, ba grabe mga problema sa kabuhi mo ba? Well, magabalik ka na si Madam Usang asuyahatan na karoon more fun, more music on your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime in secrets. Bedtime secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
2: K5.
1: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, kadamo kids ang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Mas Ligat Epic Demo DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligat,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka maso na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
11: Yung may BCO!
10: Ang BCO!
11: Yung may D3!
10: Mabakat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
14: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5!
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5.
17: K5
16: News FM.
17: K5.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Well, mga ka-K5 na ito, naupagin naman si Madam Usang. In fairness, akagwapo, balas ang lalaki nga naupod ko kagina sa isa ka mall. Tapos naghambal sa ako nga Madam Usang. Kung tagaan mo ako chan sa Madam Usang nga maupod ka, ihalid, tagid ka, OMG! Gusto ko na tanialhid ko, ah, pero tingin, okay lang. Well, sa imo nga problema, ron-ron, kaya mahilig kayo magpiti-piti sa imo nga repolyo, dapat i-stop mo na. Kikalain damatian bala nga hinablos mo yaya, ginapa-autograph mo, kalain man na iya, hindi na iya pwede. Pero unsak, man siguro ron nun ka magika-pickup kasi ang imo, guro nga turutot, ay, itouch ka gina para mag-autograph dayon. Ay, bangga, connected by. Well, sa mga K5 naton, ha, kapamatisi mong ang police naton, kag mga friends naton, yung mga F, mga sababaw bukid na balaga, tiruha ko ga, ava for death. And also, sa mga friends naton, nga, dali lagid ha, from 3955, nakahambal dyan rin, Madam Usang, dapat hindi amo na ako na call sa kay Linlin na palino niya na iya na tiyo o paobrahan niya na isang kubo-kubo kay mabudlay na, grabe good. And from 275, ay nami na yakon dako daw notice of disconnections, ay bong gagid. Tanigin talan niyo kay John Capulot, kay lampusan na siya ni John Capulot. And sa mga friends, pagin na naton sa Villa nga nagabamati always kay Madam Usang sa mga drivers naton. Ay, hello everyone! Hi! And for Inez, actually, kagina nagpakad to kali sa stations, kadamo gibila gwapo din sa Miharo Plaza nga nagapungko-pungko. Tigagina malalaki nga nag-upod bala sa ako, naghambal siya nga, ay kagwapa, kuno sa ako. Pero gina-ignore ko lang na, eh di siyempre mataas, siya ba 6 flat ang height? Grabe! Dugabinhod ang akon kamot. Well, mga ka-K5 na ito, nadalit lang ikito mang jehe si may Madam Usang. Magkabalikan ay only here at your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.

0: You are looking to your favorite radio stations, K5 News FM. Magka K5 nato ni makalipat maginom sa Extend Food Supplement Ferment, MyTC, DGX Cough Mix. May kape na, naka-detox ka ba? Sa mga K5 na alas 12 na, ba gusto na ni Madam Usa magpalupahuway? Sinunda ka ba na mag-massage? Ay, gusto ko ba pa-massage sa mga gabi? Well, sa mga gabi, mga K5, but I need to say goodbye na. Magpalupahuway, yan ay si Madam Usang. Salamat din sa pagtutok niyo sa ako. And all the here, to your favorite radio stations, ang pinaka number one nga radyo sa Pilipinas, opo niyo giyapon si Madam Usang. Diri lang sa 88.7 K5 News FM. Good night mga ka-K5. Ini ipagkalipati ha, pangamuyog it before magdulog kag sa mga drivers natin da more ang binta. Wow, may puso. Good night!
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi gid akong nga pani.
9: Salamat gid sa DTX
7: DTX Beauty Soap. DTX
9: Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gin.
13: Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
15: Happy kanunay.
11: DTX 500.
15: Masaligan.
11: Epektibo.
15: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
11: DTX 500.
15: Ang DTX DTX-500.
11: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
11: DTX-500.
15: Asal rikan.
11: Epic tempo.
15: DTX-500.
11: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
15: Ang D3.
11: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
11: Yung may D3.
15: D3 Bio.
11: With BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
15: Ang D3.
11: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
11: Yung may D3.
15: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM yung ilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Rangkampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: Ako si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio, yung may D3. Para sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Sa lecithin, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon na nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news! kalayasan.
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
23: Basta tinlo ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligat,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
26: Yung may BCO!
2: Ang BCO!
26: Yung may D3!
2: Mabakas mga butika!
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
27: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
29: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. My family history, bala ka mausang diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compounds ganaga panubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan, magalingin bala ang imo nga ulo, masami nagapangihi, masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na, mag DDX 500 na! Ang DDX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Balik na mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
11: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement yo, sir. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandurayaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow! My puso!
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula.
1: I Care Gold
0: ang kapsula ng may mataas ng lutein,
1: vitamins,
0: minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula
1: para sa epektibo nga kombinasyon.
0: Mag-inom
1: sang maskin pabaskog ng I Care Gold
0: kag patuluan ang mataas sang I Care Drops.
1: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: Tok na mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon! K5 News FM Iloilo 88.7!
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Good day. Magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
8: Physio,
1: yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3.
8: Yung may Physio.
1: Ang Physio,
8: yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX-500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masaligan. DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa lecid si sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
11: Sa barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplanta na!
22: Ganito ako!
23: Tigasin!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: X10 Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy at stamina
12: para sa tigasing performance.
23: X10 Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
12: Para sa healthy gatay.
23: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas ka antioxidant.
12: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
23: Happy kanunay.
12: DTX 500.
23: Masaligan.
12: Epektibo.
23: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
12: Ikaw pala
23: ang may diabetes.
12: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
23: Yan ang kapanupo.
12: Kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
23: Masaligan.
12: Epektibo.
23: DTX 500.
12: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
23: Ang PCO.
12: Yung may D3.
23: Matatas mga butika.
12: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
23: Ang PCO.
12: Yung may D3.
23: Matatas mga butika.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi kita bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas, magabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag TDX 500 ka na.
4: DTX 500.
0: May powerful compound.
4: Nga nagapanubos
0: ang imo blood sugar.
4: TDX 500.
0: Garantisado.
4: Epektibo.
0: Aramis
4: mo. TDX 500.
0: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagapangihi.
4: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
4: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compact.
0: Nga nagapanubos
4: ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Garantisado.
0: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at Loadlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang My TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa My TC, epektibo.
0: My TC!
4: Mabaka sa mga butika.
0: My TC! Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa My TC, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
0: My TC!
4: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
10: Sporbiotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics!
11: K5 Kalingawan sa Barangay! Yes!
10: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kadsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Bali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro kapulkatol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman
11: Roman. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba.
10: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
12: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Mas tagtinlo nga tay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500.
13: Masamit ka bala gina-allergy.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
13: Gasama sami
14: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: DTX 500.
13: D3 Bio
14: with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio.
13: Ang D3
14: yung may Physio.
13: Ang Physio
14: yung may D3.
13: D3 Bio.
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
14: Yung may D3.
13: Malakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Hello mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalmati, sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, sa tanan ng mga suki na termi nga nagapamati sa K5 News FM Philippines. Sa gihapon, dalayon ginang Diyos nga naghatag sa aton sa mayong at tinpo. Kag sa sining tiyon, maupdanay naman kita sa aton ng palatuntunan. Kamusta ka mga nga? Kamusta ka mo, kabay pa nga? Kamutanan, yaraman, sa maayong kantangan, sa mga inyong lawas, kag sa pagtuo, kag labaw sa tanan ang aton gid na ginkinahanglan ang aton na kaangtanan sa Dios. Kay amo na ang pinakaimportante sa tanan nga mga priorities naton sa kalibutan dari sa aton kabuhi. Dapat ang aton natagan first priority, the first and the last and the best in everything. Amo gid ang aton nga relasyon sa Dios. Kay ara lang gid saya ang aton nga kasiguruhan. Kag ang aton dira nga komunikasyon, amo ang prayer, di ba? Kaya mo muna, kaya prayer, amo na ang pinaka nami nga komunikasyon natong si Ginoo. Nang prayer from the heart. Bal ni Pablo, nga when I pray with understanding and with spirit. Ang butang balon. Nga samtang siya nagapangamuyo, samtang siya nagapangamuyo o nagampo, permi siya nga, with spirit, na balang with feeling, daw kangay sa na balang nagapamilit ka na nga may ginpangayo ka. Ano na siya? Ang Ginoo mo na ang gusto niya sa Ginoo. Dayon, with, diba, I pray with understanding. Nga aton pangamuyo, hindi nang firme na lang ay balik-balik, nga daw, wala na lang sa aton mabuot, wala na sa aton muna-una. Na balang aton giniintindi kung ano bala ang aton tinutuyo nga mga muyo. Nga, importante ginahan, di ginapagkalipatan, mga puturan, makabiyanan. Manang nalayaw ng Diyos sa gihapon, dayaw na siya bangon sa tanan ng mga pagpakamaayo nga ginabubo sa aton, physical, mental, spiritual, financial, kag protection. So wala na ang aton ng mga pangabay, kag mga pangusta. Sa gihapon, samtang hindi pa kita magkanto sa padayon na itong mapagtuon sa mga pulong sa Diyos na itong ginatunan, mga mulo kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandalit nito kami po'y dumulog sa inyong manalang luklukan sa pamamagitan ng inyong buktong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at pinasasalamatan po namin ang laki ng pag-ibig, patubay-tubay at sa pagkakaon na kung saan pinagalo mo sa amin na kami po'y magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong manalang ng salita. Pagpalain mo ang nagkinig sa impilan po ito. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News of the Philippines at higit sa lahat ang CEO ng Panginoon at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection at gayon din sa lahat ng mga kamani na nawa. Kami po ay makaugunay sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pagpapala ng inyong aming kinakailangan. At pagpalain mo ang inyong banal na salita na aming pag-aralan. Nawa ito ay mga katulong sa pangitan ng banal na espiritu na siyang mag bibigay sa amin ng makalangit na panungan at pangunawa upang maunawaan namin at ito ay may sasakbayan. Patawarin lamang kami sa lahat namin mga pagkulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito ay aming sabutiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Sa aton subong makuturan magkabiyanan ng pagtuon, aton abrihan ang aton Biblia. Kung may mga Biblia ka mo, inyong buksan o abrihan sa Ecclesiastes Kapitulo 8, Versikulo 11. Amuni ang aton balisusing talata. Kaya nga, hambal diri ni Haring Solomon, bangod ang silot batok sa malaot nga buhat, wala ginapatuman sing madasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao, bugos nga nahamtang sa ila sa paghimok sing malaot. Grabe no? Ano ang butamalon diri ni Solomon? Kay ang Dios perti ka may kugmaon, perti ka maluloyon, perti ka mapinaubuson kag mapasinsyahon. Amo na nga sumok sa iyang eksperyensya, kay kabalo naman kita kung ano git ka dako ang hinimuan ni Solomon nga kalautan, nga amak mo na, kabalo na ta, kung pila ang iya asawa. Ang ginapakaslan, 700. Ang iya concubine or ang iya kabit, umaga, 300, isa kalibutanan. Ha, terrible. Dayon, nagsimba na siya sa mga Diyos-Diyosan. Ang iya manggad, ang iya alam, muna ang iya ginpagugal. Pero wala sa ginsilutan dayon. Hindi dasig katama ang pagsilot. Although may mga penalties ang Diyos sa iya, pero hindi gin pwerte, hindi gin grabe. Muna nga sa eksperyensya, iya na nahambal, iya na sulat, nga bangod ang silot batok sa malaot ng buhat, wala ginapatog ang sinbarasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao bungkus nga nahamtang sa ila sa paghimo sing malaot. Muna nga, pero, now, makaturan, hindi na ito ni pagpinsaron na sang una, muna ang ilang eksperyensya, bisan kita subong, kaya damo na ito hinimuan ng mga malain, daw padayon malang yapon ang ginoon na loo sa ato, nagbubos ang mga pagpagkamayo, pero hindi na napag-abusuhon. Kaya kung gisa akong giabusar ta na siya, ginabusar ta, kung ang ginoo, muna dayon ang magtimalos, muna dayon ang magpalundong, muna ang hindi kita matingala, na balik-balikon ta ni siya, ang mga naglatabo sa bilog na kalibutan subong sa lain-lain ng mga lugar. Amo na kumpisa na hindi kita makalikaw. May mga baha, may mga sunog, mga wildfire na natabo ng grupi na lang ang tingala ka. Kaangay sa natabo dito sa Los Angeles, bangod kay Godless Town daw sila. Dayon din sa atong sa Pilipinas. Kabalo na ta kung ano naglatabo. Kaangay sa Cebu, sa Northern may linog, sa Central Cebu may baha nga terrible talisay, pag iban pang lugar, bisan dito sa Negros, kung taon-taon natabo sa Canlaon, terrible, terrible. Kaya balik-balik mong panglaon sa una, pero matingala ko nga ang ginhimo na nga suba ang ilang highway, nga ang Canlaon tani, damo pa na dira nga mga gulubudukin. Pero nga ang dito nag-agi sa terminal kag nalubong pa ang mga basis. See? Ina siya, muna ang ginkabig naton diri nga hindi gid insigida nagsilot ng Ginoo, pero may mga paandam siya. Mga paandam. Kaya nga aman, hindi ta paghulaton nga matuman ang matabo. Suno sa aton mabasa sa Isaias Kapitulo 24, mga versikulo 1 hasta sa 6. Nga aman, ang aton mabasa diri nagasiling, ang Ginoo magalaglag sang duta kag himuon niya ini nga maming. Iya pabalis karon ang duta kag paaplaagon ang iya mga kumboy. See? Mas karabi ni, kung matabo ni, palabuton nato ni. Palabuton tani siya. Although nga partially natuman ni sa una sa panahon nga ginsalakay sang Babylonia ang Israel sa Jerusalem, ginbihag kag nabihag man dito ang 4,600 ka mga tao, kalakip na sila si Daniel sa Sadrach, Meshach kag Abednego sa story. Pero parsya lang to siya. Naman. Kay nangin kamingawan ang Jerusalem. Terrible nga pagkaguba. Biskan nga napatindog mang tuliwat. Sa panahon nga ginpatindog na panahon na dayan nila ni Himaya, nila ni King Artaxerxes. Amo to ang Jerusalem nga nabutan ni Kristo. Pero sa gihapon, naguba man itong Jerusalem nga ginpatindog ikaduha. Parsyal lang ito siya nga mga kalaglagan ang orsilot sa mga palaabuton nga matabos kalibutan. Nga himuon na gid niya mamingaw or kamingawan ang bilog kalibutan. Delikado ni. Sa versikulo 2, amo ini ang maabutan sa matagas-tagasan. Mga pari. Priest man eh, mga pari. Pagmalon, bisan pa mga ministro, dahil mga pumuloyo, mga ulipon kag mga agalon, mga manugbakal kag mga manugbaligya sa negosyante, sa negosyo, mga manugpautang kag manugutang, mga magranon kag mga imon. Pagmalon, ang Ginoo, wala na sing mga pinasahi ng mga tao. Wala. Kaya ang Ginoo maglantaw kung magsilot na ang Diyos. Hindi siya naglantaw kung sino ka. Ano ka kamangranon, ano ka kakilala, pero ang nilantaw sa Ginoo kung ano ka kabuot sa iya. Naman. Kaya kung kisa, wala man kita hinimuan nga malain sa Diyos, sa tao, pero sa Diyos, nagkalipat kita sa pagsunod sa iya nga kabuton. Ang iya lang gani nga kabuton, ang iyagit kinahanglantani, nga mahimo or himoon or tumanon sang tao. Pero, amo na ang sa gibasa ito dire, sa bilog ng mga pumuloyo, mga pare, o mga ministro, pastor, mga ulipon, kagagalon, kay normal man na, may mga agalon na nga abusador sa ilang ulipon, may mga perti man kabuot ng mga agalon sa ilang ulipon. Dayon may mga manugbakal, mga dayon ang manugbaligya, grabe man yung manugbaligya, kung kisa kay naman, mga greedy, mga dalok bala sa kwarta, mga dalok sa pinansya, grabe. Pero kung kinahanglan mo gid, ay i-grab pa nila ang opportunity kung kinahanglan mo gid ang munang mataasa at presyo. Hindi mali pa yung Ginoo. Dayon, ang mga manugpautang, siyempre, may mga money lenders na sila. Magahulam ka, dako ang interest kung ikaw ang mag ikaw ang magpautang, nubo ang interest. Normal na, bisan sa rate sa dollar, mag-iapon. Kung ikaw magbakal dollar, taas presyo. Kung ikaw ang baligya dollar, kay kinahanglanan mo, halimbawa, kinahanglan mo ang Philippine money sa atong Pilipinas, dayon, amo na gihapon, nubo. Why tamahin mo? Kaya nga aman. Amo na ang negosyo. Negosyo, ginasya. Kaya sa atong dere, kita nga mga native dere sa Pilipinas, kita tanan sa Pilipinas, sa mga tuntuon yun nga Pilipino, mga nitibo kita, hindi kita mahuya nga hangan, nganlan kita nga tawagon kita nga nitibo naman. Kaya nakakanta nga nitibo kita sa ano na, I love my own, my native land. Di man native land, Philippines. Kita man mga pumuloyo, nitibo. Pero sa mga dayuhan, sila pa ang magbuot sa mga presyo. Halimbawa, sa mga dagko nga negosyante ng mga foreigner, di ko nalang mitlangon, kabalo na kamo. Kaya mo man ang dagko din ng mga negosyante. Foreigner, tagiya sa SM, mitlang tanong. Tagiya sa Robinson, tagiya sa Ayala, then tagiya sa ano na lang, di ba? Kung ikaw ang nagbaligya, sila ang magbuot sa presyo. Kung ikaw ang nagbakal, ikaw man gihapon ang ila man gihapon nga pagbuot ang presyo. Way gita mahimo, pero diin ang nagabuot sang presyo ang manugbaligya nga mga ano sila, mga dayuhan, mga foreigner. Utang tala lang, no? Insik, hapon, di ba? O Amerikano, ngalat na naman mga Pilipino, nag-negosyo na kay. Hindi man kita business-oriented na mga pumuloyo sa Pilipinas. Medyo naka-idea na lang kita, kay nag-eskwela man. Ang business-oriented gid ng mga tao, nga bisan wala katapos eskwela, ning aton ng mga amigo nga mga insik. So, hindi nila kinanglan ang ilang mga bata mangin so kung suma kung laudi. Importante, makatapos pag-eskwela, kaya mo mag-manage sa ilang negosyo, kung businessman ang kurso, business ad, ay di ang mga empleyado, ang mga suma kung laudi, ang mga CPA, may mga counsel sila, ano man, ang mga bartap na sir sa pagka-abogado, naman. Kaya ginsuluhan lang. Pero ang ilang amo, wala nga ni katapos eskwela. So, muna dere, ang punto tadi mga autoran nga ginaisa-isa taning Isaiah 24, versikulo 2, nga agalon man o ulipon, manugbakal man o manugbaligya, manugpautang ka man o manugutang, manggaranon ka man kag mga imol, ang matabo ni sa panahon nga ang Ginoo or ang Diyos magasilot sang duta or sang kalibutan. Ang matamo makuturan, wala na tanan, naaman, kay balis karon. Pabalis karon daw sang Ginoo ang duta, kagpaplaagon ang iyang mga pamulayo. Siyempre, maglinap tanan na naaman, kay hadlok. Sa versikulo 3, ang duta, mawagwag kag mabilin sa kalaglagan. Ang Ginoo, amo ang naghambal kag matuman ini. Sino naghambal? Suno sa versikulo 3, Isaiah 24. Ang Ginoo ang naghambal. Amo na nga, biskan nga, pawala-wala lang kita subong, kasakop kita sa aton obra. Pawala-wala lang kita, kasakop kita sa negosyo. Pawala-wala lang kita kay isang ano aton bisyo. Pawala-wala lang kita kay labi na mga estudyante, sako sa ilang lesson sa eskulahan. Wala sila time para sa Ginoo. Kadamaan subong, halos wala time para sa Ginoo. Kung magadayaw man sa Ginoo, daw nagadayaw sa ba-ba, pero ang tigipusoon wala. Delikado na. Kain mo na ang akig ang Ginoo sina. Kung basahon natin ang Kapitulo 9 sa Kapitulo 15 sa mga pulong ni Kristo sa Mateo. Mateo 15, versikulo 8, versikulo 9. Ang katawahan daw, ini nga katawahan, nagapalapit sa akon sa ilang mga ilabibig, ilababa, pero ang ila tagipusoon layo sa akon. Muna, kaya nga man, nagasimbang baba, pero ang hunahuna, ang tagipusoon, wala. Delikado, katama. Muna, ang kaangailan na sa umpisa sa eskulahan, maghambal ang teacher. No class, you are physically present but mentally absent. Delikado na. Lagaw-lagaw man ang una-una samtang sila ara man presente. Muna nga, nga amuni ang himuon sang Dios. Sa versikulo 4 ng siling, ang duta, magamalakag malaya. Muna yung climate change. Ang mga tanong, ha? Ang duta, magamalakag malaya. Ang mga tanong, ang bugos ng kalibutan, magaluya. Ang duta, kag ang langit, madunog. See? Grabe na ni, ano ni nga duta? Maglabot ang tiyon nga ang atmospheric heaven ni, guba na siya. Sumunga ni, guba na, banila kay sumo sa mga scientist, mangod sa damo ng mga pabrika, nagkalabuslot na ang mga ozone layer. Ang ozone layer, kamutanin na ang mga protector daw sa kainiton diri sa kalibutan, bangod sa kainit sang silaw sang adlaw, pero naguba na daw bangod sa mga buga sa lain-lain ng mga chemical sa lain-lain man ng mga factory na ang ato ilagambutso kada po katama pakanto sa babaw. Naguba daw ang ozone layer. Pero sa totoo lang, natong mananisya na versikulo, kaya nga man, bangod sa versikulo 5 ng siling, ang mga tao nagdagta sang duta, paagi sila paglapas ang kasuguan sang Diyos. Bao. Kag sa ila, wala pagtuman sang kasultanan, wala sing katapusan nga iya ginahimo sa ila. Amo man niya ang dako nga, bali reklamo sang Diyos. Nga man, nga mo niyang ginahimo sang Diyos, nga ginlaragway diri ni Isaias kung ano ang matabo sa kalibutan. Bangod kay ang mga tao diri sa kalibutan, ilang gindagtaan ang duta, ang kalibutan, paagi sa paglapas ang kasuguan sang Diyos. Labi na subong sa aton nga Christian period, ari kita sa Christian era, damo maghanbal nga mga manugwali, nga kadamaan sa mga magwali, ginhambal nila nga bangod sa bugay, wala na kuno ang kasuguan. Malipay tani kita kay damo na nagawali, damo na nagpanundo sang balaan ng kasulatan, ang Biblia, ang pulong sang Diyos. Pero ang masubo-subo lang kay laban sa mga opinyon, mga teorya nga bangod sa bugay, gamit sila pila ka bersikulo, agod pamatugan daw nga ang kasuguan sang Diyos wala na. Kag ang kasugtanan sang Diyos nga walay katapusan, wala na. Now, amo na nga diri makuturan, tandaan tani sa maayo. Kay kung maghambal ang tao, wala na kasuguan sang Diyos. Dira ang Diyos mangaking, amo na nga magpaandam sa dayon, magpadundum sa dayon. May mga trahedya nga magkaratabo, dayon. May mga properties na damages. Property damages, property, grabe na. Mga man, baro na ta, malinog, sunog, baha, bagyo, terrible na dito sa agwa, labi na. Kaya may ara dito, tornadoes, hurricane, grabe, magyan ang isa ka banwa, ubos halos lahat. Halos tanan kay bangod sa kapsog, kabaskog yan. Nga man, kay ang reklamo balikon na rin, atong limoton, ang mga tao nagdagta sang duta, paagi sila paglapas ang kasuguan sang Diyos, kag sa ila wala pagtuman sang kasugtanan nga wala sing katapusan nga iya ginahimo. isa sa katsumtanan nga permin ta ni ginaliwat way gid sing liwan kundi ang adlaw ng Inupuhoy. Ikapito ka adlaw sang simana sang pagtuga kag ginbutang niya sa tunga-tunga sang napulo ka sugo sa iya kasuguan. Amo man lang na, amo na nga amon sina kun aton basahon ang bersikulo 6 kapitulo 24 sa Isayas, gani ang Dios nagpadala sang pagpakamalaot sa paglaglag sang duta. Ang iya pumuluyo, nagabayad tungod sang ila ginahimo, magaamat-amat yutay ang mabilin nga buhi. O si, sabagay, sa Pilipinas siguro, malipay ang pumuluyo sa Pilipinas, bangod kay overpopulated na kita, 110 million kagamay sa mga isla. Dayon, malipay siguro, pero wala gid sing malipay kada pamilya kung may ara isa ka nimbo sang pamilya nga maduna. Hindi gid malipay, masubuan gid katama. Pero hindi man aton mapunggan sa piyak nga parte, sa parte sang Ginoo kung iya tumanon. Bangod kay ang tao nagpasaway. Muna nga kita, hindi kita magpati mangutoran, hindi gid dapat kita magpati nga ang kasuguan sang Dios nga maduna. Bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula daw ang kasuguan, pero hindi na siya matuod. Wala gin ebidensya sa Biblia, bilog na Biblia, basahon mo na from Genesis to Revelation, we cannot find even a single verse na nagpamatuod na ang napulo kang mga kasuguan sa Diyos na dula na. Kaya kung isa-isahon mo na, halos anan ng mga grupo sang simbahan o relihiyon, nagahambal sila nga, nagatuman sila sa unang sugo, hindi ka mag-simba sa ibang na Diyos. Ikaduwa, hindi ka maghimo sa mga tinibgan, sa isang anong mga laragway, sa langit, sa duta, dalang sa duta, sa dagat. Di ara, maroon, wala. Wala sila mag-simba. Wala sila mag-himo sa mga tinibgan. Dayon, ikatatlo, hindi man ginagamit nilang pangalan sa Diyos sa wala pulos. Buto maroon, ara, ana, ang tatlo. Ang ikaapat lang diri, ang iningin-meet lang diri nga, isa ka kasugtanan nga wala sing katapusan. Amuning adlaw ng Inupuhoy. Isa na siya, hindi ginamatapos na nga kasugtanan. Kaya wala kita ibinisyo sa Biblia nga, ang Sabbath of Creation, ang adlaw ng Inupuhoy sa pagtuga, ay kapito kang adlaw sa simana, nga gintapos na ni Kristo sa napatay sa sakos. Wala na siya. Wala gina. Nao mo na nga, umasahong taman ang Roma 4:15, nagsiling ang balaan ng kasulatan kay ang kasuguan nagatugas ang kaakig isang Diyos. Nga nga nagtugas ang kaakig, basta lapason mo na siya, bisan sino, bisan ligani sa aton sa Pilipinas. Nga nga nag-inaway kontrahanay ang NPA kag ang aton military. Mangod kay kontrahanay ang ilang balaod. Ang military may kagulingon balaod ng aton sa Pilipinas. Karon kay nag-rebuilding man ng mga NPA. Kag hindi lang NPA sa Mindanao, damo ito mag-grupo. Nga sila armado man gyapon mo na magkungkita ay apat yan na yun bisan pa message fire kung kisa may magluib o muna magtraidor. Pero kaya nga man ang kasuguan ng katuga sang kaakig sang Diyos maakig kagay bisan pamilya maakig ang amay maakig ang iloy kung hindi magsugot hindi magtuman ang mga miyembro sang pamilya normal gina siya maakigid nga man. Naghambal ang ginikanan, hindi ka magpagabiha, ikaw inday, labi na mabaye ka. O hindi ka magpagabi, ay karon magpagabi man. Adi maaking si papa, maaking si mama. Ano, gusto mo mabuntisan ka? Adi aking na si mama, daw-law ay na, aking na si papa. Hindi, saway. Naman, kay may ara, family government. Amuna, labi na ang Diyos. Amuna nga. Kay nga man, kay kun wala sing kasuguan, habali po sa Pablo sa Roma 4:15, wala man sing paglapas. Adi, isa pa na. Kung tuntuod gin, wala na kasuguan, adi wala na sing paglapas. Kung wala na sing paglapas, adi wala na sala. Kaya ang sala mo ang paglapas ang kasuguan sa Diyos. Sa Roma 4:15. Roma 4:15. Kung wala'y kasuguan sa Roma 4:15, wala sing kasuguan, wala na sing paglapas. Adi kung wala paglapas, why na sing sala? Pero nga ang may ara pa sala, nga aman, kay tanan subong ng mga simbahan, nagawali man pirmi sang paghinulsol sang kasalaanan, agon nga mangin tapos sa langit. Di ba la? Muna nga, sa totoo lang, ang kamatayon misulod sa kalibutan tungod sa paglapas. Kawalo na kita dira. Atong masahon ang Roma, giapon na siya. Mabasa ka ng 5 versikulo, 12. Bangod sa kamatayon, misulod sa kalibutan. Ang kamatayon, misulod sa kalibutan tungod sa paglapas. Apang ginhatag ni Kristo ang yakabuhi, na ang tao dapat may isa pa ka pagtilaw. Hatagan isa katsansa. Mulang niya ang atong namin na tsansa. Wala siya mapatay sa krus sa pagdula sa kasubuan sa Diyos, kundi sa pagsiguro para sa tao sa ikaduha nga pagtilaw. Ikaduha nga testing, trial, no, di ba? Naman, natilawan siya dan. Na-disgrasya man, huwag man katimbog. Naman na nga, ihatagan. Dayon, sa ikaduha nga pagtilaw ang tao. Muna nga wala, si Kristo mapatay sa krus sa pagdula sa kasuguan sa Diyos. Hindi sa pagsiguro, agon nga ang tao, mahatagan pa sa ikaduha nga pagtilaw. Now, wala siya mapatay, agon himuon ang sala nga isa ka, di mamalakyon nga kinaiya. Napatay si Kristo sa pagsiguro sa kinamatarong sa paglaglag sa isa nga may gahong sa kamatayon nga amo ang yawa. Inantos niya ang bugos na silot sa isa ka na lapas ng kasuguan para sa bugos nga kalibutan. Na ang ginaantos si Kristo na, imbis nga ang tao tani ang mapatay, imbis nga ang tao tani ang silutan, pero sino ang nag-ako sa silot? Sino ang nagbato ng silot? Sa sala, si Kristo. Agon nga, mahatagan ang tao sa isa kapagdilaw pa, sa katisting period kung mangintutong siya o hindi. Ginhimo ni Kristo ini, hindi agon nga ang tao magpadayon sa paglapas, kundi agon na magbalik sila sa ilang katutong kag tumanon ang mga subok sa Diyos, kag ang iya kasubuan subong sang mansanas sa ilang mata. Ang maldari nga mansanas ni, kaya bala sa imong mata, may aran na siya eye, di ba? May aran na siya eyeball. Ang eyeball na gin-translate man sa translator nga mansanas as an eye sa imong mata, as an apple of your eyes. Apple mo diin, huwag ang mansanas. Kaya nga itong mata, di bala? Nang taon mo na sa tunga, may gamay na siya nga bilog dayon. Sa palibot dayon, bilog ng giyapon. Ang muna dira ang ginsiling apple of your eye. Muna nga ang gingamit ni siya. Bangod kay, kung istoryahon ta ang mata natin, pwerte ginin na kabantay nga may ara kita pilok. Kung may ara lang na makita natin nga muna, dayon, likaw ka dayon ang iyong mata, nagpiyong dayo. Kay ginbantayan gid ang eyeball. Ang halos ang bilog nimo nga eyeball sa mata, grabe gid na. Muna, kay mando muna sa aton mautok. Kay simpre kung wala na ang aton utok naga-function sa mayo, normal man na, hindi na nimo lawas sa mga function sa mayo. Kay ang governing power sa tao ara sa ayaw ko. Muna, power o bill. Pero ang aton na oras gali, kay 30 man kadasing, hindi rin lang anay kita subong, basta kung na pagbinag-binag, pero padayon nun dahil siya po niya sa lason na aton nga timpo sa aton nga palatuntunan. Tapusod pa natin sa nubo nga pangamuyo. Daki lang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po'y dumulog sa inyong banal na matulutan. Pinasasalamatan po namin ang laki ng pag-ibig at pag-abaway. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagpaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong mga salita na nagpaalala sa amin. Nawa, kami ay makakaunawa nito sa pamamagitan ng tulong ng Banal Espiritu, nakinta ng malalim sa aming pusulisipan upang masusunod namin ang inyong kalooban. At pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines at ang CEO ng Pamiloy at pamilya, kayo din ang lahat ng mga kawani. Patuloy nawa ang pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual at financial, revenue. Pagpalain mo man lahat ng mga nakikinig, nawa, maging kapakipan, kapakinabang ang mga kinakailangan, lalo tigit sa espiritual ng mga bagay. Upang kami ay lumago sa aming ugnayan sa inyo at maging tapat sa inyo, maging karapat dapat man sa lahat ng mga pagpapala. At patawarin mo lamang kami sa lahat ng mga pagpapala. Ang isang hiling sa pamamagitan ng isang pangalan ng Jesus. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun pang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa prime ta, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini carrots.
5: Oh, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling nga, babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Mas, ano yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Tungihan ta karon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sa toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500
3: kagwan,
6: may TC, kagpure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Tinlo sa atay, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
6: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty C or Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times at it.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa ka salsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which
6: Rustan
3: is more on fruits.
6: Ngrustan. Lahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sindi na rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Anong sekreto niya?
3: Mahilig siya taguay?
6: Once ka panago siya na rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito pamasahe. Niya, ipamasahe. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahe sa'yo, pinaedad, sir boy.
11: Dising, ano, dising. 19,
3: ang 8, nag 19 ako nung last year, 18, plug mo. Uy, ka 19 na.
11: Kampiyon ni Mag-Pitch.
6: Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahe ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
3: Ang
11: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit, duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, gibutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
12: 500. Si Edding Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
13: So, wow.
12: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akong nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man ni Blanca Permen mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
15: para oh, mabares kina, may pares.
6: Di siyempre. Mm-hmm. Klinika Dio.
15: Klinika Dio Fresh.
6: Mm-hmm. Damo yang ano hindi kasaw sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio oh. Fresh.
8: Amo ning pag-asa nyo no kun dugay na way gay picto deodorant nyo ammonia. Mm-hmm. Ang makapepekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy nakapangapi ka na.
8: Ibusin mo lang nang kan. Sobrang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
8: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas imo metabolismo pero gatinlo man si mo sirila. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa which is really good sa imo blood sugar
15: kasi it's a sa natural sweetener sir boy. Pwede sa mga diabetison.
8: Pwede sa diabetison.
15: Kompleto na lang sir boy ang protection no pugaan ta na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio.
8: Mm-hmm.
15: May oh gatamis kay tamis ang D3 Bio eh no may protection kana sa kagaw.
8: May

0: naranas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Thank you, Sir JP. Kabalo na gitan, ditri, bayo, gaamlik sa atong kong tatlangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imusilula, putiktado, sang ditri, bayo. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni ditri, bayo para sa aton silula, Doc Ramil?
2: Mm. Ditri bayo ti permi na mo balik-balik puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang yung, ang BCO toil wala kaagi init, Sir Boy.
1: Pinaka-kampiyon klase.
2: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats, musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
3: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblocks ni lipids.
2: Di kung pala inom kaya ditri bayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag ditri bayo. Siyempre, importante ni sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
3: Napamati sa aton.
2: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
1: Uy, anak na.
2: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
3: may ga-repair man.
2: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero... hindi magana si glutathione kung wala ditri bayo, Sir Boy. Nga, because ang ditri bayo, ang MCT nga aras sa ditri bayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
3: Uy, kampiyon.
2: Sano kaya man ditri bayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
4: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
3: Correct.
4: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
2: Pero may na itong patihan sa unano, kaon mani.
4: Kaon mani.
2: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong ara sa mani. Diba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
3: Layo lang.
2: Layo gidya. 100 times.
0: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng D3 bio.
4: Tiyari, tunlon mo lang. So D3 bio, kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawaga good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawaga myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
3: Nerve cells,
4: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
3: Amo nagnatag sa D3
4: bio. Para hindi mag, short circuit. Amo man na ang aton nga...
2: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
4: Oo.
2: Di ba gasiga-siga?
4: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang katundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditri bayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
1: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagid mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa si imo cellula. Kunami ang cell membrane.

0: brain healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, mm-hmm. nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung may kung gaditoy bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makinasin mo silila, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo silila. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Doc Ramil.
1: Kung wala ka gainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Tipermin naman ang balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayaw yung bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
2: Every 8 hours.
1: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala
0: it's all natural.
1: Tanan natural na, wala na yung chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan ni imong selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag
3: cancer.
1: Sumining pa maamligan pa again sa kagaw ang imong selula, maamligan pa o maprotektahan pa imong selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Makakas, makabuti ka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
8: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupan, sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, Corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sa D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
1: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also
2: virus
1: no? Kinahanglan inom di tribayo.
10: Bisan dengue gani ginom
1: kuya. Diba dengue subong grabe ang kwan. Da damo. Painom mo na daan before pa magdengue hindi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag di tribayo kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo ginator niya to antiviral monoglycerides no sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
2: Patay sila.
1: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
2: Bacteria.
1: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo di tribayo.
10: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:35. Ini nga oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Ngayong aga! Bugtaw na! Mamukaw naman kita sa madalagko ng mabalita sa mga impormasyon nga nagakanabot ni sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang atos pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa atos baka K5 sa bilog sa ninga Western Visayas diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton si maka K5 diri sa 180 taran ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syud sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa Mlabutan sang aton sini nga pagwaragwag, nagamonitor kamo sino sinitag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM banda. Kag sa aton sini nga mga real stations, nagapamati kamo. Dira sa Banwa sa Leganes, Sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw, kagdira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5, ang News FM, Sara. Agatom siya pagpanamiyaw sa aton sinimaka K5 sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas, kag sa aton sima Ilonggo, nga mga OFW, sa mga bahin sang kalibutan, mapakaagaon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagig ka maing oras sa inyo tanan-tanan, kaguyop, yan lang ka mo sa maayo sininga kahimtangan. Kumusta nga to siya tulog? Sa sining pagbugtaw naton sa aga, labi kag labaw sa tanan, nga aton ginapasalamatan, ang aton siya makaako. Kay usually, ginambag na naton nga hindi tanan, nga tawo, sa bilog nga kalibutan, makabugtaw subong. Ama na nga importante, hindi kita malipat ni magpasalamat, bisan sa makadali lang. Sa atos baka ako, sa saning isa naman kabugay. Another blessing sa atos nga kabuhi, nga nakabugtaw pa kita sa sima tinion. Ama na, mal na bisan pigado lang ah. Basta buhi, ano? Habang may buhay, may pag-asa. Welcome na sa aton sininga pagpangalagad sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dito kita sa adlaw sininga Miyerkules, Pizza 2 sa bulan sang Setyembre. Pinakauna ining Miyerkules sa limatanan kama Miyerkules sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Kita ang temporaryo nga mga tal-o sa inyong sining regular anchor man sa ngalan ni ka K5 Ray Espia Umalay. Ako'y may nyulagad anyo ka K5 Enrico Tupasurita Jr. Welcome sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dugay-dugay, ga-check na itong connection naton sa aton pag-asa para may baluan ta ang pinakuli sining sitwasyon sang aton sining panyempo kaining si Bagyo Pilandok. Amat-amat na nga nagagwa sa sulod sang aton sining par. Pero medyo mahina abing iya sa ninga hulag. Pero nagabrobaskog ining si Bagyo Pilando. Kagyara ini sa kategory nga tropical storm.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Ginalantaw nga mahimo magagwa sa ato Singapar. Buwas nga adlaw ining si Bagyo Pilando mga ka-K5. Ha, pero ang mga halit sini, grabe, no? Umalin pa sa gligad sini nga mga bagyo, ginpabaskog sini ang hangin habagat. Nga muning rason ko nga ang may mga pila kita kamalugar dito sa may bayin sa Metro Manila kag sa may Luzon. Ang grabe gyapon dito ang tubig baha.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: May tatlo kita subong ka mga tropical cyclone nga ginamonitor aring si Tropical Storm Pilando kagining nasambit sini. Now nga si Tropical Storm Saudel amin sang una ang Bagyo Obet. Pero sa guwa na ni, now sa katun sining Philippine Area of Responsibility kag migrator pa kita diri sa may bayan sa Eastern Park. Now sa ato sa Pungsod, Pilipinas ang isa sa nika low pressure area.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Kahapon na may medium chance ang ining LPA nga ma-develop ini sa isa sa nika bagyo. Now, gina-estimate sini duwa tubtob apat ka mga bagyo ang magasulod sa aton sining power sa nga bulan sang September. Sa piyak nga linya, makaupo naton Engineer Ferds Rubin. Engineer Rubin, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga no, kung sa aton mga tagpalamati, amo ni aton nga latest weather update no, para sa mas
0: earth. Okay. Dahil lang sir, basero adjust ta signal, kaya may nagasulod nga iban sa nga communication no. Dalian kay dogay hizi ang sulod mo sini Engineer Rubin. Balikan ta Engineer Rubin, may aga liwat. Okay, dalang
1: balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Gina-check lang ato sa nga signal kay do kalaw ay nakaroon nga ga interview sa Pag-asa daw pigadong sulod yan no. Para ma-intindihan kay klaro no. Pagkatawagan nato liwat ato sa connection sa ato sa Pag-asa base kun sa linya na partner sa PL, kwan, at telepono, ay silaw. Para do mas klaro kung sa telepono, siguro ang sulod niya mo. Okay, kung kaysa dira sa area sa nga pag-asabi, medyo may mga area dira nga mahina, ganyan nga signal. Base makapro mga bay kita, no? Nga makagwa lang anay. Balikan na ba yun, Engineer Rubin? May mga aga?
3: Yes, sir. May mga aga, no? Kung sa aton mga tagpalmati, amun niya ito na latest weather update para sa Subong September 2, 2020. Latest analysis natin sa karon no, wala yun yun po natin yung na-monitor ang aton na bagyo nga si bagyong Kwan.
0: Pilandok.
3: Ay 1,200 kilometer silangan sa extreme northern Luzon. Ang ining bagyo sa karon is wala sa direktang epekto sa anumang nga bahay sa aton nga pungsod. Sa gawasang barlay naton may tropical storm sa hotel nga ay yapon sa 560 kilometers west ng Ipetanes. Wala man sa direktang epekto sa aton nga pungsod. May low pressure area sa gawasang aton nga tropical cyclone advisory domain. Kag tamaan siya ka layo sa karon no. halos 3,000 kilometers silangan sa Central Luzon. Kaga wala man sa direktang epekto sa aton nga pungsod no. Kaga sa karon ang southwest monsoon among padayon nga nag-apekto sa Luzon kag sa Visayas, kaga bangod dinhi sistema Western Visayas mag-ilumod ya kon ang kalangitan, may posibilidad po ang ulan ilating panag-uob. Samtang kasarangan tudto mabasog na hangin naman. Alin sa labagat na nakatundan, among ibabaw sa Western Visayas, at iyan ng kasarangan kung tumabalag at matatigat. At ang temperatura ay 75-21 degrees centigrado. Adlaw, mabutlak, subong alas 5.40 sa aga, kung matunod din eh, alas 5.65.
0: Okay, Engineer Rubin. Okay, Engineer Rubin. Okay, doga utot-utot gyapon ang signal naton kay do may nagasuro abi mo sa area dalang ina check lang naton Engineer Rubin kay may maplam ko tanon pa kita eh. Ara partner, Engineer Rubin. Okay.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Basi ka din kita katawag cellphone or landline. A landline, no, gasuro ang signal basi sa linya blas, no, sa telepono. Sa nga Pag-asa, kayo doon may nag-secret, abing mabati-antay. Engineer Rubin, daliwat, tamayong aga.
3: Yes, sir. Good morning, sir.
0: Okay. Now, daw medyo, abi ang katapusan natin na medyo may nag-secret, abing engineer, no? Pasensya agad. Now, ining si Tropical Storm Pilandok, why niya direkta epekto sa aton? Why may nag-pa-enhance sa aton sa nga hangin na bagat?
3: Yes, pala yun niya po, sir, na gina-enhance naman, no? Sa karon, sa mga muna nag-alagit ang mga pagkunan ulan sa buong sa
0: okay, pero dito sa aton sa may syudad kag probinsya sa Iloilo, why na niya sang epekto si Tropical Storm Pilandok sa pagpa-enhance sabi sang hangin habagat?
3: Sa karon sir, is more concentrated dabing aton mga pag-ulan sa Luzon area. Kag bisan subong no, this fair weather kita gyapon sa aton nga monitoring diri.
0: Okay. Sir, ining low pressure area nga although malayo layo pa man ini, do ini paginato na determine kung magasulod man sa ato nga par, no?
3: Sa karon sir, isa medyo layo pa sa pag-atako pag-uncertainty naton. Pero kung sa latest analysis, ang ginpagawa naton kaina, no, is more on ang LPA nga ni is a low chance sa karon.
0: Ah,
3: mag-develop sa bagyo sa sunod nga 24 oras, pero gina-continuous monitoring lang yapon.
0: Okay. Sir, subong Ampong Sol, Pilipinas, pila ka mga area dere, including gani, pila ka mga lugar, dere sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, apektado ni sang haze, no? Tungod sa sering wildfire o kung forest fire dito sa may area sang Indonesia. Asal sa monitoring ninyo, makitaan niya ba natin sa inyong monitoring sa pila ka mga lugar din na apektado sang haze?
3: Kung may ara kita isang ano sa weather observation, may ara na naginalantaw taman siya sa actual, no, sa bisan sa naked eye nato na bimakita makita man napo to actually. So, may ara kita wala. So may observe haze yung mantita na detect diri sa bisan diri sa amon sa office, no, dito sa mga kabukiran naton is may covered subong sang haze.
0: I see, no. Tungod man ni sa sining wildfire dito sa may area sa Indonesia, sa niya, sulabot din kita, engineer, so mamonitor ni Mandira, pero hindi yun makitaan ang kwagina specific, abing ano, particles o kung mga dust or abo ni engineer Rubin?
3: Yes, sir, ang air quality particles is more na siya sa dapat may air quality testing na abi na ginakondak para sa ina ng mga bagay para mabalantag yun.
0: Okay.
3: Ang content sang haze.
0: Sige. With this information, Engineer Ferge Rubin, sa pag-asa, salamat kay Gagluwat mayong aga. God bless it sa inyo sa pag-asa, Iloilo.
3: Yes, sir. Thank you, sir. And salamat. Good morning, man.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Nabatihan koneksyon naton sa ato sa nga local pag-asa. So, ining si Tropical Storm Pilandok aragin sa propunta sa aton sa nga extreme Northern Luzon, ha? Mahimo magagawa ni buwas nga adlaw mga kakifay, ha? Pero amo na apektado kita gyapon sang hangin na bagat, amo ning mga kwan mga rason kun nga ang naga-experience kita sa say mga pagtupa sang ulan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang interview naton sa mga local pag-asag na dulong sino sang The Power Trio. Subo nga tiyempo, mainit, maulan, kinalagid resistensya mo, laban-laban na kwankid, masakit kagit. Dapat pabasko na ito na ito sa immune system. Mag-inom kita sa combination sang The Power Trio. Clinica Detex 500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial, a specialist. Inita na medikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mabakal sa mga nagpanguna ng butika pharmacy sa lugar, kagining mga klinika products sa pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning, kid, kay Ma'am Erlina Telarmagoles, kay Sir Noel Golista. Timpla na kita sa may init-init nga kape. Dapat healthy nga kape, ha? Detect sa coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina, mapa sa may bayin sang kinamay, di kamay kalanan. Sa may barangay Rizal, po sa kami ng Veronica. Good morning. Ano tulog ka pa manang? Kag sa mga kabataan ni Tita Rina, may adayag ginyaga. Timpla ha sang maayong sa baruso nga sa bawsan nga isda, ha? Namin man yung Tita Rina. Good morning also kay Sir Ed sa eleksyon, kay Sir Agosto 5, dira sa may Kuwait, o kay Ma'am. Nakakagsubo man kay Ma'am Wendy Frida Sarmiento, kay Ma'am Helen Pagaypay, kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, kay Generous Sapural Milaran. Now, good morning. And of course, sa Blessed Wednesday morning, sa kay Ma'am ning Ilumba, pamilya Ilumba sa may bayan sang Tikahom, sa may Banwa sang Santa Barbara, kay mayong kagahon gidra, no, sa may Kuwait, kay Ma'am Cheryl Apating Branya, may adayad nga aga kag happy birthday sa utod sini nga si Genesis Lapating nga naga-celebrate sa nga birthday subong sa may Banwa sang Kabatuan. Happy, happy birthday!
1: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
0: Ano ba lang labing talpang doon sa balita nga aton sin nga pag-istoryahan? Pagbalik nato ni gacheck nato report ni K5 Karen Badilla. Development ini sa saning pagpatay. Now sa saning 18 anyos nga si Aaron Bacolinaw atong ginggaid sa puno sang duldol kag madamo sang pilas sa nakalain nga party sini sang iya sang lawas no tuga sang pagkabunok. Kaya ang suspect diri no amo ang iya anay no ex lover butsilingon may relasyon ang ining suspect nga miyembro sang LGBTQ kag ining biktima nga 18 anyos. Pero no nagabulagay ni sila despite nga nagbulagay sila padayon giyapon ang ilas ni nga komunikasyon no nga duwa amo na kung kaisa nga kuana mapabilin nga friends giyapon pero hindi ayan base may friends of benefits no ang ining relasyon nila kahit ang motibo diri mga K5 no based sa imbestigasyon sang ato sa kapulisan ang ining nasambit sini no nga kaso ang ilalantaw nga motibo amo ang pagpangimon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kada time may plano gid no nga patyon sa saring suspect ang ini nga biktima nga nagdalaga ni isang kutsilyo mga ka-K5. So natala na nga i-file aning kaso nga murder kag lakip man may isa pag isa ka babayi na nga miyembro man sang LGBTQ ang madala sa kaso.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa piyak nga bahin may sunog nga natabo kagabi sa bayabayin sang veterans sa village a city proper. Dawalo gini ka mga balay ang apektado, daw lima diri ang partial damage at tatlo diri ang totally damage mga ka-K5. Nga mga balay sa sinasambit siya sunog sa Zone 8 na Barangay Veterans Village City Proper mga alas 10 ang takna kagabi.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: I-check naman ko yung report ya K5 Kim Kaluyo kahit may suspect man sa pagtiro sa 69 anyos nga manguma sa may banwa sang Lemery magapatubang sang kaso nga frustrated murder. Kagalakip man direkta sa bayan sang Iloilo City Hall. Ang ining traffic impact assessment plan required na para sa pagtukod sang bag-o nga infrastructure sa syudad. So dapat nga tun-an no, kung may patindugon ikaw nga infrastruktura lantawon diri, iga-assess diri kung bala ano ang manging resulta, ano ang manging impact sini sa dalagan sang atol sini nga trapiko.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa piyak nga bahin, inganyo kita nga magsuksok sang face mask. Amutambal na ton na apiktado kita diri sang haze. Diri sa may syudad sang Iloilo, kag pila si kamang lugar sa may probinsya sang Iloilo para maproteksyonan na ton ang aton sininga kaugalingon. Mismo si Mio Raisa Treñas ang nagpahayag na no, ginapangabay nga maggamit sang face mask ang aton sini nga mga kauturan. Ang required gidiri kagun sundo na ton ang inyo face mask nga ang N95. Kahit mas damol-damol ini ang inasambit sa nga face mask ikomparar na ton sa ordinaryo sa ni nga face mask mga kakipay. Kay tama ni kadelikado ang ining nasambit sa ni no? Nga haze. Kay tungod nga hangin habagat no? Southwest monsoon ang direksyon sa hangin kay may wildfire dito, may forest fire sa may Indonesia tama kadako ini mga kakipay. Now that's why, now nga apektado kita diri, labot kita sa sinasambit sa nga haze. Tining nga haze, usually, now, kung nakanotis ka mo kahapon, kagkaroon mag-ulo-adlawon, now, daw ga lain lang kapagdulom, now, daw napunan kita, palibutan kita sa nga daw yabo, now, sa nga abo, initugas sa nga haze, now, nga halin sa baybayin, sang lapnagon o kundako nga wildfire dito sa baybayin sang Indonesia mga kakipay. Kag base man sa monitoring no, sang environmental Management Bureau ang hangin diri sa may syudad. Base sila sa pag-monitor yara sa air quality level nga good to unhealthy. Bosilingon may maayo man nga kalidad kita sa hangin diri, pero nagalabot man no, nga unhealthy. Kitama ni kanilikado ang mga ginapagamit sa nga mask ang ato sa mga kuturan kay tungod no, delikado ini sa may mga ginabatyag ilabi na gid kon mayara ikaw sang asma o kon hapo.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya mga epekto sa lawas no, sang haze, mga ka-K5, mabudlayan ikaw nga maginawa, nagaubo tungod sa irritation, pagpalanakit sang dugan, galua ang mata, kagakatol ang ilog. Amo ni mga epekto no, sang haze, amo na nga dapat nga magsuksok kita sang face mask para maproteksyonan naton ang aton sini nga kaugalingon.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Amo na kon na wala man kita sang importante nga kadtuan sa gwa, na mas maayo nga magpabiling kita indoor na o kon sa sulod sang aton nga puluy-an para nga malikawan nga maapektuhan kita sang haze, mga ka-K5. Ilabi na gid ko may ginabatyag ikaw sa aton sining respiratory no, sa imo sining baga no, ginaubo, ginahapo, ginaasma, bao delikado gid ini no, nga magpasayang sayang kita nga yara sa gwa unless nga magamit kita sang face mask.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Okay pa di kung kaysa sa may syudad kay mayara kita sang mga ginatawag nga a good air quality. Pero dito sa may Metro Manila, bawa unhealthy to very unhealthy. No? Ang kalidad sang hangin dito sa may bayan sang Metro Manila. Di kung isa dipindi man na abis sa lugar. Ah, kahit malantaman sa Metro Manila, tudulun siya lang palibot ni a building. Ah, bisan diri sa ato, pasalamat kita kay may mga lugar pa diri nga may mga burubakante sa may syudad sang Iloilo, may mga tanom pa kita nga bisan paano mga K5 nakatagman sang dekalidad o kon air quality sa aton sining nga ginaginhawa.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pagbalik ta report ya K5 Karen Badilla kang lakip man istoryahan taning nga ika 20 nga adlaw kahapon nga adlaw sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kay may duwa diri ka mga official from Philippine Army na amo ang nagtindog bilang witness ginpresentar sang prosecution. Da medyo nakascore diri ang prosecution. Ha, kay nga based diri sa testimonya sang duwa ka mga official na ang pagatag sang certificate nila why sila kabalo nga gamiton ini para sa pagliquidate sang sining confidential funds. Ini kagiban pag mabalita sa aton sining nga pagbalik pagkatapos sa pila ka importante nga mga pahanomdom. Pariog, standby.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Second Term Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. E3 Bio.
4: ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligat, epektibo. DTX 500.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500! Masalikan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
9: Good news!
1: Good news!
9: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay, oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: DC. Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
16: Good news!
1: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada
6: kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadaragsa nga punggot,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Dalaong magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Okay ka, may kapika sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo
24: 88.7. K5 News FM.
25: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow!
27: Balitang K5 sa umaga.
28: Balitang K5 sa umaga.
0: Pabalik pa K5 sa aton sining nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
27: Balitang K5 sa umaga.
28: Balitang K5 sa umaga.
0: Mayong agaman kay Ma'am Winifrida Sarmiento kaysa kay Ma'am Ruby Alvior sa may Bugo, Santa Clara, sa may Banua sang Oton. Kay Ma'am Beth Edar Lilia, kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan, sa may Banua sang Akalinog, kay Sir Daniel Labrador, isang ikamayad ayad nga aga. Iga-check na to report ni Kaki 5 Karen Badilla, angot sa sining development kay sa investigasyon sa ato sing kapulisan, kag sa pagpahayag ni Police sa Colonel Awelbert Taparilla, ang ato sing City Director, anay may relasyon ang ining suspect, no, nga si Earl kag ining si Aaron. No, ugaling kay siguro nagresulta sang hindi maayo nga pagtamdanay o kon ano ang natabo sa ila sa ning relasyon. Amo ni kun nga nga nagbulagay sila. Pero despite nga nagbulagay sila mga kakay-fight, ara gyapon ang komunikasyon. Kung kaysa okay lang na, no? Ang mga gitawag natin nga mga exes o kon mga ex natin, mga anay kaugma natin, kung pwede palang ma-friend natin. Tika mo ang mga ex nyo, luyag nyo mangin friend. Kung kaysa timi, amuna mo, ang mga nagbulagay, at bisa magbulagay kita, friend giyapon kita. No? Ti padayon ang communication nila nga duwa, tob-tob nga, naglabot sa punto, nga dugin ila nila, nga tinidto dalon sa saling lugar sa may Zone 10, sa may Barangay Kalaparan, Arevalo. Kagang ini mapag-gaid, blagi na higtan, usually, no, naandaan nila nga himuon ina. No, kaya ti may thrill kuno. Sunok man sa suspect, ibalotang report ni Kaki 5 Kim, ni Kaki 5 Karen Badilla.
27: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
2: Trifelos, no, ang ginalantaw sa subong motibo sa Iloilo City Police Office o kon ICPO sa plano ning pagpatay sa kay alias ni o kon sa pag sa plano no ni alias Agi sa pagpatay sa kay Aaron Bakulina o kay Five Rape dito ya sa may Zone 10 barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo sa tong Agosto 30 sang gabi bali 10:25 PM gidi ni kay no na sa puan ang biktima. Sunod dire sa kay City Director Colonel Wilbert Parilla kay Five Rape nga ginatag sini nga tatlo na katuig nga magkahagugma sadto ang ining si alias Agi kag Bakulina o bali sa subong mag partner sila pero nagin pamangkot si Colonel Parilla kung saan o gini ang duha nagbulaganay hindi lang na establishar no sang city director kung ano nga tuig or kung sang san o lang gid nga bulan nagbulaganay ining duha ka persona or ining si alias Agi kag si Bakulina o kag dugang sa investigation sang kapulisan ta suno man sa kay Colonel Parilla nga nagselos ang ining biktima or ining suspect kay Five Rape bangod nga kung sila pa, may ara sang iban niya karelasyon ang victim. So,
0: okay.
2: Kay Colonel Parilla.
0: Pero kaki-five ka na tumod ang bagong karelasyon sang biktima, ano ni babae, gino kong membro man sang LGBTQ?
2: Ginpamangkot naton si Colonel Parilla kung ang gender bala laki o kung babae, hindi yaman ma-establish sa subong K5 Rick, no?
0: Kasi oh.
2: Ang pahayag na rin nga, nga ginakuno-kuno sang victim na may relasyon ang ining baguya or ang ining si Bakulina o K5 Rick.
0: Pero sa dinis sa nakakuha sa information, sa suspect mismo o kung sa bayluhanay isang minsahi ka K5 Karen kay ti we all know isa sa mga rason man kung nga ang nadakpan ng suspect tungod man sa mga minsahi sa tunga sa sining biktima kasang suspect ka K5 ka
2: ang according sa kay Colonel Parilla damo ni sila sa may mga gintangkuan ng mga detalye K5 Rick no sa mga kakilala then sa communication ng ining suspect kagsang victim K5 Rick.
0: Okay, so man naka-come out sila, naka-come up, I mean, sang information nga may relasyon kag may bag-o nang karelasyon ang ining biktima nga amo ni ang isa sa mga motibo kun nga ang naging patay ni alias Agi ining 18 anyos nga biktima nga si Aaron.
2: Yes, correct, K5 Enrico. Kaya muna, nga sunok sa kay, ngayon, ang kinatahat bandere ni Colonel Parilla, K5 Enrico, nga sang time nga to, nga sang pagkitaay nila, why na nisang may natabo sa ila, K5 Rick, kundi after paghigot, pagbaligot ni sang, ano niya tawag, sang kamot
0: sang,
2: ni...
0: Oo. Gingkaid.
2: Sa paligot ni Agi, isang kamot ni Bakulinaw dito yung sa puno, isang duldol. Amo na to dayon, nagambal na siya dayon nga wala siya isang kwarta kay para maakig ang victim sa iya. Kaya sa amo tunga time, hindi na niya siling sexual ang ginaplano niya nga himuon sa victim. Kundi, plano niya nagibya nga himuon ang krimen kay Five Enrico.
0: So, dogin igla nila ang ining biktima pakadtod sa lugar kagti usually ginahimo man nila nga nagapahigot man ning lalaki ning biktima so daw ay mabinagpangin padlo sa ginhigtan sa kakipag ka rin kay Abiya no, after nga may matabo sa ila hatagan siya sa gipumisa sa ni isa kalibo ka pesos.
2: Yes, yes, correct. Ngayon, sunok pa sa kay Colonel Parilla nga prior sa na-mention tato kahapon no, sa mga reports naton nga prior sa krimen, ang ining si alias Agi, nakikita pa niya sa best friend niya nga tomboy nga si alias Crystal K5 Rick, no? Akong sa diin, amo ini ang naghatag sa kutsilyo. Una-una, ang kutsilyo ni nga ginhatag niya gamay. Pero nangita pagin sila ya sang dako-dako K5 Enrico. Ang sa may sideman diri ang tomboy nga wala siya kuno kabalo nga himuon to nga api ako nag-joke lang ya si alias Agi nga wala sa kabalo nga tuntuon na gali. Pero suno sa kay Colonel Parilla damo sang witness nga mismo si alias Crystal nakahibalo gid sang krimen nga himuon ni Agias Agi batok niya sa kay Bakulina o kay 5 Enrico.
0: Okay, so pag abot na sa area sa may zone 10 sa idalom sang Duldol, may dala na daan nga kutsilyo ining si Agias Agi, pero isa lang siya ka K5 karen, why na tong babaye o kon ang ining si Agias Crystal nga nagatag siya sang kutsilyo?
2: Yes, wala na K5 Enrico.
0: Okay.
2: Sila lang gid nga duha.
0: Okay, so botsilingon, nga bisan paano, ang nagatag sang kutsilyo, si Agias Crystal, kung madalapan ni si kaso, kahit hindi pinsa ni Agias Crystal, why siya kamalunga, ang kutsilyo ang ginatag sa kon?
2: May witnesses ang aton nga kapulisa, oo.
0: May witnesses nga, kabalugid siya?
2: Nga, nakabalugid si Crystal. Pamatiyan natin, Lucky 5 Enrico,
0: sige.
2: Si Colonel Wilbert Parilla, sa latest no, nga investigation nila, sa natabo ni nga kaso sa Kalaparan Arevalo.
0: Dalang kay why pa ka prepare ra aton sa nga tech, balaan mo new fight pa lang ang tech naton kay 5 Garen. So daw medyo pa kon sa mga ro abtik pa ga tuon-tuon na pa lang. Pero at least na establish art nagsanag-sanag na nga why sang may natabo that time dira sa idalom sang Duldol, no? Pero matawhay nga nagpahigot o kon naging guide ang ining biktima kay usually kapilan ni kabeses nga himuon ka K5 Karen.
2: Yes, correct. Pilan na kabeses suno sa kay Colonel Parilla kag nagamis mo no may ang ining victim nagapasugot man nagapuson siya sa ni Agias Agi K5 Enrico.
0: Sige, ari na si Colonel Wilbert Parilla ang aton sa ninga ICPO director.
3: Mga po sa ating lahat. Ito po yung update natin sa stabbing incident kahapon. So, based on our investigation, isa po sa motibo na tinitingnan natin kaya nangyayari po yung krimen ay magkarelasyon po ito sila dati, and then posible po yung selos. And then regarding naman po doon sa babae na ang participation niya, wala po siyang relasyon doon sa lalaki kasi member din po siya ng LGBTQ, no? So, ang participation lang niya is best friend sila doon sa suspect. Mag-best friend sila. So, as of now, we are already preparing the necessary documents for filing for a case of murder. Yes.
0: Okay. Aka K5 ka? At least na establish natin no, ang ining motibo sang krimen nga yeah. Anay magkarelasyon ang duwa pero open communication gyapon.
2: Yes, correct K5 Enrico no kay ti suno sa kay Colonel Parilla wala ni kumbaga bla wala sila sang closure nga ginatawag kay ti bisan nga bulagay sila pero nagasige gyapon ang ilang communication nga duha K5 Enrico.
0: Ti kung kay sa may mga amo gid man nga nagbulagay ka mo mga ex mo

0: Yaki 5 Enrico, like abi sa ano gino, opposite yun nga gender, like abi bay kag laki gin, may iban kay 5 Enrico nga ang lalaki gin baylo siya sang nubya niya sa tomboy.
1: Aba.
0: Pero kung magpulagay niya si tomboy kag atong babayi, ti arang si lalaki kung luyag-luyag pag siya sa babayi, sigin batunon niya gid Japan. May mga amo kaya nga mga sitabo.
1: Oh, tama na ang balik na paril. Yan yung pagkatagan sang chance.
0: Oo.
1: Dumay hugot ba?
0: Dumay hugot, Colonel.
1: Pero at least nasa nagana naton nga motibo isang krimen nga isa sa ginatudlo diri ang selos. No, kay ti
0: yes,
1: hungod
0: yes.
1: Nga ginila nila ang biktima kag planado. No, sang siling nasambit si nga suspect nga that time niya patyon gidyay ining si Aaron Bakulinaw, no? So kaso nga murder ang i-file samtang sa babayi is ano accessory to the crime ka K5 Karen?
0: Murder man K5 Enrico.
1: So dala siya. No? Kaya tiko lang tabo naton kung may ideya ang babayi kay nagatag sang kutsilyo nang in part sa pag-imo sang krimen.
0: Yes. So posible nga base kahapon isang hapon no or subong nga adlaw i-file or i-file ang kaso sa so, i-follow up ni Dugang sa kay Colonel Parilla subong niya nga adlaw kay Frederick.
1: Okay, so case closed na, no? Dira sa may area sang kaso sa may bayan sa niya Barangay Claparan sa Arevalo. Pero ining sa may pabiyaya tong minor di edad nga nagbuno sa mga panday sa may Ungka Dos Pavia, no, sa nagligad nga gabi atong isang patay, isa man ang pinason. No, kay doon nga, kay gining minor di edad, kay siyempre hindi ka maglalaing kay K5 Karen kung ang imo sing amay ara sa hospital pagkatapos ang balanti mo nga, why na yung masakit ang imo tatay, ginhiwitan ni namon, basi kung langas-langas man ito ka K5 ka.
0: According dire sa kay Police Major Bonifacio Alavid Jr. Amo na ang pinakarason gid no kung naa naakig ni ang suspect nga ano pa ni gina-verify pa ninsang kapulisan ta kung minor gid man siya K5 Enrico kay
1: subong
0: wala pa sila sa may ginauyatan nga birth certificate or ID K5 Rick no kay suno sa kay Major Alabe ang ining suspect upod-upod man ni sila nga nag-inom-inom sa mga suspect K5 ang suspect upod din ni inom ang duha ka victim din ang isa pa gid ka suspect na si Alias Delphine. Ang duha ka victim amo ni si Alias Nestor at si Alias Popoy nga taga Antique K5 Rick. Suno sa kay Major Alabe, sa kamo to nga time sa nagainom-inom sila mga 5 at siguro mga 4 PM K5 Rick no August 30. Naglisin siya ni ang minor sa mga kaupdanan niya nga malakat sa danay kay gantuan niya ni ang iya nga amay nga ginabulong sa Western Visayas Medical Center kag kung may baluan nga ang ining suspect siya ni ang breadwinner sa ilang pamilya kay ti siya ning gagasto sa mga kinahanglanon nila especially sa pagpabulong sa iya nga amay K5 Enrico no
1: yes.
0: Pero ang siya maghalin ginhambalan ni siya sa, ni Alias Nestor nga hindi na magayo ang imo nga tatay kay ginpahiwitan ko na. Uno, naging pabayaan lang sang suspect.
1: Naglakas
0: na sa danay. Pero pagbalik niya sa ginobrahan nila, dira sa may pabiya, si dito na P5 Enrico, ginpangbuno ni sang minor ang ining duha ka suspect. Pero, duha ka biktima. Pero ang napuruhan, gidriya si alias Popoy, K5 Enrico, kung sa din ang iya ni nga igo sa dughan gid, walang ining sa Nestor na amugin ang naghambal, na ano ni na minor lang ni ang naangkon niya kung sa diin estable na sa subong ang iyang na kondisyon. Ti ang ining si Delphine, amo naman ni siya ang nagmaneho sa motorsiklo sa nagpalagyo ang suspect, K5 Enrico.
1: So,
0: pero si Delphine,
1: siya ang accessory to the crime, gipay lang ni
0: yes.
1: Kaso K5 Karen?
0: Yes, correct, K5 Enrico. Ti ano ni siya, ang ining si Delphine na sungka aton nga kapulisan, no? Walang ining minor ang at large sa gihapon suno sa kay Major Alabe. Pero na-file na ni ang case, especially sa ining suspect, murder, kag frustrated murder, K5 Enrico.
1: Kaya ang problema siya na, ang problema ka na sa inugasto, sa bulong, kay na hospital tatay mo, tapos subong wanted ka pa, kapalagyo ka, kagaliho-liho, K5 Karen, tungod sa

0: imusin nga kaso. Salamat kay K5 ka!
1: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, inilaman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo.
2: K5 sa umaga.
0: Salamat kay K5 Karen Badilla. Amat-amat na ha, bugtaw. Ha, kana na, iod na ta. Mga estudyante ka may mga trabaho. Na, manog alas 5:25 na. Bawal mag-late, no? Sa aton sa trabaho, bawal ma-late sa aton sa nga pag-eskwela. Kanina magpaugtas kay nanay, ha? Ligo na! Kainit na tubig, mga Pikita Detects sa Coffee Mix. Kagman, ibin ka mo kung maligo ka mo, gamit ka mo Detects Beauty Soap, ha? Para sa mga miss, maputi sa nga panit, kagbatok sa mga skin diseases. Mayong agagi kay sa Danny Jubedes sa Agpalo, da, sa may New York City. Kumusta da si Sir Alex Iyala, Sir Danny, sa may New York City, kay magasugod ng US Open. Bantayan, subong alas 8:40 saga, ang hampang ni Alex Iyala, batok sa kay Mary Stoyana, sang US, sa first round sang US Open. Good morning kay Sir Alan Ortega Tukuyo, kay Ma'am Annalyn Panis Agravante, kay Sir Nonoy Lopez, kay Box Barrientos Soto. Daw sa distabla antes mo gamiton bakulon anay daw pato ba kay nadayunan wala nakapalag di daw permine kuno ginahimo sa ni Sir Box daw ini na sabit siya buluaton nga ginagaid ang lalaki amo na ambay ato ginakumpara tablang na panggid sa movie no nga 50 Shades of Grey daw amo amo ni kunong istorya eh. Kay Ma'am lang na dublan, good morning gid. No? Kay Ma'am Beth Idar Lilia, kay Sir Jeffrey Nonato Pagsugiron, dira sa may barangay Sapa, sa may Banwa Sang Miagaw. Kay Ma'am Laura Sumagaysay, good morning. I-check na ito report niya, K5 Bakim Kaluyo, kay may walo ka mga balay, no? Nga nasunog sa Veterans Village City proper. Para sa kampiyon nga report, upod kay K5 Kim Kaluyo.
2: News FM. Kampyon Report.
3: K5 Enrico Ginsug Alaw sang sunog ang pila ka mga residente kag borders sang Zone 8 Barangay Veterans Village City Proper Iloilo City last 10:05 sang gabi September 1. Based diri sa aton siring information nga nakuha, yara sa 8 no ka mga balay ang confirmed nga nasunog, siriin 5 ang partially damaged kag 3 naman ang totally damaged. Ang initial nga mga apektado amo ang pamilya Gubat, Gamarcha, De Palobos kag Cabales kag mayara man no sang iban pa. Iban sa mga puloy-an ang human sa light materials samtang mayaraman sang kombinasyon sang concrete kag light materials huh? May boarding house man nga naulamid seri inangin emosyonal no ang isa ka boarder matapos nga nasunog ang uniform sang iya bata nga isa ka estudyante gindeklarar sa second alarm ang sunog kag natigayon nga na fire out alas sa 11:03 sang gabi wala naman sang natrap apang may mga naglain ng pamatyag bangod sa suffocation sa nahaklo nga aso ang unang estimate actually no sang isa ka barangay official specifically no isa ka barangay kagaw na nagdangat sa kapinviente ang nasunog ng mga balay nga padayo naman niya nga gina-account ka gina-verify. Ongoing pa ang investigation sang Bureau of Fire Protection o kan BFP Iloilo City sa nasambit nga insidente. Kagini nga balita ang ginadrong sa inyo sang DTX Coffee Mix, ang Healthy Coffee sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
0: Ginadetermine pa rin kung pilagid ang halit sang sunog kag subuman, no? Ang ginalinan sang sunog dira sa may bayan sang Zone 8 Barangay Veterans Village City proper. Bawang ni tanan-tanan lungan ta. Ining magluntad ang sunog kaysa isang kisap mata lang ang halos pila mo katuig nga ginpundar mahimo nga mangin abo.
2: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya nga kung isa ka budlay kunara ka nag-star sa very populated nga lugar. Kaya nga akong kaysa gahalong kaya mo. No, nga makalikaw kita sa sunog. Pero ay kakabalo ba si matupad balay mo, kay ingod mo, Why nagalalong? Ah, hindi mo na pwede nga hindi ka madalahing. Daw, hindi ka bang grupo, hindi ka ambals kalayong ahop. Kalayo, hindi kaya magpalapit sa amon balay kay nagahalong kami hindi masunugan. Amin akong kaysa, ti dapat may mga kwangri, may kuro-kwarta, may mga firewall, ini nga ginabutang. Ginabigin ko ng imus nga building, imus nga balay, malapit sa mga makabig na ton na damo sang panimalay. Kaya mo nang marubudlay, basta gani mga ikit-ikit ang panimalay. Once nga magtuaw ang sunog, palayo lang, adamo gidya ang mapiktuhan sa sunog.
2: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Ma'am Annalyn Panis Agravante sa may San Enrique, kay Sir Kerbida. Good morning, nga monitor sa atos nga pagpangalagad. Kaga good morning also kay Sir Eduardo Ignacio. Kay Ma'am Long Zablan, nga monitor sa Nueva Valencia, sa may probinsya kang Guimaras. Kay Sir Arby Chris Caceres sa may banwasang tubungan. Pagbalik nato, makaupo nato na sa K5 News sa Western Visayas. Kagdugapag ng reports sa ato sa mga K5 News Patrol Reporter. Pagkatapos, sa pag-importanting mapaybalo, paliog standby.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound yan ang panubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawa. Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre! Libre!
11: Wow! Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: X10 Food Superman Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
17: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masami ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Boyd, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
21: Mga buti ka.
22: K5.
23: K5?
22: News FM.
23: K5.
22: News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May kumso!
15: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Pabalik pa K5 sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Sir Dansky Villas, gamon ni Torgit, good morning gid. Tingagaon ta report ko ni ka K5 Bridge ni Mayo. Samta nagaangan kita sa koneksyon naton sa aton sini nga K5 News sa FM Western Visayas. Kay ang suspek sa pagtiro 69 anyos nga manguma sa Banwa sang Lemery, magapatubas ang kaso nga frustrated murder. Para sa kampiyong report, opo dyan K5, Reggie Di Mayo.
15: K5 News FM. Kampiyon report.
0: K5 Reg. Alas 5:39 na saga. Imos na! Balikan tang report ni Kaki 5 Bridgie Di Mayo. Okay, dalang. Okay, kay medyo kuan pa mo ni. Ang amon tech din
1: ko magkaki 5 Enrico magapangatubang sa kaso nga frustrated murder ang 53 anyos nga suspect sa pagtiro sa isa ka 69 anyos nga mangunguma sa Barangay Bangkal, Limeri, Iloilo. Natalana nga subong adlaw Miyerkules Setyembre 2 ipasaka ang kaso batok sa suspect nga ginkilala kay alias Will kaga residente sa Barangay San Antonio, Limeri, Iloilo, K5 Enrico. Sunod diri kay Police Staff Sergeant Neil Abris, ang investigador sa Limeri Municipal Police Station, nga may igo man ang suspect matapos ininagbalo sa pagpangtiro sa kapulisan K5 Enrico sang ininagpalupok man sang iyang armas lutang sa diino samtang ginpatigayon ang hot pursuit operation. Una diri K5 Enrico, ginaligar nga gintiro sang suspect sang makaduwa ka beses ang 69 anyos nga biktima nga si alias Sirong samtang nagalawig ni K5 Enrico no naglawig ini siya sang iyang karabaw o kung nagpakaon sang iyang karabaw sa may Barangay Bangkal around 4:30 PM sang hapon sang Lunes Agosto 31. Maswerte naman K5 Enrico nga hindi patal ang pilas nga naangkon sang biktima sa diino may igo man ini sa iyang ulo. And sunod diri sa kapulisan nga mayara sang daan nga hiligot-anon ang biktima kaga suspect nga isa no sa mga ginalantaw nga posible motibo sa insidente. And according diri K5 Enrico nga na-recover man no sa lugar ang caliber 45 pistol, 3 kabala, 2 ka fired cartridge cases ang caliber 45, motorsiklo kag 3 ka fired cartridge cases sang 5.56 mm, and nahibaluan man K5 Enrico nga mayara sang suksok nga bulletproof vest ang suspect sang tiona sang insidente. And samtang ginabulong karon K5 Enrico ang suspect sa ospital kag subong no yara na ini sa may Iloilo Mission Hospital para sa dugang pagbabulong. And
0: so okay. Ano na partner? Matabid na kita guro.
1: Sang aton yung mga kapulisan, lakip na diri ang pag-verify kung ang armas.
0: Okay, dalang kay ara na ato sa connection ato sa Kipan News FM Western Visayas. Good morning.
3: Sa probinsya Kahaklan, Sir Michael. Good morning.
4: Morning K5 Western Visayas, Sir Jobert, Daddy Babe, Sir Robert, Auntie Kiki, good morning. Manaya na yang tiyempo di sa amo na pag naglantaw ko sa bintana, diyo na may mga haze o aso-aso gamay. Pero nahuna panimoon ko daw inihaw man itong baboy. Balik sa imo, Sir Jobert.
3: Thank you so much, Sir Mike. May nga haze ang imong baboy na aga pa mabugtaw ng kakatulog mong atakipuson. Ara na aton Iloilo, sila ning naka-QR code. Iloilo, good morning. Go ahead, please. Okay.
0: Mayong aga, SM Jobert Baskog ang signal. Naka-detect copy mix na diri sa bayabayin sang syudad ko probinsya sang Iloilo. May haze man diri. Gina-require ganit na mag-mask ang mga kotura naton diri sa may syudad ka probinsya. Balik si mo, SM Jobert.
3: Thank you so much, Sir Rick. Manipis-nipis ang signal mo nga gasulod sa amon diri pero rida bola. Alin, kompleto ang grupo mga ga-K5. I-dribble nato ng bula para kompleto ng aton sining nga aga. At pisar nga may haze ang aton sining nga palibot mga ga-K5. Check naton. Detalye sa mga balita nagikan sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Selmer Mar, go ahead please.
5: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya K5 Western Visayas sa mga police report naman dyan may isang kalalaki na bunan ng anay imaw lang man sa Irimnan na K5 Western Visayas ang suspect nagapabilin ka dyan at large samtang ang biktima nagapayad sa hospital ay nagunguan man darwa ka magkatuhay nga aksidente ang estudyante kapanaw gabi is karsada na bungkuan ka tricycle na hit and run ginpalagyuhan ka tricycle ang problema huwag makita sa CCTV kay dulom tapos brown out kag sako pa brown out just probinsya ka Antique may nabungkuan man kahapon tricycle man nabungkuan ng lalaki nga nagalaktod man sa dalan po sako mga aksidente dyan ka namon pilason ang biktima. Samtang sa dugang pagit nyo mga balita, basi gusto nyo magbakal jack ang buhi nga baboy sa Antique. Kay ti may mga ASF cases kamo diyan. Jack naman brato. Agto kamo diyan bisita kamo sa Antique kay ang live weight kang buhi nga baboy mabakal lang sa 145 pesos per kilo K5 Western Visayas at Negros Island Region.
6: Amora so far mga balita namon diyan SM Jubert balik kanimo.
3: Thank you so much, Sir Mermar, sa listo namin. Magbirin baboy, birin ni, ano na, magbinaboy lang kita, adlaw-adlaw, ino. Alin sa probinsya, kagantike, sa ilo kita sa mga guwapon, kag mga senior, nato na makoblanan sa Negros Island Region. Sir Babes, go ahead, please.
7: Mga balita na Mondria sa Negros Island Region, kag syudad sa Bacolodre, sa may barangay Kabog, in particular, mga kakifive, nakastiguhan ng sang anom ka persona ng isa ka babae ho babae kinastigo anom pa ka mga persona ang nagakastigo nga nagabaligya lang sang second hand nga cellphone sa barangay Kabog mga KK5. Suno sa ginpatagayon nga investigasyon nagbakal ang mga persona sang cellphone sang biktima kag nagtransaksyon sang down payment rason nga nagtaboay sila diri sa gilayon nga gindumog mga KK5 ginguramos kagin guyod sang mga suspect ang biktima mga kaluluoy man eh. Matapos ang insidente gilayon naman nga nagsakay sang ang mga suspect sa motorsiklo kang nagpalagyo amot ko din na subong nagbakwanway na makita sa ato sa mga kapulisan padayon karon ang investigasyon
3: sa ibang pagid nga balita baw grabe man eh. Kundi in pang kaingod mo dapat amo nang magbulig sa imo. Pero nagagawa nga kamo paya ang nag-iilinaway. Sinuyaay ang kagdaan hiligutanon ang motibo sa pagpatay sa isa kalalaki sa barangay Alihis. Nagagawa sa investigasyon sang mga kapulisan nga natabuin ng insidente sang Setyembre 1, 2026 kag tupad malang sang balay sang suspect asang biktima ang suspect nagasuno sa information nga ining biktima may dugay na nga hiligutanon kabangdanan nga naglabutan na gid sila sa tong nagligad nga adlaw bangod sini ginbuno sang suspect nga ginkilala sa kay alias Roger kag ining biktima wala gin hingadlan kag amuning napatay ambot kun asta sa no ini nga mag balikay ang maayo nga panimuot kay sa tion sang emerhensya wala ka sang iban nga pangayon bulig kundi imo kaingon.
7: Awan ang mga balita na Andrea sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
3: Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert, sa babalita sa Negros Occidental. Alin sa Negros, ay lokita na no, okay ng signal sang Iloilo, Sir Rex Rita. Iloilo, go ahead please.
0: Mga dalagkong mabalita dili sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kagabi may sunog na tabo sa may Zone 8 Barangay Veterans Village City Proper. Walo ka mabalay ang apektado. Lima diri ang partially damaged kag tatlo diri ang totally damaged. Ginadetermine pa subong ang gintunaan sang sunog kag lakip man kun pilagid ang halit nga gintugas sang sunog. Sa piyak nga bahin na establisar na sang Iloilo City Police Office ang ining pagpatay sa 18 anyos nga biktima ining si Aaron Bacolinao nga ang suspect diri ang isa sa nika miyembro sang LGBTQ na establisar sang ICPO nga si Los ang motibo sang krimen kay na establisar diri may relasyon ang ining biktima kang suspect pero bisan may relasyon sila sang una padayon gyapon ang komunikasyon sang duha. So ginila nila ining nasambit sa nga biktima kag dito ginimo ang krimen. Why na kuno sa may natabo pa dito nga labing-labing
3: sabot.
0: No sang antes ang krimen kundi planado nga ginganyat ang ining biktima kag dito ginimo ang krimen. No kag daladri ang ining isa pa kay kababayen nga si alias Crystal nga mo managatag sa kutsilyo sa biktima. Kaglakip man amo dambal naton dire galong-along de may mga ginama may mga masakit sa hapo sa asma tungod di apektado ang siyudad sang Hayes kag pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Balik sa imo SM Jubert.
3: Thank you so much, Sir Rex, sa siyudad sang Iloilo from Iloilo mga KK5 sa Ilo kita sa probinsya nga Aklan. Sir Michael Calibo, go ahead please.
8: Sa mga balita sa Banawa sang Calibo kabilog nga probinsya Aklan sobra to nga sa milyon ang
4: bilis ang mga panimalay naging kaon sang kalayo matapos magluntad ang sunog sa barangay Yapak sa isla sang Boracay sa sitio Hagdan kahapon mga kakaivay. According sa report sa napulo kabalay walugid ang totally damage kag duha ang partially damage, mga 400 square meter ang kalaparon sang kinaon sang kalayo kag sobra isa ka oras kag nadeklara nga fire out ang nasambitan nga sunog mga kakaivay. Maayo lang kay wala sang ni-report nga mga na-injured kag ang mga nasunugan ara subong sa covered court temporaryo nga naga daayon anay mga K5 kay naibalaan nga mga borders kag aras sa trabaho ang nasambitan nga mga pumuluyo sang matabo ang sunog datsay wala gid sang posible na isalbang nga mga gamit mga K5 pero ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection sa isla sang Boracay kag may sunog pagid nga natabo man sa Banwa sang Banga dirty kitchen na sunog mga K5 sa pulokati sa Banwa sang Banga nakita ini sang bata nga ang ila kusina o kon dirty kitchen nasunog. Gininform niya ang iya ginikanan pero madasig nga nagkalihit man nga nagkalat ang kalayo kay human ini sa ano ni human ini sa light materials kag ginasugid nga halin sa baga nga nga ilang ginagamit sa pagluto kay ang ginagamit nila sa pagatong kahoy mga kakay 5. Kag sa dugan naton nga mga katapusan nga mga balita mga kakay 5 ara na subong sa LTO no matapos magpapanaugan sa Shoko's order ang involved bala sa vehicular accident nga nangin rason sang kamatayon ni Petex Aklan na mga KK5 no aga kung sa diin gani sa subong ang LTO sa diri sa western side sa probinsya sang Aklan ang mga dokumento ara na subong sa LTO Region 6 mga KK5 nga kinahanglanon para mapanaog ang Shoko's order kontra man sa suspect nga si Maynard Ingaling nga 24 anyos nga responsable sa kamatayon ni Petex Aklan. Magadepende ini sa resulta sang investigation kung bala i-revoke ang iya lisensya kung anong magawa sa investigasyon sa LTO mga ka-K5. Unang mga kampiyon yung mga balita sa Aklan, Kagbanwa, sa Kalibo. Balik sa iyo, Sir Jubert.
3: Thank you so much, Sir Michael, sa mga balita sa probinsya kang Anti, isang Aklan. Diri naman sa amon sa probinsya kang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Isa diri sa mga kauturan naton nga ginabantayan sa munisipyo sa Banwa sa President Rojas. Usong kinawatay mga K5, kalakip man diri mga kauturan hasta mga linya sang streetlight ubos sila punpon ng wiring. Kahapon, ang aton sa ning makatapos ang kapulisan na dakpan ng iban isa sa mga grupo mga K5 nga naangot sang kinawatay ining lalaki mga K5 nga gintiklos ang aton sa ning makatapos ang kapulisan matapos nga maireklamo nga may isa ka tawo nga nagabitbit sang armas sa isa ka pabahay. Di sa Banwa sang President Rojas mga ka-K5, si alias Alan, 37 anyos, nga pumuluyo sang Vizcayaville sa Banwa sang President Rojas na recover sang aton sini nga mga katapos ang kapulisan ang armas sa nasambit nga suspitsado. Kalakip man mga ka-K5, inigali ang pangusisa ni Police Captain Jubert de Los Reyes nga ining sambit nga suspitsado ang ilang ginakuha nga kinawatan nga mga wirings kaya ginapakilo mga ka-K5 ginagamit sa pagbakal sang illegal nga druga. Way nakakinanglan sa imo nga kwan nga kagamita gamiton sa imo pagruro mga watgid mga ka-K5 sa karon ining nasambit nga suspitsado ara sa karusel sang President Rojas PNP at the same time ang mga kaupdanan sus nagpalalagyo na ang iba naranda sa Iloilo ang iba nagpamanila na mga ka-K5 ibot kang street lights sa President Rojas nga gabanag ang kali dula dulum na inawat gali mga ka-K5 samtang isa ka utod naton nga may problema sa paminsaron ang nasapuan kapon patay sa isa ka area sa barangay Banika siyudad sang Rojas mabaho na mga K5 sang matalupang dansang mga pumuluyo sa isa ka hilamunon nga lugar sa barangay Banika Rojas City apang tubtob sa karon wala pa makilalan kun sinugid kag tagadiin gid ini siya mga K5 ang nasambit nga biktima mga kauturan. So para mo na mga dalag ko nga mga balita dali sa amon sa Rojas so ay nata oras pero buas file na kamo sang lib niyo dili kamo panyaga sa Biyernes kay anniversary sang K5 Radio Tagbuanay. Salamat mga kaopdanan naton sa aton mga sister station. Thank you, Gid.
2: Balitang K5 sa umaga.
4: Salamat, Gid, sa ato sa ning mga kaupod sa K5 News FM Western Visayas, sa K5 News FM Bacolod,
0: Negros Island Region. Amat-amat na imos! Pamahaw na mga K5 ha! Before kita magalin, dapat amot-hamot kita. Hindi kita baho-balas, hindi kita baho-bayabas. Gamit kita Klinika Diofresh sa aton sa ning mga kili-kili.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Rimia Panes dira sa Taguig City. Hindi ko maintindihan ni kay ano ni daw Arabic. Pa-shout out ko kay Nanay Pulay sa may bato Sor Purok. Mabinuligon nga permi gyud nga pamati sa aton. Good morning kay Nanay Pulay dira sa una lula ko ayo yaman na lula Pulay. Alas 5:55 sa atos nga pagpangalagad kay Ma'am Lori Abadonio de la Cruz, kag kay Gerland Sumido, kag Sir Alex Sabo, mayadayad man nga ag. Alas 5:55 na sa atos nga pagpangalagad. Now standby na kamo sa masunod sa nga pagbalita ang DTX 500 Morning News ka. Kag ang Pilasik Man Development, madalag ko mabalita. Mabatihan ka sa pabalagad sa Foro de los Pueblos.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
0: Kita na kita karon sa 11 Mbps. Kag subong adlaw, magpadayon ang aton sining reporting competition. Subong adlaw na ka-schedule ang representante from Iloilo City National High School. Kag suman ang Landoni National High School, ang Sara National High School, kag ang Nico Medas Tubar Senior National High School. Amerikaron ang inyong mabatian sa aton sining 2026 live competition diri sa K5 News FM Iloilo.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Sir Fred Pascal Adjucampo, isagid kami ay adman nga aga. Wala tiyempo sa ato siya pagpangalagad. Salamat sa nag-upod sa aton. Sa ngalan lang sa mga puwersa sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon siya nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad, ang inyo kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
3: Elimination Round Second Term Level.
2: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budik sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panin.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
2: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
7: DTX 500.
2: Masaligan.
7: Epektibo.
2: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
7: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
7: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
7: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
2: Masaligan.
7: Epektibo.
2: DTX 500.
7: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3Bio.
2: Ang D3.
7: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
7: Yung may D3.
17: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow!
3: by Pumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:05 sa aga. Ang oras, ginadulong sa taskalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast.

0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw, September 2, tuig 2026. Miyerkules kadlaw mga ka-K5 sa aton siring pagpangalagad.
2: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
2: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
1: Sa mga headlines, mga pangulong dinalan ng gidulong sa atong kalawan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 mga ka-K5 by Ampalaya Extract kag di sugar cane sa rin makapulig sa atong siringa ikaayong lawas. Mag-inom sa Klinika DTX 500 para mabatuan ang mga balatian sa diabetes kag hypertension. Mag-inom sa Klinika DTX 500, the superior antioxidants.
3: Top story of the day.
1: Sa mga nagapanguna na ang mga pangulong dinalan, Defense Secretary Gibo Chudoro ginpahalong ang publiko sa epekto sang haze, tugas ang wildfire sa Indonesia nga naglabot na sa Pilipinas. Sa duga ka mga balita, mga ka-K5, Office of the Civil Defense 6 padayon nga gina-consolidate ang report sa mga local government unit nga apektado sang haze sa Western Visayas. Headlines.
2: Walo ka mga balay na sunog sa Veterans Village City proper.
1: Ha, poultry farm sa clan gireklamo bangod sa langaw.
2: Para naman sa K5 Network News, babae nga pasahero arestado sa Tacloban Airport bangod sa bomb joke.
1: Kag sa duga nga mga balita alas 6 sa aga sa to sini nga pagpangalagad Boran Singh ginpayag nga wala sang confidential funds gikan kay Vice President Sara nga gingamit sang Army Youth Seminars.
2: Sandigan Bayan ginpasugtan nga himuon sa nga state witness si Anay DPWH Secretary Manuel Bunoan.
1: Sa dugang mga balita sa balitang international, numerosang napatay sa Nepal kag Tibet o kon Tibet sa flash flood, nagsaka na sa masobra 1,000.
2: Sa balitang negosyo, supply sang pagkaon sa pungsod, nagapamiligro bangod sa El Nino.
1: Sa mga balita sa patag sang sports, sa ticket sa US Open nagmahal tungod sa hampang ni Alex Ayala.
2: Para naman sa balitang entertainment, Josh Leia magabalik na sa big screen.
1: Sa mga detalye na sa mga nagapanguna ng mga balita, diretso kita mga ka-K5 sa Top Story of the Day. Sa Top Story of the Day, ginapahalong ni Defense Secretary Gilbert Gibo Chudoro ang mga publiko batok sa delikado kag mahigko ang hangin o kon haze tugas ang padayon nga wildfire sa Kalimantan, Indonesia. Naglabot ang madamol nga haze sa Metro Manila kag kaingod ka mga riyon kabangdanan nga gindeklarara sa mga syudad sang Manila kag Quezon City ang unhealthy tugto very unhealthy nga kalidad sang hangin. Sunod sa Department of Health o kon DOH, ang haze ay nagatugas ang kabudlay sa paginawa. Wala untat kapag ubo pala nakit sang tugan kagpaghapdi sa mga mata. Bangod rin labi na ang ginapahalong mga bata, mga tigulang kag mga tao nga may balatian sa tagipusoon, kagbaga kasubong sang hapo. Paatag sang tiglikom, nga pisara gakatabo kada tuig ang wildfire sa Indonesia, nga masamimis makitaan sa Malaysia kag Singapore lang ang mga apektado, apang nakalabot na ini sa Pilipinas. Bangod sa karako sang sunog, kag mabaskog na hangin habagat ginauman nga magalawig sang pilakadlaw ang haze, kabangdanan iginapanugyan sa mga awtoridad kag pa sa mga publiko nga limitahan anay ang mga outdoor activities agod makalikaw sa sakit nga tuga sang haze. Ginhaylo man ni Chidoro ang mga pumuluyo nga magsuksok sang N95 face mask kag mangin updated sa mga detalye sang sitwasyon kag mga tikang agod magapabilin nga luwas ang ila nga ikaayong lawas. Yari ang pahayag ni Defense Secretary Gibo Chidoro.
3: Nagkaroon ng forest fire na taon-taon na nangyayari ito sa isla ng Sumatra, sa Indonesia, kung saan normally ito ay pumupunta lang sa yung usok sa Malaysia, sa Singapore at sa mainland Asia. Ngunit ngayong taon na ito, dahil sa laki nito at sa ihip ng angin, hangin ay umabot dito. Kaya maglalabas ng mga babala mamaya. Nakalabas na pala ng babala. At ito ay pag-iigtingin pa ng babala sa mga lugar na kailangan magmaskara ang ating mga tao. Kung hindi N95, may mga suggestions ng DOH kung anong pwedeng gamitin. So, patuloy ang ating 24 hours na monitoring at pakipag-ugnayan sa ating mga LGU at sa ating mga kababayan.
1: Nabatian ang payag ni Secretary Gibo sa Chidoro sang National Defense. Ang oras, alas 6:14 sa aga. Diretso na kita sa mga balita sa patag sa balita lokal.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal. Balitang lokal.
1: Nagapadayon sa karon ang pagpatigayon sang data na tuhoy sa mga kabanwahanan nga kumpirmado nga apektado sang haze sa Western Visayas. Suno kay Direktora Ol Fernandez, Regional Director sang Office of the Civil Defense, sukon OCD, Region 6, iya grapayag nga nagpakigangot na sila sa Environmental Management Bureau o kon EMB para sa pagmonitor sang air quality. Ginpamanduan man ng mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council o kon LDRRMC sa reyon nga magmonitor kag i-assess ang sitwasyon sa ilatag sa mga area of responsibility. Gingparugyan sa mga affected area nga magsuksok sang face mask kag limitahan ang outdoor activities. Ang haze amo ang atmospheric condition sa diin may mga particles kaangay sang yabok, aso o kon pollution ang nag-apekto sa air quality. Sa report ini ang tungod sa wildfire sa Indonesia. Sa diin bangod sa direksyon sang hangin, ini ang nagadala sang epekto sa Pilipinas.
2: Sa nagakaangot nga balitang lokal, OCD 6, may pila ka pahanumdom kasunod sang epekto sang haze sa pila ka area sa pungsod. KK5 Kim Kaluyo sa report.
4: Kasunod sang epekto sang haze sa pila ka mga area sa Pilipinas, kag pinaman ka mga area diri sa Western Visayas, may pila ka mga pahanumdom ang Office of the Civil Defense o kan OCD Region 6 agod mapabilin nga safe.
5: Nagpanugyan ang Office of the Civil Defense o kon OCD Region 6 nga mag-aligmat kasunod sang epekto sang haze sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Ini ang may potensyal nga makaapekto sa kalidad sang hangin kag posible nga magdala sang health risk ilabi na sa vulnerable individuals o kon may mga nabatyag na nga daan nga balatian sarang ini nga makatugas sang pagpalangatol sang mata, ilong kag tutunlan. Sa diin sarang makapalalaman sang respiratory kag cardiovascular conditions agod mahatagan sang proteksyon ang kaugalingon, padayon nga i-monitor ang abiso sang concerned agencies, limitahan ang outdoor activities kung apektado sang haze, magsuksok sang face mask kung magwa, siraduhon ang pwertahan kag bintana kag magpabilin nga informed ang haze amo ang atmospheric condition kung sa diin may mga particles kaangay sang yabok, aso o kon pollution ang nagaapekto sa air quality. Sa report, ini ang tungod sa wildfire sa Indonesia, siriin, bangod sa direksyon sang hangin o kon ining hanging habagat, ini ang nagadala sang epekto sa Pilipinas.
4: Sa karon nagapadayon naman ang monitoring sang kalidad sang hangin o kon air quality sang Environmental Management Bureau o kon EMB Western Visayas, agod nga makapaalinton sang temprano sa mga pumuluyo. Report nagikan sa Western Visayas, sinisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Alas 6:18 ang oras, mga ka-K5. Ginkumpirmar na sa Environmental Management Bureau o kon EMB nga apektado sang haze ang Miag-aw, Iloilo. Suno kay Dr. Socorro Quinion, head sang Iloilo Provincial Health Office, ang haze amo ang sarang makapekto sa ikayong lawas, ilabi na sa mga vulnerable individuals kaangay sa mga senior citizen, kabataan kag may mga sakit. Posible ini nga magdala sa kabudlayan sa paginhawa, ubo, kapinot sang dugan, pagpalang luha sang inyong mga mata, pagpalangatol sang inyong mga ilong. Kung may asma, delikado mini kag sarang makapalala. Ginabiso sa Iloilo Provincial Health Office ang pagtinir sa balay. Saraduhan ang pertaan kay bintana mo ang paglikaw man sa mga outdoor activities. Dapat kay magsuksok sang face mask kaginirekomendar ang N95 mask. Kung wala sa available nga kaangay nga mask, mahimo magamit sang basa nga tela. Sa karon naga-inventory na sila sang available nga mask agod nga ma-distribute sa mga lugar nga nagakinahanglan sang face mask. Yari ang payag ni Dr. Maria Socorro Quinion sang Iloilo Provincial Health Office.
6: So, ang na-confirm pa lang so far sa Miag-aw, yung confirm sa DNR, nga indeed, efekto ito sang haze, no? Nga halin sa Indonesia, no? So, ang epekto sini sa aton nga ikaayong lawas, ang budayan kita magginhawa, gaubo kay irritation because of the

0: Sa nagakaangot nga balitang lokal na record sa siyudad sang Iloilo ang air quality level sa kategory nga good to unhealthy sa pinakasensitibo nga grupo base sa monitoring sang Garden of Love Monitoring Station sa Nabitasan La Paz alas 10 ang aga tubtob alas 3 sang hapon Martes nga adlaw. Ini nagapatimaan nga peligroso para sa mga tawo nga may balatian sa baga kasubong sang asma nga magwa o kun magtines sa guwa sang ilabalay. Base ini sa air quality update nga gipagwas ang DENR Environmental Management Bureau kasunod sang presensya sang haze tuga sang forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Palayon nga ginamonitor sang EMB ang air quality sa Metro Iloilo Airshed agud maabisuhan ang publiko sa posibleng epekto sini sa ikaayong lawas.
1: Oras alas 6:21 sa aga. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO ginkumpirman nga may haze na sa siyudad sang Iloilo. Yan ang report ni K5 Jenny Kauyunan.
2: Ginkumpirmar sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO nga mayara sang haze sa siyudad sang Iloilo dala sang nagapadayon nga forest fire sa Indonesia. Sunod kay CDRRMO Disaster Division Head Mr. Darwin Papa nga base sa ilang monitoring mayara sang pagnubo sang concentration sang PM2.5 sa air quality sa bugos nga siyudad. Paathag ni Papa nga ang PM2.5 isa ka particulate matter nga tuman kapino nga naka-impo sa hangin na sarang magtugas ang halit kung makahaklo ilabi na kung mayara sang balatian sa baga o kung langsa. Bangod, sini nagapahanumdum ang natungdan sa tanana. Ilabi na sa mga vulnerable kag may balatian sa langsa magsuksok sang face mask kung magwa sa panimalay kag magkadto sa mga pampubliko nga lugar. Magluwas sa Iloilo City, apektado man ang bugos ng Western Visayas sang among haze. Ang haze ang isa karason sang pagdulom sang kahawaan dala sang particulate sa kahanginan kaangis sang abo halin sa forest fire.
3: Report nagikan sa siyudad sa Iloilo inis kay K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya balita sa serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Sa dugang nga balitang lokal, ginsug-alaw sang sunog ang pila ka mga residente kag borders sa Zone 8 Barangay Veterans Village Iloilo City sa alas 10 sa 5 sang gabi Setyembre 1. Sa inisyal nga impormasyon, niyara sa 8 ka mga balay ang kumpirmado nga nasunog sa diin 5 ang partially damaged kag 3 naman ang totally damaged. Sa inisyal nga impormasyon, ang mga apektado nga pamilya amo ang pamilya gubat gamarcha de palobos kag kabales iban pa sa mga puluy-an ang human sa light materials samtang mayara man sang kombinasyon sang concrete kag light materials. May boarding house naman nga naulamid sa diin ang inemosyonal ang isa ka border matapos nga nasunog ang uniform sang iya bata nga isa ka estudyante. Gindeklarar sa second alarm ang sunog kag natigayon nga ma-fire out alas 11:03 sang gabi. Wala naman sang trap apang may naglain ng pamatsyag bangon sa suffocation sa aso. Ang unang estimates ang barangay official sa lugar nagdangat sa kapinviente ang nasunog sa diin padayon nga gina-account kag gina-verify. Padayon man ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection Iloilo City sa nasambit nga insidente.
1: Oras, alas 6:24 sa aga.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Ginpanindugan sang General Service Office o kung GSO nga hindi overpriced kag nag-agi sa insakto nga proseso ang pagbakal sa balor nga 3.5 million pesos nga mini street sweeper sa siyudad. Sino kay GSO Head Engineer Neil Ravena nga ang pagbakal sang street sweeper ang nag-agi sa insakto nga procurement kag bidding process. Patagpa sa natungdan nga lain ang ginbakal sang siyudad kung ipaanggin sa online nga mas barato ang presyo ilabi na sa mga specs kag features ni. Lakip na sa mga features sa mo ang anom ka sweeper's brusher, articulated arm, amuman ang mga iya charging capacity nga sarangan mag-operate sang 220 volts kag hindi na kinahanglan sang kaugalingon nga charging station. Dugang pa sa natungdan nga ang pagbakal sang siyudad ang wala nakabase sa pinakamanubo nga presyo apang ginapasiguro man nila nga ini ang efficient quality kag mayara.

0: sang warranty. Naibaluan nga gamito ng sweeper sa paglimpyo sa mga public plazas, kag spaces lakip ng Esplanade, kag Sunset Boulevard.
1: Sa pihak nga bahin selos, ginalantaw nga rason sa pagplano ni Alias Agi, nga patsyon si Aaron Bacolinaw sa Kalaparan, Arevalo, ka K5 Karen Badillas sa report.
2: Antaw sa subong nga motibo sang Iloilo City Police Office o kon ICPO sa plano nga pagpatay ni Alias Agi kay Aaron Bacolinaw sa Zone 10, Barangay Kalaparan, Arevalo, Las 10:25 sang gabi, Agosto 30. Suno kay City Director Colonel Wilbert Parilla, ginathag sini nga tatlo katuig nga magkarelasyon sa to si Alias Agi kag Bacolinaw, apang wala lang sini na pahayag kung saan o nagbulagay ang duha. Sa dugang nga investigasyon sang kapulisan, nagselo si Alias Agi bangod ginaligan nga may karelasyon nga iban si Bacolinaw samtang sila pa. Sa subong ginahikot na sang ICPO ang mga dokumento para sa pag-file sang kasong nga murder bato kay Alias Agi kag kay Alias Chris nga amo ang naghatag sang kutsilyo sa suspect.
3: So, based on our investigation, isa po sa motibo na tinitingnan natin kaya nangyayari po yung krimen ay magkarelasyon po ito sila dati, and then posible po yung selos.
4: Na-mention po na selos.
3: Yes, sir.
4: Bali, ano sir, sila pa tapos may, ano, may iba na.
3: May other party involved.
4: Babae din
3: ba? Hindi lang natin masabi kung babae o lalaki, but there is a third party.
2: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 6:27 sa aga, naka-file daw sang kaso sa duha ka mga suspect sa pagpangburo sa duha ka mga panday sa ilagilubrahan nga boarding house sa Barangay Ungka 2, Pabia, Iloilo sa Agosto 30 sa hapon. Ang mga suspect amo si Alias Ulota sa 17 anyos ka nangamot sa pagpangburo, kag si Alias Delphine 32 anyos ka nagmaneho sa motorsiklo sa pagpalagyo sa menor ni Dadlunsay mga tagalambunaw, Iloilo. Ang biktima nga napatay mo si Alias Poypoy, 25 anyos kag napilasan sa ulo, amo si Alias Nestor, 56 anyos Lunsay mga taga Antique. Sunod kay Police Captain Bonifacio Alabi Jr., Epe sa Pabia Municipal Police Station, na file ang kaso ng murder kag frustrated murder kag kay Alias Ulota, kag accessory to the crime of frustrated murder kag murder kay Alias Delfina, hapon September 1. Yara sa karon sa kusuriya sa Pabia Municipal Police Station si Alias Delphine matapos ng surrender kag nagapabilin at large ang minor de edad. Madumduman nga naakig kag napuno si Ulota matapos ginangulango ni Alias Nestor nga giniwitan siniyang tatay sa minor de edad nga may sakit kag yara sa ospital.
1: Sa nagakaangot nga balitang lokal na aki ga minor de edad sa duha sini ka upod sa construction nga construction worker matapos ginhambalan nga hindi na mag-ayo ang iya amay nga nagamasakit bangod ginpahiwatan ini. Ang minor de edad nga si Alias Ulot ang nagupod sa pag-inom-inom alas 5:20 sang hapon sa dong Agosto 30 sa Ungka 2, Pabia sa duha ka biktima nga sanday Alias Nestor 56 anyos kag Alias Popoy 25 anyos Lunsay taga Antique. Kag isa pa ka suspect na si Alias Delphine, 32 anyos. Suno kay Police Major Bonifacio Alabi Jr., Hepe sa Pabia Municipal Police Station, nga naglisensya si Ulot sa mga kaupdanan sini nga magalakat na siya, bangod kadtuan sini ang iya amay nga na-admit sa Western Visayas Medical Center nga natalana nga operahan. Matapos naglisensya, ginhambalan siya ni Alias Nestor nga hindi na mag-ayo ang iya amay bangod ginpahiwitan niya ini. Sa nakabalik naman si Ulot sa ilag ginaubrahan sa Pavia, iya ginbuno ang duha ka biktima. Sa di napatay si Alias Popoy matapos nakaangkon sang patal nga pilas sa dughan, samtang estable naman ang kondisyon ni Alias Nestor. Samtang nagsungka naman sa kapulisan si Delphine nga amo ang driver sa motorsiklo sa pagpalagyo sa nasabit nga minor de edad nga sa karon at large sa gihapon.
5: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:30 sa agang oras, ginadulong sa Tuscalawan sang Mighty C. Mighty C ang alkaline base ng vitamin C. Basta vitamin C, mag Mighty C. Senior citizen nga naglawig sang iya karabaw, pilason matapos gintiro sa Banwa sang Limeri. May report si ka K5 Reggie Di Mayo sang K5 Quinto Distrito.
6: Maswerte nga hindi patal ang naangkon nga pilasang isa ka senior citizen matapos ininatirohan sa barangay Bangka Limeri, Iloilo pasado las 4:30 sang hapon Lunes, Agosto 31. Ginkilala ang biktima kay alias Sirong, 69 anyos, isa ka mangunguma kag residente sang amuman nga barangay. Samtang ang suspect naman amo si alias Will, 53 anyos, kag pumuluyo sang barangay San Antonio, Limeri, Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Sarap ay Police Staff Sergeant Neil Abris, investigador sang Limeri Municipal Police Station, ginpahayag sini nga samtang nagalawig sang karabaw ang biktima sang hinali ini gintiro sang suspect sang makaduwa ka beses kag nagpalagyo sakay sa iya motorsiklo. Insigida man nga nagpatigayon sang hot pursuit operation ang kapulisan sa diin sang ginflag down ini matapos na si Platan wala siya magpundo kag nagpalupok sang iya armas sang makaduwa ka beses, rason man nga nagbalos ang pulisa. Nagdiretso pa ang suspect sa balay sang iya pakaduwa nga tanod agud magpanago apang bangod may igo inisang bala gindala ini sa ospital kag subong ginrefer sa Iloilo Mission Hospital para sa dugang nga pagbulong. Sa inisyal nga imbestigasyon sang kapulisan, may daan nga hiligot-anon ang biktima kag suspect nga motibo sa insidente. Sa piyak nga bahin na recover sa lugar ang duwa ka fired cartridge case ang caliber 45, isa ka caliber 45 pistol nga may tatlo ka bala, isa ka motorsiklo kag tatlo ka fired cartridge cases ang 5.56 mm. Ginpahayag pa sang imbestigador nga may suksok ang suspect nga bulletproof vest sa tion sang insidente. Sa subong, padayon pa ang imbestigasyon sang kapulisan samtang ginaverify pa ang pusil nga gingamit sang suspect kung lisensyado bala o kung hindi. Nahibaluan man nga ang suspect ang may mga daan nga kaso kag nakaagi naman priso sa Muntinlupa. Magapangatubang naman sang kaso nga frustrated murder ang suspect kag natalana ipasaka Miyerkules, Setyembre 2.
7: Report na gikan sa Quinto Distrito, inisika K5, Reggie Di Mayo, para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
1: Sa dugang nga police report, may duha na kaginalantaw nga person of interest ang Haniway Municipal Police Station sa pagtiro-patay sa land caretaker sa Sitio Bitis, Barangay Tuburan, Haniway, Iloilo, alauna sang kaagahon sa tong Agosto 30. Suno kay Police Captain Randy Lambungan, hepe sa Haniway Municipal Police Station, yara sa namatyan ang biktima nga si Alias Piling, 54 anyos ang nagwa ini agud kuntani mangihi. Apang sangyara na ini sa guwa nga nagalakat, hinali lang inigin tiro sa ulo sang wala makilala nga lalaki nga sakay sang motorsiklo. Sa subong away sa duta ang ginalantaw nga motibo sang kapulisan, bangod sa tong Mayo 26, may nakabai si Alias Piling nga kapareho man sini nga caretaker. Sa diin ang ila mga amo o kun boss ang mansig claim sang porsyon sang kadutaan. Nahibaluan nga ginkagat man sang ido ni Piling ang iya nakabais. Samtang padayon naman ang investigasyon sang kapulisan sa natabo nga krimen.
0: DTX 500 Morning Newscast. Oras alas 6:34 sa aga, wala sang natabo nga hostage taking incident sa Taytay nga boundary sa Mandurriao, Iloilo City kag Uton, Iloilo. Matapos gin-verify sa mga kapulisan ang gitawag sa ila hotline pasado las 10 ng aga, September 1. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Greg Matutino, officer in charge sa Iloilo City Police Station 5, iya ginpayag na nagpadulong man sa lugar ang mga kapulisan sang Uton MPS kag SWAT. Dugang pa nga nagpangusisa man sila sa mga tricycle driver sa guwa sang isa ka mall. Sa unan sang taytay kag ila ginpayag nga wala man sang may natabo. Naibruan nga suro kay Matutino, gina-cater kag ginausisa gid sa mga awtoridad ang tanan ng mga nabaton ng mga report. Yari ang payag ni Police Captain Matutino.
8: So, ginpa na kung dari, wala man siyang mga tao dari sa area, tapos na mangkot-mangkot ka dari sa mga palibot. Negative man, as da sa may flyover dito, wala man siyang mga tao dito sa flyover. Negative man mga tao, kahit man ito, mga area.
1: Samtang sa ginpagwa naman nga criminology licensure examination result sa Professional Regulation Commission o kon PRC nangin rank 2 ang University of Iloilo sa mga eskwelahan nga may masobra sa 200 ka mga examinees. Gipatigayon ang nasambit nga pasinawan sang Agosto 1-3-2026 sa nagkalain-lain nga bahin sa pungsod. May kabugusan naman nga 16,952 ang nakapasar gikan sa 29,452 ka mga examinees o kung 57.56% ang passing rate. Nakakuha naman ang UI o kung University of Iloilo sa 97.1% nga passing rate nga nga nagapangaduha sa Aurelio University.
0: Oras mga ka-KPM na 6:36 sa aga. Diretso na kita sa mga detalye na sa mga balita sa patag sang balitang regional.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang regional. Balitang
0: regional. Sa balitang regional, poultry farm sa Aklan gireklamo bangod sa nagabaha nga langaw. May report si ka-KPM Leonard Biray sang K5 News FM Kalibo.
9: Ginareklamo sang pila ka mga pumuloyo sang Sibaliubanga ang ginaligar pagdamo sang langaw nga nagahalin sa poultry farm sa may barangay Arcangel Norte, Balete, Aklane. Sunod sa mga pumuloyo, masobra na isa ka bulan nga ginatubang nila ang ininga problema. Bangod sa kadamoon sang langaw, nabudlayan ang pila ka mga residente nga maghimo sang ilaadlaw-adlaw nga mga helikotone, lakip na ang pagluto kag pagkaon. Naibaloane nga nauna na nga ginreklamo ang dati nga nagapanag-iyas ang poultry farm nga ginpapundo matapos ang ginhimo nga petisyon sang nagbaylo sang tag-iya ang poultry. Ginapayag nga nagpromise ang bago nga nagapanag-iya nga hindi naliwat magatubang ang mga pumuloyo sa amuman nga mga isyo. Apang sunod sa mga residente, padayon sa gyapon nga nagiinabo ang mga langaw. Sa karone, ginpalabot na sa municipal government sang Balete ang nasambit nga reklamo kaginahulat na lang sang mga pumuloyo subong ang nagakaigo nila nga aksyon. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Oras alas 6:37.
1: Sa duga nga balitang regional, lalaki pilason matapos ginpuno sang nakaupod sa ilimnan. Ka K5 Eileen Rose Magbanwa sang K5 News FM Mantikes sa report.
10: Pilas sa nagkalainlain nga parte kang anang lawas ang naangkan kang sang kalalaki matapos nga ginbuno kang anang nakaimaw sa ilimnan sa barangay Anilawan Bugasong last 10:30 sa gabi Agosto 31. Ginkilala ang biktima kay alias Ronald, 33 anyos, kag ang sospek ang ginkilala kay alias G-Boy, 30 anyos, lunsay mga residente kang nasambitan nga lugar. Sa interview kay Police Captain Alfonso Presya, ang OIC kang Bugasong Municipal Police Station, anag ginpahayag nga kang natapos ang drinking session kang darwa sa balay ni alias Mila, kag sa wara ti duro nga rason, gilayon lang nga ginbuno kang sospek ang biktima nga naigo sa anang nawala nga gusto kag nawala nga paa. Matapos ang ginhimo nga krimen, madasig nga nagpalagyo ang sospek sa nabukid nga bahin kang lugar, bit-bit ang gingamit nga tarem, kag asta sa tulad nagapabilin dya nga at large. Sa dugang investigasyon, ginpahayag ni Police Captain Presya nga may daan nga away ang darwa katong 2025 kung sa diin ginbuno man kang biktima ang sospek. Sa talad, nagapadayon pa ang investigasyon kang kapulisan sa posible pagka-aresto sa sospetsado apang padayon man nga ginabulong sa ospital ang biktima. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Oras alas 6:39 sa aga. Nabatihan ang kabagusan ng detalye sa mga balitang regional. Diretso kita mga ka-K5 sa balita na sa patag sang K5 Network News. Babae nga pasahero arestado sa Tacloban Airport mangudgid lamang sa pag-joke sang damn joke. Yaring report ni ka-K5 Roger Tilana.
11: Arestado ang isang babaeng pasahero sa Daniel Romualdez Airport sa Tacloban City matapos magbitaw ng bump joke habang binabalik sa kanya ang laptop na naiwan sa departure area. Agad nagpatupad ng standard security protocols ang mga otoridad matapos marinig ang naturang pahayag. Ayon sa ulat, humingi ng tulong ang babae sa crew para maibalik ang kanyang laptop. Nang buksan nito para sa verifikasyon, bigla umano nitong sinabing ay may bumbayan. Dahil dito, agad siyang inaristo ng mga tauhan ng PNP Aviation Security Group at inihanda na ang posibleng pagsampa ng kaso laban sa pasahero dahil sa paglabag ng Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bump Joke Law na nagpaparusa sa pagbibiro o pananakot tungkol sa bumba sa mga lugar tulad ng paliparan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: Oras, 6:41 sa aga.
1: Para sa dugang K5 Network News, Lolo arestado sa illegal possession of firearms sa Rojas, Palawan. Ka-K5 Gilbert Basho sa K5 News FM Palawan sa report.
12: Kalaboso ang isang 62 taong gulang na lolo matapos na ma-aresto sa pagpapatupad ng search warrant ng mga tauhan ng Rojas Municipal Police Station sa Barangay Hulo, Rojas, Palawan. Sa operasyon, nakumpiska sa sospek ang isang kalibre 38 revolver, 5 bala ng parehong kalibre at 4 na empty shell na natagpuan at na-recover alinsunod sa Plainview Doctrine. Inaresto ang sospek sa bisa na rin ng search warrant na inilabas ng korte kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Rojas Municipal Police Station ng suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon at karagdagang imbestigasyon. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: Nabatian ang kamag-usahan ng detalye sa mga balita sa K5 Network News. Diretso na kita sa mga detalye na sa mga balita sa Balitang Nasyonal.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasyonal.
13: Balitang Nasyonal.
0: Ang Balitang Nasyonal, ginadulong sa ton sa kalawan sang Klinika D3 Bio. Kung gusto mo mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may antiviral, kanaga antibacterial specialist kasi naging makabulig para si kayong lawas. Para sa ubot ng kaso si Pon Hilan at mag-inom sang Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga butika kag sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang-Uy.
5: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Ginpanginwala ni Colonel Manaros Buran Singh II ang aligasyon nga nakabato ng ila Yubit sang pondo gikan sa confidential funds sang Department of Education kag Office of the Vice President ka pareho nga ginapamunuan ni Vice President Sara Duterte. Angot ini sa ginapayag questionable nga masobra 15 milyones pesos nga confidential funds sang DepEd nga ginpain sang programa nga Youth Leadership Summit kon YLS. Ginpayag ni Buran Singh nga makabig nga successful ang pangkabilugan nga programa sang YLS nga ginlunsar sang sang Army AFP mga ka-K5. Masobra duha kadekada na ang nakaligada. Suno kay Buran Singh nga napunggan sang programa ang recruitment sa mga kabataan sa radikal nga grupo kag pagprotektar sa ila batok sa misinformation. Ginpayag sang opisyal nga giniwat ang YLS Summit sang 2023. Wala sila sang nabaton nga confidential fund halin sa DepEd nga gigamit sa nasambitan nga aktibidad.
1: Sa dugang nga balitang national, ginpasugtan sa Sandigan Bayan 5th Division ang motion sa prosecution nga amyendahan ng criminal information. Agudi absuelto kag kakson si Anay DPWH as Secretary Manuel Bunuan bilang co-accused sa mga kasong plunder kagraf nga ginpangatubang ni Senator Jinggoy Estrada. Ang nasambit nga tikang, ang may kaangtanan sinapahayag anomalia kag kickback schemes sa mga flood control projects. Una na ang ginpahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga hinyuon sang iya opisina nga ibasura ang kaso bato kay Bunuan, agud opisyal ini nga himuon nga state witness para sa bahin sang gobyerno.
0: Alas 6:45, gindipinsahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Lakeshore Project sa Taguig City. Matapos kay ginakusaran ni Senator Panfilo Ping Lacson nga nauyang ang bilyong-bilyong nga pundo sang gobyerno para sa flood control kag infrastructure projects. Sunod kay Cayetano, wala pa ginpabayian o kung ginuyangan ang Lakeshore kag padayon ini nga ginagamit para sa nakilain-laing aktibidad, lakip ang health, education kag leisure kag negosyo. Ginambalaan man ni Cayetano si Lacson nga ipakitang imo ebidensya sa mga aligasyon sang pag-uyang sang pondo. Suro kay Cayetano kung may ebidensya batok sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH sa Taguig o kung sa iya mismo dapat ini-presentar sang nagakaigo nga judicial venue.
1: Sa pinakaulihing balitang nasyonal, ginimbitar sang Judicial and Bar Council o kung JBC ang 5 ka senior justices sang Korte Suprema nga mag-apply sa posisyon nga Chief Justice nga magataloos kay Chief Justice Alexander Gizmondo. Suno kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Peng, ginimbitar sang JBC Sunday Senior Associate Justice Marivic Leonen kag Associate Justice Alfredo Binhamin Kagbuyaw, Ramon Paul Hernando, Henry Jean Paul Inting kag Rodel Zalameda. Suno sa Supreme Court, isa na ini kanaandan sang JBC halin pa sang early 2000s. Nga imbitaron ang 5 ka pinaka senior nga associate justices bilang pagkilala sa ila seniority. Nahibaluan nga si Gizmondo ang magaritero na sa Nobyembre 6, 2026, samtang ginbuksan naman sang JBC ang aplikasyon kag nominasyon para sa posisyon. Ang deadline sang online application ang natalana sa Oktobre 13, 2026, alas 4:30 sang hapon.
0: Nabatian ang kabugusan ng mga detalye na sa mga balita sa Balitang National. Diretso kita sa patag sa mga balita sa luwasang pungsod, Pilipinas.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balita International.
0: Sa Balitang International, nagsaka na sa masubra 1,000 katawong napatay tugas ang dako nga flash flood kag mudslide sa Nepal kag Tibet. Sunod sa report sa mga otoridad, samtang padayon ang rescue operations sa mga natumod ka mga isolated communities. Base sa pinakulay nga lista, hindi magrubo sa 1,000 kag napulo ka mga tawo ang kumpirmado nga patay sa Nepal. Kung sa linyara sa 3,096 o kung 3,916 pa ang missing, samtang ginkumpirmar naman sang China nga 16 ang napatay kag 546 ang missing sa ilang bahin. Samtang nag-organisar sang memorial services ang mga emergency workers kag residente sang Tibet para sa mga napatay, samtang nagpadala naman ang gobyerno sang China sang relief supplies. Kalakip ang mga drone kag water purification systems sa mga apektado nga lugar sa dulunan sang pungsod Nepal.
1: Sa dugang balitang international, nagpaandam si US President Donald Trump nga magabalo sila sa anuman nga pag-atake nga himuon sang Iran sa Jordan. Suno kay Trump ang tanan nga mga Iranian missiles nga ginpalupad padulong sa Jordan ang ila na nga na-intercept magluwas lamang sa isa. Una diri ginbuyagyag sang Iran ang ila na igo nga duha ka air bases sa Jordan. Ini ang una nga nalista nga pagbayluhanay sa pag-atake sang US kag Iran matapos ang pila ka semana.
0: Alas 6:49 ang oras sa atong sining pagpangalagad mga ka K5 ang oras ginadulongin sa atong kalawan sang DTX Coffee Mix. May kapi ka na nakadetox ka pa ang healthy coffee ni Dr. Ramil Itang Uy ang Klika DTX Coffee Mix. Oras, alas 6:50 sa aga, nabatian ang kabugusan nga detalye sang mga balita sa luwas sang pungsod. Diretso kita mga ka-K5 sa mga balita na sa patag sang negosyo.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
0: Sa balitang negosyo, ginalertos ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP. Ang Department of Agriculture na tuhoy sa dako nga pamahog sa supply kag presyo sa pagkaon sa pungsod tuga sang El Nino. Dugang pa nga pagbugat sa sininga problema ang parayon nga ginagamong sa international market kag presyohan ay sang bugas. Ang nasabit ka paandam sang BSP, karungan sa ginimo nila nga pagpataas sang interest rate sang 25 tanan ka mga basis points bilang paunang nga tikang batok sa inflation. Ginahatagan pagtamod sa Bangko Sentral nga wala nila ginapanginiwala ang posibilidad sa mga masunod nga mga monetary action kung magapadayon ang pagtaas ang presyo sa nagapanguna nga balaklon. Ang peso-dollar exchange rate sa subong aga ang isa kay US dollar nagabalor sang 62.4 sentimos ka peso. Alas 6:51 sa aga sa Balitang Entertainment.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang
1: Entertainment. Para naman sa aton Balitang Entertainment, Josh Lea, magabalik na sa big screen. Ka K5 Kija Marie Hanaysay sa report.
13: Makabalik sa big screen ang anay celebrity couple na si Joshua Garcia kag Julia Barreto para sa ila bago nga pelikula nga Always Yours, Never Mind. Sa isa ka noontime show, ginpahayag sang duha ang ila excitement sa ila reunion film kag ginpakigbahin man ang pila ka mga butang ila nahidlawan sa isa kag isa. Ang pelikula ang ginadirect ni Kathy Garcia Sampana kag ipagwa sa mga sinihan sa Setyembre 30. Nagsugod ang love things sa Josh Lea sang tuig 2016 pagi sa pelikula nga Vince Scott and James. Ginsundan man ini sa pila ka mga pelikula, lakit na ang Love You to the Stars and Back, Unexpectedly Yours, I Love You Hater, kag Block Z. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 6:53 sa aga mga ka-K5 sa balita sa patag sang sports. Alex Ayala ginapilahan sa Open US Open game kung sariin nagtaas pagid ang presyo sang ila sining hampang sa US Open.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
0: Ang report ni ka-K5 Enrico Zurita Jr.
14: Nagdoble ang presyo sang ticket sa US Open at malantaw ang hampang ni Pinaytay na star Alex Ayala sa first round. Ang 21 anyos sa Pinay ang natalana nga tubangon ang American bet nga si Mary Stoyana sa opening round alas 8:40 subong aga Philippine time sa Louis Armstrong Stadium nga may capacity nga 14,000 seater. Suno sa ticket data ang ticket kay Yala nga hampang nagbalor pumalin sa $200 ang sumaka sa $468 sa sulod sa tatlong adlaw kadungan sa pag-anunsyo sa schedule nga hampang ni Iyala. Ang niyabalita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline-based na vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Oras, alas 6:54 sa aga sa balitang Extra Special.
5: DTX 500 Morning Newscast.
15: Balita Extra Special.
16: Balita Extra Special.

0: Sa balitang extra special sa sulod siyang napulo kadlaw, nagbuligay ang isa ka environmental lawyer kag pila ka mga volunteer agod limpyuhan ng isa ka mahigko nga suba sa East London United Kingdom. Ini ang itawag nga Aldersbrook. Sa ilang pagpanglimpyo, nakakolekta sila sang 200 ka mga sako sa mga basura, nakip na ang mga nagabara sa iligan sang tubig. Apang sa baylo nga dayawon kag pasalamatan, ginimbestigahan karon ang environmental lawyer nga si Paul Postland bangod sa pagpanglimpyo kag pagkuha sa mga materyales nga nagabara sa suba nga wala sang permit. Sunod sa mga otoridad, mahimo nga naglapas o kon na naglapas ang ginhimo nga pagpanglimpyo sa environmental regulations kung sa din mayara inisang silot nga tumtumduha katuig nga pagka preso. Isa, may lain man kung nagamatumato ka panglimpyo ka kay Pebelira, no?
1: Ikaw pa yan na preso.
0: Pero dapat na muna ganing lesson learned ra. Nga kung may ara ka good initiative, mag-coordinate ka gid sa mga nakatungdan. Kaya diba si ang inanga area is highly protected area. Ang imo intention is good. Pero may pila ka mga malapas nga mga kasuguan o konlayi. Kay Paiba Alira, hindi tanan nga higko sa imo panulukan. Malain. Sa atong sini nga mga kakipay, ang iban nga higko, ambal nila, manamit man. Kay Paiba Alira?
1: Ano ay hana?
0: Iban nga baho, manamit man.
1: Durian?
0: No, durian, baho, manamit.
1: Ginamos.
0: O, ginamos, baho, nga, manamit.
1: Isaw-saw sa saging.
0: Nga tinanok.
1: Di ba mo na craving mo?
0: Amo na craving ko kapon kay ga ulan-ulan ang tsimpo. Namin ang tinanok na saging, isaw-saw mo ginamos nga may kalamansi. O kung di ganit tinabal, yum, yum, yum, yum.
1: Basi ka ba, ti man si EJ Kuruva, ti mapaano kita karon na?
0: Kung yun, diin ka man subong, kaki 5AJ Cordoba,
1: ulay huni kami.
0: Dira ka lang. Oras, alas 6:57 sa aga. Amuyad to mga kaki 5 ang mga balita nga aton sining gindulong sa inyo sa DTX 500 Morning Newscast subong ang Miyerkules, September 2, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako naman si kaki 5 Ray Espeha. Umalay.
1: Kag ako naman si KK5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, forever number 1. K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. TDI Fair Trade Permit Number. R6-ILO1-00017 Series of 2026.
2: D3 Bio.
4: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy Kanuna DTX 500 Masaligan Epektibo DTX 500 Mahigo bala ang imo dugo DTX 500 Masamig ka bala gina allergy DTX 500 Ang DTX 500 Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo Nga sa masami Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy DTX 500 Masaligan DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:10.
8: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog.
9: Batang TJ tayo!
2: TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sali si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong napaming. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
14: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
15: Mga bad cholesterol.
14: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
15: Di mo tambay. Sa,
14: di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
16: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imong heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imong heart para mapagwa ang dugo sa imong heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imong heart, kag magdako. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
14: Wow.
16: Magnesium sa
14: ato. Amo dapat palin sige tani na mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
16: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
18: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components, alin sa mga may mapagkaon, ginaconvert ni nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sa mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imutyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga ginapadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
14: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kagallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kagallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid, amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa, wala nating ala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
15: Kampiyon.
14: Para ang dugo rektato sa transmitter.
15: May turbo boost nga, lapad pang highway, no?
14: By turbo. Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
15: Extend, kampiyon. Sarurot gita.
14: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imong alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa ditribayo nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag ditribayo na.
19: D3 bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay nga batian ko kag intestinan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
19: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 bio. Health News. D3 Bio.
21: Paulit-ulit na lang ang ulam.
22: Momshie!
21: Angeline?
22: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa miki sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time na 7:09 sa agang oras. Ginadulong sa Tuscalawan sang Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM, number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
15: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
16: Foro de los Pueblos. Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga wagas.
17: Ray Umalay.
16: Para sa Foro de los Pueblos.
13: Oras, alas 8:11 mga kakipay sa ito, sinigang pagpangalagad. Welcome back sa pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo sa palatuntunan na Foro de los Pueblos. Sa subong aga mga kakipay, Biyerkules kita kadlaw, September 2, 2026. Ikaduhang adlaw mga kakipay sa Bermans. Pila na lang ka mga inadlaw ang nabilin sa tonsin nga mga ka-K5. kung hindi mapostpone ang barangay kag sangguniang kabataan election. May yara na sa nga filing of certificate of candidacy para sa mga barangay kag SK officials. Ina, kung hindi mapostpone ang barangay kag sangguniang kabataan elections. May mga information kita mga ka-K5 na tihambal nila laban-laban masasining ng mga sinimana o kung sa masunod ng mga inadlaw base makadesisyon ang House of Representatives kag ang Senado kag perma na lang ang kulang mga ka-K5 sang presidente sa postponen sang barangay kag sangguniang kabataan election subong nga mabot ka Nobyembre 2 tuig 2026. Amo na ang mga balantayan naton. Speaking of election, nagaproposar ang Commission on Elections mga ka-K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati nga ang election sa maabot nga 2028 sa aton sini nga mga ka-K5 ituon nila mga kabyanan mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati ituon nila sa Setyembre ang filing sang certificate of candidacy. But silingon mas timprano ini kumpara sa nakaandan mga ka-K5 nga sa bulan sang Oktubre naga-file sang certificate of candidacy ang mga politiko sa tonsini nga mga ka-K5. Subong niya itimprano ho nila sa next year. Sadya naman ni next year kay next year sa mga ka-K5 naton pagpatak 2027. No? Actually mga ano na, no? Mga sa aton sini nga mga ka-K5, mga sinyales na ina sa aton sini nga mga kuturan, mga sinyales na sang pagpapulubatyag-batyag sang pila naton sini banwag ka mga politiko. No? Sa aton sini nga mga ka-K5, pag amat-amat na sang pabatsyag na naman sang pila naton sini mga ka-K5 ka mga public officials sa tagsa-tagsa ka mga kabarangayan. Pero kung mapuspon ang barangay in sangguniang kabataan election at imauna pa ya ang national election. Mauna pa ang national election dahil kailangan pa ng mga umuupong public official ngayon ang ating mga kapitan. Pero ang mga pumuluyo sa barangay, kung hindi manami ang performance ni Cap, di subong palangadaan mga ka-K5, no, sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, nagahuro-huro na sila nga isla na nila ang ila sini ng mga kapitan. Alas 7:15 ang oras sa ito sini barwa ka pagpangalaga diri sa K5 News FM Foro de los Pueblos program. Kita mo lang, mahambal po ko tani nga balitang K5 sa umaga. Kamusta kamutanan? Gina-abi-abi tanang inyo sini nga presensya sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati, sa mga tricycle, tricycat, e-bike driver, bus driver, van driver, jeepney driver. Good morning! Nga mga nakatutok sa aton sini nga pagpangalagad sila sinitag sa tag sa kamang stereo sa 88.7 K5 News FM Iloilo. And of course, sa aton sini nga mga fans club members, ang aton sini nga KSS K5 Iloilo Solid Supporters, K5 Fans Club International 1 and 2. Kag sa aton sini nga mga overseas Filipino workers OFW abroad. Mga nakatutok na sa aton sini barwa nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Ang aton sini nga mga online netizens. Ma'am Nene San Plus, Ma'am Bing Space J, Jeremia Panes, Annalyn Bahada, Dudoy Altuveros. Good morning. Pa-like, pa-share, pa-follow sa nga Facebook page ng K5 News FM. Para mas madamo pagid nga mga ka-K5 naton around the world ang makapamati sa to si Barwa nga pagpangalagad.
16: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
13: Madamo kita sa mga labing talano pangdon nga mga balita subong sa aton sini nga mga ka-K5. Ilabi na gid ining sa aton sini nga mga kuturan ining napuwag kita mga ka-K5 sa balita kahapon nga may pila na ka mga reported no sang ining kaso sang ginatawag naton sini nga haze sa aton sini nga mga ka-K5 HAZE sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati no standby karon kay ka-K5 Kim Kaluyo kaya kung hindi naton makontak si ang Office of the Civil Defense no kuwaon ta report karon ni ka-K5 Kim sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati may kang tanan ni sa latest update sini no? Pwede ka na gani, pa-standby mo sa dugay-dugay, ka-K5 Paul. Oh, kaya may statement ng Office of the Civil Defense. We're just trying to connect our line no, sa Office of the Civil Defense Region 6. Pero medyo busy pang ila sila yung alinya. Natinguan sila nga makakuha sa mga dugang information kag detalye. Si ka-K5 Kim Kaluyo kapon, nibalaon na ito nini. Ano ini balang haze? Magambal kita, haze mga ka-K5. H-A-Z-E, ha? H-A-Z-E. Sa satellite image ka makita ninyo sa aton sini nga live streaming, no? Makita ninyo mga ka-K5 ang ining nagapula, no? Nagapula. Amo ini sa mga ka-K5 ang aso o kundi gani ang haze, no? Mga ka-K5 nga napalid kag naglabot na sa may pungsod Pilipinas. Halini na sa pungsod Indonesia. Kung sa diin dito natabo ang isa ka malapdagon nga wildfire sa aton sini nga mga ka-K5. Magsiling kita wildfire sa aton sini nga mga ka-K5 ning pagkasunog sang pila ka mga kagulangan o kon mga kabukiran, mga forest dito sa may pungsod Indonesia. Partikular na mga ka-K5 no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati dito sa may West Kalimantan sa probinsya sang Indonesia. Timalapit malang yung Indonesia sa aton. Subangod ini sa mga hanging habagat, ginatulod sang hangin pagkadto sa Pilipinas ang ining haze mga ka-K5 o kon aso mga ka-K5 sang sining wildfire sa Indonesia. Now, nga alabing talulupang doon ini, kag nga kinanglan naton nga mangin alerto mga ka-K5 sa sining haze. Kay tungod suno sa mga eksperto mga kabiyanan, mga ka-K5, ining haze mga ka-K5 is a collection of a tiny particles nga kung imulan tawon sa ibabaw sa kahawaan sa aton sini nga mga ka-K5 daw kasubong ina ang itsuraya sa isa ka tunog.
16: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
13: Nakakita na kamusang tunog o konsang fag? Kung magkadto kas bagyo, magkadto ka sa mga highland resort, magkadto ikaw sa mga kabukiran, no? Sa mga uma, no? Makita mo ng tunog, inang fag, na kung kaysang dalan, do hindi mo na makitaan, kay tungod nga kadamol-damol sang tunog. Ang ining haze sa ibabaw nga porsyon sang aton kawaan, no? Nagalapta ini mga ka-K5, this is a collection

0: vulnerable si Nidiri ang mga senior citizen, ang mga may balatian sa hapo, sa heart disease, and sa ibang pagid. No? Di kahapon, may pilada ka mga report mga ka-K5, ang syudad sang Iloilo ging kumpirmar na mayara ng nakitaan nga haze sa syudad sang Iloilo kag amuman sa probinsya sang Iloilo, partikular na sa banwasang Miagaw, Iloilo, mga ka-K5. Pero dito sa may Palawan, sa Negros, mga ka-K5, apektado man sila, mga kabyanan sang haze. Kung makita yun yung pula, mga ka-K5, halos sa kupon sang haze ang bilog nga isla sang Palawan. Sa atong sining mga ka-K5, sa atong sining mga pinalangga nga mga tagparati, dugay-dugay, makuha kita sang aton sining report, no? Sa aton sining mga ka-K5, sa aton sining counterpart dira sa may Palawan, kung kamusta bala ang ila sining sitwasyon mga ka-K5. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Kamusta ang sitwasyon dito sa Palawan nga sila ditong pinakamalapit kag labing apektado mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sang sining ginatawag nga haze, no? Ining HAZE nga daw kaangay sang isa ka tunog pero ini yabok sa ibabaw sang kawaan nga tuga sang wildfire dito sa may Indonesia mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati subong gina-advisean ang public, no, sa aton sini nga mga ka-K5 sa nagkalain-lain nga parte sang pungsod Pilipinas to be a vigilant, mangin alerto. That's why suno sa Department of Health nga nagakabagay nga kung apektado ang inyo area, probinsya, lugar sang sining haze, magwa sa balay, sok-sokid sang face mask mga ka-K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ining N95 mask amo ni siya ang recommended and highly standard face mask nga ginagamit na itong mga ka-K5 sa itong pandemic. Nung dumaan nyo itong pandemic na time nga nagagamit kita sa N95 mask sa itong sining mga kuturan, no? Amo ni siya ang ginarecommend sa Department of Health sa itong sining mga ka-K5. Alas 7.24 oras sa itong sinibarwa nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo. Foro de los Pueblos program.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Ka-K5 Paul, pwede ka kakatawag, ka-coordinate na sa K5 News FM Palawan. Kung sino ang pwede nating mag-report dito sa Iloilo. Ha? Tagalog tayo dito ngayon kasi Tagalog itong mga taga-Palawan natin. Eh.

0: oras, alas 7:24. No, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati, no? Dugay-dugay ba kaupon na to ng aton sini nga counterpart sa K5 News FM Palawan. But subong, connect na to ng aton linya sa kay K5 Kim Caruyo, ang aton sini nga chief of reporter, no? May kang tanan sa mga initial updates sa nga sining haze diri sa may probinsya kag syudad sa nga Iloilo. Sa mga advisory nga gipagwa sa Office of the Civil Defense kag sa nga Department of Health, mga ka-K5, may kang tanan sa sining haze nga ni mga ka-K5. Sa may mga hapo, may mga existing diseases, mga balatian, ti kamugin ni ang pinaka-vulnerable. But of course, halos malang kita tanan, no? Pwede giniguon sini. As long as kamahaklo na ton, ining haze mga ka-K5. No? Sa ton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ka-K5 Kim, ano ang pinaka-latest nga advisory sa nga aton sining Office of the Civil Defense? Pila na ka mga area sa may Western Visayas ang apektado, no, sa sining haze? Kag ano ang ila sini panugyan sa publiko? Ka-K5 Kim sa report, go ahead.
1: Ongoing pa ka-K5 Ray, no, ang consolidation sa Office of the Civil Defense sa so OCD Region 6 sa mga areas, no, nga may mga confirmed nga affected, no, sa ining haze o kung sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati ang ining mga particles just like sa yabo.

0: focus. So, kang pollution nga nag-combine, no? Kung nag-mix sa atmosphere nga hangin, nag-base man rin no? Sa initial report from the OCB Region 6, ini ang halin niya sa wildfire, no? Dito sa may pungtod Indonesia, nga ti malapad-lapad na nga porsyon, that is why natin nakalabot man sa atong diri tungod sa hangin habagat. According diri sa Office of the Civil Defense, papangkot natin kung usually dumaraon pila kaadlaw bala nagalast ang nga nagapabilin, no? Ang ining haze sa isa ka area o kung community, pero as per information from no? Director Raul Fernandez, ang regional director sa OCB Region 6, nga hindi pa man siya ma-determine kung ano siya kadugay, depende pan usually no? Sa direksyon sang hangin, kay iban pa ganyan mga factors. Actually, this seems man nga ang ining Environmental Management Bureau o kung EMB Western Visayas, sila ni ang task for the air quality monitoring. So gilayon nga nag-coordinate man ang OCB Region 6 no sa EMB Western Visayas agod yang ma-check ang ining kalidad sa hangin and as per initial or ang as per latest no nga monitoring kaki 5 ray sa EMB Western Visayas. So far ang na-reach sa unhealthy level no nga kalidad sang hangin kahapon dira ano sa ilaya nga monitoring station sa may nabitasan lapas o kundi sa Iloilo City sa diin accordingly at nakalabot bala sa unhealthy especially sa mga may nabatyag na nadaan sa mga may asthma sa mga iban pa kaki 5 ray nga may mga underlying conditions no kay accordingly sa ilang monitoring no sa Metro Iloilo Airshed for yesterday September 1 sa San Miguel Station no from 8 a.m. to 3 p.m. So far no good ang monitoring nila sa air quality sa Pavia Station nila good man no ang quality sang hangin ang dira sa may area sang Oton Station good to fair ang kalidad sang hangin kag sa Garden of Love Monitoring Station which is nahamtang diri sa may barangay Nabitasan lapas Iloilo City ayara ano sa around good to unhealthy para sa mga sensitive groups especially sa mga katigulangan sa mga kabataan and as I've mentioned no sa may mga underlying conditions ka K5 ray no kasi kirang lang ganyan maghalong kay for example ang mga area ang affected no sa ining haze pwede ni siya makapalala sa mga existing mo nang adaan nga nabatya for example asthma kag as per information mani pwede pa na gani maka palala ang mga ubo o pneumonia. Depende no sang kalidad sang hangin nga na monitor no sa atagsa no ka mga lugar pero yari bala no pamatian naton ang kabahin sa aton nga interview kay Director Raul Fernandez ang Regional Director sang Office of the Civil Defense Western Visayas.
1: Yes, lapit sa pulo pero laban madugangan pag ini kay.
2: Okay, oras alas 7:29 sa aton sir nga pagpangalagad may nagasulod nga audio da no sa inyo da okay
3: today parang may mga nababahala po yung public consider niya parang dito sa ilang areas sa Western Visayas accordingly affected po ng haze so far sir do we have records or data ng mga confirmed municipalities or at least if may numbers po kayo RD ng mga affected ng haze dito po sa region po.
4: Sa subong ginakulit pa namo ng ang mga data nagka-coordinate pa nga tong operation center sa magkalain-lain ng mga LGUs no. So far ang mula na ang na-monitor atong kaina na nag-point report ang miyag-au no na to kalabot na sila tong haze kag karong hapon mangyari nag-report man ang may napatalang may napasahan ata na nakalabot naman siya sa Tapis. So, sa subong na yan, pinapakulit ko sa atong OO Operation Center kung tuod din magkagin kung din magkagin nakalabot ng ano no ang case. But so far, no, yun request naman natin ang EMB for the air quality monitoring. So, kaya na aga report Manila sa atong sa Iloilo City, good to fair ang atong ano ang air quality diri sa Iloilo City. Kay ang AMB, dili lang sila sa may ara sa may ano Iloilo City, may ano may equipment no for that ano, for that purpose. So right now ginahulat pa namon ang another ano naman no update from AMB para mapalanggin natin kung apektado gid man ang kalidad sa atong kahanginan.
3: Pero yung haze na po ito, RD, ito po yung tawag na ito, epekto po ng wildfire po sa Indonesia, RD?
4: Yes, oo. Halinisanis kalamintang, no? Indonesia, yung forest fire to sa may, ano pala? Sa may... No, sa may Indonesia, Kalimantan, Indonesia. So, gintala na siya ni Therese ang ano no, sang tinatawag natong ano no, yung equatorial na ano, equatorial winds, kag yung southwest monsoon or yung habagat. So, amo na siya yung kalabuti rin ano no, yung tinatawag natong transboundary haze.
3: Pero yung ano po sir no for our public, ano po talaga yung haze sir and paano po siya makakaapekto po sa tao po?
4: Yeah, ang ano no, ang haze, ang muna siya no ano no, resulta ng isang aso kag pinong particulate matter. Na ginadala sa hangin no, alin sa mga forest fires, grass fire. So sa sitwasyon natong subong, alin sa Kalimantan, Indonesia. Mm-hmm. So nakalabot sa aton diri dahil nga sa ano no sa southwest monsoon or ang habagat. So kapag ginambal mo na ano no ari makapang epekto sa aton ano sa atong personal health, baka irritate sa atong mata, ilong, gaga dugtunlan, you know. Kaya mag-usap tayo sa ubo o kung kabudlay sa pag-inhawa. So ang nagkapalain sa may condition ng mga ano no, health condition ng ating mga kababayan, lalo-lalo may mga asthma, bronchitis, kaga iban pang respiratory o cardiovascular conditions, no? So mostly affected din of course ang ating mga senior citizens, yung may mga sakit sa asthma, kag mga respiratory illnesses.
3: Usually RD, no? Ano po yung advice po natin para ma-proteksyonan po yung mga sarili, especially yung mga vulnerable individuals po?
4: Kung mahimo, no, na magpabilin na sa sulod siyang balay, no? Kung wala man lang taga ano sa gawa, no? Taga siraduhan ang mabintana, kagpertahan, likawan ang mabaskog ng physical activity sa gawa, kagbantayan ang mga vulnerable na membro sa atong pamilya, kag magpati no sa mga magpati lang sa mga official kag verify the information you know, lalo na damot ng mga fake news subong. So as much as possible sa mga ano lang no, sa mga verified ano lang, sa mga verified kag official na information kita
0: mga kay Fibre na batian sa... Nabatian si Director Raul Fernandez, ang regional director ng sang OCD Region 6.
2: Ano ang device o kung gagamit ni sila eh, pero base may other devices para, pero usually nga ginagamit ang device to monitor sang quality sang air no sa atong sining atmosphere is ang particulate mat ano ni tawag ni gani ang device bala nga ginagamit nila para mag detect no sang sining mga quality sang air. May ara sila sang ano sang device nga ginagamit ka K5 Kim nga ila sining nga ginamonitor. Ano nga klase ka device? May idea ang aton sining OCD?
0: Usually ka K5 Ray no sa bahin niya sang EMB, which is under no sa Department of Environment and Natural Resources, ang ilan na ninga device na ginagamit as per information nato no, so ining air quality monitor or air quality meter kag di mayara man na sila sa mga ginatawag no nga air shed no. May mga ginapahamtangan sila sa ilan nga mga devices that serves
2: do
0: no
2: air,
0: at
2: air
0: monitoring
2: quality
0: station.
2: Air quality detector do mo na no do ay churay sinay do may arat nga mga digital ano bla, no? Numbers nga i-detect nila, ituon nila sa babaw sang kawaan tapos ma-register ang kalidad sang hangin, no? Kaki 5 Kim.
0: Air quality meter.
2: Dira nila ma-ano, ma-balaan kung pila ang tawag ni, pila ang ano nga level, no? Ano kataas ang level sang pollution sa hangin, no? May tinatawag sila nga particulate matter, eh. Ginakategorize sila as PM2.5, PM10. So aton di pila?
0: So far ka K5 array, no? Dari sa may Iloilo or dari sa San Miguel Station nga monitoring station nila PM10 and dari sa may Oton Station PM10, Pavia Station PM10.
2: So mataas
0: ni. Ang Iloilo City PM2.5. Pero sa nakita natin diri nga result kay February nga ang sa Iloilo City ya nakalabot sa unhealthy para sa sensitive group, so it means nga probably diri sa PM2.5 diri na kay February ang medyo kumbaga may mga specific nga mga particulate sila nga mga na monitor kay actually based sa tot sini nga nakuha.
2: So ang PM2.5 amo ning nobo, PM10 taas na ni ang kung base sa ilang measures.
0: Pero kay 5 ray sa may area ya sang Iloilo City nga monitoring station which is PM2.5 diri ni nakalabot sa unhealthy ang level sang air quality, no? Pero sa PM10 naman ni nga stations so far good to fair ang ilang description kay K5 Ray.
2: Okay, sige. So so far amo pa lang na no ang mga areas, no? Sa province ni Miag-aw.
0: Miag-aw kag may mga reported, no? May mga allegedly the affected sa haze plus may igbaras sa Banwasang Leon, do alos kabilog mang gani nga probinsya labot sa may Pasig, may mga nagapadala man gani isang picture para mo na no wala pa gid sang specific confirmation, no, from atong siringo nga EMB Western Visayas. Pero mo na, no, kung kaisa ba lang ma-misinterpret mo, abi mo, ano lang, dulom lang sa kawaan, dugaloom. Pero, ti, ano, nagali, no, ang ining haze na. So, kung for example, may mga kitang-kita nga to ka-unusual sa aton siring hangin, sa aton nga kahawaan, kakipabre. So, mas mayo na lang ang pagsuksok nila sa face mask as per mentioned by the OCDG Western Visayas. Ang ideal din yung face mask, amuni ang N95 mask, no? Kagti, actually, kung for example, wala ka sa face mask, pwede na magamit balan isang tela, bason mo lang, kagti, from time to time, tumutang mo sa ilong mukha kay Fabre. Kaya actually, based man nila yun, no, sa Iloilo Provincial Health Office, para of course affected ng inyong barangay o komunidad sa ining haze. So, bas-on mo lang, no, ang kutina nyo para, for example, may open space dira sa butana nyo, kung sa balay nyo, dira magdukot mo sa kutina kay Fabre. Kasi, tawag na, no, from time to time, limit lang na, no, ang outdoor activities kasi for example, no, may confirmed ang affected sa haze.
2: K5 Karen, K5 Kim, amo ra gali nga ambal mo ang PM2.5 is unhealthy, no, ang iyang tawag ni ang iyang pagcategorize iya. Then ang PM10 is ano to, most likely do medyo
0: mga good to fair.
2: Kay mamo, once gali i-detect na sang air detector device or measure, no, ang haze sa ibabaw or ang quality sang air bala, no, sa atmosphere, mabasa na kung classified sa as PM2.5 kag PM10. Ang PM10 gali, ang particles, no, ang particles bala nga nagaupod sa hangin kag K5 Kim, ang diameter sina is 10 micrometers or smaller or 30 times smaller than a single strand of human hair. Butsilingon, 30 times pa ka manipis o kon magamay sa buhok sang tawo. Ang PM2.5 is also a measures of particles nga 2.5 micrometers ang kagamayon niya, 4 times smaller than PM10. but silingon mas mapino kag mas magamay pa siya kumpara sa PM10 ka K5 game. That's why nga kung makategorize kag ma-detect kang imo sini nga air quality sa lugar nga affected sang haze is 2.5, amo na nga unhealthy to very unhealthy ang category ka K5 ba, Kim?
0: Kaya as per information, pwede na siya malabot sa inubaga, maklo mo bala, kahit since as per mentioned, no? Tawag nga na much finer siya o kung mas pino siya compared sa PM2.5 ka K5 ray, no? Pwede kayo, for example, may mga nabatsyag ka nga pag ubo-ubo, pag palangatol, usually, di mo na mga triggering factors ka K5 ray kung mayara, no? Sang haze, sa inyong lugar, no, sa mga K5 naton. So pagpabilin na nga vigilant kag ti mag-monitor lang isang palibot, kun for example mga kabataan may mga nabatyag, pasuksukon na lang adaan sang face mask, and kun wala man siyang importante, no, nga mga kinahanglanon himuon outside or outdoor, magpabilin na lamang, no, sa balay para at least mahatagan sang proteksyon ang mga miyembro sang pamilya ka K5.
2: Alright, maraming salamat na ka-K5, Kim Caluyo.
0: Report gikan sa Office of the Civil Defense Region 6 sa Ginadulong sang Kaaluwan sa DTX 500, agod Malika 1 ang diabetes, hypertension, kag iban pa nga sakit sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Oras alas 7:43 sa aga.
5: Sub. Bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Ang oras, gilidulungan sa Tuskalwan sa Klinika DTX sa 500. May ampalaya kag ni sugar cane extract kasarang ang makabulig sa ito sa ringa ikaayong lawas. Mag-inom sa Klinika DTX sa 500 para sa may mga diabetes kag hypertension. Ginapanami sa ringa ito blood circulation, ginatunaw ang mga malapuyot na dugo, ginakakas ang mga nagabarang, ang mga blood clots sa aton sining mga vessels, no, para balikawan naton ang balatian sa cardiac arrest, stroke kag heart attack. Mag-inom gid permi-permi sa Klinika DTX 500 sa mga ginikanan, sa kay lolo, kay tatay, kay lola, sa may mga balatian kag nagabatsyag sa permi lang sa pagtaas ang dugo. Mag-inom sa Klinika DTX 500 kag sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C mga ka K5 nga saranggid makabulig sa aton sining overall health condition. Iparis mo ang Klinika DTX 500 sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, mga ka-K5.
5: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Ara na ang aton sining K5 News FM Palawan. Boya kita na ka K5 Jesse sang short commercial break. Sa pagbalik naton, kuwaon naton report sang K5 News FM Palawan. Magbalik ang Foro de los Pueblos.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! Ah. DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! Whoa. DDX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! pounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: K5. K5. News FM. K5. K5. News FM. Championing the live. Of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
5: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas Ray Umalay para sa Foro de los Pueblo.
2: Naka-standby na sa aton sining linya ang aton sining counterpart sa K5 News FM Palawan, mga ka-K5, si ka-K5 Gilbert Basyo sang K5 News FM Palawan para sa pinakalatest nga update dito sa area sang Palawan ko sa rin labing apiktado sang sining haze mga ka-K5. Ka-K5 Gilbert Basyo, kamusta ngayon ang kalagayan ng lalawigan ng Palawan at ng Puerto Princesa at ano ba yung mga nauna nang mga update at report na inilabas ng ating local officials dyan sa Palawan hinggil sa itong epekto ng haze dyan mismo sa inyong area. K5 Gilbert Basyo sa report. Please come in.
14: Yan, K5 itong mainit na umaga sa mga K5 natin at K5 gusap na ilo-ilo. Sa mga ka-K5 natin, kung papapansin mo K5 rin dito mismo sa ating pinatatuyan, dito tayo mismo sa kapasa, maghintilan natin sa K5 sa Palawan. Sa pag-iikot din natin ng pag-ina, actually kahapin sa at mga nararamdaman natin yung kasala ng ilan ng ating mga K5. Yung wala pang nilalabas na advisory, kasala lang yung iba, ay hamid lamang K5 rin. Pero nung naglabas ng update, ay talagang mas nakalarm na yung ating nakaka-K5. Dito mismo sa K5, dito mismo sa lalagigan ng Palawan, hindi pa talagang sedang plaka kayo sa sa naramdaman din ito, nakikita rin ito ng ating mga K5. Sa iba ko din ng sitio, dito sa lalagigan ng Palawan at K5 Ray. Kaya nakapagin nyo, naka-face mask tayo dahil yung effect, nakapin pa lang sa pag-insipor natin, kasi nang panin nga ito, ito natin, medyo may makapisa mata, at medyo yung ilan natin ng K5, ay dahil harapan sa panghinga, lalo na yun na may asthma, ay delikado K5 Ray. Bunga pa rin, ng haze o itong usok ito na mula may malinig sa plante guys mula mismo sa nagyayari sa forest fire dyan sa bansang Indonesia sa Tadre.
2: Alright, ano yung latest ngayon na development dyan? Dahil nga kayo yung direktang apektado dyan at nakikita natin sa satellite image na halos sa occupied nitong haze ang buong isla ng Palawan. At sa mga videos na ating pinapakita ngayon dito sa ating live streaming no na at mga photos na ipinadala niyo mismo kahapon ay makikita natin yung napakakapal na ano no na haze kung saan na parang fog kung ating tingnan no itong haze na makikita sa dyan po sa Puerto Princesa at sa lungsod ng Palawan. May mga biso na ba yung ating mga local government officials at yung quality ng pollution sa hangin dyan sa lalawigan ng Palawan at Puerto Princesa? Ano ba yung kanilang kategory dito no kasi dito sa Western Visayas especially dito sa Iloilo City no na detect itong PM2.5 na quality ng hangin kung saan ay categorically ano to unhealthy no basis sa opisyal na pahayag ng Office of the Civil Defense at ng ating Environmental Management Bureau diyan po ba sa Palawan kamusta at ano po yung kalidad ng hangin po ngayon diyan dahil kayo po ay napakalapit sa bansang Indonesia?
14: Yan, yeah, nag-K5 na rin sa inilabas ng UNB at maging CBRRMS dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang quality ng honey natin dito, kabilang na rin sa kategory o kahapon pa na karang araw pa, kabilang na sa unhealthy o hindi ligtas na antas ng kalidad ng honey na K5 rin. At dito ng August 21, yung kanilang inilabas sa ilabas sa dati, ay ipakasit sa 156. At kahapon, alam natin na sinaita ito yung unhealthy na kalimbang ng hangin na K5 rain dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Hindi pa kasali sa ilang taon ng ating studio dito sa lalawigan ng Palawan K5 rain.
2: May mga summary report na ba tayo kung ilang lugar dyan sa Palawan, particular yung mga municipalities and cities na affected ng haze or buong probinsya ba ito? K5 ba Gilbert Tabasso?
14: K5 ba yung ating monitoring sa sa buong dalawigan ng Palawan at nakakabit pa rin sa iba pa mga lugar sa ating sa Pilipinas. Ito talaga sa lalawigan ng Palawan, alam ko na K5 rin yung matapal na yung epekto ng Grace dahil yung ibang municipio, kasi may mga kailang municipalities tayo dito, at ilang sa bayan ng Nara, yung kanina mga municipio sa bayan ng bayan nito ng Rojas, yung din nalakita yung tigil ng na nakukuha
2: Nawawala masyado yung iyong linya, pakilapit lang ng iyong cellphone sa iyo K5 ba Gilbert para mas mapakinggan pa lalo yung iyong pasok dito sa K5 News FM Iloilo. All right, ngayon ano yung observation niyo sa mga tao diyan sa Puerto Princesa? Lahat pa sila ay nakasuot na ng face mask at ano ba yung resulta nito? Ano ba yung epekto nito sa mga tao? Natatakot ba sila ngayon at hindi limited ba yung kanilang paglabas dyan sa kanilang mga tahanan? K5 ba Gilbert Basio?
14: Yan, K5 Raya, sa mga oras nito, yung ilan, is legal. Parang pinaminggo natin sa ganun ka ng taga nito. Tinito lang yung sabi ng Raya, yung ilan ay safe na lang yung ginagawa. Nag-apit sa ating face mask. At kung walang masyadong nag-gagawin sa labas ng tao ay tinatayuhan ng ating mga otoridad. Lalo na ating mga kapital. Lalo na sila lang sa loob ng bahay sa ito ay array. So hindi ba iwasan mo sa ito ng face mask yung N95 na pinapalit na ating mga DOH. Pero hindi, kung ordinary, gagawin na yung nakang yung face mask. Hindi kaya magdamit ng batong ng lapela na pwede pansisip kapag nasa labas ng bahay sa ito. So yun na, nakikita natin dito sa ilang paligid natin sa lukshod ng Puerto Princesa sa yung mga lumalapit ngayon, yung mga napapunta sa kalong trabaho ng mga doon sa labas ng tayo. Doon yung nakikita natin sa paligid ng lukshod ng Puerto Princesa sa ito.
2: Alright. Sige. Maraming salamat ka K5 Gilbert Basio sa pinakalatest na update mula dyan sa lalawigan ng Palawan at sa Puerto Princesa sa kalagayan ngayon ninyo dyan. No? Dahil dito nga sa itong haze or malawakang pagbabanta sa kalusugan, no? Dahil sa wildfire na nangyayari doon sa lungsod naman ng Indonesia. Maraming salamat ka K5 Gilbert Basio live sa K5 News FM Puerto Princesa.
14: Maraming salamat sa K5 Raya at mula dito sa K5 sa Kampang Kawan mo. Maka si K5 Gilbert na si Puerto ay tulay sa bilang sa balita. Serbisyo publiko at sa pilang sa palayon at sa isang ay babili.
15: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
2: Nabatian ang report ni K5 Gilbert Basio, mga K5 live sa K5 News FM Palawan. So apektado dito sila sa Puerto Princesa kag sa pila ka mga areas sa probinsya sang Palawan, no? Sa tunsuring mga K5 kag ti unhealthy category man ang ila sini nga quality sang ila sini nga hangin, no? Mga K5 dito sa may Palawan, no? Kay ti lapit ni sila gawalan taon aton sa mapa sang sa kalibutan, lapit ni sila gawaya sa Indonesia, no? Sa tonsini nga mga K5 kagang hangin nga ginatulod sang hanging habagat, no? Dito gidya sa may area sang Palawan. So ang aton diriya sa Western Visayas, sa Negros Island region, medyo malayo-layo pagani kita, no? Pero sila dito lapit mga ka-K5, no? So halong gid sa aton sini nga mga ka-K5, and let us not underestimate sang sining posible balatian nga maaklo kag maangkon aton sa sining haze mga ka-K5. Alas 7:56 sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Sa pagbalik naton, kaunta ang dugang update kag report sang aton sining Unit 5 reporters, update sa sining kaso sang ni Aaron na mga ka-K5 nga 18 anyos nga ginhigot dito sa puno sang duldol sa barangay Kalaparan Arevalo. Sa aton sini nga mga ka-K5 kay ginalantaw sini nga motibo sa mga kapulisan amo ang selos. Di kung selos gani ang motibo, makabig na bala ini nga crime of passion sa aton sini nga mga ka-K5. Planado ang pagpatay tungod sa selos. Kagti siyempre ang kahinaan ni sa mga lalaki, ilabi na gid mga ka-K5 nga ti sa amoni nga mga pangidaron, no? Nagahuro-huro pa ni sila mga ka-K5 sa ginatawag nga mga kasubong sini nga mga buluhaton. Ti kung wala ginantisipar sang lalaki ni alias Aaron or ni Aaron ining iya sining kamatayon, no? Abiya nga ti usual nga ginobra lang nila ni alias Agi nga magpakighilawas kag magobra sang senaryo nga ihigot sa puno sang duldol. Ti why gid ni siya maglaom nga ginaplanuhan na gali ang iya sini nga kabuhi tungod nga sa selos nga nabatsagan sang sining Agi. Di kung wala kamuya sang relasyon, hindi ka man niya makabatsag sa kamuna kagrabe nga selos. Kung ang inyo sini ginaobra perme is one night stand lamang sa aton sini nga mga ka-K5, ugaling ining si alias Agi, no, basi na fall in love na gid niya kay Aaron. Sa aton sini nga mga ka-K5, that is why nga ti tungod sa selos, no, naubraya ang ining kremen mga ka-K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ibaloon ta na karo sa report ni ka-K5 Karen kag sa iya sini nga monitoring sa patrol sang sining epekto man sang haze mga ka-K5 sa pila ka mga areas kag kabanuhanan diri sa maya probinsya sang Iloilo. Alas 7:58 ang oras sa aton sini nga pagpangalagad. Standby kamo kay karon. Mabatian nato ng second batch sang aton sini nga mga campus reporter mga ka-K5 halin sa Halandoni National High School nga iga-representar ni ka-K5 John Nathan Bulkirin mga ka-K5. Magadulong sang balita karon si ka-K5 John Nathan Bulkirin sang Halandoni National High School mga ka-K5. Pagkatapos ni John Nathan Bulkirin magabulos report mga ka-K5 si ka-K5 Earl Jen Guillermo sang Nicomedes Tobar Senior National High School mga ka-K5. Ibaloon tani karon ang mga balita nga natipon sang aton mga campus reporter para sa K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition Elimination Round Secondary Level. Alas 6 o alas 7:59 sa aga. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
16: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: May family history ba na kamuusong diabetes?
18: Mag-DDX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag-DDX 500 ka na!
17: DTX 500!
18: Ang may powerful compound
17: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
18: DDX 500!
17: Garantisado!
18: Epektibo!
17: Para mismo!
18: DDX 500!
19: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
20: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't. Ang malabla nga permi na mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himuon na to, Sir JP. Mm. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
19: Correct.
20: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko na?
19: Tok-tok na.
20: Dapat, kung... dapat niya wala pa?
19: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
20: Sano ka mainom, detects, may manod kag may tisim? May balatian ka na, hindi. Batunon mo man o